0: Island, sa Rota, sa Guam. O natapos na siya doon. Papunta na po siya sa Philippine Sea. Papasok na po siya sa ating Philippine Area of Responsibility ayon sa ating Weather Bureau sa PAGASA. Inaasahan po na mamayang gabi o bukas ng madaling araw ay makakapasok na siya sa Philippine Area of Responsibility. Super typhoon po ito si Bobby. Kapag pumasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin itong Inday. Hindi po yung Inday na nakasalang sa impeachment trial. Inday po yung super typhoon pangalan. O, ginagawa po kasing ano ngayon yan, memes at saka mga biro para dalawang Inday. Pero anyway, seriously speaking, maganda po tayo. Let's take heed doon sa direktiba ng Pangulo sa mga iba't iba mga government agencies. National man yan o local, basta may kinalaman sa paghahanda sa epekto ng super typhoon na si Bobby o Inday once na pumasok na po ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Alright, itong unang bahagi ng ating panayang, napaka-importante po nito sapagkat simula pa po nung tumama o lumala yung sitwasyon sa Middle East sa pagitan ng US at Iran, isa na po talaga sa nagiging sanhi ng pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin, paghina ng global economy, nakakaapekto na rin sa iba't ibang mga ekonomiya ng iba't ibang bansa, including the Philippines. Okay. Ito pong langis. Diba? Oil. Alright. Pero ngayon medyo humuhupa ng sitwasyon doon, meron namang lumalabas ngayon na issue o suliranin na involved pa rin ang langis. Ano yun? Ito po yung tinatawag na hoarding. Oil hoarding. Ano bang ibig sabihin ng oil hoarding? Ano ba ibig sabihin niya sa Tagalog? 'Di ba? Dapat malaman natin 'yan. At paano ba nangyayari ang oil hoarding? At anong ginagawa ng gobyerno para matugunan 'yang problema ng oil hoarding na 'yan? At siguro ang isa sa mga itatanong ko diyan, kailan masasabi na ang oil hoarding ay maituturing na isa ng economic sabotage? Kasi po nung June 2, nagkaroon po ng Senate Committee hearing or meeting sa Senado sa ilalim ng Senate Committee on Energy. Ang chairman po niyan ay si Chairman Senator Erwin Tulfo at nandoon doon po ang Department of Energy at sinagot yung mga katanungan tungkol dito sa nakikitang problema ng oil hoarding. Pero para sagutin at magbigay ng mas karagdagang detalye at mas malawak na perspektibo sa usaping ito, kasama po natin ngayon si Director Rino Abad. Si Director Rino Abad po ang siya ang Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Magandang umaga po, Director Rino Abad, at welcome back sa ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang umaga sa ating programa at sa ating mga kababayan po.
0: Maraming salamat po, Director Abad, sa pagpapaunlak po ninyo sa ating programa. Well, Director Rino, siguro to put things in context, para lang maintindihan ng ating mga kababayan, ano po ba ang sabi nating layman's term o sa wikang Tagalog? Ano bang ibig sabihin nitong oil hoarding? Kasi madalas narinig natin rice hoarding, di ba? Mga agricultural hoarding. Pero ano itong oil hoarding?
1: Well, para sa for now, ano yung common understanding natin, iyan ho yung sa side ng mga trader, yan ay masasabing unjustifiable refusal to sell. Mm-hmm. So ibig sabihin, ayaw mo benta na mayroon ka manamang inventory. Doon naman sa side ng consumer, yung pagbibili ng

0: Time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
2: Amoy pawis, amoy araw.
3: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
2: Bakit wala na naman kaparis yung chinelas mo?

0: mo.
1: Ma, tama na.
2: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
3: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
4: Ang saya balikan ng ating kabataan.
2: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
5: O ano, game na?
6: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
9: Radyo Pilipinas World Service.
8: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
9: Radyo Pilipinas World Service.
8: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
9: Radyo Pilipinas World Service.
8: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
10: Mabilis ang trivia.
11: Dagdag talino.
10: Heto na ang Dagdling Kaalaman.
12: Alam niyo ba na normal lang na mawalan ng 50 hanggang 100 hibla ng buhok araw-araw? Ayon sa mga dermatologists, ito ay bahagi ng natural na siklo ng paglago ng buhok kung saan ang mga hibla ay lumalaki, nagpapahinga at naglalagas bago mapalitan ng bago. Tumadaan ito sa tatlong yugto. Ang anagen phase ay ang yugto kung saan lumalago ang buhok. Sunod naman ay ang catagen phase. Dito tumitigil ang paglago ng buhok. At huli ay ang telogen phase, kung saan nagpapahinga ang buhok at naghahanda para ito ay malagas mula sa iyong anit. Pero
10: ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
8: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas World Service Online.
10: Mabilis ang trivia.
11: Dagdag talino.
10: Heto na ang Dagdling Kaalaman.
12: Alam mo ba, ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
14: Nagkalat sa internet ang fake news.
15: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
16: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
17: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
18: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan

0: Sa pagpupuyat at laging kulang sa tulog ay nakakaapekto sa iyong kalusugan, partikular sa iyong puso at metabolismo. Maaari itong maging sanhi ng hypertension, mataas na kolesterol, stroke, heart attack, obesity, diabetes at iba pa. Kaya tandaan, sleep well, live well.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: requires Filipino children legally adopted abroad and children issued with immigrant visas to register with the CFO prior to their departures abroad.
1: Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Muli isang magandang araw sa ating lahat dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa at lalo na yung ating mga tripulante sa mga commercial vessels na nakikinig gamit ang ating shortwave broadcast.
2: At oo nga po.
0: Jairus, napaka ano ng araw natin ngayon, napaka busy, napaka exciting dahil bukod sa meron tayong guest na kasama natin,
2: yes,
0: dito sa studio,
2: no, Sir Aris.
0: Meron din tayong chuwariwap mula sa Commission on Filipinos Overseas na mamaya ay tatawagin natin para makita naman sila ng mga nanonood sa atin.
2: Kaya
0: sa
2: nga po, di ba? Katulad nga ng sinasabi palagi ni Maring Jessica Soho na po, lumipad ang aming team na po.
0: Nga.
2: Mula Pasay hanggang Quezon
0: hanggang
2: City,
0: Quezon
2: Sir
0: City,
2: Ares.
0: Oh.
2: Na po. At magandang araw nga rin po sa ating mga kasama. Katulad nga ng sabi ni Sir Ares,

0: yung sa consciousness ng
1: yes,
0: tao,
1: po.
0: Yung anti-trafficking.
1: Dahil, syempre, ang CFO, isa po sa miyembro ng Interagency Committee for Anti-Trafficking. Mm-hmm. Na po.
0: IACAT.
1: O po, ang IACAT. Na po. At syempre, tayo, sa CFO, kaisa tayo sa pagpapalawig palalo ng proteksyon at pagpapalakas ng anti-trafficking initiatives no po ng ating gobyerno para sa ating mga Pilipino, lalong-lalo na sa ating mga non-resident Filipinos.
0: Alam mo, napaka-importante niyang anti-trafficking measures na ginagawa ng ating pamahalaan. Ano?
1: Yes,
0: ako bilang
1: yes,
0: dating migrante ay
1: opo.
0: Nakita ko yung epekto nung ano yung mga nangyayari sa mga traffic
1: opo.
0: Na mga tao, no? yung mga ipinuslit palabas ng bansa, no? Mga undocumented, yung iba naman ay pinapapirma ng side contracts.
1: Yes, sir.
0: Bilang kawanin ng gobyerno, tayo ang dapat isa sa mga nangunguna diyan, no? Kaya kita mo yung sa CFO, meron tayong mga t-shirts na sinusuot na
1: yes, sir.
0: 1-3-4-3, pinapromote natin yung 1-3-4-3 dahil yan ang hotline.
1: At hindi lang doon, no po, andyan din yung ating mga pre-departure orientation seminars. Andyan po yung ating mga guidance counseling programs para sa ating mga foreign, sa mga asawa, no po, ng ating mga foreign nationals. Maging sa mga ating emigrants, no po, mga Filipino emigrants natin. Andyan din po lahat ng mga programa ng CFO, katulad po ng sinasabi ni Sir Ares na 1-3-4-3 action line, no po, na siyang available saan man sa mundo sa lahat ng ating emigrants.
0: Saka itong kampanya, Jairus, ng anti-human trafficking, no, hindi lang to sa international airports
1: yes,
0: aktibo.
1: Yes, sir, no po.
0: Hanggang sa mga bus terminals sa probinsya. Kasi doon nagsisimula yung ano yung human trafficking.
1: Opo.
0: No? Nambibiktima sa mga malalayong lugar, yung mga opo, hindi masyadong nakapag-aral, yun ang madali nilang makumbinsi.
1: Opo.
0: Sasakay ng bangka, sasakay ng bus papuntang airport.
1: Kaya nga, Sir Aris. Yun po ang mahirap na po na mabiktima talaga yung ating mga kababayan.
0: Oh.
1: At mabuti na po sa pakikipagtulungan din po ng Commission on Filipinos Overseas at ng 1-3-4-3 Action Line na masagip natin, na po, matulungan natin ang ating mga kapwa Pilipino sa mga ganitong biktima, sa ganitong mga abuso na po.
0: Tama.
1: At ngayon, Sir Aris, na po, hindi lang po naman po anti-trafficking month ang ating dapat na gunitain at i-obserba, no po. Maging sa ating papalapit, syempre, na buwan ng wika at buwan
0: oo,
1: ng kasaysayan, no, Sir Ares?
0: Tulad nga nung minsan na pag-usapan namin nung ating executive producer, si Steph Vicente,
1: opo,
0: sa isang
1: si
0: program
1: Steph
0: namin, no. Pag July, yung mga bata sa school, dinadamitan ng gulay.
1: Opo.
0: Ginagawang pineapple, ginagawang carrot. Yan, si Attorney Jido, ginawa yata ng mangga to eh.
1: O, ginawang mangga.
0: Abukado ba to? Si Diego, opo, ginawang saging. Ganun yan dati. Then after ng July, anong isusuot, pasusuot sa'yo sa program sa school? Barong.
1: Mga barong na. Ano, diba? Mga Filipiniana.
0: Sasayaw-sayaw ka na. Ano, yung may
1: kandila.
0: Kandila. Yan, si Hero. Sayaw-sayaw. Magaling sumayaw yan. Oh. Ng, ano.
1: Lulutuin na yung gulay kaya may kandila.
0: Oh, yun. So, doon tayo ngayon papasok sa
1: opo,
0: ang ganda ng segue natin sa guest natin.
1: Kaya
0: ginamit
1: ka,
0: pa yung nutrition. Nutrition month pa talaga, Jairo, sa ginamit natin.
1: Sir,
0: diba?
1: Itong guest po natin, Sir Ares, kilala bilang hindi lang sa pagpapalakas ng Philippine culture at heritage, kundi kilala rin siya bilang kilala rin siya sa trademark na salakot. No?
0: Oh.
1: Na naniniwala po ako, Sir Ares, ay suot-suot po ng ating guest ngayong araw. No po? Kaya i-welcome natin sa serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang founder ng Traveling Salakot, si Mr. Paul John Hernandez, o mas kilala bilang PJ.
0: Yes. Hello! Hello, tama ba? Mabuhay!
1: Mabuhay!
0: Mabuhay, Mr. PJ! Mr. PJ!
2: Parang iba yan, sir.
0: Napaka tito joke nun. Sobra. Sobra pagka

0: Oo nga. Magandang araw sa iyo, Mr. PJ Hernandez.
1: Magandang araw po at mabuhay sa ating lahat, sa lahat din po ng mga nakikinig. Saan mang panig ng mundo.
0: Oo nga. Tiyo mong cute-cute lang ating guest. May nunali kami pareho.
2: Dapat pala naglagay din po ako.
0: Dapat, Jairus, pinabagayan mo kami.
1: Nakandala.
0: Eto, umpisa. Bakit ka nag-umpisa sa... Paano ka napasok sa ganyang advocacy?
1: Ako, ayan, mahaba-haba pong usapan. Pero iklian lang po natin yung kwento.
0: Sige, hanggang sign off tayo.
1: Hanggang next episode na po tayo. So, actually po, mga 2012 pa lang, naisip, kasi mag-enter po tayo ng college noon sa Philippine Normal, dyan lang po sa Manila.
2: PNU.
0: So, normal na gawain.
1: Normal na normal po kami doon. So, education lang po ang kurso doon. Gusto ko po maging AP teacher. Araling panlipunan. Eh, alam naman po natin, that subject, history, culture, parang ang boring ho sa mga karamihan, mga estudyante. Hindi siya exciting.
2: Opo.
1: So, sabi ko, parang I need a character. I need something na magpapa-excite sa mga bata na cool din pala ang kasaysayan. Mm. So, but not watering down the content.
0: Cool ah, hindi cool to.
1: Ay, oh boy. Eh, nakakita po ako ng salakot sa isang office namin. So, oh, that's a nice, Filipino
2: cultural piece.
1: And that's also the image of Juan de la Cruz. Diba po sa mga caricatures? Ba't di natin gamitin?
2: Opo.
0: Tas, yung mga cartoons dati, diba? Ang nagsusuot ng salakot, nakakamisa chino.
2: Yes.
1: Yun po yung nasa isip ko na, okay, si... Yun ang at least a symbolic representation ng mga Pilipino. Kaya po, doon nagsimula na, why not let's call ourselves. Una, naglalakbay na sa lakot, pero masyado namang purista. Oh, so, matutuwa ang komisyon sa wikang Pilipino. Pero dahil we want to be global, dahil ang Pilipino ay nasaan man sa mundo, why not let's use traveling? Dahil parang kultura, parang kasaysayan, patuloy pa rin at nagbabago.
0: Bigla akong naalala, yung alam mo yung salakot, yan yung alala mo, meron dating Lakbay TV sa cable.
2: Lakbay TV,
0: sir. Ang opening billboard nun, lumilipad yung salakot .
1: Pwede ho natin gawin ulit.
0: Paliparin natin.
2: Paliparin natin.
0: Meron ka bang ginawang model o influence paggawa ng ganitong advocacy, kasi travel advocacy to, travel and culture,
2: traveling
0: and heritage advocacy. Meron ka bang parang pattern o pinaggayahan ng concept?
1: Ang inspirasyon ko po talaga syempre yung mga kilala namin na historiador sa public history, tulad po ni Sir Xiao Chua, kung kilala niyo po, diba?
2: Po.
1: May shout time po siya dati niya sa iyo. Lumaki po kami doon. Yung pinapalabas na aming AP teacher. Dr. Ambeto Campo na nagpapalaganap din.
2: Ayun, mga partner din po natin yan sa CIA.
1: Ayan, diba po? So, dahil gusto po natin yung kasaysayan, hindi lang nasa classroom.
0: Tama.
1: Dapat pang araw-araw naiintindihan ng mga Pilipino. So, sila po yung mga naging inspirasyon natin para...
0: Kasi nga naman, diba, yung bakit ba parang nagkaroon ng aversion sa pag-aaral ng kasaysayan yung mga bata? Kasi ang nakikita lang nila yung libro.
1: Opo.
0: Wala silang visual reference. Opo. So, diba?
1: Sir, kaya tetatamad sila na parang babasa na naman. E paano kung puntahan nila mismo yung luneta? Tapos nakikwento sa kanila. So kaya doon nagsimula yung mga simple naming activity.
2: Kaya rin po siya traveling sa lakot.
1: Si
2: Sir Chow Chua, merong it's show time. Siguro po si Sir PJ, pwede rin gawin natin yung Mr. PJ.
0: No.
1: ang branding ay maglakbay kasama ang the traveling
2: ang,
1: sa lakot.
2: Ang galing. Ayun, yun pala ang branding ng traveling sa lakot. Maglakbay kasama ang
1: The traveling sa lakot. Gumaganon.
2: Opo, may rhythm na po. Pero
0: i-research ito, may mas luma pa diyan sa sinasabi ko sa iyo.
1: Alin, sir?
0: Yung magic bilao.
2: Magic Bilaon.
0: Sumasa ka, yung lumang pelikula yun. Alam niyo yung masusan yan. Sumasa kayo
1: sa... Si Mami Sensoriano po ba yun?
0: Ay, hindi ko alam sino. Nakapanood ko lang. Nakasakay sa Bilao, umiikot-ikot siya. Oh.
1: Diba po? Napaka-iconic. Diba?
2: Pero Sir PJ, ang The Traveling Salakot, sino-sino po ba ang tinuturuan at tinutulungan ng inyong organisasyon? At bukod po sa paglalakbay, ano-ano pa po ba ang forma o modelo po ng pagtuturo ng The Traveling Salakot?
1: Oh, wow, nice. Thank you so much for that wonderful question.
0: Pageant na pageant.
1: Pageant na pageant. Ano, very formal po. So, nagsimula po kami, syempre, as a teacher po talaga.
2: Yes, sir.
1: So, teacher sa classroom, pero sabi na, why not ilabas natin yung... ginagawa natin sa classroom kasi nga nakakatamad sa ibang mga mag-aaral na babasa lang, puntahan. Sabi natin, magkaroon tayong mga educational tour. Nagsimula po kami sa ganun noong mga 2015, 16.
0: Pero nagturo ka talaga?
1: Opo, until now.
2: Until now.
1: Opo.
0: Saan ka nagtuturo, sir?
1: Sa Makati po, noon, tapos ngayon sa Taft sa Manila po. So,
0: sa Lasal.
1: Opo.
0: Pin ko naman i-
1: baka po ba mga planning dito?
2: Baka mga brands.
1: Baka mga brands.
0: DLSU. Yan. LASALLE Lasal. Go Lasal. Ganun. Ganun dapat ang branding. Ayun
1: pala ang branding dito. Baka mga ano lang. Bawal mag-promote. So, anyway po, yon nagturo. Tapos sabi, ilabas natin yung ating ano. Hanggang nagsimula po kami na why not involve po natin mga kabataan na maging, bakit hindi sila yung maging mismong storytellers?
0: Oo, tama.
1: Kasi parang ang may karapatan lang ba ay tayo na mga parang historiador, ayan, mga nakapag-aral, pwede po natin silang i-train. Kasi lahat naman tayo, kasaysayan nating lahat.
2: Yes. Yun,
1: right? At lahat po, ayan, tumatanda na iba, kami pa-professional na or pa-busy na rin sa pamilya. So, bakit hindi natin sabigyan ng pagkataon? Doon po na yung isa po namin project, tinawag po namin yun, Sir Chajay, na CHAMP.
2: CHAMP.
1: Culture and History Ambassadors Mobilization Program.
0: Wow.
1: Kasi gusto natin silang maging champions of culture and history. So, training siya, Sir, ng ating mga kabataan para sila ang maging mga...
0: So, ginagawa nyo rin yan sa Traveling Salakot?
1: Opo, yun po
0: yung... Pagte-training.
1: Opo, yun po isa namin banner project to train youth leaders na maging tour guide po sa area kung saan sila nakatira. Tapos tumulong po yung tinatawag nating cultural mapping in support ng National Commission for Culture and the Arts. At pinakalas na lang, ang pinaka-target po natin para sustainable ay makasama sila sa Culture and Arts Council ng bayan nila. Kasi may ganun po yung DILG,
0: yes,
1: na uupo po na kahit hindi kami elected, pero dahil may consultative body, nakaupo ang kabataan as a voice for culture and the arts. So yun po aming mga unang mga projects.
2: Kumbaga pinapasa-pasa talaga. Ano po?
0: Oh, tama, kasi dito sa Quezon City, nandito tayo sa Quezon City pala, no? Meron kaming tourism council eh.
2: Yes. Opo, sir.
0: So, yun nga, may mga katulad ni Sir PJ, kasama yun sa council, sinukonsulta sa mga programa.
2: Opo.
0: At yun nga yung pinopromote, yung community-based parang history and culture.
2: Opo.
1: Tama, sir. Yun yung gusto din namin gawin sa... Ang area pa lang po namin nito ay dito, Central Luzon, tsaka po dito sa NCR. Yun po yung amin focus so far.
0: Ano ang pinaka-recent yung project tungkol dyan?
1: Yun po, kakatapos lang po nung project na yon. Then, last year actually, sir, share ko na yung nabanggit nyo kanina. Grabe yung dama ng mga Pilipino, yung galit, lalo ng mga Bulakenyo dun sa expose tungkol sa flood control projects. Kasi sanay ang mga sa amin, sa Bulacan na pagbaha kasi baka natural course of the river. So, sanay kami magkaroon ng buni, ng lahat, ng mga kung ano namang sakit, leptospirosis na, Diyos ko po. So, kasi natural na ano ng river, malapit po kami. Tapos malalaman mo ay nakurap po pala na hindi siya existing. Sabi namin,
0: ano nga ba yung pangalan ng project?
1: Ayun, sir. Kaya sabi namin, tinanong namin sa aming sarili, bukod siyempre lumabas, makibaka, ano pang pwede nating gawin para mapataas yung kaalaman ng mga tao?
0: Awareness.
1: San, tinanong namin po ay mas seryoso, saan ba tayo magaling? Eh, di ba nga sa pagkikwento, sa pagtutour? Gumawa po kami ng tour noong November para papuntang Halloween, para mabuhay lahat ng mga namatay, mga kaluluwang hindi natagpuan. Tinawag po namin yung Ghostbuster Tour.
2: Ghostbuster Tour.
1: Yes, kasi ang hinahanap namin ay mga ghost flood control project.
0: Iba ghost projects.
1: Yes. Tintan ho namin sa bandang kalumpit, ayan, sa mga areas para makita ng mga kabataan na dito dapat nakalagay. Tapos kasama na ikwento yung kasaysayan ng bayan at yung relasyon ho natin sa ilog. Hmm. Kung paanong dati inaalagaan natin siya ngayon.
0: So hindi lang history natin ang tinuturo sa pagganyan, dahil you're teaching current events.
1: Yes.
0: You're linking it to history and you're linking it to environment, the environment, ecology.
1: Yes, sir. Para,
0: so parang isang bagsak na one size fits all na project. Opo. Project. Opo.
2: Saka at the same time, Sir Aris, no po, itong mga topics na ito na gustong malaman ng ating mga kapwa Pilipino, kapwa kabataan, marami rin sa ating mga non-resident Filipino, sa ating Filipino diaspora youth, yung gusto pang maglakbay, gusto pang mag-aral na po. At nabalitaan namin ni Sir Ares, Sir PJ, na meron din po kayong tinatawag na Jose Rizal Programs na po sa The Traveling Salakot. Pwede pa po ba naming malaman, Sir PJ, kung paano po mas nai-utilize yung The Traveling Salakot, itong Jose Rizal Programs?
1: Wow, ayan. Isa pang exciting na ano yan, opo, Jai, na lalo sa atin pong mga kababayan sa panig ng mundo.
2: Kasi di ba po, isingit ko na lang, syempre, sa ating mga manonood, parang ang si Jose Rizal ang tinuturing din na isa sa mga Filipino, unang Filipino migrant, na po, Filipino diaspora.
1: Well-traveled, imagine, ilang bansa, Asia, Amerika, Europa ang pinuntahan ni Rizal.
0: Wala pang piso per noon.
1: Wala talaga si Rizal.
2: Bangka-bangka lang, no, sir.
1: Grabe ang mga ano niya, adventures all around the world. Kaya siya talaga inspiration. Sabi nga ng ilang ASEAN scholar, the greatest Malayan.
2: Yes.
1: Kaya sabi namin, tulad ng ginawa na rin po ng NCCA natin, gumawa ng Centro Rizal, kada embahada po natin. So, doon tayo mag-jump point. Kung saan pinakamaraming naging interaksyon, kasaysayan si Rizal doon sa bansa, ba't di rin tayo mag-tour tungkol sa kanya?
2: Mm-hmm.
1: So, after pandemic po, nung medyo umaayos na, nagkaroon po tayo ng opportunity sa Singapore, sa Spain noon, na bakit hindi i-tour? Kasi si Rizal, ilang beses punta ng Singapore. Imagine mo naman, lalo naman sa Madrid, nandoon pa yung exact replica ng Moto Stella na nasa Luneta, doon sa Avenida de Filipinas. So nagkakaroon kami noon ng tour para sa ating mga kababayan abroad para mas kilalanin na tulad mo, our national hero is a global Filipino. Right? Okay. Na nakibaka, kasi naghanap rin siya ng iba't ibang mga racket, di ba? Para mabuhay noon. Ang tipid nga niya eh. Sabi nga ni Dr. Ambet, 4 na buwan na di naligo dahil walang pambayad.
2: Grabe,
1: so imagine mo yung struggle na nararanasan din ng ibang Filipino. So kaya dun po, nag-start yung parang Jose Rizal tour namin to track saan po siya nanirahan, saan po siya nagtrabaho, anong library ang pinuntahan niya, so that the Filipinos living there will have immediate connection na imagine mo may bus dyan si Rizal, mayroon tayong connection at historical marker to many countries around the world. Yun po yung isa naming project. At yung isa, para ma-ano ko na din, noong pandemic at mga 2023 po, parang meron kaming teaching Filipino and teaching history. Filipino. Yes, sa atin po mga second and third generation Filipinos. Kasi parang they wanted to relearn yung ating wikang sariling atin, specifically Filipino, our national language. Dahil medyo may disconnect na. Kaya meron po kami noon mga online classes sa pamamagitan po ng mga Filipino society na nabuo sa university. tulad po sa Lancaster University noon, yes, at saka sa ibang mga schools.
0: So kaparehas nung ginagawa nyo, the gyros, yung...
2: Opo, yung sa Virtual Central Rizal ng
0: CFO. Meron kayong CFO, ginagawa recently kayo nila, Emma, yung...
2: Ayun, sir. Diba? Ayun din po. Aparte din po iyon, Sir PJ, ng VSR na tinatawag po natin sa CFO. Meron yung Filipino sila... one-on-one.
0: Oh, language tutorial. Sir Ares na po. Meron din. Sa parehong-pareho.
1: Pwede na tayo mag-collab.
0: Ayan nga.
2: I-invite namin, i-invite po ng CFO, si Sir PJ, sa mga susunod na discussions natin po sa Filipino 101, maging sa kasaysayan.
0: Actually,
2: na,
0: maganda nga rin yung
2: Pilipinas.
0: I-adapt nyo sa, kasi si La Gyros, meron sila yung peso cents.
2: Yes. Opo.
0: Magtuturo financial literacy.
2: Isa pang programa ng CFO.
0: Isipin mo na kasalakot, tinuturuan ka mag-ipon.
1: Ah, gusto natin yan.
2: Kaya nga, actually, may
0: susundin ko ba to?
1: Baka pero, itago nito yung piso ko. Ah.
2: Pero kasi mahalaga din po talaga, lalo na sa ating mga Filipino youth overseas, no, na makilala palalo yung kultura sa pamamagitan ng mga ganitong simple na po at yung mga makikita natin sa
0: kasi
2: ordinaryong
0: impact,
2: Pilipino,
0: diba? May
2: no,
0: impact
2: po
0: yung mga ginagawang kampanya
2: katulad ng salakot, no po.

0: Ayan,
1: before we were interrupted by a technical problem. Tuloy lang natin yung ano yung sinasabi natin na ipapasok natin yung sa financial literacy,
0: yes, sir,
1: yung mga ganitong klaseng performative na style of teaching, di ba? So meron na nga akong tagline para sa ano mo.
0: Ano po yun?
2: Ano po yan, sir?
1: Si Rizal ay nasa piso ng bawat Pilipino.
2: Yes, palapakan naman, sir.
0: At nagparamdam din si Rizal.
1: At nagparamdam si Rizal. Magsitahimik nga kayo dyan.
0: Baka po na tinatago ni Sir PJ
1: sabi
0: si Rizal,
1: Rizal
0: sa ilalim po ng salakot.
1: Touch me not.
2: Actually, sir, ang ganda nung tagline ni sir kasi sa mga ano po namin tour, kasama siya na may piso ka ba? Doon nagsisimula ang discussion namin. Dahil the most, yung ating monetary, pinakamaliit, di ba? Isa sa pinakamaliit na sentimo natin na circulated, ay makikita mo si Rizal, di ba?
1: Sa piso naman.
2: Sa piso.
1: Kasi wala ng sentimo.
0: Yeah,
1: that, sige, go ahead.
0: Ayun po. Pero Sir PJ, we're also curious po ni Sir Ares. Itong, syempre po, itong Jose Rizal program kanina na inyo pong tinatalakay, nagsasagawa rin po ba tayo ng mga heritage tours na po na specifically catered para sa ating mga non-resident Filipino, sir?
2: Yes, especially pagka uwi sila.
0: Ah, kapag uwi.
2: Yes. Yung sa abroad, mostly Rizal areas lang.
0: Rizal areas.
2: Related to the life, works, and legacy na ating pambansang bayani.
0: Opo.
2: Then, pag umuwi sila, karaniwan, because nagkaroon na opportunity, nakapag-train po kami, di ba, ng mga champions natin. As part of their OJT, ay kasama namin siya nagtutour sa ating mga Filipino, bumabalik, right? For so many years. Meron kami dyan, mga veterans, tumulong nung World War.
0: Opo.
2: Imagine mo after ilang taon uuwi, tapos sabi niya, ang sarap makinig ulit ng mga kwento natin, tayo to. Ito yung tayo. Right? Mabuti tayong mga tao. Magagaling tayo. Tapos nakita mo siya, may iyak-iyak siya. Ibang klaseng dala na yung anak may anak na rin, so mga apo niya na medyo hindi na familiar sa Pilipinas, and he keeps on telling, this is our country. Right, baby, this is our country. Yung kakausap niya yung apo niya, di ba, that kind of pride na nararamdaman namin na we're contributing to something.
0: Yes.
2: We're bridging again, right, yung mga kwento natin sa kanila. And those kinds of beautiful stories, tapos mga pamilya, mag-asawa, ayan, nasasabihin, oo nga, dito kami sa ganitong probinsya, ito ang naranasan namin. So we're so proud na may ganun kaming initiative na nagbibigay sa kanila ulit ng dahilan para mahalin pa lalo yung bansa natin. Kaya nakakilig, di ba?
1: Pero malaking bagay yung ganitong estilo ng... Actually, ito parang tour guiding din, eh,
0: yes,
1: di ba?
0: Yes, sir.
1: Pero yung ang importante kasi sa ganyan is yung naiintindihan yung talagang kasaysayan, yung kwento. Kasi may mga nakikita ako dati yung tour guides, ituturo lang na, ito yung building na ganito, pero tanungin mo tungkol doon sa building, hindi niya masagot. Yeah. Saka yung may performative level na ano na, parang yung naalala mo si...
0: Dapat tagus din, sir.
1: Kasi para makarelate, eh, di ba? Di ba, sino nga ba yung dating sikat
2: si Sir Carlos Celdran.
1: Si Carlos Celdran. Parang mga ganun yung inspiration niyo siguro.
2: Yes po.
0: Ayan po.
1: So, ganun, Jairus, kailangan yung peso sense nyo, may nakasalakot din kayo. Hindi yung kayo ni Alvin ay nakakurbata.
0: Opo, no? Kaya nga, sir, dapat mag-reflect din talaga, no po, yung ating Filipino traditions and culture.
2: Yes. Tsaka yung ano po namin, parang strategy is to involve din talaga. Ibig sabihin, sa tour po namin, hindi namin sila kinukonsidera na, ah, di nyo to alam.
0: Opo.
2: Alam, may alam sila dahil sila rin ay Pilipino na nirahan lang na matagal abroad. Oo. Or doon na sila residente at babalik bayan. You just need to arouse kung ano na yung alam nila para mas maingganyo sila. Ay, oo nga, alam ko to dati. So, pinapaalala lang namin at pinapalalim.
0: Lalim.
2: Yes, yun yung mahalaga eh.
1: At saka yung ni-humanize mo yung nasa libro.
0: Tama, sir.
2: Correct, sir. Tama po. Yun po yung aming mga strategy. Talagang para maramdaman nila. Tapos, ang tanong dun nga na matapos mag-tour, matapos, okay, malaman yun. Kaya may tinatawag din po tayo, parang sa teaching din, call to action.
0: Call to action.
2: No, parang both sa mga non-resident Filipinos at sa mga Filipino natutur po namin, anong call to matapos mong malaman yan? O ano ngayon, ko alam kung namatay rito si Rizal. Bago ba buhay ko rito? Magkakapiso ba? Madadagdagan ba pera ko? Diba? So, kaya doon po pumapasok yung sa dulo, yung valuing. Anong sabi nga niya, nakakain ba ang kasaysayan? Nakakain ba yan? Ano mo papala ako? Pero after mo noon, na you'll feel that you're Filipino, you're proud to be Filipino, now you have an obligation, hindi lang siya ano eh, karapatan, marami ka ring tungkulin diba?
0: At responsibility.
2: Simple, pag mga bata po yung kasama namin, simple, tignan nyo yung park, malinis, anong gagawin natin sa basura? Simpleng call to action, pero actually yun yung nakakalimutan natin minsan, na bahal magtapon ng basura, na dapat tumawid tayo, nakikita nyo po yung stop, yung lights.
1: Paano
2: natin
1: maging isang mabuting Pilipino?
2: Yun po ang aming galing, call to action. Galing po. Di sir, nakikapsulate niya.
0: Para mas mapagyaman at mapalawig pa po natin yung tinatawag natin.
2: Yun yung dahilan bakit tayo
1: natin. Ito Jairus yung ito yung sabi ni Sir PJ, ito yung tamang kulto.
0: Tama.
1: Tamang call to action.
0: Call to action.
2: Galing. Tama, sabay-sabay. Ito ang call to action natin.
0: Call to action. Oh. Ayun po, no?
1: Kaya iinom tayo ng Yakult.
0: Yakult to action.
2: Ang daming bawal is sir today.
0: Ayun po, no? Baka, bago po tayo tawagin, Sir Aris, ang ating producer. No po.
1: Tama, yung... Pero, ano bang... May ano bang mensahe mo sa mga
0: kaya,
1: well especially doon sa mga na second and third generation Filipinos no na actually mayroon talaga ng ano yung aking pamangkin na kasama ko mamaya.
0: Opo, sir.
1: Ang unang pinuntahan pagdating dito ay National Museum.
0: National Museum. Yeah. Taga saan po siya, sir?
1: Sa Chicago.
0: Ah, Chicago.
1: Kasi nagtatrabaho siya doon sa isang museum din.
0: Opo.
1: So parang ako nagtatrabaho ko sa museum sa Amerika. De, dapat alam ko din yung...
2: Ang ganda.
1: So, yun yung mga ganun, mga ganun yung gusto i-address ng CFO eh, yung mga kabataan sa abroad.
0: Opo, tama po.
1: So, ano yung pwede mong masabi sa kanila na para naman mapalawig nila yung kanilang, ang kanilang search for their own identity?
2: Yeah. Napansin din po namin yan, sir, na talagang ang daming mga second, third gen Filipinos abroad na talagang naghahanap, naku-curious, right? Hindi lang sa ube, sa ub.
0: Sa ub.
2: Hindi lang yung ub, tsaka adobo, right? Pero starting point po siya eh. Joke din namin sa kanila yung pagdating nila that, do you like the ub?
0: The ub.
2: Actually, we call it ube, diba? So, starting point siya na a message po natin sa kanilang lahat na kung doon pa lang nafe-feel na nila na it's nice to be a Filipino, it's happy to be a Filipino, when you go here, imagine 115 Filipinos will be with you, right? So, and we have a great story. It's not perfect. We have so many struggles. But look at how resilient, how brave the Filipinos are. Kaya yun yung message natin lagi sa kanila na dito makikita mo yung kasaysayan ng lahi mo. Right? Kung paano tayo nagpursige para makalaya sa mga kolonyal na kapangyarihan at hanggang ngayon nagpupursige para magkaroon ng maayos na buhay. So, we invite them, right, to visit, right, at least once or twice in their lifetime para makita nila yung kung saan nagsimula, right, yung ating great Filipino story. So, yun.
1: Ayun, so, paano kanila mako-contact, Sir PJ?
0: Oo nga po.
2: Ang ganda naman. Ito, pwede na pala talaga mag-plug in. So, sa ating po mga kababayan abroad, so, meron po kaming Facebook page, The Traveling Salakot.
0: The Traveling Salakot.
2: May article, The. Okay, parang The Philippines. So, The Traveling Salakot po. Then, ang email po namin ay travelingsalakot.org@gmail.com. So, we can collaborate po sa, lalo po sa mga Filipino society sa university, right? Yung mga, ano rin po, Filipino associations abroad who will go home, na we can cater you po into an interactive, immersive tour, o kaya man we can organize an online, ayan, events. Kasi we also talk Filipino culture and Filipino language.
0: Opo.
2: Tutorial sa ating mga society abroad. So, yan, collab po tayo. Dahil love the Philippines.
1: Oh,
0: ayan. Kaya ang napakahalaga ng mga diskusyon talaga, no po, Sir PJ, Sir Aris, patungkol sa kasaysayan ng Pilipino para sa ating mga non-resident Filipinos, no, hindi lang para makita at matutunan nila yung Philippine history, tradition, and culture, kundi para mas lalo pa nilang maranasan ito, para mas lalo pa nilang mahalin ang ating kasaysayan, ang ating bansa, at para mas lalo nilang makilala kung sino sila bilang mga Pilipino, no po, Sir PJ.
1: Pero magandang opening ito para mabuksan yung possible collaboration.
0: Opo.
1: With the Traveling Salakot, no?
0: Yes,
1: and CFO.
0: Tama po yan.
1: Kasi meron na rin tayong, nagkakaroon na rin tayo ng collaboration with several content creators.
0: Opo.
1: Eh. So, makakasama na si Sir PJ.
0: Opo. Actually, kanina nga, sir, kanina po, sinabi ko na nga rin po kay Sir PJ na sana ma-invite po natin, sana available po si Sir PJ sa mga susunod pang araw para ma-invite po natin si Sir PJ kasama si Secretary Clink na po.
2: Ay, wow! Sige po, ilaban natin yan para sa CFO.
0: Makakapag-usap tayo kung ano pa yung mga magagawa nating programa.
1: Ang bitahin nyo sa plug ceremony. Opo. Yung, imbis na pakikinggan nyo lang yung ano yung nire-report doon.
0: Opo, no, sir?
1: Yung mag-talk siya doon.
0: Kaya diba? At baka yung susunod, sir, imbis na itong mga ganitong office barong uniform, baka next time may salakot na rin po tayo araw-araw.
2: Yes!
1: Pag nag-duck cover and hold kayo, magsalakot kayo doon. Imbis na yung...
2: At multi-purpose to, di ba? Lahat pwede mong gawin dito, pwede lalagyan, pamaypay, di ba?
0: Kaya nga po. Yes. Ayan.
2: So, magpa-plug lang din po ako. Sabi nung karatula kanina. So, may event po kami actually sa July 31, August July 1 31. And 2. Pero ito po muna ay para sa mga Filipinos dito sa,
0: okay
2: sa ating bansa. So, meron po kaming Bulacan Youth Summit. Sabi po ulit sa Bulacan. It's a youth training sa amin po lalawigan ng Bulacan. Diyan po sa may San Miguel, Bulacan. So,
0: ayun.
2: Yan, we're so excited dahil we're also hoping to have a partnership with CFO about that.
1: Yayain
2: so,
1: yung producer natin, no? Taga-Bulacan din
2: ayan
1: yan.
2: Ayan naman po pala. Kababayan, tara na po sa ating ano. Ayan. So, yun po yung aming mga upcoming projects. And medyo magiging busy ho siguro paparating dahil sa August.
0: Opo.
2: Ayan.
0: Ayan.
1: Kaya, so we will be looking forward to so many projects ng Traveling Salakot.
2: Woo! Mabuhay!
1: Nakakatawa na nabibigyan ng entablado, ng channel, yung mga ganitong initiatives. Ano. Tsaka sana, susunod, sasali kami sa Biggest Loser ng CFO.
0: At ayan po mga kababayan, si Sir Paul John Hernandez, o mas kilala bilang si The Traveling Salakot, si Sir PJ. Maraming salamat po, Sir PJ.
1: Maraming salamat. Mabuhay.
0: Mabuhay.
1: Hindi na natin pinaliwanag kung bakit mabuhay.
0: Sa mga susunod na VSR series ng CFO.
1: Maraming salamat, Sir PJ.
2: Mabuhay po. Maraming salamat.
3: Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At bago po tayo magtapos, ay binabati po natin muli ang ating mga pinilit na maging audience ngayong araw na ito, ang mga, mga kasamahan natin sa Commission on Filipinos Overseas na nandito po ngayon sa studio. At yun na. Tapusin na natin to, Jairo. At tagdaan na naman ang isang episode ng Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
0: At sa bawat kwento, sa bawat impormasyon at sa bawat servisyong hatid ng CFO, layunin naming mas mapalapit ang serbisyo ng gobyerno saan mang Pilipino, saan mang panig ng mundo.
1: Tandaan, kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
0: CFO kasama mo saan man sa mundo.
1: Hanggang sa muli, ito ang
0: Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
3: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Servisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Preemptive evacuation at pre-positioning ng relief goods at supplies sa mga lugar na posibleng tamaan ng Super Typhoon Bavi, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Headlines. National Disaster Risk Reduction and Management Council naka-heightened alert na bilang paghahanda sa hagupit ng papalapit na bagyo.
2: Headlines.
0: Mas mababa ang inflation rate o antas ng pagtaas ng mga bilihin na 6.4% noong buwan ng Hunyo na itala ng Philippine Statistics Authority.
2: Headlines.
1: Inventory ng langis sa bansa tumaas at nananatiling matatag. Samantala, panukalang amyenda sa Oil Deregulation Law inihain na sa Kongreso ayon sa Department of Energy.
2: Headlines.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mas pinagtutuon ng pansin ang pagtupad ng kanyang tungkulin sa halip na manood ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Headlines.
1: Higit 2 bilyong pisong farm-to-market roads at tulay na sa buong bansa aprobado ng Department of Agriculture.
2: Headlines.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng pagbati at pagpupugay kay Alex Iala matapos ang makasaysayang kampanya nito sa Wimbledon. Iala mananatiling kampiyon ng mga Pilipino ayon sa punong ehekutibo.
2: Headlines.
1: At mga insidente ng krimen sa bansa bumaba noong Hunyo ayon sa Philippine National Police.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas
4: News. News Nationwide.
0: 6 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Martes, July 7, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva.
0: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3 Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang preemptive evacuation at pinahahanda ang relief goods at mahalagang supply sa mga lugar na posibleng tamaan ng Super Typhoon Bavi. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, iniutos ng Pangulo ang whole of government approach para mabawasan ang epekto ng masamang panahon. Inatasan ng NDRRMC at iba pang ahensya na magsagawa ng pre-disaster risk assessment at scenario meetings. Kabilang pa sa mga direktiba ang pagpapalakas sa public advisories at warning systems, pagpapatupad ng preemptive evacuation sa high-risk areas, pag-secure ng ligtas ng evacuation centers at pagtatatag ng designated zones para sa livestock.
5: Preposition rescue teams, relief goods and essential supplies including special needs and identify alternate routes. Enforce sea travel bans and inspect critical infrastructure and provide early assistance to vulnerable sectors and monitor public health risk like flood-related diseases.
0: Ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
1: Naka-heightened alert na ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC Operations Center at ang 44 na member agencies nito bilang paghahanda sa inaasahang pinsala ng Super Typhoon Bavi na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ito ang nabatid sa panayam kay Office of the Civil Defense Deputy Administrator, Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV. Ayon kay Alejandro, mula noong weekend ay minomonitor na nila si Bavi at inatasan na nila lahat ng member agencies na maging handa. Minomonitor din anya nila ang Enhanced Southwest Monsoon o pinalakas na hanging habagat na magadala ng matinding ulan sa mga karagatan ng Regions 1 hanggang 4B, partikular na sa Palawan.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas
3: News Nationwide.
0: Mahigpit na ang paalala ng Office of Civil Defense o OCD sa publiko na mag-ingat, maghanda at tumutok sa lagay ng panahon. Gayon din sa abiso ng mga otoridad ngayong tagulan dulot ng habagat o southwest monsoon. Ito ay makaraang magpalabas ng pagtayang pag-asa hinggil sa malakas na pangulang posibleng maranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa ulat ng pag-asa, pinalalakas ng super bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na by international team o international name na Bobby ang hanging habagat o southwest monsoon na magdadala ng malalakas na mga pag-ulan. Inaasahang papasok sa PAR ang naturang bagyo mamayang gabi o Miyerkules ng umaga at tatawagin itong super bagyong Inday. Bagamat malabo naman ang tsansa nitong lumapag sa kalupaan. Gayunpaman, sinabi ng OCD na dahil paiigtingin ng naturang super bagyo ang habagat, asahan na ang malalakas at

0: mapaminsalang pagulan na may kasamang pagguho ng lupa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inalerto at pinaghahanda na ng Department of Agriculture o DA ang mga mag-asaka, mangingisda at iba pang agri-stakeholders sa bansa kaugnay ng papalapit na bagyo sa bansa. Kaya naman ngayon pa lang ay inabisuhan na ng DA ang mga mag-asaka na anihin na ang kanilang mga palay at mga gulay bago pa maapektuhan ng pag-ulan. Pinalilinis na rin ang mga daluyan ng tubig sa mga irigasyon at mga pilapil upang maiwasan ang mga pagbaha. Maging ang mga mangingisda ay pinayuan na rin hanguin ng maaga ang kanilang mga isda at ipagpaliban na muna ang pagpapalaot lalo na sa mga lugar na nakaranas o nakararanas na ng malakas na hangin at alon dahil sa bagyo. Sa panig ng DA, tiniyak naman itong tuloy-tuloy na ang paghahanda para ayudahan ang mga maapektuhang mag-asaka at mangingisda ng bagyo. Kabilang dito ang pagpre-preserve ng mga binhi at pakikipag-unay na rin sa mga LGU at regional DRRM offices.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naka-high alert ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa harap ng inaasahang superbagyong Inday. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, inatasan ang mga alkalde na ihanda ang disaster response equipment, rescue assets at relief food boxes sa mabababa at mga bahaing barangay. Nakaantabay din ang emergency personnel at operators sa flood pumping station sa Metro Manila. May ugnayan din ang council sa DSWD para sa agarang replenishment ng relief food packs kung kailangan. Makikipagtulungan din ito sa League of Cities of the Philippines para bantayan ang mga paghanda sa labas ng Metro Manila.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inadapt na ng Philippine Coast Guard ang three-piece approach para mapalakas ang paghahanda at pagresponde sa harap ng posibleng epekto ng masamang panahon. Binubuo ito ng preemptive, ang pagpapalikas sa mga maapektuhan ng bagyo, preventive, pagpapatupad ng no-sale policy at iba pang hakbang, gayon din ang proactive, ang pagtiyak sa kahandaan ng mga tauhan, kagamitan at mga ahensya ng gobyerno para sa mabilis na pagresponde. Pinaalalahanan naman ni PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina ang mga biyahero na planuhing mabuti ang kanilang biyahe sa harap ng inaasahang pagpasok ng bagyo.
3: Planuhin maigi ang kanilang pagbiyahe, especially this coming week po, no, para hindi po tayo mas stranded o magkaroon ng mga accumulation ng mga pasahero dito po sa ating pantalan at hindi rin po sila maabalas.
2: Si PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Manila Water tiniyak na walang water interruption kahit sa panahon ng peak El Nino. Magbabalita si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: John Compianza ng Manila Water, magkakaroon ng water interruption sa mga customer nito sa East Zone Metro Manila kahit na umabot pa sa peak ang El Nino. Sa isang pulong balitaan, sinabi ng Manila Water na handa ang kanilang sistema dahil sa pinalawak na operational capacity at magdaragdag ng mga bagong water source na nagbawas ng pagdepende sa Angat Dam. Sa kasalukuyan, kabilang sa pinagkukunang supply, ang Angat Dam, Wawa Calawis Water Treatment Plant at ang mga pasilidad sa Laguna Lake, sa Cardona at East Bay. Inaasahan din makukumpleto ngayong taon ang Phase 2 ng East Bay Water Treatment Plant sa Setyembre at kay Sayat Water Treatment Plant. Ayon man kay Manila Water Chief Operating Officer Arnold Mater Mortera, kung magkakaroon man ng epekto ang matinding El Nino, posibleng pagbaba lamang ng water pressure ang maranasan ng ilang customer, partikular sa mga matataas na lugar. Pakinggan natin ang kanyang pahayag.
5: During peak El Nino, probably would be a little bit of reduction of allocation from Angat. But since we have supplementary resources and the activation of two new treatment plants in the last quarter of this year, there will be no interruptions in this concession area, and the worst could be just lower pressure in some areas.
4: Sa kasalukuyan, tumatanggap ang water concessionaires dito sa Metro Manila ng 48 cubic meters per second na alokasyon mula sa NWRB. Kasabay nito, tuloy-tuloy rin ang pakipagtulungan ng Manila Water sa mga lokal na pamahalaan at paghikayat sa publiko na maging responsable sa pagkonsumo ng tubig. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naitala na ng Philippine Statistics Authority o PSA ang mas mababang inflation rate na 6.4% noong buwan ng Hunyo ngayong taon. Ayon sa PSA, hindi hamak na mas mababa ito kumpara noong Mayo ng 2026 na pumalo sa 6.8%. Mas mataas naman ito kesa sa naitalang inflation rate noong Hunyo ng 2025 na nasa 1.4% lamang. Ayon kay National Statistician na si Claire Dennis Mapa, ang isa sa mga dahilan ng pagbaba ng inflation rate noong Hunyo ay ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo, partikular ng gasolina at diesel.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagbaba ng presyo ng langis nakapagambag sa pagbagal ng inflation ayon sa DepDev. Ang detalye ng balita hatid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Positibo ang Department of Economy Planning and Development na bubutit na ang pandaigdigan sitwasyon sa kabila ng mga kinaharap na hamon. Ito ang tinura ni Economic Planning Secretary Arsenio Balisaca kasunod na rin ng ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na pagbagal ng inflation sa 6.4% itong Hunyo buhat sa 6.8% itong Mayo. Ayon kay Balisaca, malaki ang naitulong ng pagbaba ng presyo ng langis gayon din ang mga ginagawang hakbang pamahalaan sa supply ng pagkain. Nabatid sa ulat ng PSA na pangunahing dahilan ng pagbaba ng inflation ay ang mabagal na pagtaas ng pamasahe gayon din ang presyo ng langis dahil sa umuho pantensyon sa Gulf region. Umaga din ang pagtaas ng presyo ng pagkain at non-alcoholic drinks na nasa 5.2% itong Hunyo, 5.7% itong Mayo. Malaking ginhawa para sa pamilya Pilipino ang Barisaka ng bawat pagbaba ng inflation dahil nangangahulugan nito na magkakasya na ang budget lalo na sa mga mahihirap na pamilya. Sa ngayon, ipinatutupad na ng pamahalaan ng El Nino Food Security Action Plan na layong palakasin ang kahandaan ng bansa sa pabago-bagong panahon, tiyakin na sapat na pagkain, bawasan ng pagkalugi ng mga magsasaka at mangingisda at maghatid ng murang pagkain sa sambayanan. Para sa Bago Pilipinas, ay Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng pagbati at pagbubugay kay Alex Ayala matapos sa makasaysayang kampanya nito sa Wimbledon. Ayala mananatiling kampyon ng mga Pilipino ayon sa punong ehekutibo si Alvin Baltazar sa ulat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Ipinagmamalaki ng buong bansa at mananatiling kampyon ng mga Pilipino si Alex Ayala. Itong nilalaman na mensahe ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bagamat nakalasap niya ng pagkatalo sa Ayala ay pasimula pa lamang ito na makita ng buong mundo ang tunay na kakayahan ng mga Pilipino sa larangan ng pandaigdigang tennis. Ayon sa Pangulo, walang makakahinto sa paglago ni Ayala, kalakip ang pagpapasalamat sa atleta na nagpatunay na walang pangarap na hindi maaabot ng isang Pilipino basta't may determinasyon. Ayon sa punong ehekutibo, bagamat natapos na ang pagtakbo ni Ayala sa Wimbledon, nagsisimula pa lamang anya na makita ng buong mundo ang tunay na kakayahan ng mga Pilipino sa larangan ng pandaigdigang tennis. Maaaring nagtapos na nga ang kampanya ng Pinay athlete sa Wimbledon, subalit ang hindi anya maikakaila ay ang kakayahang makipagsabayan ng mga Pinoy sa pinakamahuhusay na atleta sa buong mundo. Matapos ang makasaysayang kampanya ni Alex Ayala sa Wimbledon matapos siyang matalo kay Jasmine Paolini sa round of 16 sa score na 6-4, 4-6 at 6-3. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:18 po ang ating oras ngayong araw ng Martes. Magpapatuloy tayo dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos ang ilang paalala.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine Standard Time 11:19 ng umaga, nananatiling matatag at tumaas pa ngayon ang imbentaryo ng langis ng bansa na pumalo na sa 46.50 days. Ayon kay Energy Undersecretary Alessandro Sales, magandang indikasyon ang ipinapakita ng fuel inventory ng bansa para matiyak ang energy security. As of July 3, ang gasolina ay nasa 43.72 days. Diesel ay mayroong 43.81 days. Kerosene may tumataginding na 177.50 days. Jet fuel 84.93 days. Fuel oil sa 36.45 days. At LPG na may 42.28 days.
10: We improved from last week's level, so total in country is about 46.5 days. Previous week, we had about 41 days, so tumaas tayo, no?
2: Sa kabilang dako, ipinaliwanag naman ni Energy Undersecretary Alessandro Sales ang dahilan ng mataas pa ring presyo ng langis kahit pa bumaba na ang presyo ng Dubai crude oil sa merkado.
10: Average ng Dubai ay bumaba na po. It's now below our $80 per barrel marker. In fact, last week, ang average mga $65 per barrel. But this is not immediately translated po sa ating pump price dahil ang pump price po natin ay nakapeg sa MOPS,

0: Bagong panggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo base sa inilabas na pagtaya ng Department of Energy o DOE. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, magkahalong panggalaw sa presyo ng langis ang ipinatutupad ngayong araw kung saan ang gasolina ay posibleng mabawasan ng 1 peso and 75 centavos o kaya tumaas ng 25 centimos kada litro. Kapwa dagdag presyo naman ang mangyayari sa diesel na posibleng madagdagan ng piso at 57 centimos hanggang 3 pesos at 57 centimos kada litro. Ang kerosene naman posibleng tumaas sa piso at 70 centimos hanggang 3 pesos at 70 centimos kada litro.
1: Sana makaabot tayo at a certain point na maging pre-war na sana siya. Pero it will take time. It won't happen in just 1 week or 2 weeks. Might take time. Few weeks pa siguro, few months. But I think the worst is over. And hopefully we can start adjusting na in the price as well to adjust to a pre-war prices.
2: Samantala, kinumpirma ni Garin na inihain na nila sa Kongreso ang panukalang pag-amyenda sa Oil Deregulation Law. Kabilang dito ang plano na magtatag ng government fuel reserve na sasapat sa 60 araw na supply at magpapalawig ng inventory requirement ng mga oil company mula 15 araw hanggang 30 araw. Sa tulong kasi nito ay mas makatitiyak na kaya ng salagin ng bansa ang mga posible pang mangyaring krisis sa enerhiya sa hinaharap.
1: These are not simply regulatory amendments. They are practical measures that will strengthen our energy security, improve supply resilience, and better protect the Filipino people from future global disruptions. When in power or petroleum, our objective is the same: to build an energy sector that is reliable, resilient, and prepared for whatever challenges may come. That is the commitment of the Department of Energy.
2: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kinumpirma ng Department of Energy na balik na sa normal ang lahat ng major power grid sa buong bansa kasunod ng restoration ng karagdagang generating capacity sa Visayas. Ayon kay Energy Undersecretary Mario Marasigan, nasa normal na operasyon na ang Luzon Grid na may power demand na 16,623 megawatts na sapat namang nasusuplayan ng energy grid. Dagdag pa ni Marasigan, maging ang Visayas Grid ay nakawala na rin sa yellow alert status nito matapos ang matagumpay na synchronization ng Panay Energy Development Corporation o PDECE Unit 3 sa Visayas Grid na nakadagdag ng 150 megawatts sa sistema. Sa kabila nito ay patuloy-aniya ang pagpapataas ng Department of Energy sa energy supply at stability ng Visayas bunsod ng tumataas na energy demand na direktang iniuugnay sa lumalagupang ekonomiya ng Visayas.
4: Synchronized na sila sa grid. They started their capacity build-up. And the following day po, wala na tayong yellow alert until this time. So, normal na po yung level ng generation and supply natin for all the grids that we have.
0: Yan ang pahayag ni Energy Undersecretary Mario Marasigan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Inaprubahan ng Department of Agriculture o DA ang higit 2 bilyong pisong halaga ng farm-to-market roads at tulay sa buong bansa. Layon ito ang palakasin ang market access sa mga produktong pansakahan at mapababa ang gastos sa transportasyon. Saklaw nito ang higit 66 na kilometrong lansangan at higit 300 linear meters sa mga tulay sa Zambales, Oriental Mindoro, Masbate, Samar, Bukidnon at North Cotabato. Ayon sa DA, bahagi ito ng pag-isikap ng Administrasyong Marcos na mapalakas ang agri-food chain o agri-food supply chain. Sinabi pa ng kagawaran na ang Philippine Rural Development Program o PRDP Scale Up ang magpupondo sa mga proyektong ito. Target ng DA na maigawad na ang nalalabing PRDP projects bago matapos ang taon kung saan kabilang rin sa mga proyekto ang irigasyon at post-harvest facilities.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa iba nating balita, hindi makikialam ang executive branch sa usapin ng 16 conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipinauubayan nito sa Senado ang desisyon ukol dito. Una nang sinabi ni Senador Francis Escudero na nasa 16 na boto ang kailangan para mapaalis sa pwesto ang Vice Presidente.
5: Hindi po makikialam ang ehekutibo kung ano

0: man po ang magiging resolusyon patungkol sa issue na yan. Nasa Senado po yan kung ano po ang kanilang ipapatupad.
1: Samantala, nakatuon din si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagtupad ng kanyang tungkulin sa halip na bantayan ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, ipapaalam lang sa Pangulo ang developments ng trial, subalit anya hindi ilalaan ang kanyang oras sa panonood o pagsubaybay sa mga pagdinig.
0: Hindi naman po kailangan mag-monitor ang Pangulo. Malalaman naman po din niya kung ano magiging balita rito. Mas marami pong dapat na trabahuhin ang ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial.
1: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Mahigit 2,000 pulis ipinakalat ng NCRPO para sa ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si AJ Ignacio sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nasa mahigit 2,000 police personnel ang ipinakalat ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Ang kasalukuyan nagpapantay sa Senate vicinity kaugnay ng ikalawang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na nasa 2,075 police personnel ang kasalukuyan nakadeploy sa kaabaan ng Jokno Boulevard para sa seguridad ng labas ng Senado. Nakadepende naman ayon kay Asilo kung magdaragdag pa ng mga pulis at kung magkakaroon muli ng ilang mga kilos protesta mamayang hapon kung saan inaasa mag-uumpisa ang impeachment trial. Samantala, sa sitwasyon naman, nagdaloy ng trapiko ay nadaraanan na hanggang sa ngayon ang kahabaan ng Jokno Boulevard at maluwag ito para sa mga motorista. Mula pa rin dito sa labas ng Senado sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kumpiyansa ang defense team ni Vice President Sara Duterte na kaya nilang sagutin ang mga paratang laban kay Vice President Sara Duterte kahit pa hindi ito dumalo sa paglilitis sa kahapon o ngayong araw sa Senado. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, karapatan naman ng bise na piliin na hindi humarap o magpakita sa Senado. Hindi rin naman ibig sabihin ito ay takot ang bise na sumagot sa mga aligasyon sa kanya dahil present naman ang legal counsel niya para sumagot sa mga ibinabatong aligasyon sa kanya.
5: Unang-una sa lahat, para itong sinasabi, yung pagharap niya sa kaso ay ginagawa na sa kasalukuyan. Kaya nga matagal na siyang nag-form ng isang defense team dahil alam niyang haantong tayo sa ganito. At kaya naman kami, mga abogado niya ay nandito para talagang ilitigate itong kaso at sagutin at patunayan na wala pong basihan yung mga paratang laban sa kanya. Pangalawa, actually ang mandato po niya bilang vice-presidente ay magtrabaho para sa bayan at yun nga po yung ginagawa niya.
1: Yan ang pahayag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team ni VP Sara Duterte.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Senador Rodante Marcoleta nasa stable na kondisyon pero hindi pa fit for trial ayon sa PNP Health Service. Muling magbabalita si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Diyan, hindi pa maaaring lumabas ng PNP General Hospital dito sa Kapokrami si Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Benali Bayani, ang Chief ng Internal Medicine ng PNP General Hospital, ay bagaman stable ang kondisyon ng senador, ay hindi pa naman ito fit for trial. Paliwanag niya, dumaraing pa rin ng pananakit ng dibdib at batok ang senador. Bukod dito ay mataas pa rin ang kanyang blood pressure na nasa 130 to 140 ang systolic habang 80 to 100 naman ang diastolic. Samantala, kanyang sinabi na kasama sa mga laboratory test na isinagawa kay Marcoleta ay ang ECG, blood chemistry test, x-ray at 2D echo. Nabatid na nagpasting kagabi itong si Senador Marcoleta para sa kanyang laboratory test. Pagkatapos ito ay saka pa lamang malalaman ang procedures o works up para sa senador. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Binisita ni Vice President Sara Duterte si Senador Rodante Marcoleta kaninang umaga sa Philippine National Police General Hospital sa Kapokrami. Nasa ospital ngayon si Marcoleta para sumailalim sa medical examination matapos makaramdam ng paninikip ng dibdib at high blood pressure kahapon. Bago mag alas 8 ng umaga kanina nang dumating sa Campo Crame si VP Sara at tumagal ang convoy nito roon hanggang alas 8:30 kanina. Sinabi ng PNP Hospital na stable na ang kondisyon ng senador pero hindi pa ito fit to stand trial. Samantala, bandang alas 9:30 ng umaga kanina, lumabas na sa PNP General Hospital ang isa pang akusado sa kasong plunder ni Senador Marcoleta na si Aristotel Viray para iharap sa Sandigan Bayan sa kinakaharap nitong plunder case.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naging matapang, malaman at mapanghamon ang naging opening statement ng House Prosecution Panel sa opisyal na pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang opening statement, sinabi ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro na ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Pilipinas na ang isang nakaupong vice-presidente ay hayagang nagbanta sa buhay ng mismong pangulo ng bansa. Ang pahayag ay patungkol sa Article 4 ng Article of Impeachment na kinakaharap ng vice-presidente dahil sa mga naunang kontrobersyal na binitawang salita laban sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa First Lady at sa dating Speaker ng Kamara.
7: Sa kasaysayan ng ating republika, walang vice-presidente na may kaibigan na hitman. Ngayon lang, walang vice-presidente na nagpapapatay ng Pangulo. Ngayon lang, walang vice-presidente na handang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon lang. The Constitution provides many means.
1: Samantala, iginit din ni House Lead Prosecutor Luistro na walang sino man ang may immunity pagdating sa pananagutan sa bayan, kasama na rito ang vice-presidente. Dapat umanong maipakita at maipamalas sa gagawing paglilitis na pantay ang pagpapatupad ng batas sa mataas opisyal ng pamahalaan at maging sa mga ordinaryong Pilipino. Ayon kay Luistro, ang prinsipyo ng public accountability o pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno ay hindi dapat namimili ng posisyon o kapangyarihan upang mapanatili ang tiwala ng taong bayan sa sistema ng hustisya sa bansa.
7: Power belongs to the people. Public office is merely borrowed, and every borrowed power carries with it the obligation to account for its use. If a barangay treasurer must account for public fund, then so must the vice president. If an ordinary public servant can be investigated, then so can the highest officials of the government.
1: Si House Lead Prosecutor Jervy Luistro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa liyadong kahon ng BIR, may halaga pa rin sa trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Impeachment Manager at Spokesperson Robert Ace Barbers. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Nananatiling may malaking halaga bilang ebidensya ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR kahit pa ipinabalik ito ng Senate Impeachment Court sa naturang ahensya. Ito ang nilinaw ni House Impeachment Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers kaugnay sa nagpapatuloy na paglilitis laban kay VP Sara. Ayon kay Barbers, ang pagbabalik sa mga dokumento ay hindi nangangahulugan na nawalan na ito ng silbi o evidentiary value sa kaso. Binigyan din ng mambabatas na hindi lamang sa BIR box nakadepende ang House Prosecution Panel. Marami pa umano silang hawak ng mga dokumento, testigo at iba pang matitibay na ebidensya na nakahandang iharap para patunayan ang mga nakapaloob sa Articles of Impeachment laban kay VP Duterte.
9: Tungkol dito sa BIR box, no? Yes, totoo, binalik ang BIR box. But this does not mean na nawala na yung evidentiary value nitong ebidensyang ito. Because at the proper time, ibabalik po ito. I-offer po ulit ito ng ating prosecution. At hopefully, the court will admit this as an evidence. So sa ngayon, ay nandyan lang yan. No? At hindi naman nawawala yung kanyang value as an evidence. So as the trial progress, I'm sure no, marami pang mga itutulak ang ating prosecution para mapagtiba yung articles of impeachment against the respondent.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kapapasok lang na balita na ibalik na sa tanggapan ng BIR sa Quezon City ang BIR box mula sa Senado.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kabilang dako, Senator Judges mula sa Minority Bloc patuloy na lalahok sa impeachment trial ay kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Sining pa Asuncion sa ulan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Tiyak ni Senate Minority Leader at Senator Judge Alan Peter Cayetano na patuloy na makikilahok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang minorya ng Senado kahit patutol sila sa pagkakahalal ni Senator Chiz Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Cayetano, ayaw nilang maantala ang paglilitis habang gusto nila ang tunay na hustisya due process sa paglilitis kaya nagrehisto na lang sila ng continuing objection. Ibig sabihin, nakikisa pa rin sila sa proseso pero hindi binibitawan ang pagtutol sa panunungkulan ni Escudero. Binigyang diin ng minority leader na utos at diwa ng umiiral na konstitusyon na Senate President dapat ang presiding officer ng impeachment court at kung babalihin ito ay maaari anyang masundan pa ito ng iba pang mga paglabag. Pinahayag rin ni Senator Judge Amy Marcos na unconstitutional ang pagpwesto ni Escudero bilang presiding officer pero katungkulan nilang lumahok sa impeachment process. Narito ang bahagi ng pahayag ni Cayetano.
11: So malinaw na malinaw sa constitution na dapat ang presiding officer yung Senate President. Having said that, ayaw natin maantala yung impeachment trial. That's why we're just registering a continuing objection. But I am concerned that once you bend the law, once you do not follow the constitution, sunod-sunod na.
1: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Bumaba ng 30.43% ang naitalang insidente ng focus crime sa buong bansa noong Junyo 2026. Ayon sa Philippine National Police o PNP, pinakamalaki ang ibinaba ng carjacking ng motor vehicles na naitala sa 66.67% mula 27 kaso noong nakaraang taon, naitala ang 9 na kaso ngayong taon. Bumaba rin ng 57.25% ang kaso ng rape. Mula 697 na kaso ay naitala ang 298 na kaso, habang bumaba ng 40.15% ang kaso ng physical injury. Mula 406 na kaso ay naitala ang 243 na kaso. Nakapagtala rin ng pagbaba ang iba pang focus crimes, kabilang ang homicide, carjacking of motorcycles, robbery, theft at murder. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang pagbaba ng crime incidents ay nagpapakita ng nasa tamang direksyon ang mga hakbang ng PNP, ngunit hindi anya ito dahilan para maging kampante.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Asa larangan ng palakasan, Gilas Pilipinas muling nabigo kontra Australia. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Dennis Hilanga ng Sports Radio 918.
12: Nakalasap ang Gilas Pilipinas ng 92-49 na pagkatalo sa kamay ng Australia sa pagtatapos ng third window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers kagabi sa RAC Arena sa Perth. Nahirapan ang Nationals na makipagsabayan sa Australians dahil hindi nakapaglaro si Justin Brownlee sa dami ng iniindang injuries. May 9 points lamang si Dwight Ramos habang may tig-8 puntos sina Kevin Kiambao at Julmar Pajardo para pangunahan ang Gilas. Nagpakawala naman ang 5 three-pointer para tumapos na may 21 points si Bryce Cotton para sa Australia. 6 na sunod na ang panalo ng Australia laban sa Pilipinas na nagmula pa noong 1978 FIBA World Championship. Parehong pasok na sa second round ng qualifiers ang dalawang bansa. Number 1 sa Group E ang Australia, bitbit ang 6-0 record, habang panglimang pwesto ang Gilas, taglay ang 2-4 na kartada. Kailangang magtagumpay ng Gilas kontra Iran, Jordan at Syria sa susunod na qualifying games para lumakas ang tsansa na makarating sa World Cup. Tanging ang top 3 teams ng Group E at F, pati na ang best 4th place team lang ang makakapasok sa 2027 FIBA World Cup sa Qatar. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 19 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Dito mo lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil #panatag
14: ang may alam.
15: Pagod.

0: aming ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka napaka-piloso po mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin nitong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Alas 11.44 po ang ating oras ngayong Martes ng umaga. Karagdagang balita dito sa Luzon. Inaasahang pananalasa ng Super Typhoon Bavi sa lalawigan ng Batanes. Pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan. Magbabalita si May Ann Bata ng Radyo Pilipinas, Batanes.
8: Radyo Pilipinas Report.
9: Upang matiyak ang kahandaan ng lalawigan ng Batanes sa inaasahang pananalasa ng Super Typhoon Bavi na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility o PAR, magsasagawa ng pre-disaster assessment meeting ang mga miyembro ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ngayong hapon sa HRTC Provincial Capital. Tatalakayin at ibabahagi sa gaganapin na pagpupulong na ito ang mga mahahalagang impormasyon kaugnay sa Super Typhoon Bavi at kung ano ang mga posibleng epekto nito sa lalawigan. Samantala, ang iba't ibang ahensya at opisina naman ay inaasahang magbabahagi ng kanilang kaukulang hakbang sa paghahanda gaya ng pag-preposition ng mga pangunahing kakailanganin, pag-activate ng emergency response teams at ang patuloy na pagpapaalala sa kaligtasang pampubliko sa panahon ng bagyo. Samantala, ilan sa mga bangkang pampasahero at pangisda ay nasa shelter port na o inilagay na sa mas ligtas na lugar at ang mga ilan-ilan na lamang ang hindi pa iniahon. Sa ngayon, nananatili pang maganda at maaliwalas ang panahon sa buong lalawigan at inaasahan na rin ang paglalagay ng mga tapangko o window shutters sa mga ilang opisina at iba pang paghahanda kaugnay sa paparating na bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, ito si May Ann Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Umabot sa 400 ang mga naapektuang negosyante matapos ang malaking sunog sa bahagi ng Batac City Public Market. Sa balita nga mula kay Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Lawag.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Halos 400 na market vendor ang apektado sa nangyaring malaking sunog sa Batac City Public Market sa Ilocos Norte. Ito ang inahayag ni Vice Governor Mateo Marcos Manotok na nakatutok ngayon sa sitwasyon ng mga maliliit na negosyo. Samantala, nagpulong-pulong na ang provincial government at mga ahensya ng pamahalaan upang bigyan pansin ang kailangan ngayon ng mga apektadong nagnenegosyo. Ayon naman kay Mayor Mark Ichua ng Batac City LGU, nakahanda na ang mga ibibigay na tulong at sana ay maiabot sa kanila sa lalong madaling panahon. Sinabi ng alkalde na umaabot sa mahigit 12,000 square meters ang lawak ng nasunog ngunit patuloy pa rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa halaga ng danyos. Nagpapasalamat ang Vice Gobernador sa pagtutulungan ng 16 na istasyon ng BFP Fire Auxiliary Groups mula sa Lawag City at Bayan ng Bantay at Vigan City, Ilocos Sur, Philippine National Police at mga responders ng mga LGU. Dagdag ni Vice Governor Manotok na ang nangyaring sunog ay magsisilbing aral na mahalaga ang pangangalaga sa public space at iprioridad ang fire prevention at electrical safety measures. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
7: Samantala sa Bicol Region, kapulisan ng Catanduanes naka-standby sa banta ng Super Typhoon Bavi. Mga mangingisda sa Karamoran, pinayuhang huwag munang pumalaot. Magbabalita si Rosie Nieva ng Radyo Pilipinas Virac.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Naka-standby na ang mga tauhan ng Catanduanes Police Provincial Office sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Buena bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi sa lalawigan. Naglabas din si Police Colonel Buena ng mga operational directive na naglalagay sa Disaster Emergency Assistance and Response Team sa standby status upang matiyak ang agarang pag-respond at deployment ng mga pulis sakaling mangailangan ng tulong ang mga residente sa panahon ng pananalasa ng bagyo. Samantala, naglabas na rin ng maagang abiso ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Karamuran sa lahat ng mangingisda sa bayan na pansamantalang huwag munang pumalaot dahil sa inaasahang sama ng panahon. Ayon sa MDRMO, maaaring magdulot ang super typhoon ng malalakas na hangin, matataas na alon at mapanganib na kondisyon ng karagatan na maaaring maglagay sa panganib sa buhay ng mga mangingisda. Dahil dito maigpit na inihikayat ang mga mangingisda na ipagpaliban muna ang kanilang paglalayag hanggang sa maging ligtas muli ang lagay ng panahon at karagatan. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
10: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa Visayas at Mindanao. Narito muna ang ilang mga paalala.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, tayo po'y dumako sa Visayas. 1.5 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa Aklan. Dalawang tulak ng ilegal na droga ang arestado. Magbabalita si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Arestado ng kapulisan ang dalawang tulak ng ilegal na droga sa ikinasang by-bus operation sa Diversion Road, Barangay Poblasyon, Altawa, sa Aklan. Kinilala mga suspect na sina alias Nonoy, 34 na taong gulang at residente ng Roa City, Capiz, at alias Dodoy, 46 na taong gulang at residente ng Kwartero, Capiz. Nakumpiska ng kapulisan ang 230 grams ng shabu na may standard drug price na 1,564,000 pesos. Halos 2 linggo nang minamanmanan ang autoridad ang mga suspect dahil sa pagkakasangkot sa benta ng ilegal na droga sa lalawigan ng Capiz at Aklan. Ang operasyon ay pinangunahan ng Aklan Provincial Drug Enforcement Unit kasama ang Aklan Provincial Intelligence Unit, First Aklan Provincial Mobile Force Company at Altavas Municipal Police Station. Tinuri ni Police Regional Office 6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo ang mga operatiba sa matagumpay na operasyon at sinabing isa ito sa pinakamalaking anti-drug operation sa Aklan mula nang siya ay manungkulan bilang Regional Director ng PRO 6. Pinigyang din niya na mahalaga ang pagkakasabat sa mga ilegal na droga bago pa man makarating sa target na pamilihan, lalo na't ang Altavas ay isa sa mga pangunahing ruta patungong Boracay at iba pang pangunahing tourist destination sa Aklan. Anya, patunay ang operasyon sa patuloy na pagpapatupad ng intelligence-driven operations ng PRO 6 upang mabuwag ang mga drug network sa kanlurang Visayas.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
10: Dako naman tayo sa ating mga kasamahan sa Mindanao. Mahigit 13.8 na milyong pisong financial assistance mula sa DOST Caraga ipinamahagi sa mga MSME sa ilalim ng programang Set Up. Ang balita nga ni hatid sa atin ni May Jess ng Radyo Pilipinas Butuan.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: 6 na MSMEs o micro, small and medium enterprises mula sa iba't ibang bahagi ng Caraga Region
5: ang nakatanggap ng tulong pangkabuhayan mula sa DOST o Department of Science and Technology Caraga Regional Office sa pamamagitan ng programang Set Up o Small Enterprise Technology Upgrading Program. Umabot sa higit 13.8 million pesos ang kabuuang halaga ng ipinagkaloob sa mga MSMEs. Inaasahan na mapapalago nila ang produksyon at maging competitive sa larangan ng negosyo. Ang ibinigay na pondo ay magsisilbing suporta sa mga maliliit na negosyante sa pagbili ng kailangang equipment o di kaya'y karagdagang supply. Ang mga naging benepisyaryo mula sa Surigao del Sur ay ang CC Ice Plant and Cold Storage, MCCA Auto Repair Shop, Bird in Yong E Auto Repair Shop at Citrus Plantation Hill, Identity Artworks sa Surigao del Norte at Bridom's Poultry Farm mula naman sa Agusan del Norte. Pinangunahan ni DOST Caraga Assistant Regional Director Ricardo Barela ang turnover ceremony kung saan ipinabatid ang kanilang mga responsibilidad sa ilalim ng programa. Ipinahayag ng DOST Caraga na ang naturang inisyatibo ay pagpapakita lamang ng kanilang commitment sa pagtaguyod ng innovation, technology adoption at pagpapalago ng MSMEs sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, May 10, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Sa ibang bahagi ng Mindanao, isang buwang pagdiriwang ng 67th na araw ng Lanao del Sur, arangkada na. Magbabalita po si Malik Mambuhay ng Radyo Pilipinas, Marawi.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Official ng sinimula ng isang buwang pagdiriwang ng ika-67th araw ng Lanao del Sur sa pangunguna ng pamahalang pandalaw doon. Bahagi ng celebration ng dalawang programa at competition na naglalang isang poka at mapanatili ang mga ng kultura at tradisyon ng mga Maranao. Kabilang dito ang Maranao Lane sa 2026, isang patimpalang sa paggawa ng maikling pelikula na nagpapakita ng kasaysayan, kultura at pagkakakilalaan ng mga Maranao. Isa sa gawa rin ang culinary competition kung saan ipapamalas ng mga kalahok ang kanyang husay sa pagluluto ng mga tradisyonal na pagkain sumasalamin sa pamana ng Lanao din. Ayon pa lang din si Reverend Manuel Bumbi Talento Aguin Jr., ang pagdiriwang ay hindi lawang na pagbunita sa anniversary ng Lanao din, hindi isang mahalagang hakbang upang mapasigba ang kultiyang Maranao at may pamamaytay sa mga susunod na henerasyon. Inasang lalahukan ng medyang sektor at mga residente ng Lanao din parang nakahalay na aktibidad sa buong isang buwang celebration sa ika 67 araw ng Lanao del Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Martes, July 7, 2026. Ang ating oras, 5 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas mong muli, ako si John Magol.
10: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
20: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
18: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
21: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
18: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
22: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
23: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
24: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
18: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
25: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
1: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
4: Ang inyong institusyon
5: sa Philippine Sports Podcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
8: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
8: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
11: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
12: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
15: King of the Road.
14: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
16: Maari bang umusog-usog ng konti?
14: Sakay na!
13: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
17: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
17: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
20: Diretso ang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Josh Garcia. Tutok lang. Narito na ang bagong Pilipinas ngayon. Sa ating mong balita, bumagal pa ang inflation rate o ang bilis ng paggalaw ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong nakalipas na buwan ng Hunyo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala ang inflation sa 6.4%. Mas mababa kumpara sa 6.8% na naitala nitong Mayo. Kabilang umano sa mga dahilan nito ay ang pagbagal ng pagtaas ng food at non-alcoholic beverages, gayon din ang transport index. Ayon naman kay Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, paiigtingin pa ng pamahalaan ang food production, supply chain at katatagan sa epekto ng climate change. Ito ay dahil ang target ng gobyerno ay hindi lang mapababa ang inflation kundi gawin itong stable. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan na ang mga kinauukulang ahensya na magpatupad ng hakbang bilang paghahanda sa papasok na Super Typhoon. Yan ang ating tatalakayin kasama si Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Sir Juni, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
21: Magandang tanghali, Sir Joshua. Magandang sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
20: Okay, thanks for joining us, Sir Juni. Ano na po ang kasalukuyang assessment ng Office of Civil Defense sa banta po nitong Super Typhoon Bavi? At ano-ano na pong rehiyon ang itinuturing na maapektuhan o magiging high risk?
21: Sa ngayon, Sir Joshua, ang tinitingnan ay itong extreme northern Luzon at saka eastern Luzon. Kabilang po dyan yung mga lugar sa Region 2, yung Batanes, Babuyan Islands, Northern Cagayan at ganoon din yung Isabela. No? Pero Sir Joshua, bukod dito kasi sa tinitingnan na maaaring maging epekto ng bagyong Bawi, ang kailangan din pong bantayan ay ito nga pong hahatakin o palalakasin habagat na ito naman po ay tatama doon sa western part ng ating bansa. Luzon hanggang Visayas, no? Itong area ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Palawan, pati tayo dito sa NCR, ganun din sa Mindoro at saka sa Western Visayas. So binabantayan po, no, ng ating mga LGUs, kasama dyan yung oras ng high tide at ganun din yung mga heavy rainfall na outlook, no, o mga abiso tungkol dun sa mga pag-ulan dahil yun nga, may habagat, may bagyo at saka yung mga localized na thunderstorm. Sir Joshua, yung mga maaalong dagat ay isa, kasama rin po ito no, sa inabiso na rin at direktiba ng ating Pangulo na dun sa mga area na bawal maglayag ay mag-issue na nga po no, itong mga sea travel advisories. Kasama po yun dun sa mga paghahanda na ginagawa natin.
3: Okay. Sir Judy, maliban po dun sa mga abiso at sea travel advisories, ano-ano pa po mga preemptive measures ang ipatutupad o ipinatupad na ng pamahalaan para po mabawasan ang posibleng pinsala sa ari-arian bago pa man tumama ang bagyo, maging sa casualty na rin po?
21: So Joshua, hindi po man pumapasok yung bagyo-babi sa ating bansa. No? Meron ng mga isinasagawa ng no, weather updating at saka yung mga pre-disaster risk assessment and scenario building para malaman natin ano, saan, kailan at gaano ba katindi ang mga tatamang or tatamang hangin, ulan, mga pagbaha o pagguho ng lupa no sa iba't ibang lugar. So itong mga preemptive measures no, ganun din yung mga pagpreposition ng ating mga iba't ibang response agencies no, from the national, regional at ganun din sa local na pamahalaan no, ay isinasagawa na rin natin ito ng mga paghanda.
3: Okay. And paano po isinasagawa ngayon ng OCD yung inyong koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan para pumatiyak yung maagap na pagpapatupad ng preemptive evacuation, lalo na po dun sa mga lugar na mataas nga ang panganib o high-risk areas pagdating sa baha, storm surge at pagguho ng lupa o landslide?
21: So Joshua, ang ginagawa natin ng koordinasyon sa ating mga lokal na pamahalaan no, through our national DRRM councils, kausap natin no, na kailang araw na kausap natin yung mga regional DRRM councils natin through the Office of Civil Defense Regional Offices, na siya naman pong direktang kumakausap doon sa ating mga provincial DRRM councils na sa at yung sakop po nila ng mga city, municipal at mga DRRM councils no, hanggang pagdating doon sa mga barangay DRRM committees. Yung DILG naman po no, na siyang namumuno ng disaster preparedness pillar ng NDRRMC ay direkta rin pong kinakausap yung ating mga local government units para sa mga direktiba no, at sa mga isasagawang paghanda. And then direkta rin pong nakakaabot sa mga LGUs natin yung mga abiso po at mga impormasyon mula sa DOST Pag-asa, sa DENR Mines and Geosciences Bureau at iba pa pong mga science-based agencies.
3: Okay. And speaking pa rin po o kaugnay pa rin po ng paglikas, kumusta po ang ating mga evacuation centers na inaasahan dadagsain ang mga bakwit at paano po natin tinitiyak na sapat po ang kanilang mga magiging pangangailangan doon?
21: So Joshua, through our local government units, no, ito ay mga naghahanda ng mga evacuation centers natin, habang yung atin naman pong mga regional and national government agencies ay nakapreposition naman po no, para dun sa mga kakailanganing resources o tulong no, ng mga LGUs. Kasama na dyan siyempre yung mga preposition ng mga food and non-food items na gagamitin dun sa mga evacuation centers. And then ganun din po no, siyempre yung mga tauhan na magpapatakbo ng ating mga evacuation centers through the camp coordination and camp management cluster. And then ganun din po no, iba't ibang mga clusters pa kasama yung health cluster and then the other clusters also na meron pong mga gagampan ng tungkulin dito sa ating mga evacuation center.
3: Okay. Ito po mahalaga din during at aftermath po nitong kung sakasakaling maging malala ang sitwasyon dito sa dadating na super bagyong Bavi. Paano po yung ginawa pong paghahanda ng national and regional response teams in terms of pagdating po sa search and rescue, clearing operations at yung agarang relief distribution?
21: Katulad po ng pagpreposition no, ng ating mga food and non-food items, standby rin man ng search and rescue teams para po tumulong sa search and rescue teams din kung kinakailangan. So naka-standby na po ito na pinaghahanda. Ganun din po yung iba't iba pang mga ehensyang kabilang sa mga response clusters. No? Hindi lang po itong search and rescue, kundi ganun din po yung kasama dyan. Siyempre yung mga clusters natin doon sa logistics, ganun din doon sa mga emergency telecommunications at iba pa pong clusters.
3: Okay. And Sir Juni, paano po yung ginagawa ninyong pakipag-ugnayan doon sa mga residente naman na nag-aalinlangan, na lumikas kahit na yun nga binabalaan, binibigyan na sila ng abiso na sila ay nasa danger zones, kagaya ng mga nakatira sa mga bulubundukin, doon sa mga malapit sa mga karagatan na maaari nga pong labis na maapektuhan itong paparating na super bagyo?
21: Sir Joshua, doon po sa mga kababayan natin, no, ng mga nasa identified na high-risk areas. Ito po yung mga listahan ng mga barangay na ipinapalabas ng DNR Mines and Geosciences Bureau. Kapag kasama po kayo doon, napakahalaga po, ano, na unahin at isipin natin yung ating kaligtasan, no. Doon po sa mga identified na babaheing lugar at may mga banta ng pagguho, dapat po, no, makinig tayo sa abiso ng ating mga lokal na otoridad kung ano po ang eksaktong gagawin. Pagka sinabi pong kailangan lumikas, dapat pong lumikas. Kapag hindi po ipinagbawal na yung mga paglalayag, huwag na po itong gagawin, ano. Marami po tayong mga impormasyon ngayon, no, ng mga science-based, ay dapat po pakinggan natin ito, alamin natin itong mga impormasyon na ito at mga abiso na ito para na rin po sa ating mga kapakanan.
3: Okay. Sir Judy, kumpirmahin lang din namin, ano, dahil nga ang kadalasan dahilan ng mga residente kaya ayaw nilang lumikas ay ayaw nilang iwan yung kanilang mga kabuhayan gaya ng kanilang mga alagang hayop. Magkakaroon din po ba ng like designated area or designated evacuation area para po dun sa mga alagang hayop o livelihood ng ating mga kababayan na maapektuhan?
21: Tama po, no, kabilang ito sa mga direktiba ng ating Pangulo na yung mga kabuhayan din ng ating mga kababayan ay dapat din pong pangalagaan. Kaya kung meron pong mga livestock, no, o yung mga alagang hayop natin na kailangan isamang ilikas, ay dapat po yung ating mga lokal na pamahalaan at mga response agencies natin ay nakahanda rin po para sa mga ganitong mga mekanismo, no, kung paano ililigas itong mga alagang hayop natin, ano. Ang napakahalaga din po siyempre, no, na pangalagaan itong kabuhayan ng ating mga kababayan. Kaya kasama po ito dun sa mga preemptive and anticipatory actions na atin na pong pinag-uusapan at saka pinaghahandaan.
3: Okay. And ano-ano din po, Sir Juni, ang contingency plans natin para po sa posibleng pagkawala ng kuryente, komunikasyon at pagkasira ng mga pangunahing kalsada at tulay na maaaring idulot itong super typhoon?
21: Sir Joshua, kabilang sa mga naka-standby at naka-preposition natin, no, itong mga resources, mga tauhan at mga kagamitan, unang-una doon sa linya ng komunikasyon, no, yung ating emergency telecommunications cluster, kasama na rin dyan yung logistics cluster, and then yung power and energy group, ganun din po, no, yung debris clearing and civil works cluster. So ito pong mga iba't ibang ahensyang kabilang sa mga cluster, meron na pong mga contingency plan, no, sa kung sakaling kakailanganin itong mga resource, uhan man yan o kagamitan, alinya ng kuryente, komunikasyon at ganun din po, no, yung desada tulay.
3: Panguling mensahe niyo po sa publiko para pumatiyak ang kanilang kaligtasan sa pananalasa po ng papasok ng bagyo.
21: Sa ating pong mga kababayan, no, alamin po natin itong ating mga bito at mga impormasyon tungkol sa Super Typhoon Bavi. Bagamat po ito ay papapunta po, no, extreme northern Luzon and eastern northern Luzon po ang tahak nito, ano, malawak po ang sakop nito at tinitingnan nga po na hahatakin at palalakasin nito yung habagat na maaari pong magdala ng mga pag-ulan, pagguho ng lupa. At saka ganun din po ng iba pa pong mga hazards, no, katulad ng mga localized thunderstorms na nagpapaulan din. Ilang araw na pong inuulan yung iba-ibang mga lugar. Meron din pong mga pagguho, no, na nangyari na dati na dapat po nating bantayan. Kaya mahalaga po makikinig tayo sa abiso ng mga lokal na otoridad para na rin po sa ating ang mga response agencies naman po, no, mga DRRM workers ay nakahanda po para sa ating mga kaligtasan.
3: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Thank you, sir.
4: Sa harap ng sambayanan, subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The Impeachment Trial, Katotohanan, Pananagutan, Katarungan. Isang special coverage hatid ng inyo, People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan.
7: dito sa inyo, PTV.
15: PTV, Consumer Watch, bantay presyo sa gasolina.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, pagtaas ng COVID-19 cases sa Quezon City at ang mga sakit na dapat bantayan ngayong tag-ulan, ating aalamin kasama si infectious diseases expert Dr. Ron Jean Sulante. Dr. Sulante, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Hello, good afternoon. Good
0: afternoon. Yes, Dr. Sulante, thanks for joining us. Base po sa pinakahuling datos na nagpapakita ng pagtaas ng COVID-19 cases sa Quezon City, gaano po ba ito dapat ikabahala ng publiko? Nakikita po ba ninyo itong simula ng panibagong pagtaas ng kaso o nananatili pa rin po itong manageable?
1: Okay. Itong mga pagtaas kayo ng COVID no, na na-report in Quezon City, these are just normal cases na na-encounter natin. No? Especially during this season, which is already the start of seasonal influenza, no? Yung mga kanulan. At remember, even last year or 2024 after the pandemic, nandiyan na pa rin ang COVID, pero itong mga COVID variants ngayon ay hindi na siya ganoon ka virulent na nakakamatay or nakaka-cause ng more severe infection, no? So siguro ang ano lang natin dito, paalala lang na importante, we need to wear face mask kung halimbawa vulnerable population ka, may edad ka na, may mga comorbidities, but this is not something to panic, no? Kasi itong mga ganitong kaso, parang normal na lang to na every now and then makikita tayo ng mga ganitong kaso na cause of influenza-like illness na kasama ang COVID-19.
0: Okay. At para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, Dr. Sulante, maliban po doon sa nabanggit ninyo na seasonal influenza na nga po ang naranasan ngayong panahon, ano po kaya yung iba pang dahilan dito sa mahigit 265% na pagtaas na ito lang COVID-19 cases sa loob lamang ng 3 linggo?

0: na ito. No? Kagaya yung mga halimbawa, nabakunaan ka 2022, tatlong bakuna or apat bakuna na kuha mo, you will not be protected. Kasi because of the mutation, madali ka ng mahawaan, but itong mga mutations na to are known not to cause severe type of COVID.
1: Okay. And napansin po sa datos, Dr. Sulante, na particularly dito sa Quezon City, na malaking bahagi ng mga kaso ay mula sa mga batang 14 years old pababa. Bakit po kaya mas maraming kabataan na naapektuhan at ano po yung dapat gawin ng mga magulang sa ngayon?
0: Okay, so ito kasi mga 14 years old, ito na yung mga pumapasok sa mga paaralan eh. Alam naman natin, mga paaralan ngayon, crowded talaga yan, mga classroom, at halo-halo na yan, no? So may mga sinisipon dyan, may mga inuubo, talagang pwede kang mahawaan, no? So siguro ang payo natin sa mga parents na hindi natin maiwasan na ma-expose yung mga bata, siguro pang importante lang na palakasin yung mga immune system ng mga bata at i-encourage ko rin natin magpugas ng kamay, tapos kung kailangan magsuot ng face mask kung may mga sintomas, no? Pwede natin i-offer din sa mga bata para hindi sila makahawa at hindi rin sila mahawaan. No? But again, this is not something to be concerned of kasi most of the cases, pag nagka-COVID na ngayon, mga tatlong araw, apat na araw lang yan, sipon, ubo, tapos nawawala din.
1: Okay. So with this being said, since hindi naman po bagong variants ito at nabanggit nyo nga po, Dr. Sulante, na hindi naman kailangan ipag-alala itong pagtaas ng kaso. Pero kinakailangan pa rin po ba ng panibagong booster para po sa proteksyon sa ngayon, lalo tag-ulan na?
0: Okay. No. So una-una, wala na tayong COVID vaccine, no? Na kailangan natin gamitin. No? May mga selected countries lang na talagang available ang COVID vaccine. Kasi nga doon ay nakalaan doon sa mga indikasyon ng COVID vaccine. Doon na lang sa mga highly, no? Highly, most vulnerable population. Ito yung mga 65 years old and above at saka yung may mga comorbidities. So, ibig kong sabihin, hindi na siya routinely recommended ng mga bakuna sa mga tao. Doon lang talaga yan sa mga medyo pag naman sa COVID, merong danger ng konti na pwedeng mag-severe, kaya sila yung mga priority sa mga bakuna.
1: Okay. So, paano po ang gamutan ngayon kung sakasakaling tamaan po ulit ang COVID ngayon? Although, sabi niyo po na ito yung variant na or circulating variants last year, paano po magiging gamutan ng ating mga kababayan?
0: Okay. Ang importante dito, no, we have to inform and we have to create awareness pa rin na itong mga ganitong klaseng, ang tawag kasi namin ito, respiratory viral infection. So, ibig sabihin, marami yan sila. Hindi lang COVID yan. Influenza, no? RSV, adenovirus. Talagang expected yan during the month of July, August, September, hanggang December yan, no? So, pag halimbawa, may mga instances ng mga local government mag-report ng mga pagtaas na kaso, parang isa yan sa mga nakikita natin na meron talagang gano'n, no? Ang pinaka-importante dito na walang na hospital, walang namatay, at hindi dumadami ang napupunta sa hospital kasi nagka-severe.
1: Okay. And maliban po dito sa nabanggit nyo na ngayong panahon July to August, yung respiratory virus.
2: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Pansamantala po muna nating puputulin ang bagong Pilipinas ngayon para paraanin ang kapapasok lamang na balita. Vice President Sara Duterte dumating na sa Senate Building ngayong tanghali. Ang buong detalye mula kay AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
4: 16 ngayong tanghali dumating na nga sa bulwagan ng Senado ang si Vice President Sara Duterte. At kasama ang kanyang mga convoy dito sa pagpasok ng Senate Building. Sa ngayon, Myla, ay kasalukuyan nagsasagawa ng 10 balitahan ng ikalawang Pangulo ng Bansa. At ang pakay ng naturang Vice President ay konsultuhin ang kanyang mga legal team at mga kinatawan ng kanyang legal team sa impeachment trial hinggil nga sa mga legal remedies na isasagawa sa impeachment hearing ngayong araw. Sa ngayon, tututukan ng ating kasamang si Luisa Irispe ang naturang pulong balitaan ngayong tanghali. Myla, mula pa rin dito sa Bulwagan ng Senado para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas at Republiko.
3: Radyo Pilipinas, Flash Report! Flash Report!
2: Maraming salamat, AJ Ignacio. Ang oras po natin, meron tayong 27 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli po nating balikan ang Bagong Pilipinas Ngayon.
1: At mas accessible.

digital financial transactions para sa lahat ng Pilipino. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pababain ang halaga ng digital transactions sa buong bansa. Sa iba pang balita, nagpaabot ng pagbati si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Pinoy tennis icon Alex Ayala matapos ng kahanga-hanga at makasaysayang kampanya nito sa Wimbledon. Bagamat nagtapos na ang paglalakbay ni Ayala sa torneo, sinabi ng Pangulo na ipinakita nito sa buong mundo ang kakayahan, pangarap at determinasyon ng mga Pilipino at mananatili itong kampiyon sa sambayan ng Pilipino. Matatandaan na sunod-sunod na umabante si Ayala sa Wimbledon kung saan siya ang kauna-unahang Pilipino na nakaabot sa ilang rounds nito. Bayan, huwag kayo bibitiw, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.

0: failure to appear, failure of the lawyer to appear, and failure to file answer, there should be an entry of plea of not guilty. Likewise, Your Honor, under Rule 9 of the Senate Rule of Impeachment, which says that the person impeached shall then be called to appear and answer the articles of impeachment.
1: The respondent accused is here, has attended through counsel. She may not be in person, but the notice given to the defense is that she may appear through counsel.
2: Health Watch, alertong pangkalusugan. Maging ligtas mula sa hantavirus. Ang hantavirus ay isang grupo ng virus na naipapasa ng mga daga. Ito ay naipapasa lamang sa pamamagitan ng hangin kung ito ay may kontaminadong ihi, dumi, o laway ng infected na daga. Maaring mahawa ang tao kung siya ay makalanghap ng kontaminadong hangin, may sugat, makagat ng daga, o may matagal na exposure sa taong positibo rito. Karaniwang lumilitaw ang mga sintomas nito mula sa una hanggang ikawalong linggo matapos ma-expose sa virus at maaaring hindi agad matukoy sa loob ng 72 oras. Sa ngayon ay wala pang partikular na lunas para sa hantavirus diseases at ginagamot lamang sa pamamagitan ng pagkontrol ng mga sintomas. Kaya upang maiwasan, siguraduhin solusyonan ang mga sanhi ng pagkakaroon ng daga sa lugar o lalong pagkalat ng virus. Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
3: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
4: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampang ko, huwag niya akong pababayaan.
5: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
6: Na hindi patas sa lipunan.
7: Leadership starts from top.
8: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
9: Good governance, because good governance is a matter of right.
10: Magandang tanghali ulit, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa puntong ito, papasukin naman natin si Luisa Erispe. Kaugnay po yan sa balita niya, no? Vice President Sara Duterte sinabing sa bloodbath na ito ay maaari siyang maging duguan, ngunit hindi siya magiging unbound. Ang buong detalye mula kay Luisa Erispe.
11: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
12: May kanina nga ang pasadong alas 12 ng tanghali, tumating dito sa Senado si Vice President Sara Duterte. At pagdating niya dito sa loob ng basilidad ay dumiretso siya sa Soto Room kung saan nagsagawa siya ng press briefing o bahagyang statement harap media. Dito niya sinabi na siya ay magiging blooded but unbound sa bloodbath na ito. Hindi naman tinukoy o idinetalye ni Vice President Sara Duterte kung yung impeachment trial nga ba yung kanyang tinutukoy dito. Pero dati na naman sinabi na itong impeachment trial ay tinuturing nga na bloodbath. Pagkatapos noon, sinubukan naman ng media na magtanong sa kanya kung siya nga ay dadalo dito sa impeachment trial na nakatakdang isagawa mamayang alas 2 ng hapon dito sa Senado, pero hindi naman siya nagsalita hinggil dito at hindi na rin siya tumanggap ng anumang tanong. Pero bago naman magsalita si Vice President Sara Duterte, kanina ay nagsalita naman ang kanyang defense team sa pamamagitan ni Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita nga ng defense team, at sinabi niya na si Vice President Sara Duterte ay nandito lamang para sa meeting at hindi siya personal na haharap o magpapakita sa impeachment trial mamayang hapon. Tinanong nga siya kung ano ba yung kahalagahan, bakit hindi yung kalahalagahan ng kanyang pupuntahan mamayang hapon, bakit hindi siya makakapunta sa impeachment trial. Hindi naman na sinagot ito ni Attorney Michael Poa, pero ang talagang pakay lang daw ni VP Sara dito sa Senado ay yung makipag-meeting sa kanyang defense team. At sa ngayon, nandito pa rin naman si Vice President Sara Duterte, nasa holding room ng defense team kung saan inaasahan nga mag-meeting sila. At mamaya tatanungin naman natin, inaantabayan na natin kung meron ngang bagong directive ang Vice Presidente sa defense team. Tinanong din naman kanina si Attorney Michael Poa kung napanood ba ni Vice President Sara Duterte yung impeachment trial kahapon. Sinabi naman ni Attorney Michael Poa na hindi pa niya nakakausap ang bise hinggil dito at wala pa rin idinedetalye sa ngayon sa kanya kung napanood nga ba ng bise o hindi. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
10: Maraming salamat, Luisa Erispe. Ang oras po natin, meron na tayong 33 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muli po nating balikan ang Bagong Pilipinas ngayon.
13: Kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na ng emergency kit na kaagad mabibitbit. Gumawa ng evacuation plan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar. Makiisa sa mga drill at disaster preparedness activities sa inyong barangay. Maging mapagmatiyag sa pagbabago ng panahon. At makisama sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa sama-sama nating pagkilos, mananatili tayong matatag laban sa kalamidad. Disaster Watch

0: ipinagmamalaking hatid ng inyong PTV Regional Team.
1: Lokal na balitaan sa iba't ibang wika.
2: Usapang derechahan at makabuluhan.
3: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
4: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.
5: Tumanda ng matuto at malibang sa mga programang puno ng kaalaman at tiyak na for everyone. Mula sa sine, kainan, kalusugan, mga in na usapan, balitaan, hanggang sa iba't ibang exciting adventure, sagot namin yan. Hatid sa inyo ng PTV para sa bayan.
6: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.
7: Ang mga inaabangang balita simula umaga.
8: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
9: Ang pinakamaiinit na headlines at mga isyung pinag-uusapan.
10: Huwag rin palampasin ang inyong award-winning late-night English newscast.
9: Ang inyong People's Television News. Balitang maasahan. Balitang para sa bayan.
11: Alam niyo ba kung bakit espesyal tayong mga Pilipino? Dahil may mga katangian tayong kakaiba at tunay na kahanga-hanga. Gaya na lang ni Miguel, na likas na matulungin.
12: Guys, help natin si Manu.
11: O kaya ni Adrian, na may respeto at paggalang.
13: Lola, paano po?
11: Nariyan din si Aya na malalim ang pananampalataya.
14: Panginoon, salamat po sa mga biyaya.
11: Si Aling Sita na kahit walang wala, magiliw pa rin tumatanggap ng bisita.
15: Come in, tuloy po kayo.
11: At kapag sinusubok kagaya ni Paolo, nananatiling matatag, masiyahid at positibo.
16: Pagyo ka lang, Pilipino ako.
11: Yan tayong Pilipino. Likas ang kabutihan, katatagan, at pusong makatao.
17: Gadwatch. Safe Spaces Act.
18: Safe Spaces Act is actually a more comprehensive harassment law.
19: Ine-expand lang nito yung Republic Act 7877 kung saan isinasama na yung ibang yung sa public spaces and then of course yung sexual harassment or gender-based sexual harassment naman on online.
18: Anti-Sexual Harassment Act, it involves sexual harassment committed by the superior. But with the Safe Spaces Act, it actually penalizes sexual harassment, even peer-to-peer. Public spaces, streets, public utility vehicles, even yung mga restaurants and malls.
19: Sa Safe Spaces Act, meron tayong 793 such cases. Sinasama na yung online forms of sexual harassment dahil yun nga yung trend ngayon.
18: May na-mandate ang ating mga employers, whether in the public or in the private sector, na magkaroon ng CODI, Committee on Decorum and Investigation, para merong mechanism na pwedeng ma-reportan. Ang mga MMDAs and local traffic enforcers are trained to assist victims of the Safe Spaces Act.
19: We have our 24/7 Aling Police Helpline sa Facebook page namin, or they can already go directly po sa pinakamalapit or yung sa my area of jurisdiction sa kanila sa police station.
17: GadWatch!
20: HealthWatch, alertong pangkalusugan.
21: Maging ligtas mula sa haze. Ang haze ay isang uri ng polusyon sa hangin. Binubuo ito ng mga pinong partikulo ng alikabok at usok na maaaring makapasok sa baga at makaapekto kahit sa daluyan ng dugo. Ito ay maaaring magdulot ng hirap sa paghinga, pag-ubo, pangangati ng ilong. Ang dibdib, air quality sa inyong lugar. Kapag naitala na unhealthy ang kalidad ng hangin, pinapayuhan ng lahat, lalo na ang mga bata, may edad, may hika, at mga may sakit sa puso o baga na manatili sa loob ng bahay hanggat maaari. Isara ang mga bintana at pintuan. Magsuot ng face mask tuwing lalabas. Itigil muna ang mga outdoor activity at gumamit ng headlights o fog lights kapag bumabiyahe, lalo na sa gabi.
20: Tandaan, sa panahon ng sakit, dapat laging listo.
22: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
23: Radyo Pilipinas World Service.
22: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
23: Radyo Pilipinas World Service.
22: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
23: Radyo Pilipinas World Service.
22: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas World Service Online.
22: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
23: Radyo Pilipinas World Service.
22: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
23: Radyo Pilipinas World Service.
22: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
23: Radyo Pilipinas World Service.
22: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
24: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
22: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
25: Nagkalat sa internet ang fake news.
26: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
27: What they are doing is creating panic.
22: We say no.
28: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
29: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
22: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
28: Stop telling us fake news because you're wrong.
22: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
23: Radyo Pilipinas World Service.
22: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
23: Radyo Pilipinas World Service.
22: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
23: Radyo Pilipinas World Service.
22: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
0: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
1: Magandang araw Pilipinas at sa mga Pilipinong naabot ng online streaming at shortwave broadcast ng Radyo Pilipinas World Service. Ito po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Ako po si Win Peñano. Ngayon pong araw amin pong ihatid sa inyo ang mga mainit na balita sa bansa, gayon na rin ang mga balita sa probinsya, pagnenegosyo at sports. Kapaloob din po sa ating programa maya-maya ang panayam sa Office of Civil Defense o OCD Region 2 hinggil sa kanilang paghahanda mula sa bandang dala nitong si Super Typhoon Bavi o mula sa tinatawag ding si Super Typhoon Inday mula po dito sa pagpasok nito sa Pilipinas ngayong linggo. Gaya po ng aking nabanggit sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa United States Agency for Global Media o USAGM, napakikinggan po ating programa sa shortwave sa pamamagitan po ng ating mga shortwave frequency na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bukod po riyan, kami inyo rin pong napakikinggan sa mga streaming platform na PBS Receiver app, official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa aming official YouTube channel. Mga kababayan, simulan na nating pasadahan ang mga balita sa araw na ito.
0: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Ngayon po ay kasama na natin sa linya ng ating komunikasyon ang Information Officer 2 ng Office of Civil Defense o OCD Region 2. Walang iba kundi si Ginoong Alvin Aison. Sir Alvin, si Win Peñano po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Hello sir, good afternoon and to all our listeners po. Isang magandang
1: tanghali
2: po sa ating lahat.
1: Opo. Sir Alvin, kumusta po yung paghahanda ng inyong tanggapan, particularly itong OCD Region 2, hinggil po sa banta nitong Super Typhoon Inday ngayong pong linggo?
2: Yes sir. Actually ngayong araw po ay tayo po ay nakapagsagawa na po ng tinatawag po natin pre-disaster risk assessment meeting. Kabilang po yung ating mga Cagayan Valley Regional DR and Council members upang alamin po yung mga posibleng maging epekto po nitong Super Typhoon Inday. So nagkaroon na rin po tayo ng issuance ng memorandum for preparedness measures. Na inaanyayahan po yung ating mga local DRRM councils na magkaroon na rin po ng kanilang mga safety and preparedness protocols sa kanilang mga areas of jurisdictions. Pinag-aasahan po ano, yung mga possible hazards sa mga panganib na dulot nitong bagyong Inday. May mga matitinding pag-uulan po tayo mararanasan. Kabilang na din po dito yung possible flooding, rain-induced landslides, mga strong winds and other related hazards. So kabilang po din sa mga nasa memo po natin for the preparedness measures is to ensure yung mga backup communication systems po natin that should be fully functional. And we will also be encouraging yung ating mga local government units, especially dun sa mga coastal areas which will likely be affected with the tropical cyclone Inday, to implement the preemptive evacuation as well as force evacuation ng mga residente, kabilang na rin po ang mga livestock and other mga pets po natin sa mga areas to be affected with high risk of flooding and landslides. And we also need to ensure po yung ating mga evacuation centers are ready, available, and fully operational. And maglalabas din po tayo ng advisory kung pwede po tayo mag-suspend ng classes and work which is deemed necessary by the appropriate authorities. So yun po yung mga inaasahan po natin na mangyayari. And also, according to our chairperson ng Cagayan Valley DRM Council, he is advising that all local DRM offices should anticipate yung mga flooding incidents, especially dun sa mga coastal areas kapag nag sabay-sabay na po yung high tide, heavy rainfall, at saka pag elevate ng tubig sa ating mga ilog, aasahan natin yung malalang pagbaha. So kailangan po natin mag prepare po dito. And also, we are also in coordination po ano yung dun sa ating Philippine Coast Guard for the no-sail policy. Sa Batanes po, nag-start na po ang provincial DRM office natin na i-advise yung ating mga fisher folks na bawal na pong pumalaot simula bukas. Mm-hmm. Kasi nasa critical period na po tayo tomorrow, July 8 po, ayon sa report po galing sa PAGASA.
1: Apo.
2: So yun po yung mga paghahanda po natin ginagawa dito sa region para po mapaintindi rin po yung ating mga preparedness capacities bago pa man dumating itong super bagyo dito sa ating local jurisdictions or areas po.
1: Apo. Sir Alvin, kasi pagkakalam po natin, base po dito sa ulat nga ng PAGASA, ito pong si Super Typhoon Inday ay hindi po direktang tatama sa kalupaan, yung mismong mata niya. Sa inyo po dyan sa may Cagayan Valley region, ano-ano po ba yung specific lugar na inyo pong tinututukan para po dito sa inaasahang magiging epekto po nitong si Bagyong Inday?
2: Yes, sir. Tama po, ano, hindi po, wala po tayong natutok ng landfall scenario based on sa report ng PAGASA, pero hindi natin i-roll out yung possibility ng heavy rainfall na magdadala pa rin po ng ibang matitinding negative effects po dito sa ating lugar. Since yung mga areas of concern po natin based on sa ating likely scenario na tinandak natin kanilang FIDRA is yung Batanes po, Calayan, northern part of Cagayan province, and also we included the eastern coast of region 2 kasi possible po na magkaroon din po dyan ng mga hail warnings at pagtaas ng ating mga alod sa may eastern coastal areas po ng ating region. So we have two likely scenarios actually po kasi itong bagyo na to ini-enhance din po yung ating habagat or the southwest monsoon. So yung possible areas of concern din po natin pagdating dito sa southwest monsoon is the Nueva Vizcaya province, which have areas po talaga na nagkakaroon ng landslides pag matitindi po yung ulan na nararanasan po natin dyan. And we also have to monitor yung ating mga rivers and tributaries, especially in Isabela province, which are connected din po sa Mountain province, Ipugao and Nueva Vizcaya. So possible po na matitindi yung pag-ulan kasi may enhance po nitong bagyong Inday ang ating habagat. So yun po yung mga areas of concern natin pagdating po dito, sir.
1: Apo. Sir Alvin, nabanggit nyo kanina na nakikipag-ugnay na tayo sa Philippine Coast Guard para nga po dun sa pagbibigay sa kan o pagbibigay nila ng mga babala sa ating mga mangingisda po dyan sa bahagi po ng Cagayan Valley. Bukod po sa PCG, yes, ano po bang mga ahensya ng pamahalan yung inyo pong nakikipag-coordinate po? Ano po yung mga ahensya kung saan nakikipag-coordinate po yung inyong OCD Region 2?
2: Yes, sir. Actually, sir, meron po tayong mga non-food, repositioning na ng non-food items dyan sa may province po ng Batanes. Last month pa po ito na i-deliver dyan through the assistance of the United Nations World Food Program, isang international organization po natin, kung saan binayaran po nila yung transportation ng ating mga non-food items and other goods para po ma-preposition na po din sa ating warehouse din sa Batanes. We are also in coordination with the Department of the Interior and Local Government for advices and guidance pagdating sa ating mga local government units on the different preparedness measures and actions that they will undertake bago pa man dumating itong bagyong Inday.
1: Apo.
2: We also have other international organizations, sir, no? Like the Food and Agricultural Organization, ito po yung sa may concern po ng food security, rural poverty, and global hunger, elimination of global hunger. Sila po yung katuwang po natin, pero wala pa po tayong coordination with them. inaantayin natin yung possible po na assistance na pwede nilang ibigay. Kasama din po dito yung sa tinatawag po natin United States Agency of International Development.
1: Mm-hmm. Sir? Sir Alvin? Mukhang naputol po ang linya natin kay Sir Alvin. Balikan po natin si Sir Alvin maya-maya. Hello po, Sir Alvin. Sige po, ipagpatuloy niyo po yung sinasabi niyo kanina.
2: Yes, sir. Gaya po ng binabanggit natin kanina, meron din po tayong USAID Project Reach. Ito po yung Philippine Disaster Resilience Foundation po. Mm-hmm. Ano? Ito yung pag-i-install po dun sa mga target area, especially dun sa mga mahirap po yung communication lines.
1: Mm-hmm.
2: May mga emergency communication dun na i-install po dun sa mga identified barangays. Ito po yung tinatawag natin very high frequency system para po hindi po tayo magkaroon ng interrupted communication lines pag meron pong mga disasters.
1: Apo.
2: So yun po yung mga katuwang natin, sir, especially yung ating mga local DRF council, mga nasasakupan po nilang mga local government unit, na abisuhan na rin po sila para magkaroon ng kani-kanilang preparedness measures sa kani-kanilang mga local jurisdiction.
1: Opo. Ay, Sir Alvin, kanina nabanggit nyo po na isa sa mga kautosan na ibinaba mismo ng OCD Region 2 dyan sa ating mga kababayan po sa region na yan, yung preemptive evacuation nga po. Sa ngayon po ba, nagsasagawa na po ba tayo ng preemptive evacuation po dyan sa mga kababayan natin dyan sa may Region 2?
2: Yes, sir. For now po, wala pa po tayong datos pagdating sa mga evacuation, pagkandak mo ng mga evacuation po natin, especially dun sa mga identify nating high-risk areas or focus po nating mga areas hindi nga po dito sa Bagyang Inday. Sa Thursday po morning, magkakaroon po tayo ng another pre-disaster risk assessment.
1: Mm-hmm.
2: And pwede po tayong makakuha ng mga bagong datos or mga bagong actions taken ng ating mga local government units pagdating po dito kung sakali, sir.
1: Opo. Sir Alvin, siguro, bigbigay na lang po siguro kayo ng mensahe sa ating mga kababayan, particular po dyan sa may Region 2 para maabisuhan sila. Ngayon may paparating pong bagyo ngayong darating na Linggo at para masabihan sila at mahikayat na sumunod sa mga impormasyon ay binibigay ng ating mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sige, Sir Alvin, nasa inyo po yung pagkakataon.
2: Thank you very much, sir. I just want to re-echo na lang po ano yung guidance po ng ating chairperson na Cagayan Valley Regional DRM Council. Walang iba po kung hindi po ang OCP Region 2 Regional Director, Director Albert Umogol. Inaaminahan po natin ang ating mga local government units to disseminate warning information and also follow po yung ating mga reliable sources of information gaya ng PAGASA at mga at Office of Civil Defense para makakuha po sila ng reliable sources ng mga datos. And also, let's encourage po yung ating mga LGU to preposition yung mga response assets, identify yung mga possible risk areas na pwedeng maapektuhan, and let's learn from our past history, yung mga history po natin ng mga landslide, flooding, mag-ingat po tayo dyan sa mga high-risk areas na yan. And let us also ensure safety lalo na dun sa mga pumapalaot, especially dun sa mga coastal areas which is likely to be affected ng ating bagyong si Inday. So yun lamang po, sir, for now, yung ating magbibigay ng information sa ating publiko, and mag-ingat po tayong lahat.
1: Opo. Siguro, Sir Alvin, i-reiterate na lang din natin sa ating mga kababayan na at least ay sumunod po tayo dun sa mga binibigay na babala nitong Office of Civil Defense pati iba po pong ahensyo ng pamahalaan at lagi pong umantabay dun sa kanilang mga official channel kasi marami na rin pong nagsisikalat po ngayon na fake news at nagpapakalat nga po ng mga ganitong minsan pananakot sa mga ganito pong sitwasyon.
2: Yes, sir.
1: Apo. Sir Alvin, maraming salamat po sa inyong napahiram po sa aming napahiram niyo pong oras sa amin ngayong araw. At yan po ang ating naging panayam kay Ginoong Alvin Aison, ang Information Officer 2 ng Office of Civil Defense Region 2 hinggil po sa paghahanda po ng rehiyon mula sa banta nitong papasok na Super Typhoon o Typhoon Bavi o si Super Typhoon Inday.
0: kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, buong pamahalaan, pinakikilos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang paghahanda sa epekto ng nagbabadyang Super Typhoon Inday ngayong Linggo. Mula Malacanang, nag-uulat si Alvin Baltazar.
3: Pinakikilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong pamahalaan sa gitna ng inaasahang pagpasok ng isang super typhoon. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nakipag-ugnay na ang palasyo sa NDRRMC para tiyakin ang kahandaan at aksyong ikakasa kaugnay ng napipintong kalamidad. Kabilang sa naging direktiba, ang pagsasagawa ng pre-disaster risk assessment scenario meetings sa mga apektadong rehiyon, habang ipinapasailalim na rin sa widest alert ang mga response clusters. Pati mga LGU ay pinasisimula na ang preemptive evacuation sa mga high-risk areas o mapanganib na lugar, habang pinatitiyak din ng presidente ang kaligtasan na mga evacuation centers kasama ang paglalatag ng livestock equipment zones para sa mga hayop. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
4: Source and monitor public health risk like flood-related diseases. So ito naman po ay whole of government approach. So lahat po ng ahensya na involved, kailangan pong kumilos. Yan po ang utos ng Pangulo.
3: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa kaugnay na balita, inalerto at pinaghahanda na ng Department of Agriculture o DA ang mga magsasaka, mangingisda at iba pang agriculture stakeholders sa bansa kaugnay sa papalapit na bagyo. Kaya naman ngayon pa lamang ay inabisuhan na ng DA ang mga magsasaka na anihin na ang kanilang mga palay at mga gulay bago pa maapektuhan ng pag-ulan. Pinalilinis na rin ang mga daluyan ng tubig sa mga irigasyon at mga pilapil upang maiwasan ng mga pagbaha. Maging ang mga mangingisda isda ay pinayuhan na ring hanguin ang nang maaga ang kanilang mga isda at ipagpaliban na muna ang pagpapalaot, lalo na sa mga lugar na nakararanas na ng malakas na hangin at alon dahil sa bagyo. Sa panig ng DA, tiniyak naman nitong tuloy-tuloy na ang paghahanda para ayudahan ang mga maapektuhang magsasaka at mangingisda. Kabilang dito ang preposition ng mga binhi at pakikipag-ugnayan na rin sa mga lokal na pamahalaan at regional disaster risk reduction and management offices.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Mahigpit na ang paalala ng Office of Civil Defense o OCD sa publiko na mag-ingat, maghanda at tumutok sa lagay ng panahon, gayon din sa mga abiso ng otoridad ngayong panahon ng tag-ulan dulot ng habagat o southwest monsoon. Ito'y makaraang magpalabas ng pagtaya ang pag-asa hinggil sa malakas na pag-ulang posibleng maranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay sa ulat ng State Weather Bureau, pinalalakas ng super bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na mayroong international name na Bavi, ang hanging habagat o southwest monsoon na siyang magdadala ng malalakas na mga pag-ulan. Inaasahang papasok sa PAR ang naturang bagyo ngayong Martes ng gabi o Miyerkules ng umaga, kung saan tatawagin itong super bagyong Inday. Sa kabila ng banta, malabo naman ang tsansa na tumumbok ang mata nito sa kalupaan. Gayunman, sinabi ng OCD na dahil pa tingin ng naturang superbagyo ang habagat, asahan na ang malakas o malalakas at mapaminsalang pag-ulan na maaaring magdulot ng pagguho ng lupa.
0: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, naka-high alert na ang mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila sa harap ng inaasahang bagyong Inday. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, inatasan ng mga alkalde na ihanda ang disaster response equipment, rescue assets at relief food boxes sa low-lying at flood-prone barangays. Naka-standby na rin ang emergency personnel at operators sa flood pumping station sa Metro Manila. Mayugnayan din ang konseho sa Department of Social Welfare and Development para sa agarang replenishment ng relief food packs kung kinakailangan. Makikipagtulungan din ito sa League of Cities of the Philippines para bantayan ang mga paghahanda sa labas ng Metro Manila.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang balita, nakatuon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtupad ng kanyang tungkulin sa halip na bantayan ang takbo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipaalam na lamang sa Pangulo ang developments ng trial subalit hindi na ito maglalaan ng kanyang oras para sa panunood o pagsubaybay sa mga pagdinig.
4: Hindi naman po kailangan mag-monitor ang Pangulo. Malalaman naman po din niya kung ano magiging balita rito. Mas marami pong dapat na trabahuhin ang ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial.
1: Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, hindi mangingialam ang executive branch sa usapin ng 16 conviction threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinaubaya nito sa Senado ang desisyon ukol dito. Unang sinabi ni Senador Francis Escudero na nasa 16 na boto ang kakailangan o kakailanganin para mapaalis sa pwesto ang vice-presidente.
4: Hindi po makikialam ang ehekutibo kung ano man po ang magiging resolusyon patungkol sa issue na yan. Nasa Senado po yan kung ano po ang kanilang ipapatupad.
1: Si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: House Lead Prosecutor, itinuturing na tagumpay ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
5: Inihayag ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervie Luistro na isang malaking tagumpay para sa sambayan ng Pilipino ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Patuloy anya ito na umiiral ang pananagutan sa ilalim ng konstitusyon. Sa isang press briefing matapos ang unang araw ng paglilitis sa Senate Impeachment Court, sinabi ni Luistro na ang matagal nang inaabangang pag-usad ng kaso ay maituturing ng panalo para sa prosecution at sa mamamayan. Pinuri rin ni Luistro ang impeachment court sa paggampan nito sa tungkulin sa saligang batas. Narito ang pahayag ni Lead Prosecutor Jervie Luistro.
6: We are victorious. Tagumpay ang prosecution, tagumpay ang taong bayan because we have waited for this impeachment trial for so long and it is happening right now. That alone, we claim victory for what happened today.
5: Matapos makumpleto ang mga paunang hakbang nakatakdang simula ng impeachment court, ang pagpapakita ng mga ebidensya ng prosecution ngayong pangalawang araw ng paglilitis. Magsisimula ang prosecution sa artikulong tumatalakay sa mga umunoy banta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Yeah. Hindi inalmahan ni House Prosecutor Leila De Lima ang pagpapabalik ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero sa BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte sa Bureau of Internal Revenue. Anya, nirerespeto niya ang desisyon ng Impeachment Court kaugnay sa sealed BIR box. Binigyang diin naman ni De Lima na naghain na ang prosecution ng request for subpoena bilang respeto sa dokumento ng BIR.
7: Kailang sa amin yun?
8: Although we maintain, of course, ang prosecutor ang minimaintain na nasa kapangyarihan naman yan ng engagement court. Yung pagpapabukas ng ebidensya, kaya lang dapat namin i-recognize and respect yung decision nila. Anyway, nag-file na naman ng prosecution ng request for subpoena with respect to the BIR documents.
1: Yan ang pahayag ni House Prosecutor Leila De Lima.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Kumpiyansa ang defense team ni Vice President Sara Duterte na kaya nilang sagutin ang mga paratang laban sa ikalawang pangulo kahit pa hindi ito dumalo sa paglilitis sa Senado. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, karapatan naman ng bise na piliin na hindi humarap o magpakita sa Senado. Hindi rin naman ibig sabihin nito ay takot ang bise na sumagot sa mga aligasyon sa kanya dahil present naman ang mga legal counsel niya para sumagot sa mga ibinabatong aligasyon.
9: Unang-una sa lahat, parating kong sinasabi, yung pagharap niya sa kaso ay ginagawa na sa kasalukuyan. Kaya nga matagal na siyang nag-form ng isang defense team dahil alam niyang haantong tayo sa ganito. At kaya naman kami, mga abogado niya ay nandito para talagang i-litigate itong kaso at sagutin at patunayan na wala pong basihan yung mga paratang laban sa kanya. Pangalawa, actually ang mandato po niya bilang vice-presidente ay magtrabaho para sa bayan at yun nga po yung ginagawa niya.
1: Ang pahayag ni Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte.
0: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Senate President Sherwin Gatchalian, iginiit na siya ang nagmungkahi na gawing presiding officer ng impeachment trial si Senator Chis Escudero. Ito ay upang mabigyang tuunan niya ang mga gawain sa paglilitis at sa trabaho sa lehislatura. Para sa kabuang detalye, nag-uulat mula Senado si Nympha Asuncion.
10: Giniit ni Senate President Sherwin Gatchalian na siyang nagmungkahi sa kanyang mga kasamahan na ihalal si Senator Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court para matiyak na mabibigyan ang buong atensyon ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte at ang iba pang mahalagang tungkulin ng Senado. Ayon kay Gatchalian, sinadya niyang ihain ang mungkahing ito dahil naniniwala siyang nararapat magkaroon ng hiwalay na pamumuno sa pang-araw-araw na pagdinig ng impeachment trial at sa iba pang responsibilidad ng Senado. Ipinaliwanag ng Senate President na si Escudero ang mamumuno sa pang-araw-araw na takbo ng paglilitis habang mananatili naman siyang may ganap na pangasiwa sa impeachment court bilang Senate President. Anya, patuloy niyang titiyakin ang paglilitis sa isa sa gawa ng patas alinsunod sa konstitusyon, sa rules of procedure on impeachment trials at sa prinsipyo ng due process. Sinabi rin ni Gatchalian sa ganitong kaayusan, mabibigyan din niya ng sapat na panahon ang iba pang mahalagang gawain ng Senado kabilang ang pagsusulong ng mga prioridad na panukala ng LEDAC, pagtalakay sa 2027 national budget at mga pagdinig tungkol sa flood control controversy, karaasang may kaugnayan sa mga eskwelahan at iba pang agarang usaping pambansa. Binigyang diin ng Senate President na hindi nangangahulugang nababawasan ang halaga ng impeachment trial sa naturang hakbang. Anya, ipinapakita lang nito ang determinasyon ng Senado na maayos na gampanan ng kapwa paglilitis at iba pang tungkulin na nakaatang sa kanila. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi kinakailangan pang paalalahanan ang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines o AFP na manatiling non-partisan at profesional sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ani Teodoro, normal ng parte ng constitutional process ang nangyayaring impeachment proceedings at hindi na kailangan pang idawit sa usaping ito ang militar para bumuo ng ingay politika. Mensahe pa ni Teodoro sa mga patuloy na humihikayat sa mga miyembro ng AFP na pumanig sa kanilang pinaglalaban na wala umano itong kararatnan.
11: Hindi na natin kailangan mag-remind sa ating sundalo. Ang atin na lang message doon sa mga naghihikayat sa sundalo, wala kayong kararatnan. Alam na ng ating kasundaluhan ang kanilang constitutional duty. Hindi na kami nagpapaalala dahil part na ng cycle na yan eh. Kaya dun sa mga nagpapaalala, nagpapahapyaw o humihikayat sa ating mga sundalo, eh masama ang balak ninyo. Hindi nasa sa batas ang balak ninyo.
1: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
12: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Pambansang pulisya, binalaan ng publiko hinggil sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon at pang-u-joke sa internet. Ito ay sa gitna ng isinasagawang impeachment trial para sa mga kasong kinaharap ni Vice President Sara Duterte. Para sa Kabuang Ulat, nagbabalita si J. Mark Dagala.
13: Nagbabala ang Philippine National Police sa publiko hinggil sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon gayon din ng mga pangutyong sa internet na maaaring magdulot na karahasan o makasira sa kaayusan ng publiko. E de ayon sa PNP ay makaraang magsimula na ang ganap pa ang pagdelitis ng Senado kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng impeachment. Kasunod dyan, dinatakas ng PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang kanilang anti-cybercrime group, intelligence unit at lahat ng police regional office na paigtingin ang pagmamanman sa aktibidad sa internet. Maaarihan niya kasi tumagkudyok ng karahasan, tumarget sa mga institusyon ng pamahalaan o pagbanta sa mga opisyal ng gobyerno kaugnay na mga pagdinig sa impeachment. Sinabi ng PNP Chief na lalo pa nilang paigtingin na kanilang pagbabantay online upang matukoy ang mga nasa likod ng online post na o mga panawagan ng karahasan at pag-atake sa mga tanggapan ng pamahalaan o di kaya ay magbanta sa sinumang opisyal nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Umaasa ang isang constitutional law expert na hindi na patatagalin ng defense at prosecution panels ang pagdinig ng Senate Court sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Attorney Domingo Egon Cayosa, binigyang diin nito na halos karamihan sa mga ebidensya ay nakita naman na sa mga public forum at ang kaibahan na lamang ay ang pagpresenta ng mga ito sa impeachment court. Ayon kay Cayosa, pareho namang magagaling ang mga abogado ng magkabilang panig kaya dapat tumbukin na nila ang katotohanan para sa interes ng taong bayan at para makapagbigay ng pag-usga ang senator judges. Anya, kapag nagawa ito, dito na masasabi kung karapat dapat pa bang manatili sa pwesto si Vice President Sara, lalo't iyon naman ang issue.
14: Ipa nga nagpipresenta ng ebidensya in the impeachment court. Pero kung titignan mo yung mga iba pang mga public forum na kung saan pinalakay yan at kagaya ng impeachment proceeding, nandun din ang media, narinig na natin yung karamihan dyan, nakita na natin yung karamihan dyan. So it's just a matter of transporting them inside the records of the Senate impeachment court.
1: Yan ang pahayag ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Egon Cayosa.
12: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang balita, Department of the Interior and Local Government sinigurong walang ibibigay na special treatment sa sa sino bang persons deprived of liberty. Ginawa ng kagawaran ang pahayag matapos ang pagkakaaresto kina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu dahil sa kasong plunder na isinampa sa Sandigan Bayan. Para sa kabuang balita, narito si Mary Ann Bastasa.
15: Muling siniguro ng Department of Interior and Local Government o DILG na walang special treatment sa sinumang persons deprived of liberty o PDL na nasa kusadiya ng BJMP. Ito kasunod na rin ang pagdala sa Quezon City Jail Male Dormitory kina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu na inaresto sa visa ng warrants of arrest ng Sandigan Bayan. Ayon sa DILG, ipinasok sa pasilidad ng dalawa mag-aalas 4 ng hapon kahapon alinsunod sa commitment order na inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng non-bailable na kasong plunder. Kinumpirma rin ng BJMP na nakumpleto na ni ng Defensor at Espiritu ang standard custodial processing at isinama na rin sa general jail population. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang balita, bumaba ng 30.43% ang naitalang insidente ng focus crimes sa buong bansa nitong Hunyo ng kasalukuyang taon. Ayon sa Philippine National Police o PNP, pinakamalaki ang ibinaba ng carnapping ng motor vehicles na naitala sa 66.67% kung saan mula 27 kaso noong 2025 ay 9 na kaso na lamang ito ngayong taon. Bumaba rin ng 57.25% ang kaso ng rape mula halos 700 kaso ay umabot na lamang ito sa kulang-kulang 300 na kaso. May pagbaba rin ng 40.15% sa kaso ng physical injury kung saan mula humigit 400 kaso ay tumala na lamang ito nang sa humigit 240. Napagtala rin ng pagbaba ang iba pang focus crimes kabilang ang homicide, carnapping of motorcycles, robbery, theft at murder. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatus Jr., ang pagbaba ng crime incidents ay nagpapakita na nasa tamang direksyon ang mga hakbang ng PNP, bagay na hindi naman anya dapat ipagpakampante.
16: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Inaprubahan ng Department of Agriculture o DA ang higit 2 bilyong pisong halaga ng farm-to-market roads at tulay sa buong bansa. Layo nitong palakasin ang market access sa mga produktong pangsakahan at mapababa ang gasto sa transportasyon. Sa klaw nito, ang higit 66 na kilometrong lansangan at higit 300 linear meters ng mga tulay sa Zambales, Oriental Mindoro, Masbate, Samar, Bukidnon at North Cotabato. Ayon sa DA, bahagi ito ng pagsisikap ng pamahalaan na mapalakas ang agri-food supply chain. Sinabi pa ng kagawaran na ang Philippine Rural Development Program o PRDP Scale Up ang magpopondo sa mga proyektong ito. Target ng DA na maigawad na ang nalalabing PRDP projects bago matapos ang taon kung saan kabilang din sa mga proyekto ang irigasyon at post-harvest facilities.
16: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!

0: dad ng administrasyon ang repair works kasama na ang pagpapalawak ng sidewalks upang mabigyan ng mas komportabling biyahe ang mga commuter, pedestrian at motorista sa EDSA na siyang tinatawag na main transport artery sa Metro Manila.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Department of Health o DOH nagbabala sa panganib na dala ng chronic kidney disease o CKD. Para sa kabuang detalye, narito ang ulat ni Lawrence Tanhoko.
2: Nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko ukol sa panganib ng chronic kidney disease o yung CKD na itinuturing na isang silent killer dahil sa kawalan umano ng paunang sintomas nito. Ayon sa DOH, ang CKD ay isang kondisyon kung saan unti-unting humihina at nasisira ang mga bato kaya nahihirapang ilabas ang mga dumi at sobrang tubig sa katawan na malaki anila ang panganib na magkaroon nito sa mga individual na may diabetes, alta presyon, sakit sa puso, labis ang timbang at may family history ng sakit sa bato. Pasok din sa mga delikado ang mga madalas kumain ng maalat, matatamis at mga pagkaing may preservatives, pati na ang mga mahilig uminom ng alak, naninigarilyo at nagbe-vape. Maaring maranasan ang paglala ng CKD sa pamamaga ng muka, kamay at paa, madalas na pag-ihi sa gabi, kawalan ng gana sa pagkain at hirap sa paghinga. Babala ng kagawaran, ang pagpapabaya sa sakit ay maaaring magresulta ng tuluyang pagkasira ng mga bato na mangangailangan ng dialysis o kidney transplant. Dahil dito, pinadaalalahan ng lahat na uminom ng 8 hanggang 10 basong tubig araw-araw, mag-ehersisyo, kumain ng prutas at gulay at iwasan ang mga mapanganib na bisyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Hindi nangangamba ang Department of Energy o DOE kung mayroong malalang sitwasyon ng hoarding sa produktong petrolyo sa bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, sinabi nito na walang dahilan para mag-imbak ng supply ang mga supplier o gasolinahan dahil wala itong maidudulot na insentibo sa kanila. Ito ay isa kadahilan ng sapat ang supply ng langis sa bansa. Paliwanag ni Abad, nangyayari lamang ang hoarding kapag may mga national emergency o national energy emergency o national calamity na hindi agad nakararating ang supply sa mga apektadong lugar at mayroon pang nakaimbak na supply ang mga negosyante, bagay na nagsisilbing daan para mamanipula ang pagtaas ng presyo nito. Dagdag pa ng opisyal, kanilang binabantayan ng ganitong mga sitwasyon kakibat ang panawagan para sa kakayahan ng gobyerno na magpatupad ng hoarding penalty para sa mga trader na nagkakaroon ng paglabag.
3: Kung normal ho ang supply at sa dami ho, kasi deregulated ho tayo, at sa dami ho ng supplier, hindi ho namin nakikita yung malalang sitwasyon ng hoarding. In other words, wala hong incentive kasi na mag-ipon ka ng inventory para hindi mo maibenta, lalo na at the gasoline station level, mga 2 to 3 days lang yung...
0: Yan ang pahayag ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating bansa. Samantala sa pagbabalik po ng Ang Pilipinas Ngayon, papasadahan naman natin ang mga ulat sa probinsya sa pamamagitan ng ating mga kapatid na himpilan mula Luzon hanggang Mindanao.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!

0: Naman natin ang mga balita sa probinsya. Una sa ating balitang probinsya, lokal na produksyon ng sinulid, mas mataas na ang halaga dahil sa Yarn Production Center sa lalawigan ng Ilocos Norte. Para sa kabuang detalye ng balitang yan, narito ang ulat ni Rani Dorilag mula Radyo Pilipinas Lawag.
1: Iti panagbaligi ti lokal gobyerno iti Iliti Vindar ket parte iti kalikagom ti Department of Science and Technology Region 1 nga siglat Fast, Smart, Innovative ken Resilient Regional Development. Dediti nasaritan Regional Director Teresita Tabaog iti DOST Region 1 iti panakalukat ti Regional Yarn Production and Innovation Center weno RIPIC. Kunana ababen iti pasilidad ket amin na lokal a panait ket mapagbalinen anangat ngato ti kalidad na kinabalbalor gapo kadagiti teknolohiya. Kinupirparan pa ni Dr. Tabaog nga umadado dagiti pasdek negosyo ti agro-uray iti maiparwar nga panait iti Regional Yarn Production and Innovation Center. Mula rito sa Radyo Pilipinas Lawag, ito si Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Rani. Samantala, balita naman sa La Union. Ikalimang anibersaryo ng Bahay Pag-asa sa La Union, tampok sa rehabilitasyon at o tampok ang rehabilitasyon at paghubog sa mga kabataan. Para sa detalye, narito si Albert Kawile ng Radyo Pilipinas Agoo.
3: Rinambakan ti Provincial Government of La Union uno PGLU baben ti Provincial Social Welfare and Development Office ti may kalimang anibersaryo ti Bahay Pag-asa Center sa Jay Baknotan. Kas panangbigbig iti lima atawen a panangitandudo na iti rehabilitasyon, panangiwanwan ken panagduras dagiti agtutubo nga agkasapulan iti naisangsangayan apan nakaaywan. Kabayatan ti selebrasyon na ipaganatget ti napateg nga akam ti Bahay Pag-asa iti panangtulong kadagiti children in conflict with the law, children at risk ken da mapay nga agtutubo nga agkasapulan iti intervensyon tapno makasublida iti komunidad kas responsable nga umili. Sigon kini PSWD Officer Ranilo Ipak ken Assistant Department Head Nicolas Perlas, agtultuloy iti panangpapigsa ti gobyerno provincial kadagiti programa amang ipaay iti guidance support ken rehabilitasyon kadagiti agtutubo. Paset mati programa ti diskusyon may papandi akam ti pamilya iti panangsukog iti nasayat a kababalin ken silk screen printing workshop anairan tamang paado ti paglaingan ti panagbiag dagiti tagap Bahay Pag-asa. Sigon iti PGLU agtalinag ti panggap ti Bahay Pag-asa amang ipay tinamnama, rehabilitasyon ken baro agundaway kadagiti agtutubo ti La Union nga agbali na responsable ken produktibo nga umili. Manipod RP Ago, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Albert mula Luzon, baba naman tayo sa Kabisayaan. School visitation at juvenile delinquency lecture isinagawa ng First Eastern Samar Provincial Mobile Force Company sa isang paaralang sekundarya sa Eastern Samar. Para sa kabuang ulat, narito si Dayan Camplon ng Radyo Pilipinas Borongan.
4: Ang mga personal han First Eastern Samar Provincial Mobile Force Company or First ESPMFC in Malangpuson nga nagbuhat hin school visitation and information campaign durante agin dumarang a First General Assembly han Kanavi National High School ha Eastern Samar. Durante ang kampanya agin parangat han unit and lecture kasumpay han preventing juvenile delinquency through proper guidance and supervision. Paghatag doon ito ng importante nga papel han mga kaganak o guardians hapag hurmah itong maupay nga gawin pamatasan han mga kabatanunan. Ana sabi nga inisyatiban may panuy umapakasug itong pagkakarusan ng Philippine National Police ngan sektoran edukasyon samtang igindudoso itong talwas secure ngan conducive learning environment. Gintatagan doon gihapon itong pagpahitasan hibaruhan mga kag-anak o guardians may unong ang importansya ng aktibo nga pagkikisa sakto nga paggiya ngan responsable nga pagiging kag-anak hapag pugong hito ni juvenile delinquency ngan pagsiguro hiton holistic development hiton kabataan. Tikang Didiya Syudad Han Borongan, Dian Camplon para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Salamat Dayan mula Samar. Baling naman tayo sa Leyte. Department of Public Works and Highway Southern Leyte, pinaigting ang paglilinis ng mga kanal ngayong panahon ng tag-ulan. Si Dalia Orit ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye.
5: Nangandam na ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa declogging activities sa mga bahaon nga lugar nga sakop sa Southern Leyte First District Engineering Office isip kabahin sa kampanya sa gobyerno batok sa pagbaha. Ang maong kalihukan gipatuman pinasubay sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. alang sa paghinlo sa mga waterway sa tibok nasod. Tumong sa declogging ang pagtangtang sa mga basura, lapok ug uban pa nga mga sagabal sa mga kanal aron mapalambo ang agianan sa tubig ug maminusan ang posibilidad sa pagbaha ilabi na sa pagsugod sa ting-uwan. Sumala sa ahensya, magparayon sa mga ilang koordinasyon uban sa mga lokal nga kagamhanan ug uban pa nga ahensya aron mapadayon ang kalimpyo ug maayong kahimtang sa mga agianan sa tubig alang sa kaluwasan ug kaayuhan sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Orit. Para sa Radyo Pilipinas, World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Dalia mula Kabisayaan. Tawid naman tayo sa Mindanao. Pagtutulungan ng Department of Social Welfare and Development Regional Office 10 at Philippine Statistics Authority Regional Office 10, pinalalakas para sa mas maayos na digital identity verification. Si Teza Aureliana Uwano ng Radyo Pilipinas Cagayan de Oro sa detalye.
6: Gipalig-on sa DSWD Field Office 10 o Philippine Statistic Authority Region 10 ang kooperasyon aron mas mapadali ang pagrehistro o paggamit sa PhilSIS o National ID. Kini makatabang aron malikayan ang pagpanglimbong, mawala ang daghang dokumento nga gikinahanglan ug masiguro nga ang tabang makaabot jud sa mga benepisyaryo sa 4Ps, social pension ug AX. Aduna usab sila ipahigayon nga mobile registration teams aron mapaabot bisan ang mga hilit na lugar ug mas sayon kini kanila, mas paspas ug mas sigurado ang serbisyo. Gipahigayon kini kauban si Regional Director Glofelia J. Uayan, lakip na usab ang Regional Director sa Philippine Statistic Authority na si Janet C. Aves. Din kini gisuportahan sa mando sa gobyerno aron mahiusa ang PhilSIS o National ID nga programa sa DSWD. Gikan dini sa Cagayan de Oro City kada sa Teza Aureliana Uwano para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Teza mula Cagayan, baling naman tayo sa Zamboanga. Higit 300 benepisyaryo ng tupad program sa Zamboanga del Norte sumailalim sa Occupational Safety and Health Orientation ng Department of Labor and Employment. Para sa detalye, nagbabalita si Bless Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas Zamboanga.
7: Nakadawat og temporaryong panginabuhian ang 326 ka benepisyaryo gikan sa 21 ka barangay sa Dakbayan sa Dipolog pinaagi sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad program sa Department of Labor and Employment o DOLE. Gipatuman ang maong programa pinaagi sa pakipagtimbayayong sa provincial government sa Zamboanga del Norte o sa Public Employment Service Office o PESO. Sa wala pa ilang deployment, malampusong gipahigayon ang Occupational Safety and Health Orientation diin gihatagan ang mga benepisyaryo og importante nga kahibalo bahin sa kaluwasan og hustong pamaagi sa pagtrabaho aron masiguro ang ilang seguridad atol sa ilang serbisyo. Human sa maong orientasyon, gipahimutang ang mga benepisyaryo sa nagkalain-laing pampublikong eskwelahan sa Dakbayan aron mutabang sa mga kalihukan ug mga buluhaton sa eskwelahan. Isip bayad sa ilang serbisyo ang matag benepisyaryo na kadawat og 464 pesos matag adlaw sulod sa 20 ka adlaw nga adunay kinatibok ang kantidad nga 9280 pesos matag usa. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Eboyan Lamar para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Salamat Bless mula Zamboanga, kabing naman tayo sa Lanao. bagong Department of Justice building itatayo sa Lanao del Norte para ilapit ang hustisya sa mamamayan. Para sa detalye, nagbabalita si Alwidud Bashir ng Radyo Pilipinas Iligan.
8: Opisyal nang gisugdan sa Department of Justice o DOJ ang pagtukod sa usa ka duha ka andana nga multi-million pesos nga justice building sa Tubod, Lanao del Norte. Gipanguluhan ni Justice Secretary Frederick A. Vida ang groundbreaking ceremony uban sa mga opisyal sa lokal nga pagamhanan, hudikatura o kapulisan. Ang proyekto nga kusganong gisuportahan ni First District Representative Imelda Angingi Branza Dimapuro, nagtumong nga mapaduol ang mga legal nga serbisyo ngadto sa mga residente sa Lanao del Norte o sa kasigbit nga mga lugar. Sa mahuman na kini anaa sa mong building ang Office of the Provincial Prosecutor, Public Attorney's Office o PAO o ang Parole and Probation Administration. Aduna usab kini conference room o gubang pangpasilidad aron mas mapalambo ang paghatag sa hustisya. Gipahayag usab ni Governor Muhammad Khalid Gibranza Dimapuro nga ang proyekto makatabang sa pagpaligun sa kalinaw, siguridad o patas na paghatag o hustisya sa probinsya. Gilauman nga mahuman ang pagtukod sulod sa 12 hangto 18 kabulan o mahimong sentro sa mga serbisyo sa DOJ sa Lanao del Norte. Mula sa Iligan City, Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po mga pangunahing balita sa ating mga kapatid na himpilan sa iba't ibang dako ng bansa. Samantala, mula balitang probinsya, tunguhin naman natin ang mga may init na balita sa larangan ng pagninegosyo at kalakalan na ihatid sa atin ni Steph Vicente. Sa pagbabalik po yan ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang paalala.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagkalat sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
14: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
16: Magandang araw, nagbabalik na po ang programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Patuloy ang naitatalang pagbagal ng inflation sa bansa nitong Hunyo ayon kay Philippine Statistics Authority o PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, bumaba sa 6.4% ang inflation mula sa 6.8% noong Mayo. Katumbas na ito ng 4.8% ang average inflation mula Enero hanggang Hunyo at pasok rin sa forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na nasa 6-7%. Paliwanag nito, bunsod ito ng pagbagal ng inflation sa transport, partikular ang produktong petrolyo na gasolina at diesel. Bumagal din ang food inflation o pagtaas sa presyo ng pagkain kabilang ang baboy, bigas at bangus. Nitong Hunyo, naitala rin ang mas mabagal na inflation sa itlog at asukal. Sa Kalakhang Maynila naman, bahagyang bumagal sa 4.9% ang headline inflation mula sa 5% noong Mayo na dahil sa pagbagal ng inflation sa produktong petrolyo at pagkain.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
16: Samantala, inaasahang bibilis ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa ikalawang kalahati ng taon upang maabot ang target ng pamahalaan. Ayon kay Department of Economy Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan, kailangan ng hindi bababa sa 3.7% na paglago sa ikalawa hanggang ikaapat na quarter para makamit ang mababang bahagi ng 3.5 hanggang 4.5% na target range. Ipinaliwanag niya na ang 2.8% na paglago sa unang quarter ay mababa kumpara sa 5.4% noong nakaraang taon at ito na ang pinakamabagal mula noong panahon ng pandemya. Iniugnay ng kalihim ang paghina ng ekonomiya sa mga panloob at panlabas na hamon kabilang ang issue ng katiwalian sa flood control projects at ang tensyon sa gitnang silangan na nagtaas sa presyo ng langis. Dagdag pa niya, maaaring naapektuhan pa rin ang second quarter ng kasagsagan ng hidwaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Gayunpaman, inaasahan ang mas magandang performance ng ekonomiya sa second half ng taon dahil sa mas pinalakas na infrastructure projects at paggastos ng pamahalaan kasabay ng pagkamit ng Pilipinas ng upper middle income country status.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
16: Sa iba pang mga ulat, sinabi naman ni Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Governor Eli Remolona Jr. na kaya pang saluhin ng ekonomiya ng bansa ang panibagong pagtaas sa interest rate kung kinakailangan. Ayon sa kanya, nananatiling matatag ang kalagayan ng ekonomiya kahit may dagdag na paghihigpit sa monetary policy. Nitong nakaraang buwan, itinaas ng Monetary Board ang pangunahing policy rate ng 25 basis points dahil sa patuloy na pagtaas ng inflation na dulot ng mahal na langis at pataba sa pandaigdigang merkado. Dahil dito, umabot na sa 4.75% ang target reverse repurchase rate habang itinaas din ang overnight deposit at lending rate sa 4.25% at 5.25%. Iginiit ni Remolona na patuloy ng lalakas ng ekonomiya ang pagiging upper middle income country ng Pilipinas at ang tuloy-tuloy na paglago nito sa mga nakaraang taon. Dagdag pa niya, mahalagang maipagpatuloy ang mga positibong pundasyong ito habang pinabababa ang antas ng kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay dito sa bansa.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
16: Samantala, lumagda ang pamahalaan ng Pilipinas at ang Kingdom of Denmark sa isang Memorandum of Understanding o MOU upang palakasin ang kooperasyon sa pananalapi at kaunlaran. Ayon sa Department of Finance, ang kasunduang nilagdaan noong Hunyo 29 ay magsisilbing balangkas para mapalalim ang ugnayan ng dalawang bansa at makapaglaan ng pondo para sa mga pangunahing programang pangkaunlaran ng Pilipinas. Pinaunahan ni Finance Secretary Frederick Go at Danish Ambassador Franz Michael Scholl Melbin ang ceremonial signing ng nasabing kasunduan. Saklaw ng MOU ang iba't ibang sektor tulad ng infrastructure, renewable energy, climate action, maritime development, transportasyon at agrikultura. Layon din itong magbukas ng mga oportunidad para sa concessional at blended financing upang masuportahan ang mga proyektong magpapalakas sa climate resilience, konektibidad at pangmatagalang paglago ng ekonomiya. Bahagi rin ang kasunduang ito ng pagdiriwang ng 80th anibersaryo ng ugnayang diplomatiko ng Pilipinas at Denmark.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
16: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito na ang palitan ng salapi ngayong araw, Hulyo 7, 2026. Ang US dollar ay nasa 61 pesos and 52 centavos habang nanatili sa 38 centavos ang halaga ng Japanese yen. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 pesos and 62 centavos habang nasa 4 centavos pa rin ang South Korean won. Nasa 9 pesos and 6 centavos naman ang Chinese yuan habang nasa 7 pesos and 84 centavos naman ang Hong Kong dollar. Ang British pound ay katumbas ng 82 pesos and 39 centavos habang nasa 70 pesos and 42 centavos naman ang euro. Nasa 43 pesos and 31 centavos naman ang Canadian dollar habang ang Saudi Arabian real naman ay nasa 16 pesos and 38 centavos.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
16: At dito na po nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Ako po ang inilingkod, Steph Vicente, para sa Radyo Pilipinas World Service. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid sa atin ni Leo Magpayo sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon, makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
17: Alagang Amasu mula sa Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Hatid ay kaalaman tungkol sa mga serbisyo para sa ating mga seafarers. Tatalakay sa kanilang mga benepisyo at karapatan. Pag-uusapan ang kanilang kalagayan at ilalatag ang iba pang mahahalagang programa na bunga ng pagtutulungan ng pamahalaan at iba't ibang ahensya. Alagang Amasu kasama si Camille Simbulan tuwing Sabado dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang sports balita. Nagwakas ang makasaysayang kampanya ni Alex Ayala sa Wimbledon matapos siyang talunin ni Jasmine Paolini ng Italy sa fourth round, 6-4, 4-6 at 6-3 sa isang matinding laban sa London. Sinubukan ni Ayala na makapasok sa kauna-unahang Grand Slam quarterfinal ng isang Pilipino mula pa noong 1953, ngunit nauna nang umusad si Paolini patungo sa huling walo. Nagbigay ng matinding hamon si Ayala lalo na sa second set kung saan pinersa niya ang decider. Sa huling set, nagpalitan sila ng holds hanggang sa lumamang si Paolini at tuluyang makuha ang panalo. Sa kabila ng pagkatalo, mananatiling makasaysayan ang kampanya ni Ayala kabilang ang kanyang malaking upset laban sa defending champion na si Iga Swiatek sa third round, ang tagumpay na nagdala sa kanya sa pinakamalalim na yugto ng isang Grand Slam sa kanyang karera.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: Nanlamig sa simula ang Gilas Pilipinas at doon na bumagsak ang laban matapos silang padapain ng host Australia 92-49 sa RAC Arena sa Perth sa pagtatapos ng third window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pantay pa ang laban sa unang minuto, tabla sa 8-all bago kumawala ang Boomers sa isang 23-4 na pag-arangkada na naglatag ng malaking kalamangan at hindi na nila binitawan hanggang dulo. Umabot pa sa 33-12 ang abante ng Australia matapos ang unang yugto. Nagawa pang pigilan ng Gilas ang opensa ng Boomers sa second quarter pero mabilis ding nakabalik ang Australia sa rhythm o ritmo at tuluyang lumayo. Walang Gilas player ang umabot sa double figures. Pinakamahusay si Junmar Fajardo na may 8 puntos, 8 rebounds, 3 assists at 2 blocks. Siyam ang naitala ni Dwight Ramos pero hirap sa 3 habang si Kevin Kiambao na nagpasiklab sa simula ay natigil sa 8 puntos. 7 puntos ang ibinigay ni Juan Gomez de Liano habang nagbigay ng lakas si Mike Phillips sa kanyang 6 na puntos at 12 rebounds.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: Nagpakitang gila si Filipino pole vaulter at Olympian EJ Obiena sa Fly Athens Tournament sa Greece kung saan nagtala siya ng season best na 5.81 meters ngunit nagtapos sa ika-apat na pwesto matapos maungusan sa countback. Nalampasan ni Obiena ang dati niyang season best na 5.78 meters at muling bumalik sa 5.8 meter plus range ang unas o unang beses mula noong Setyembre ng nakarang taon. Masaya niyang ibinahagi sa social media ang milestone at pinuri ang natatanging venue sa harap ng Panathinaik Stadium. Nakakuha ng gintong medalya si Christopher Nielsen ng Estados Unidos habang si Thibaut Collier ng France ang pumangalawa matapos pareho nilang malampasan ang 5.91 meters. Sa 5.81 meters, 5 ang nagtabla kabilang si Obiena, Paris 2024 bronze medalist Emmanuel Carrales, Menno Vlund, Ersu Sasma at Baptiste Thierry. Bumagsak si Obiena sa ika-apat na pwesto matapos ang countback habang si Carrales ang nakakuha ng bronze. Sa kabila nito, positibo ang direksyon ng kampanya ni Obiena na patuloy na naghahanda para sa susunod niyang mga kompetisyon.

0: Da pa ng University of the Philippines ang De La Salle University 98-69 sa 19th Phil Oil Eco Oil Preseason Cup na ginanap sa Phil Oil Eco Oil Center sa San Juan. Nanatiling walang talo ang Fighting Maroons sa 5 laro, tampok ang 13 puntos at 6 na rebounds ni VJ Pre sa rematch ng UAAP Season 88 Finals. Pinangunahan ni Francis Nyoroka ang UP sa 16 na puntos habang nagdagdag si Chico Briones ng 14. Umiskor ang Maroons ng 40 of 82 mula sa field kumpara sa 21 of 58 ng La Salle. Lumamang pa ang UP ng hanggang 36 na puntos bunsod ng matibay na rebounding at mas maraming shot attempts. Tatapusin ng UP ang elimination round kontra Far Eastern University bago pumasok sa crossover quarterfinals, dala ang momentum na nag-iwan sa La Salle na naghahanap ng sagot. Nagtapos ang Green Archers sa 4-2 record. Nanguna si Jacob Cortez na may 20 puntos, 9 na rebounds at 2 assists, ngunit nagkaroon ng 8 turnovers. Pinakinabangan ng UP ang mga ito, kumamada ng 28 puntos mula sa turnovers at 21 fast break points.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong Sports Balita, magbubukas ang Premier Volleyball League o PVL on Tour sa Miyerkules sa Iligan City, Isabela, tampok ang 4 na top clubs sa unang doubleheader ng 7 stop na preseason tour. Susunod ang mga leg sa Batangas, Vigan City, Polomolok, Santiago City, Lanao del Norte at magtatapos sa Agosto 22 sa isang lalawigang iaanunsyo pa. Layunin ng tour na dalhin ang PVL sa iba't ibang rehiyon habang pinaghahandaan ng mga koponan ang bagong season. May dagdag na pabuya ang bawat laro, 100,000 piso para sa mananalo at 50,000 piso para sa matatalo. May mandatory playing time rule din. Lahat ng 14 na players ng bawat koponan ay kailangang makalaro bago matapos ang second set na may minimum na 3 rallies bawat isa. Pagkatapos nito, may full lineup discretion ang coaches. Hindi papayagang maglaro ang mga atleta na nasa official national team delegation o may naka-schedule na commitments. Babalik din ang Premier Ball, ang special 2-point rally na pwedeng i-activate isang beses bawat set. Ngunit hindi pwedeng gamitin para manalo ng set at limitado lamang hanggang 22 puntos o 12 puntos kung aabutin ng 5th set.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, magbabalik po si Win Peñano pagkatapos ng ilang paalala.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
5: Salamat Leo para sa ating sports balita ngayong araw. Mga kababayan, sumapit na po tayo sa pagtatapos ng ating palatuntunan sa araw na ito, pero bago po tayo tuluyang mamaalam, pasalamatan muna natin ang ating mga nakasama sa pagbabalita. Kay Steph Vicente para sa Balitang Negosyo at Kalakalan, kay Leo Magpayo para sa Balitang Pampalakasan, sa mga nakasama nating reporter na nagulat mula Luzon hanggang Mindanao, sa production side kanila Drizzle Nanyong at Jay Arevalo, sa ating mga kasama sa Master Control na sila Mila Junela, Susan Aison, Hiro Lucero at JP Lumuntad at Anthony Pimentel, at sa aming station manager na si Ginoong Ray Sampang. Sumayon niyo po ang mga mainit na balita sa araw na ito. Ako po muli si Win Peña. Si Win Peñano, naway manatili po tayong malusog at ligtas at pagpalain po tayong lahat.
1: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon.
4: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang platforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
6: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang episode ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin natin ang buong Global na Tayo team mula po sa ating production side. Ang ating executive producer for today, Ms. Stephanie Vicente. Kasama rin na po si Ginoong Jay Arevalo. Sa Master Control, kasama naman natin si Ms. Susan Aison at sa Wirecast si JP. Kami po ay napapakinggan at napapanood nyo live sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin po sa ating YouTube channel. Sa ating YouTube channel, type nyo lamang po sa inyong mga browser, Radyo Pilipinas World Service. And of course, napapakinggan din po tayo sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, pwede nyo po kami mapakinggan ang mga programa dito sa ating himpilan. I-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app. At ngayong araw pong ito, muli po kami maghahatid sa inyo ng mga mahalagang kaganapan at mahalagang balita, mga mahalagang panayam, ano po, para makapagbigay po sa inyo ng impormasyon at gabay. Pero bago tayo dumako sa ating unang yugto ng ating programa, yung ating mga kababayan dito sa may bahagi ng Region 1, bahagi ng Batanes, bahagi po ng western seaboard ng ating Pilipinas, pinaghahanda na po kayo ng Pangulo, lalo na yung mga local government units, yung mga government agencies na may concern pagdating po sa paniniguro ng kaligtasan ng ating mga kababayan tulad ng NDRRMC, ng Office of Civil Defense, ng DSWD, ng Department of Health at mga local government units na concerned dahil po sa super typhoon na si Bobby. Okay, nanalasa na po si Bobby sa Marianas Island, sa Rota, sa Guam. O, natapos na siya doon. Papunta na po siya sa Philippine Sea. Papasok na po siya sa ating Philippine Area of Responsibility ayon sa ating Weather Bureau sa PAGASA. Inaasahan po na mamayang gabi o bukas ng madaling araw ay makakapasok na siya sa Philippine Area of Responsibility. Super typhoon po ito si Bobby. Kapag pumasok ito sa ating Philippine Area of Responsibility, tatawagin itong Inday. Hindi po yung Inday na nakasalang sa impeachment trial. Inday po yung super typhoon pangalan. O, ginagawa po kasing ano ngayon yan, memes tsaka mga biro para dalawang Inday. Pero anyway, seriously speaking, maganda po tayo. Let's take heed sa direktiba ng Pangulo sa mga iba't ibang mga government agencies. National man yan o local, basta may kinalaman sa paghahanda sa epekto ng super typhoon na si Bobby o Inday once na pumasok na po ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Alright, itong unang bahagi ng ating panayam, napaka-importante po nito sapagkat simula pa po nung tumama o lumala yung sitwasyon sa Middle East sa pagitan ng US at Iran. Isa na po talaga sa nagiging sanhi ng pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin, paghina ng global economy, nakakaapekto na rin sa iba't ibang mga ekonomiya ng iba't ibang bansa, including the Philippines. Okay. Eh, ito pong langis, diba? Oil. Alright? Pero ngayong medyo humuhupa ng sitwasyon doon, meron namang lumalabas ngayon na issue o suliranin na involved pa rin ang langis. Ano yun? Ito po yung tinatawag na hoarding. Oil hoarding. Ano bang ibig sabihin ng oil hoarding? Ano ba ibig sabihin niya sa Tagalog? Diba? Dapat malaman natin yan. At paano ba nangyayari ang oil hoarding? At anong ginagawa ng gobyerno para matugunan yung problema ng oil hoarding na yan? At siguro ang isa sa mga itatanong ko dyan, kailan masasabi na ang oil hoarding ay maituturing na isa ng economic sabotage? Kasi po nung June 2, nagkaroon po ng Senate Committee hearing or meeting sa Senado sa ilalim ng Senate Committee on Energy. Ang chairman po niyan ay si Chairman Senator Erwin Tulfo at nandoon po ang Department of Energy at sinagot yung mga katanungan tungkol dito sa nakikitang problema ng oil hoarding. Pero para sagutin at magbigay ng mas karagdagang detalye at mas malawak na perspektibo sa usaping ito, kasama po natin ngayon si Director Rino Abad. Si Director Rino Abad po ang siya ang Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Magandang umaga po, Director Rino Abad, at welcome back sa ating Himpilang Radyo Pilipinas World Service.
7: Magandang umaga sa ating programa at sa ating mga kababayan po.
6: Maraming salamat po, Director Abad, sa pagpapaunlak po ninyo sa ating programa. Well, Director Rino, siguro to put things in context, para lang maintindihan ng ating mga kababayan, ano po ba ang sabi nating layman's term o sa wikang Tagalog? Ano bang ibig sabihin nitong oil hoarding? Kasi madalas narinig natin rice hoarding, 'di ba? Mga agricultural hoarding. Pero ano itong oil hoarding?
7: Para sa for now ano yung common understanding natin, iyan ho yung sa side ng mga trader, yan ay masasabing unjustifiable refusal to sell. Mm-hmm. So ibig sabihin, ayaw mo benta na mayroon ka manamang inventory. Doon naman sa side ng consumer, yung pagbibili ng sobra-sobra na halatado namang hindi mo kailangan under your regular requirements. Mm-hmm. And therefore, nag-i-imbak ka. So ito yung dalawang side of the hoarding, no, yung sa side ng nagbebenta at sa side ng bumibili.
6: Alright. So sa side ng nagbebenta o yung sabihin na natin mga oil companies o mga traders, ano po, Director Abad, ayaw nilang magbenta bagamat meron silang inventory o supply.
7: Correct.
6: Sa panig naman ng consumer, ng individual, yung bumibili siya ng higit pa sa kanyang pangangailangan. Tama po ba yon?
7: Oh, tama po.
6: Ayun, okay. Alright, pero nagkaroon kayo ng meeting noong June 2, correct me if I'm wrong, Director Abad. June 2, nagkaroon ng meeting ng Senate Committee hearing sa Senate Committee on Energy, ang chairman si Senator Erwin Tulfo, at naitanong itong oil hoarding na ito. Gano'n ba kalala ang oil hoarding ngayon dito sa bansa natin, Director Abad?
7: Kung normal ho ang supply at sa dami ho, kasi deregulated ho tayo, at sa dami ho ng supplier, hindi ho namin nakikita yung malalang sitwasyon ng hoarding.
6: Mm-hmm.
7: In other words, wala hong incentive kasi na mag-ipon ka ng inventory para hindi mo maibenta, lalo na at the gasoline station level, mga 2 to 3 days lang yung supply na yan. So anong binabantayan mo?
6: Mm-hmm.
7: Parang walang rason dun sa economics, kasi this is all about economics, para kumita, no? Ba't mo naman titinggahin, sweldo ka ng sweldo, lahat na lang ng kuryente, lahat ng gastusin mo sa pang-araw-araw, pero wala kang ibebenta ni isang litrong fuel sa buong araw na yon. Parang hindi siya logical, no? It becomes logical kung mayroong supply shortage. Kaya doon sa pinopropose nga ng lalo na ng DOE ay kung may mga national energy emergency or national emergency or national calamity, dapat mayroong kakayahan ang government na mag-impose ng hoarding penalty. Dahil dito may incentive yung negosyante na mag-hoard. Kasi gusto niya mag-ipon at suluhin, halimbawa, yung pagbebenta sa lugar kung magkakaroon na ng kakulangan at pipresyohan na niya ng malaki. Kasi in the end, kaya naman siya nag-ipon ng sobra-sobra para masulo niyang pagbenta, mas mataas na presyo. Hindi naman eventually ang hoarding ay tataguin lang. Ibebenta. Okay. Nga lang, mas malaking presyo.
6: Ibebenta niya sa mas mataas. Parang minamanipulate niya yung presyo.
7: Yes.
6: Yun.
7: Yes. So yan ho ang nangyayari pag marami ho, normal ang circumstance, sitwasyon, gaya ngayon, wala at ho tayong pangamba, no? Dahil it doesn't make sense economically sa mga negosyanteng ito sa oil na mag-hoarding sila para ano, wala ka namang... Oo, pag mag-increase ka ng price, marami kasing open na gasolinan, eh lilipat lang yung mga tao.
6: Yes.
7: At saka pag hindi ka naman reliable, kung ako naman, ayoko nang dumaan dyan kasi waste of time. Palaging minsan sarado, minsan open. So nakakawalang gana. Yung mga lugar like may kalamidad, yun gusto ho natin mabantayan yun kasi doon ho minsan na nagkakaroon ng mga ganyang mga pag-iisip, no, na makakuha ng mas malaking presyo by controlling the supply.
6: Yung bang ano, sinasamantala na nila, Director Rino, na lugmok na nga, dapa na nga, pagsasamantalahan pa. Parang ganun.
7: Yun ho ang ayaw sana nating mangyari. But in any case, mas maganda na ho nakaredy yung batas kaysa wala.
6: And then speaking of the law, speaking of batas, batay po sa naging hearing ng Senate Committee on Energy, lumalabas po na limitado ang kapangyarihan ng DOE para habulin o ma-penalize sa mga kumpanya, traders, o maging private individuals na nag-hoard o nag-i-imbak ng langis, lalo na sa usapin ng pricing at inventaryo. Siguro hindi naman siguro masyadong hindi limitado, hindi ibig sabihin may powers ang DOE pero hindi siya ganong kalawak, ano? Bakit po limitado lamang kapangyarihan ng DOE sa paglaban sa ganitong hoarding ng langis?
7: Well, kasi yung bawat state of national energy emergency, do ini-invoke ng presidente yung emergency power kasi that will be the trigger to set aside yung oil deregulation. You need the declaration ng presidente. Kaya lang, if the law itself, kasi sabi naman ng declaration ni Presidente, gawin mo ang nararapat DOE. Eh siyempre, hahanapin mo yung mga powers mo during that time na ini-invoke na ni Presidente yung emergency power. Eh nandun naman sa older regulation, napaka-generic. Sabi lang niya, there's a power to take over or direct the operation. Ginamit din namin yun. Kaya lang, this time, sa experience namin nitong nakaraang crisis, nilista namin talaga yung mga ginawa na mga effective. At doon na dinitali na namin para magkaroon ng laman yung tinatawag na temporarily direct the operation of the oil industry, meaning this is an exception to the operation ng oil deregulation during crisis, during emergency na declared ng presidente. I-invoke natin yung emergency power. Ito na ho, dinitali lang ho, at isa yan sa na-identify.
6: Alright. Kasi if I'm correct, Director Abad, nabanggit sa committee hearing na kinakailangan pa, in case na ipapatupad ninyo ang batas tungkol dito, may sinasabi na kailangan pa dumaan sa PNP, kailangan pa dumaan sa ibang mga government agencies bago maipatupad ng DOE yung talagang batas tungkol dito. Ito ba yung nakikita natin isa sa mga dahilan kung bakit medyo limitado ang ang powers ng DOE tungkol dito? Kasi unang-una, liberalized na yung market ng oil industry. So, ganun ba talaga nangyayari? O ito yung mga pinapanukala niyong ikang ma-streamline na, hindi na kinakailangan dumaan sa police, sa PNP, hindi na kinakailangan dumaan sa DTI or anong pamang government agency bago nyo maipatupad yung dapat ipatupad ng DOE patungkol dito sa mga ganitong oil hoarding?
7: Well, ang ini-strengthen ho dyan yung specific power no ng during the emergencies. Pero yung mga usapin na yan, mabilis naman ho yan magawa dun sa IRR. Kasi kung isusulat sa batas nga na with the assistance of the law enforcement agencies, mas madidetalye na lang ho yan dun sa implementing rules and regulations. So tama ho kayo. Ang problema nga ho ng DOE nga lang, kasi when you do a case build-up, hindi ho expertise ng DOE yung pagre-raid, yung pag-a-apply ng surveillance. So kaya kakailanganin ho talaga natin yung tulong ng mga law enforcement agencies na mas kabisado yung ganitong operation. So, at doon sila nakakatulong.
6: So, Director Abad, we need to amend ang oil deregulation law.
7: I-amend natin to reinforce the details.
6: Mm-hmm.
7: Kasi yung hindi naman kami kinulang, no? Trinay namin igawin through directives. Pero, of course, we don't want to guessing later on pag may ganitong crisis ulit na kung ano yung dapat gawin at hindi pa dapat gawin, ilatag na ho natin para mabilis na ho yung mga susunod na generation of public officials sa department at sa mga law enforcement agencies na mag-implement ng mga kaukulang action pag naulit-ulit itong ganitong crisis.
6: Okay. Kasi very, very touchy yung issue ng pag-amenda sa oil deregulation law. It's been marami na, ito alam na rin siguro ni Director Dino Abado, marami na pagkakataon na in-attempt na maamyendahan ng oil deregulation law. Pero hindi nagpo-push through. Siguro dahil sa paglalabi na rin ng ilang mga oil companies. Dahil siyempre, ang gusto nila, liberalize ang market. So, don't you see any problems on this? Maski nasabi natin nilalatag na po ninyo sa DOE itong mga ganitong klase ng pag-amyenda for the future. Pero do you see it being approved or being ikang applied itong mga pag-amyenda na ito?
7: Well, sa political will ho yan, ano, naalala ko, tama ho yung sinabi nyo, yung sa LPG Industry Regulation Act, nangyari ho yung unang pag-attempt bago napasa ay umabot ng 20 years. But ultimately napasa ho at na-strengthen natin yung power ng DOE at other agencies para mas mapasunod yung industry sa malinis na kalakalan ng LPG. Umabot din ho ng 20 years, pero nagawa din. So kung hindi man magawa ngayon, itutuloy na lang ho natin palagi yung proposal na yan sa mga susunod na mga administration at sa susunod na Congress. Hmm. Pero ang maganda ho dyan, kung hindi man yan mapasa, idadaan na lang ho namin doon sa tinatawag na contingency plan. Kasi nandyan na ho din yan sa mga contingency plan namin. Eh.
6: Mm-hmm.
7: So kung hindi ma-reflect doon sa law, gagamitin na lang ho namin talaga yung nandyan na ngayon na power. This is the power to direct the operation during national emergencies.
6: Yeah.
7: Yun na lang kung palagi kaming gagawin. Pero anyway, nakalatag na rin naman yung detalye dun sa oil contingency plan ng DOE.
6: And speaking of mga crisis na pwedeng sabihin natin magamit lalo itong pagbabantay sa oil hoarding. Itong recent na Middle East crisis. Kung meron po kayong datos, so would you know kung ilang mga kumpanya ng langis o ilang mga individual Pilipinos ang napatunayang nag-hoard ng langis?
7: Well, mayroon lang hong isang kaso talaga na kasi ang sa oil industry naman, nakita naman natin na nung inalaw natin sila mag mag-recover ng saktong price. At pinanindigan naman ng DOE na kailangan nila yung ganong scheme of pricing. Wala na, nawala rin ho ang incentive nila na mag-hoard eh. Okay. Kasi they can price it on a weekly adjustment basis. So, bakit ka naman magtetenga? Again, ang kalaban mo dyan, tinetenga mo yung sarili mo. So, nawala ho yun. Wala kaming pangamba dun sa side na yun kasi economics is against anyone on the trader side na mag-hoard. Meron lang kaming nahuling isa at nagawa naman itong kaagad ng solusyon. Nung isang buyer na nagtayo talaga ng storage tank sa kanyang shop.
8: Okay.
7: At alam nyo naman ito, na-report ito eh. Yun ho ang nakasuhan. At true enough, may kaso na ho yan at ongoing naman ang kaso. Ayan lang ho talaga ang glaring, no? Kasi ang iba nun, sinasaway na lang. Because of the understanding din na may pangamba, yung normal na consumer na nagdadala po ng mga container, dahil sa pangamba niya sa kanyang sariling pangangailangan.
8: Yes,
7: which, inintindi na lang, kaya tumulong ang PNP para sabayin doon sa gasoline station level na wag naman ganyan. Pero not to the extent na umabot talaga sa lahat na lang sila kakasuhan. Kawawa din naman ang ating mga kababayan. But yung talagang intentional na magpapagawa ka ng tanki, magpapadeliver ka dahil hindi pa natin sigurado at that time kung magkakaroon ng mga ban ng export ang China. Talagang ibang usapan ho yun. Kaya natuloy ho yun sa kaso.
8: Oh, para naalala ko yan, Director Rino, lalo nung kasagsagan ng kasagsagan nito ng yung sobrang taas ng presyo dahil nga sa Middle East conflict. Laman din ng mga balita yan araw-araw noon, mga panahon na yon, no? May mga gasoline station na biglang nagsasara, no? Biglang hindi nag-ooperate tapos the next day mag-ooperate. Tapos meron ngang mga individuals, meron pa ngang ibang mga farmers na medyo nasita dahil marami may mga dala. Pero at the end of the day, pinayagan din naman sila. Dahil nga ang epekto nun, di ba sa kabuhayan eh, kabuhayan ng individual yun eh. Kabuhayan niya nakasalalay.
7: Kasi kung during crisis, magsasara at magsasara tayo ng gasolinahan, di lalo tayong nagka-problema.
8: Mm-hmm.
7: Napaka-

0: yung 33 million a day natin biglang mawawala Tuesday or Wednesday of this week, biglang mawala, magsara lahat ang Shell or ang Petron or Caltex or Phoenix. Parang masyado hong glaring pag ganun ho. Medyo mabilis ho kaagad ma-identify yan.
1: Okay.
0: So again, normal circumstance ng sitwasyon natin, wala ho talaga kaming nakikita at na-experience ever since sa 1998 po, wala pong ganun na halatado talagang economic sabotage na nga, ika nga ang tawag. But during crisis, at minsan lang kasi nangyari ito since 1970s, ngayon lang uli nangyari ito eh. Mm-hmm. Kaya ito lang ho talagang binabantayan natin na hopefully another 30 years bago mangyari uli ito. Ang worst case scenario binabantayan natin would be a repeat of the Persian Gulf or a conflict in the Taiwan Strait. Ano?
1: Yun.
0: Yun ho ang medyo, well, it seldom happen, but when it happen, kailangan ho nakaredy tayo. Yun lang naman ho, kasi under normal circumstance, wala ho talagang economics eh. Walang incentive ho talaga na. Para bang ang oil company, kukuha lang ng bato pamukpok sa ulo niya kung gagawin niya yan under normal circumstances. Pero kung may mga ganyang crisis, medyo mayroon siyang nakikitang anggulo na kumita. At despite the risk, kaya tinataasan natin yung risk, yung batas na hindi na lang niya gawin. Yun naman, yan ho ang binabantayan ho natin.
1: Ayun. Alright. And with that, Director Rino Abad, maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin. Unless meron pa ho akong mga impormasyon na o mga tanong na sa tingin po niyo yung mahalaga upang maiparating natin sa ating mga kababayan, hingin po dito sa ating pinag-uusapan. Go ahead po, Director Abad.
0: Well, ang isang programa ho lang ho ng government ngayon na tuloy-tuloy na pinamimigay, no, ay yung 10 peso discount per liter ng diesel for PUJs and UV Express. Huwag ho niyong kalimutan, dumadami na ho ang ating around 240 million na ho for the 12 weeks ng implementation at nag-average na ho tayo ng 25, I think, million per week of distribution. 80,000 vehicles, unique vehicles have availed. Sana umingkris pa ho ito ng hanggang 100, kasi mga 100 plus, 140,000 ang registered nating PUJ and UV Express vehicles. Sana maabot ho tayo kahit naman lang makaabot pa yan ng 100,000 before it ends, no?
1: Yes.
0: May initial end na pinag-uusapan dyan, depending on the budget. Pero for now, tuloy-tuloy pa ho yan at sana tumuloy na lang ho at dumami pa yung mag-avail. Yun lang right. Naman. Sayang din naman kasi ang 10 peso per liter na discount for diesel.
1: Malaking halaga na rin po yun pa pag inipon-ipon mo sa araw-araw yung halaga na yan. Anyway, speaking of pump prices, may dagdag bawas ngayong araw na to, no po, Director Rino Abad?
0: Ah, opo. Kasi medyo alanganin, no, yung ating gasoline. Ang range natin is from rollback of 1.75 to an increase of 0.25. Naka-ratio ito with a 2 peso range, no? Ang diesel, 1.57 to 3.57. And then the kerosene is 1.70 to 3.70 peso per liter. So naka-range ito ng 2 peso. For the choice of the gasoline station, pasok sila sa range. Bahala na sila mag-compete on the ground.
1: Okay.
0: Basta huwag silang susobra doon sa mga highest range, pwede pa sila bumaba.
1: Yun lang ang kagandahan, Director Abad, ano, para sa isang liberalized oil market. Pwede talaga silang mag-compete sa price level. Pwede silang magpapabaan, magpataas at pababaan ng presyo. Pero hanggat hindi sila lumalagpas doon sa threshold, at least may malaking choices, maraming choices ang mga consumer.
0: Well, ang before the crisis, ano, yung 55 peso natin na price, pump price, 55 to 65. May tax pa ho yan ng excise na 6 peso na excise tax at value added tax at 12%. Sabihin na lang nating mga almost 20% of that will be goes to taxes. Number 5 ho tayo to number 6 na pinakamahal among ASEAN countries. May tax na nga tayo. How paano pa kung wala gaya ng ibang bansa na nagsa-subsidize pa? Talagang napakaganda ho ang sa akin for now. Napakaganda ho ang sitwasyon natin. We are flexible enough to avail of the competitive price na hindi nangyayari sa ibang bansa dahil kontrolado sila, subsidized sila, walang magawa ang gobyerno. Pero dito, nagagawa natin yung competition on the ground. But at the same time, we were able to respond during the crisis through the emergency power. Ngayon, ini-improve pa ho natin yung batas na yan. Okay. I think mabilis tayong mag-increase, mabilis tayong mag-decrease, but the flexibility is there. At na nagagamit natin ang power ng government at ang power ng liberalized regime sa mga moment na kailangan natin ang flexibility ng mga yan.
1: With that, Director Abad, maraming salamat po for this very informative na discussion on the matters being discussed. Thank you very much, Director Abad.
0: Magandang umaga uli sa lahat.
1: Ang ating pong Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, Director Rino Abad. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
9: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
10: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. At sa ikalawang bahagi ng ating programa, tuloy pa rin tayo sa pagtutok dito sa impeachment trial, the historic impeachment trial. Bakit historic? Kasi ito po unang pagkakataon na isasalang sa impeachment trial ang isang Vice President ng Pilipinas, Vice President Sara Duterte. Matagal-tagal din pong inintay itong unang araw ng impeachment trial na ito dyan po sa Senado, kung saan Senator Judges na po ang ating mga senador kahapon. Alright? At nasa linya po natin ang komunikasyon ngayon to take his views on this. Walang iba kundi si Attorney Domingo Egon Cayosa, ang ating constitutional law expert. Maganda umaga po, Attorney Cayosa, at welcome back sa Radyo Pilipinas World Service.
11: Good morning, magandang umaga sa ating mga kababayan.
1: Maraming salamat po, Attorney Cayosa, sa pagpapaunlak po niyo muli. Alright, unang-una, ano muna ang naging assessment po ninyo sa unang araw ng impeachment trial sa Senado?
11: So far, maayos naman at mabilis-bilis naman yung pacing. mabigyan naman ng pagkakataon na magsalita, open statement yung magkabilang panig, at yung mga issues o motions na medyo contentious na pakinggan naman yung minority bloc at yung ibang mga senador tungkol sa kanilang kaisipan. At ang maganda dito, napag-desisyonan kaagad yung nakikita natin. Ito yung pinaka-positibo na umaandar na yung impeachment court at mukhang in control naman yung mga namumuni ng Senado, in the sense na hindi pinapabayaang magtagal masyado yung mga argumento. Yung mga iwasan na sana sa ngayon yung mga legal technicalities, yung grandstanding in aid of election or political vested interest, at saka yung mga transparent sila. Alam natin lahat, importante ho yun sa impeachment trial.
1: Alright. Tulad ng mga ilang contentious issues, tulad ng mabanggit po ninyo, Attorney Cayosa, isa na ba doon yung pagkakaluklok kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer, dahil mukhang tinangkang ika-questionin ni Senator Alan Peter Cayetano, tumatay yung Senator Judge, itong motion ni Senator Judge Panfilo Lacson na iupo nga pong presiding officer ng impeachment trial court si Senator Chis Escudero in place of the Senate President. Senate President Win Gatchalian. So, sa tingin niyo po ba naging transparent naman yung proseso na yon? At meron ba kayo nakikitang valid logic doon sa pagharang o attempt na pagharang o pag-question ni Senator Cayetano dito sa pagkakaluklok ni Senator Chis Escudero as presiding officer ng impeachment trial court?
11: Well, isang contentious issue nga ito at pinagdebatehan nila. Ang hindi lang maganda sa unang mga argumento ni Senator Cayetano at yung magkapatid na Cayetano ay pinapalabas nila na nakasaad sa Constitution na kinakailangan ng Senate President ang mag-preside. Kaya maganda rin na nakorek yan ni Senator Pangilinan, kapwa nilang abogado. Babasa mo ang 1987 Constitution, wala naman nakalagay doon na dapat Senate President ang mag-preside. Ang sinasabi lang doon, kung sakasakali ang nasasakdal ang Presidente ng Republika ng Pilipinas, ay ang mag-preside Chief Justice, ang makahukom mga senador. Ito kinopya lang kasi ng, ito din yung mga kahinaan ng ating Constitution, kasi nga kinopya lang ito sa US Constitution
1: Okay.
11: Sa US Constitution, may rason ito. Bakit hindi pwede yung Senate President ang mag-preside pag yung Presidente ng Amerika ang nai-impeach? Kasi ang Senate President o presiding officer ng Senado, Vice President of the United States. So, siyempre, kung ikaw yung Vice President, may interest ka dun sa nai-impeach sa Presidente kasi ikaw ang papalit sa kanya So, unfortunately, kinopya na lang ng ating mga framers yan na wala na sa rason. Okay? So, yun lang ang malinaw. Ang malinaw din sa Constitution nakalagay doon na yung Senado bilang impeachment court, malaya silang gagawa ng sariling rules o procedure ng impeachment court. Poder ko yan. So, hindi naman pinagbabawal ng Constitution na pwede maglagay ng iba pang senador na mamamahala sa impeachment. So, recently, inamyendahan by majority vote ng Senado yung Senate rules, yung mga nakaraang Senate rules at impeachment ay nakalagay doon ang mag-preside Senate President. Inamyendahan yan ng Senado a few months back na sinabi na let's give ourselves a flexibility kung kinakailangan at sa tingin natin nakakabuti, pwede tayo mag-elect among ourselves, not necessarily the President, not necessarily a lawyer para mamahala. Naipasa yan after na-emotion, pinag-usapan, naipasa by major. Ngayon na gagamitin yan, biglang kukwestiyonin naman ni Senator Cayetano at nag-misrepresent pa siya na bawal sa kumain. Wala ako dyan doon. So maganda naman na pinagbigyan silang magsalita, silang magkapatid at iba pa. But eventually, tinuldukan na nila. So lumarga yung impeachment process kasi we should be mindful or vigilant dun sa anumang attempt na i-derail yung o isabotahe yung impeachment court. Kasi nangyari na ko yan sa nakaraan, di ba? Tumakbo pa sa Supreme Court. So, masyadong matagal ng issue na ito. Eh, yung mga issue, yung mga ebidensya, alam na ng taong bayan eh. Nakita na natin yan sa mga public hearings. So ngayon, ang importante, mailarga na yan at mabigyan ng pagkatato ng Vice President yung nasasaklan na, sige, sabihin mo yung rason mo, ano ba ebidensya mo, ano ba yung rason mo. Kasi nga, halos yung mga questions of fact nandyan na eh. May mga dokumento, may signed affidavit, may statements under oath ng mga witnesses, merong mga inside information na galing mismo sa kampo ng Vice President, meron ng report ng AMLAC, BIR, Philippine Statistics Authority, Ombudsman, at iba pa, no? So, yung halos alam na natin yan. So, ang importante, ano ba yaman yung panig ng Vice President? Kasi for the longest time, ina-avoid niya eh. Ina-avoid niya nila yung hearing, pati sa answer nila, parang puro sa technicality. So, at least ngayon, lumalarga na, bantayan natin na wala ng dribble-dribble dito.
1: Yan,
11: lumabas ang pagkagat, ang katotohanan from both sides, yung version nila. At tayo mismo, at yung mga senador, siyempre, representing us, titimbangin na kung ganito ang isang Vice President ay nararapat ba na manatili pa siya sa pwesto o dapat panagutin siya at tanggalin na.
1: Pero, Attorney Cayosa, dito sa first day of trial, di ba, may nagkaroon sila ng mga opening statements, no? Opening, ano nila, yung prosecution at pati yung defense. Eh, sinasabi ng defense sa pamamagitan ng lead counsel ng defense na si Attorney Santos Sison, if I'm not mistaken, eh wala pa naman daw po napapatunayang pagkakasala o ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Do you anong reaction niyo doon?
11: Maganda na nabigyan ng pagkakataon yung prosecution at defense na magbigay ng opening statement. Pero tandaan ko natin, yung opening statement, hindi ho yan ebidensya. Hindi yan argumento eh. Yung parang outline lang nila yung kanilang so maganda na bigyan sila. Pero for anybody to say at this point na manapang ebidensya eh, totoo kasi hindi pa nga nagpresenta ng ebidensya in the impeachment court. Pero kung titignan mo yung mga iba pang mga public forum na kung saan pinalakay yan at kagaya ng impeachment proceeding, nandun din ang media, narinig na natin yung karamihan dyan, nakita na natin yung karamihan dyan. Eh. So it's just a matter of transporting them inside the records of the Senate impeachment court. So, normal din naman yan. Kasi magagaling yung abogado ng depensa, magagaling din naman yung prosecutors, yung iba niyan, kakilala, kaibigan natin. Wala naman tayong mapupuna sa kanilang competence. At sana ko naman, gagawin nila ang kagalingan nila. They'll do their best, pero huwag na nilang masyadong patagalin ito. Kasi interes ng taong bayan na at huwag magtago-tago sa technicalities, sa mga procedural mga details, tumbukin na ho nila ano ho bang katotohanan na pangyayari. At para makahusga ang mga senator judges at ang taong bayan, pag yan ang nangyari o nagawa o pagkukulang o pagkakamali o kasalanan, karapat dapat ba na manatili pa siyang mataas na opisyal ng gobyerno bilang Vice President. Yun ang issue dito eh. Hindi ho naman yung proof beyond reasonable doubt sa criminals o kaya yung preponderance of evidence sa civil case o kaya yung substantial evidence sa administrative case. Sa katunayan, wala ngang naitakdang level of evidence. Oh. So it's yung pagtingin ng ordinaryong mamamayan at mga ang importante, tinitimbang yan na
1: Pero,
11: between yung position at saka yung responsibilidad.
1: Pero Attorney Cayosa, may mga ilang nagsasabi na mukhang itong pagsusole, kasi nagdesisyon na rin na Senate Impeachment Trial Court na isole, ibalik sa BIR, itong BIR box na ito. Hindi ba ito makakaapekto sa mga ipipresent bilang suporta sa ebidensya ng prosecution laban kay Vice President Sara Duterte?
11: Hindi naman, kasi procedural lang yung pagbabalik eh. Hindi naman sinasabi ng impeachment court na hindi pwede yan, bawal yan. ang sinasabi lang ng impeachment court, at tama naman, ito, binigyan nyo sa amin para safekeeping. Pero hindi nyo naman...
1: Mm-hmm. Alright, sige. Medyo balik lang natin sa linya ng komunikasyon. Si Attorney Egon Cayosa, maganda yung paliwanag niya tungkol dito sa naging desisyon ng impeachment trial court na ibalik sa Bureau of Internal Revenue itong BIR box. Sabi nga ng sabi nga ng impeachment trial court, ibalik sa BIR as is yung box. Okay, nagbabalik na po si Attorney Egon. Attorney Cayosa, pasensya na po, naputol po ang linya natin. Ano po? Okay.
11: Ituloy lang natin yung pagbabalik, hindi naman sinasabi na hindi pwedeng ebidensya yan.
1: Mm-hmm.
11: Ang sinasabi lang, iayos lang natin ang proseso.
1: Mm-hmm.
11: Na since hindi nyo naman sinabi na hindi nyo minarkahan, hindi nyo sinabi na yung laman niyan ay ebidensya nyo, di ibalik muna natin sa BIR, huwag galawin.
1: Mm-hmm.
11: O kaya kung gusto ng prosecution na gawing ebidensya yan, di mag-file sila ng motion sa impeachment court na ito mm-hmm. po, ipakuha ninyo kasi ebidensya yan, material and relevant to proving yung mm-hmm. failure to declare salient, unexplained wealth, corruption, etc.
1: Mm-hmm.
11: Ngayon, ang sinasabi nila ng Senado, pwede nyo rin sundin yung proseso ng paggamit ng income tax return. Kasi yung income tax return, yan dokumento ng gobyerno public mm-hmm. record yan.
1: Okay.
11: Kaya lang, para mailabas yan, ang batas sinasabi, ang kailangan may permiso ang presidente. Bakit? Kasi siya yung chief executive, BIR mm-hmm. under Department of Finance,
1: mm-hmm.
11: Department of Finance under the President. So, magpermiso lang kayo sa presidente.
1: Mm-hmm.
11: Pwede rin naman, wala namang rason na hindi pagbibigyan ng presidente kasi mahalagang ebidensya yan material and relevant. So, wala namang halong politik. Ginagawa yan sa ibang kaso mm-hmm. Bakit hindi dito? Dahil vice president.
1: Mm-hmm.
11: Mahalaga nga yan. No? Pangalawa, pwede rin naman mag-motion sila sa impeachment, sasabihin, impeachment court, ito ho, material and relevant, pwede ho ba ipasubpina nyo?
1: Mm-hmm.
11: Kasi isang exception yan na kahit iyan government records at hindi basta-basta sinasa publiko, pwede yan isubpina ng impeachment court. Pwede rin yon.
1: Mm-hmm.
11: O pangatlo, malay natin kung talaga namang walang tinatago si Vice President, yan sinumpa ang IPR under oath. Di siya mismo, sabihin niya, sige, labas natin yan. Yun yung tatlong pamamaraan para
1: yung,
11: maayos na mailabas yan.
1: Yun so, yung nasa isip ko, Attorney Cayosa. Kung talagang, halimbawa, bukal sa loob ng Vice President na humarap sa paglilitis sa impeachment trial at wala silang tinatagong anumang lihim dyan sa BIR box na yan, She could always, voluntarily say na sige, buksan nyo na yan at busisiin nyo hanggat kaya nyo kasi wala naman akong tinatago dyan. Pwedeng ganun. Ano po, Attorney Cayosa?
11: Oh, magandang gawin nyo yun. Kung wala naman siya tinatago, yun usually ang gagawin mo, di ba? Ikaw na mismo, you don't even need to testify. Gagawa ka lang ng written waiver, ilalabas na yan. Mabulat-lat lahat kasi natatalo siya sa public perception kung palagi sinusuppress nila yung mga ebidensya.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
11: Pag kahit hindi nakikita yan, normal lang yung common sense ng taong bayan at kahit sinong hukop. At meron din yung rule sa ebidensya kung sinusuppress mo o kaya pinagbabawala po yung testimonya or yung ebidensya at ayaw mong ilabas yan, malamang hindi pabor sa iyo. Ganun yung logic, common sense. So, matatalo siya sa public perception pag ganyan. So, I don't know the real reason, but hindi nakakatulong sa kanila na palaging hinahadlangan nila yung mga ebidensya.
1: Alright. Siguro, last question ko na lang po for today at Attorney Cayosa. For today, kasi alam ko lagi naman namin kayo nakakasama sa ating programa. And for that, we appreciate it very much. Pero last question for today. May sinabi rin si Senator, si Presiding Officer, Senator Judge Jesus Cudero, parang pinanindigan niya yung number ng bilang ng mga dapat na mga senator o senator judges sa impeachment trial. Mariin niya sinabi 2/3 ng kabuuan or 16 na mga senators. Do you subscribe to this statement mula sa presiding officer, Attorney Cayosa?
11: Yun ho yung kanyang opinion. At ginagalang natin kasi presiding judge. Pero hindi ho pa yan yung final na decision ng impeachment court. at hindi yan yung final interpretation ng Constitution, sapagkat pag-interpretation ng Constitution, ang final say ang Supreme Court. So, hintayin natin na maging hinog ito, may agrabyado at tatakbo for interpretation. Kasi yung sinasabi niya, wala naman sa Constitution. Wala naman yung magic number na 16 dapat yan. Ang sabi na ng Constitution, it should be qualified majority. 2/3 of all the members of Senate.
1: Mm-hmm.
11: So, ang crucial ngayon yan, paano mo i-interpret? Ano yung all members of the Senate? Pag ikaw, siyempre, gusto mo na maibilang yung mga kakampi mo na nakakulong, gusto mo isama sila doon, 24, para kahit hindi makaboto, eh, makakount doon sa negative vote yan.
1: Mm-hmm.
11: But, so that's the very restrictive view. Pero hindi nakasulat yung 16 sa course. Ang espiritu ng Constitution, qualified majority, 2/3. So
1: mm-hmm.
11: ngayon, pwedeng i-argue yan ng kabila. Doon naman sa kabila, sa prosecution, para mas madali makakuha ng 2/3, sasabi nila, yung Constitution of all the members. So, logically naman, kung kami mo mga 2/3 ng hukom, siyempre, ang bibilangin mo lang, yung mga umupo
1: na hukom. Yung present na nandudun lang.
11: Oh, hindi naman pwedeng yung wala dyan, o patay na, o wala na, o kaya nagtatago, o nakakulong, na-disqualify, eh, mabibilang pa. So, that's logical, that's reasonable. Plus, pwedeng isight yung rule na in interpreting the laws and the Constitution, ang gagawin dapat ng hukom is to see to it as much as possible that the law becomes effective, hindi yung maging inutil. Halimbawa, eh kung tuloy-tuloy pa rin nakakasuhan yung iba pang napapangalanan na akusado o suspect sa mga flood control, mess, corruption, at naging 15 na lang ang natirang senador. Halimbawa lang po, ibig ba sabihin wala ng impeachment kasi wala ng 16? Hindi ho ganun ang ibig sabihin ng Constitution. The Constitution is a living document. Pwedeng ma-interpret mo yan, depende sa circumstances. At ang interpretation, hindi para ma-frustrate yung mga processes, kundi para maging effective considering the real spirit and intention. Ang mas mahalaga dito, dahil matatas na opisyal yan, kinakailangan 2/3 vote, hindi yung majority. Yun ang mas importante. At logically naman, pag pinag-uusapan mo yung boto ng hukom, siyempre, asahan mo lang, bibilangin mo lang yung nag-participate. Hindi naman pwede yung wala o yung disqualified. So, either way it can go, but the final arbiter with the Supreme Court, yung sinabi kahapon ng presiding judge, opinion niya yon. Hindi mo final yon. We don't know how it will unfold, but siguro, sinabi yon para wala mo ng gulo.
1: Yeah.
11: Oh, tama na. Dapat huwag muna tayong maantala sa ganyan, eh, yung mga delaying tactics. Tuloy na yan, matay natin. Baka sa pagkatapos ng lahat ng proseso, unanimous na acquitted o unanimous na guilty, hindi walang pinag-usapang hatian ng boto, di ba?
1: Yeah.
11: So, ngayon, theoretical, tagtabi muna sana yan, tumbukin na nila yung katotohanan. Unahin nila yon kesa yung mga ibang mga technicalities na pwede namang ma-resolve by then.
1: Attorney Gayosa, pwede ba isang pahabol na lang, isa na lang? Kasi nag-motion si Senator Jesso, Senator Alan Peter Cayetano na kung maaari, sina Senator Marcoleta, Senator Jinggoy, hindi ko lang alam kung kasama si Senator Bato doon, kung pwedeng mag-participate o at least mag-participate o madala yung presensya nila sa impeachment trial in coordination with other government agencies na holding them, o kaya manood man lang sa monitor. Ano ba, how do you take that? Kasi ako naguguluhan ako doon. Pwede ba yun, Attorney Cayosa?
11: Well, naiintindihan natin si Senator Cayetano at iba pang mga kaalyado ng mga akusado sa pandarambong na nakakulong ngayon o kaya yung nagtatago sa isang warrant of arrest, naintindihan natin na gusto nila mag-participate pa rin sila. So, pero ang problema niya, dinadala niya yung issue sa Senado. Eh, wala nang kapangyarihan ng Senado na gawin yan eh. Kasi even assuming na, sige, pagbigyan ka namin, unanimous, na pwede ho bang manood yan. Eh, kung ayaw ng sandigan bayan,
12: Wala silang magagawa because Senate cannot compel the judiciary to do otherwise. Ang problema ho kasi niyan, ang pangunahin, isa sa pangunahing role ng isang hukom, patas. Sino ka man, anuman kalagayan mo, pareho ang pag-apply ng batas. E pag preventively detained ka because of a non-bailable offense, eh, hindi ka pwedeng lumabas o magkaroon ng video sa loob ng kulungan o kaya tatawagan. Yung ordinaryong criminal nga, small-time criminal, pag preventively detained, wala kang cellphone eh. Bawal ang cellphone doon. So, ngayon dahil senador ka, dahil impeachment court judge ka, iba exception ka, medyo mahirap gawin yan ng judiciary o tanggapin ng taong bayan. Mas maganda pa siguro, tulungan na lang nila si Senador Linggoy, Senator Barcoleta, na kumbinsin ang Sandigan Bayan na kahit yan ang bailable offense, eh mahina naman ang ebidensya, baka pwede silang mag-bail. Yan pa siguro pwede, pero dalhin mo yan sa Sandigan Bayan. Huwag mong idiskurso sa Senado kasi wala nang magagawa ang Senado. Wala na sa kanilang poder ang pansamantalang liberty o yung anong gagawin dun sa mga detained by a lawful order of the court. Nasa judiciary na po yun. Dun nila dalhin. Huwag na sa Senado. Huwag nang patagalin dun sa Senado. Dapat malinaw yan sa kanya. Abogado naman siya.
1: With that, Attorney Cayosa, maraming salamat po. Again, as usual, dito sa napakalalim na usapin natin, your insights and professional ikang perspective on these matters being discussed. Thank you very much, Attorney Cayosa.
12: Maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
1: Ang ating constitutional law expert, walang iba po kundi si Attorney Domingo Egon Cayosa. Ang kanyang naging assessment doon sa unang araw ng impeachment trial sa Senado. Okay, at yung mga ilang mga naging kaganapan doon po sa ikang first day na yan. Okay. Marami-rami rin tayo na pag-usapan, marami-rami tayong nahimay. Thank you very much kay Attorney Domingo Egon Cayosa. We were trying to get Attorney Tolosa kagabi. Si Attorney Tolosa kasi siya yung tumatayong spokesperson ng House Prosecution Panel. Kaya lang for some reason hindi tayo nasagot. Siguro dahil medyo busy talaga ang prosecution ngayon. Dahil ngayong araw na ito, tuloy-tuloy po ang impeachment trial, second day. At ang una pong isasalang dito, napag-usapan na ito kahapon, itong Article 4 ng impeachment trial. Ito na po agad ang isasalang, Article 4 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So, bantayan natin yan, abangan natin yan, panoorin natin yan, pakinggan natin yan, taong bayan, kababayan, sapagkat ang pinag-uusapan po natin dito, integridad sa serbisyo, serbisyo publiko, hindi lang integridad, responsibilidad, accountability, at of course, para malaman natin kung totoo nga ba lahat ng mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Sabi nga nung kanyang defense lawyer na si Attorney Santos Sison, anong sabi niya? A person is not innocent until proven otherwise. Di ba? Tama naman. A person is innocent until proven otherwise. Ibig sabihin innocent, may tuturing pa rin na inosente ang isang tao hangga't hindi mo napapatunayan na siya ay nagkasala nga sa sala na kanyang ginawa. Di ba? At totoo rin yung sinabi ng defense counsel na nasa prosecution ang responsibilidad nakaatang sa balikat ng prosecution ang pagbibigay patunay sa mga aligasyon laban sa vice presidente dito sa impeachment trial na ito. So antabayan po natin 'yan mga kababayan, bantayan natin para po sa ikang kinabukasan na rin ng ating inang bayan para sa ikatatahimik nating lahat para malaman natin ang katotohanan kasi sabi nga truth will set us free. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng lahat ng ating nakaagapay mula sa production hanggang sa master control, ako naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Antabayan na ng mga susunod na programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Antabayan na po ninyo ang ating English Service Program platform. ang ating programang Dateline Malacañang kasama si Leo Magpayo. Again, maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
10: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
13: Alagang Amosu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amosu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
14: Magandang araw po at welcome pong muli sa Alagang Amo Soup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amo Soup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amo Soup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin dito ang mga napapanahong isyu tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers, ang mga modern-day heroes po natin. Siyempre, nagfe-feature din po tayo dito ng mga natatanging inspirational seafarers natin. Ang Alagang Amo Soup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shout out syempre sa mga miyembro po ng Amo Soup at sa lahat ng mga Pilipino at Pilipinang mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
13: Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
14: Welcome po muli sa isa na namang episode ng Alagang Amo Soup. Ang ating episode po ngayon na may temang A Young Seafarer's Voyage of Perseverance and Gratitude. Ating makikilala ang isang young seafarer na nagpapatunay na sa pamamagitan ng sipag, tiyaga at pagkilala sa mga taong naging bahagi ng kanyang tagumpay, posible ang pag-abot ng mga pangarap. Siya ay alumnus ng Maritime Academy of Asia and the Pacific o MAAP at isa sa mga kabataang mandaragat na nagsisilbing inspirasyon sa kanyang henerasyon mula sa pagiging eskolar hanggang sa pagtupad sa kanyang mga pangarap na makapaglayag bilang opisyal ng barko. Ibabahagi niya ang kanyang kwento ng pagsusumikap, sakripisyo at tagumpay. Pakinggan natin ang kanyang inspirasyon at paglalakbay bilang isang young seafarer. Let us all welcome to Alagang Amo Soup, Third Officer Edson R. Lingad. Welcome to Alagang Amo Soup.
15: Thank you ma'am. It's been an honor po.
14: Mm-hmm. Batiin mo naman ang iyong pamilya, ang iyong mga kabaro.
15: Yes, hello. Magandang araw po sa mga nakikinig sa Radyo Pilipinas ito sa Alagang Amo Soup. Sa aking pamilya mula sa Dinalupihan, Bataan. Sa aking mama, papa, kapatid at kuya. Magandang araw po sa inyo lahat.
14: Ayan, maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa imbitasyon namin, Edson. Okay, so let's jump right into our discussion today. Pwede bang ikwento mo lang sa amin no, kung ano yung background mo, ano yung naging motivation mo para mag-pursue ng isang maritime career?
15: So, ayun po, I've graduated po sa Maritime Academy of Asia and the Pacific class 2024, second batch. And sa pagpursu ko po ng maritime career, aside from the opportunities po na kaya pong ibigay ng maritime industry sa amin, is also nakita ko po dun yung kayang ibigay para sa pamilya namin. Siyempre, usual na po sa mga marino, yung kayang ibigay ng maritime industry ng iba't ibang klaseng opportunity para mayahon sa buhay yung pamilya nila. Like ako po, bilang isang breadwinner na makakonsider ko sa family namin. So I think, doon ko po nakita kung bakit po ako nagpurso ng maritime career.
14: Mm-hmm. Panganay ka ba?
15: Gitna po ako.
14: Ah, gitna. Ilan ba kayong magkakapatid?
15: Bali, tatlo po kami. Mm-hmm. And yung kuya ko po, which is a breadwinner in his time naman po before. Mm-hmm. And I think it is my time naman na
14: to give back.
15: Yes, and to become a breadwinner naman sa family namin.
14: Mm-hmm.
15: So ayun po yung story.
14: Dakila, no? Talagang inoffer mo yung sarili mo to serve your family, to provide for your family.
15: Yes,
14: na I'm sure proud na proud sa'yo yung parents mo.
15: Yes po.
14: So you mentioned, no, that your family experienced challenges growing up. Paano yung mga karanasan na yon? How did those experiences shape your character and motivate you, drove you to succeed?
15: Bali po, noong mga panahon na yon, nakaranas po kami ng mga pamamaliit, pangungutya ng ibang mga tao na akala nila hanggang doon na lang kami. Pero gusto ko pong ilahad sa mga katulad ko rin na dati na nangangarap lang, ngayon, nakakamit ko na yung mga pangarap ko nang dahil din sa tulong ng mga taong naniwala behind nung mga dreams ko. So, yung story po na yun is parang naging strength ko po siya. I did not take it as a negative side din po nung mga sinasabi po ng mga tao sa amin. And naging strength ko lang din po siya as fuel to do more and be more din po para sa pamilya namin.
14: And I'm sure you really felt for your parents because you know they were trying so hard to raise
15: they
14: you.
15: Were number one reasons bakit po ako nandito sa industry na ito.
14: Ilang taon na ba yung mga kapatid mo?
15: So yung kuya ko po, graduate po siya dati ng computer technology. And ngayon po may sarili na rin po siyang pamilya. And meron po akong kapatid na bunso na babae na second year college po sa ngayon as accountant.
14: Oh, wow.
15: So tatlo po kami ngayon. Ako po yung nagtatrabaho po ngayon para sa pamilya to provide and also to give back to my family. And also to inspire din yung kapatid ko na babae na pagusayan din niya yung pag-aaral niya just like what I did. So sabi ko nga, if hindi ko ginawa yung mga bagay na ginawa ko noon, so sino? At sino ang gagawa para sa pamilya namin, hindi po ba? So parang binrake ko yung chain, binrake ko lahat yung barriers para lang makakapagpurso sa seafaring ko po ngayon.
14: Meron ka bang naging role model kaya seafaring yung napili mong track? Meron ka bang tito o kamag-anak?
15: Actually po, as a role model, I can consider my father as my role model. Hindi siya sea-based, just like I am today. But land-based po siya before. He served sa company nila for almost 35 years sa Saudi. And then...
14: OFW.
15: Yes po. And then nung nakita ko po yung opportunity nung ma-up, nung nalaman ko po na yes, pasado po ako pa. And pwede ka nang umuwi. Since yun nga po, alam naman po natin na si MAP is a scholarship opportunity po yung pinoprovide po nila sa mga katulad namin na hindi rin naman kayang makapag-aral sa kolehiyo. So yung pinto po na nagbukas po na yun para mapauwi ko po yung magulang ko sa Pilipinas at mailaan po niya yung panahon po niya dito sa amin, kasama namin.
14: Ah, so because of your scholarship sa MAAP, yun yung naging rason kaya nakauwi yung papa mo.
15: Pinush ko po si Pinush father
14: mo.
15: Na
14: umuwi. Talaga, nakakatuwa naman. Talagang ikaw yung nagsabi na pa-umuwi ka na, I got this.
15: Kasi alam
14: ganun
15: naman po natin na sa land base or ayun po, specifically sa Saudi Arabia po siya nagtrabaho as industrial painter. Yung uwi po niya noon, 3 or 5 years bago po siya makapagbakasyon.
14: Ah, 5 years?
15: Yes po. Mostly ganun po yung nangyayari. Hindi siya same sa aming mga nagbabarko na 6 months or maybe 9 months or less than a year. So I think yun po yung nakapagpo sa akin kung bakit nagiging matibay din po ako sa pagbabarko na aside dun sa homesickness, kaya natin siyang i-endure. Kasi kinaya na ng iba, bakit hindi
14: kinaya
15: natin kakayanin?
14: Kinaya ng papa mo. Ah, kaya sinasabi mo na naging role model.
15: Yes.
14: Hindi ko ma-imagine yung 5 years na hindi mo makikita yung pamilya mo.
15: Yun po yung situation.
14: Grabe
15: dati
14: yung sakripisyo niya. And I can just imagine yung pangungulila nyo. Siyempre, miss na miss niyo yung papa niyo.
15: Happy Father's Day po pala sa mga
14: ama
15: ngayon. So, sakto siya. Yun po.
14: Ah, ganun pala ang sitwasyon niyo dati. And hindi pa naman uso nun yung mga meron ngayon na Facebook or so talagang sulat lang, ganun ang means of communication niyo. And yung mama niyo, talagang siya yung nagstay sa inyo at nagpalaki sa inyo.
15: Yes po.
14: habang
15: nagtumayo na rin as mother and father. So happy Father's Day din kay mother.
14: So yun po. Grabe, nakakabilib naman yung parents mo. They raised a well-rounded man na talagang yung character mo, no? And I'm sure sa MAAP, mas lalo mo pang nakilala yung sarili mo. Yeah. Mas lalo mo pang napalakas yung mga strengths mo as an individual. Can you tell us about your experience naman sa MAAP?
15: Sa MAAP. So MAAP taught us how to become a disciplined person, how to communicate and get along with others professionally. Mm-hmm. Since yung trabaho po namin is to become a professional also, seafaring. And ayun po, and to become a persevere person, because ayun nga, I've been to many struggles before, and ayun po yung ginamit ko talaga, yung mga tinuro ni MAAP bago pa man po yung nangyari sa buhay namin. So si MAAP po yung nagmold sa amin how to become those kind of person po talaga.
14: Mm-hmm. Siyempre under the leadership of Vice Admiral Santos, na parang tatay nyo rin doon sa academy. Oo, nakakatawa nga yung ano yung community doon sa MAAP eh. Yes, every time we go there, actually tuwang-tuwa kami sa mga kadete. Iba talaga yung training, no? Iba yung how the academy shapes you, molds you into a better, even better individual.
15: That's why forever grateful po kami magmula po kay Pres at sa bumubuo po ng MAAP at AMOSO.
14: So MAAP talaga yung first choice mo?
15: Actually, napabuntunghin na po ako malalim. Actually, yung first choice ko po talaga na career path is yung pagiging piloto. Since alam naman po natin na is yung pilot sa aviation po is kind of bit expensive po sa side para sa aming mga hindi naman ganun may kakayanan na mag-aral ng kolehiyo. So, ayun po talaga yung first ko. But then, nakita ko po yung path ng maritime aside po sa aviation. Kaya nakita ko po na ayun po yung pwedeng makatulong sa akin para makapagpatuloy sa pag-aral sa kolehiyo.
14: So, ikaw yung isa sa pinaka naunang maging opisyal sa batch ninyo. Talaga bang when you finally graduated and ito na nasa real world, sabi nga nila, diba? After you step out of the four walls of the four corners of the institution. Talaga bang inano mo sa sarili mo na may timeline ka ba sa sarili mo na dapat by this time ma-promote na ako? May ganun ka bang planning ahead of you?
15: Actually, meron po tayong plano as a person sa mga sarili natin. Pero ayun nga po, we just pray and believe and have faith lang din sa kung ano yung ilalaan sa atin ni Lord, yung ilalatag niya sa buhay natin. So, ang nangyari po is ang inakala ko po is mag-ratings muna. As syempre, step by step. Then after mag-ratings, mag-officer na tayo after. So ang nangyari po sa akin, I graduated year 2024. Nag-shipboard training po ako year 2022 to 2023 as deck cadet. Tinuloy ko rin po siya sa OCA just to fulfill the requirement po to become an officer after I graduated. So, after po nun, nag-deck trainee officer naman po ako sa under pa rin po ng same company na binigay din po ng program nung company po namin. And unexpectedly, yung offer po na yan ng cadetship program po nila sa Navios, yung specific principal ko po. Ayun po yung naging daan para maging officer po ako ngayon. Ayun po.
14: Did it come as a surprise for you na parang ang bilis ko?
15: Actually, yun po yung naging unang reaction ko. And also, grateful na lang din po ako.
14: Blessing.
15: Yes po. Actually, more than kung ano pa po yung inilaan ko po na plano para sa sarili ko, higit pa po doon yung binigay para sa akin. So, talagang grateful lang po ako sa lahat ng mga tao behind. So, I think, ayun po talaga isa sa dahilan kung bakit nagpapatuloy po ako para makapag-give back lang din sa kanila.
14: Ayun po. So, I'm sure sobrang nakaka-inspire yung story mo. Very heartwarming. Pero I'm sure hindi naman laging smooth sailing, yes, di ba? Ano yung mga mako-consider mo na mga challenges na naranasan mo na talagang tumatak sa'yo, na talagang naging, kumbaga, turning point in your career?
15: So, nasabi ko po kanina na there were some people who were trying to belittle us. Same as on board, not

0: siya na-examine dahil nga nag-adjourn na ang impeachment court ngayong gabi. Yan mo ng latest mula rito sa Senado para sa Bagong Pilipinas. Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The Impeachment Hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: At mga kababayan, dito na po nagtatapos ang ating pong special coverage para po sa ikalawang araw ng impeachment hearing ni Pangulong o ni pangalawang Pangulo Sara Duterte, at yan po ay nagaganap sa Senado.
3: Bukas naman, ipagpapatuloy natin ang paglilitis sa Article 4 ng Articles of Impeachment, kaya naman manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Jamie Quinto.
3: Lords Maguindanao.
2: Nag-uulat para sa katotohanan, para sa batas, at
3: para sa bayan.
2: Tayo po ay
4: is blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
6: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
7: Ibigay ko namin sa inyo mga good news, sa maghatid sa inyo ng mga good vibes.
6: Mark in, mark out. Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang mark out.
7: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
6: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe, nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information,
8: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Buwang trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Buwang trabaho, trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho, trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas.

0: Pilipinas Presidential Action Center.
1: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
3: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
1: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
4: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
1: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
5: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
6: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
7: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
1: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
7: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: 9 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
12: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achieve. Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
13: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
12: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
14: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
12: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. It's a Tuesday, July 7, 2026 at ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Pero kasalukuyan po tayo napapakinggan sa 104.3. Marami na naman tayong balita na iahatid sa inyo, mga kaganapan, balita, impormasyon na dapat ninyong malaman. Siyempre, kumusta na ang pagtutok ninyo sa paglilitis? Siyempre, may special coverage ang Radyo Pilipinas dyan. Ang paglilitis, the impeachment of Vice President Sara Duterte. Kung kayo man ay nabitin, kahit almost 4 na oras ang pagtutok ninyo, grabe, no? Daming nanonood at ang daming hindi bumitaw. At talagang gustong malaman ng taong bayan kung ano nga ba yung kalagayan ng ating gobyerno, ng iba't ibang mga pangyayari sa ating bansa. At gising na din yung mga tao. Siyempre, they want to be involved in almost everything. na ika nga ipinag-uusapan ang kaban ng bayan. 7:12 in the evening, may makakasama din tayo live studio guest dito sa ating programa. Akala nga namin ma-pre-preempt tayo kasi medyo tumagal. Akala namin mayroong cross-examination pa. Pero ipagpapatuloy yan bukas 2 hanggang sa matapos. 2 p.m. sa Senado pa rin yan. Tutok pa rin kayo dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Anyway, ang mga makakasama natin for tonight, actually, lagi natin itong kasama at kaakibat natin dito sa ating programa. May it be sila ay guest o kaya sila ay nasa kanyang mga advokasya. Todo ang suporta ng Salam Radio sa ating mga kasamang mga kapanayam natin for tonight. Alamin natin kung kumusta na nga ba ang kanilang organization, kung ano na nga ba ang kanilang mga ginagawa at mga achievements at saka syempre yung mga pangangailangan. Yan po, pag-uusapan natin sa kabuuan ng ating programa hanggang alas 8 ng gabi dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Okay, sige. Mamaya ihatid namin sa inyo ang mga headlines din ng ating mga balita, kaya tutok lamang po kayo. Actually, kanina nung tumututok tayo sa tuloy-tuloy na impeachment trial sa Senado, talagang nakikita naman natin ang kagalingan ng both prosecution and panel, pero hindi magkakaila din na talagang nagpapakitang gilas din na ating mga senator judges. Pangitain ito na halos lahat ng ating mga kababayan ay nakatutok, kasi kung titingnan mo yung live at saka yung syempre, no, ang dami nakatutok. Everyone wants to be informed with regards on the impeachment trial. Ika nga, kung gaano ito ka-importante, parte na to ng ating buhay. Na maging vigilant sa anumang pangyayari. Okay! Ito na po ating mga headlines.
8: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Department of Agriculture mas murang bigas, suporta sa pagpapalawig ng 50 pesos na price cap. COMELEC, hinimok ang lahat ng kandidato at political parties na lalahok sa BARMM Parliamentary Elections 2026 na magparehistro ang kanilang social media accounts at iba pang online platforms na gagamitin sa kanilang kampanya. RDRRMC1 nananatili sa white alert habang pinaghahandaan ng posibleng epekto ng habagat at super typhoon Bavi. LTAP, itinulak ang lokal na inobasyon sa produksyon ng biodiesel. DSWD guarantee letter para sa gamot, itinatanggap na sa piling botika at ospital sa Ilocos Region. Mga senior citizen ng Llano del Norte, sumailalim sa digital na pagsasanay patungkol sa cyber hygiene at e-gov.ph app promotion ng DICT Region 10. Zamboanga, Sibugay, PNP, taus-pusong pinasalamatan si Sibugay Governor Hooper dahil sa kanyang suporta sa pulisya.
8: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: At yan po mga balita ang pakabangan natin dito sa ating programang Salam Radio sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:16 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio, pagkaraan nilang paalala.
10: Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Colab.
12: World Service Sports Radio.
8: Ang tagintig ng FM
12: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
12: serbisyo publiko.
8: Radyo Magazine 1278.
12: Sports Radio 918.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan lang
12: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3
12: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.

0: service assessment scenario building meeting sa pamamagitan ng Zoom. Pinangunahan ito ni DILG Region 1 Regional Director at Vice Chairperson for Disaster Preparedness at Jonathan Paul Yusen Jr. kasama ang mga kinatawan ng mga ahensya ng konseho. Nagbigay ang DOST Pagasa ng pinakahuling weather forecast at update sa mga dam habang inilatag ng DENRMGB ang ulat sa mga lugar na posibleng makaranas ng pagguho ng lupa at pagbaha. Inihayag din ng OCD Region 1 ang mga posibleng senaryo kaugnay ng inaasahang epekto ng sama ng panahon. Nagbahagi rin ng kani-kanilang kahandaan ang PDRRMOs at mga miyembro ng RDRRMC1. Sa ngayon, mananatili ang white alert status ng Operations Center at nakaantabay para sa posibleng pagtataas ng alert level kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred Coquia. 7:27 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio pagkaroon nilang paalala.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papalagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin nitong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasa hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
1: World League Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magazine 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3
3: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Arts, practices, norms.

0: problems, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tayo po'y napapakinggan 104.3 sa ngayon, nasa kasalukuyan 104.3 sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Tayo din po'y napapanood via social media, sa iba't ibang social media platform na Radyo Pilipinas. Siyempre, una sa lahat, sa Radyo Pilipinas Facebook page, 1.8 million na po tayo. At siyempre, sa PTV, sa Free TV, via joint corporation ng PTV at ng RP1, TV Plus Channel 3, at Afford the Box Channels 45 to 49.
0: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: At gaya nga po na nabanggit natin kanina, we have our live guests ngayon. Actually, isuki na natin sila dito sa ating programa at lagi naman natin silang kasama. Minarapat lamang na makasama natin sila ulit para malaman kung ano na nga ba, kumusta na nga ba ang kanilang organisasyon. From Salam Ibada Rescue, kasama natin ang Vice President and Founder, si Jabir Jason Javier, at ang ating President na si Ibrahim Laman. Sir, magandang gabi sa inyo.
2: Magandang gabi, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayan, si ano yan, si Ibrahim.
2: Yes.
1: Si Ibrahim Laman at saka si brother.
3: Si brother Jabber po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mga kapatid.
1: Ayan. Una sa lahat, ang ating mga kapatid ay mga kapatid natin from Salam Ibada Rescue. At actually, nung last time na nakasama ko kayo, pinag-usapan natin about yung pagyakap nyo sa Islam, no? Yun yung isa sa mga napag-usapan natin, at kakaiba yung istorya na yun. At simulat sa pool ay hindi na kayo bumitaw at nagtuloy-tuloy pa kayo ngayon na Salam Ibada Rescue ang ating napag-uusapan. Pero para doon sa hindi pa nakakaalam kung ano yung Salam Ibada Rescue, baka pwedeng pakipaliwanag muna. Ano ang Salam Ibada Rescue? Kahit sino sa inyo.
3: Good evening. Ang Salam Ibada Rescue po ay ito po ang janaza team. Naka-focus po talaga ang Salam Ibada Rescue sa mga namamayapang Muslim dito po, lalo sa NCR, dahil isa po sa problema talaga ng mga Muslim dito ay may mga nakabang ng punerarya sa mga hospital. Ang nangyayari ay minsan hindi po natatanong ng mga funeraria kung ano ba yung namatay, Muslim ba or mga Christian, at nakukuha po nila. No, yun po ang ginagawa ng Salam Ibada Rescue. Sinasagip po natin ang mga katawan ng mga kapatid nating namayapang Muslim para hindi po maimbalsamo, maiburol, lalong hindi ma-cremate. Alhamdulillah.
1: Oo. I think 2 weeks ago o 3 days o last week lang, meron na ibalita na isang Muslim na di umano ay naimbalsamo at nailibing. Okay. Sa kultura, tradisyon ng mga non-Muslim. Nabalitaan niyo ba yon?
2: Yes, sir.
1: Oo. Nung nabalitaan ninyo, ano yung ginawa niyo? Ano yung naisip niyo? O kaya ano yung mga dapat na gawin mapag gano'n na pagkakataon?
2: Yun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yun yung ginawa namin nung nalabalitaan namin yun, yung coordination muna dun sa area na yun.
1: Na-confirm nyo ba na totoo?
2: Yes po, at yung tribu niya, and then kung paano, bakit siya naiburol. Ito po ay dahilan ay yung sa kamangmangan ng mga kasama niya doon sa lugar na yon, na hindi nila alam kung paano gawin isagawa yung janasa.
1: So, sino pala yung mga kasama niya?
2: Christian po eh.
1: Mga Christian din.
2: Christian po yung ano. Kaya,
1: pero yung namatay, talaga Muslim?
2: Yes po. Ang tribes niya po ay Maranao.
1: Ah, so totoo nga. Confirm nga na Maranao.
2: And then, yun, tumulong na lang yung mga kapatid natin doon sa area na yun, yung mga jama, na pumunta sila doon para isagawa yun, dahil napag-alaman nga nila na ito ay isang...
1: So binawi nila?
2: Yes po.
1: Pero na-imbalsa mo na?
2: Yes po. Naiburol na, na-imbalsa mo na. Kasi nga po, yung dahilan nila ay hindi daw po ito alam ng mga taong kasama niya.
1: Oh, mashallah. Ito nakikita na natin para sa ating mga nanonood at nakikinig ngayon, nakikita na natin kung gaano kaimportante ang ginagawa ng Salam Ibada Rescue para sa ating mga Muslim community. Sa mga ganung pagkakataon, ano yung mga always natin na paalala sa ating mga kababayan?
3: kami po, lagi po namin sinasabi sa aming Facebook page na ang kamatayan talaga hindi dapat kinakatakutan. Mm-hmm. Dapat po pinaghahandaan talaga yan. Dapat, lalo na ang mga balik Islam, ay magpagawa ng last will and testament.
1: Mm-hmm.
3: No? Tapos, in-encourage din po namin na mag-video po sila ng sarili nila. Magabilin po sila sa video kung ano yung gusto nilang mangyari kapag inabutan po sila ng kamatayan. Mm-hmm. Pero hindi lang po ito usaping balik Islam eh. Katulad nga po nung nangyari na yun.
1: Oo, ngayon so, hindi na.
3: Opo,
1: ngayon hindi na. Yung nga yung sasabihin ko eh, kaya mo na-specify na balik Islam na may waiver kasi may mga balik Islam po na nakatira pa rin sa kanilang pamilya na hindi mga Muslim.
3: Opo.
1: At minsan ikinigiit o kaya ipinipilit ng pamilya na ilibing siya sa nakasanayan nila. Mm. Kaya naman yung sinasabi ni Brother Jaber na last will and testament natataon yan doon sa mga balik Islam dahil minsan, kumbaga, karapatan niya na yon bilang isang balik Islam na yun yung paraan ng kanyang pagpapalibing, oh, pag siya ay namayapa. No? Pero tama kayo, no? Doon nga sa nabanggit ninyo na ngayon ay hindi na yan para sa... Kasi marami tayong mga kababayan ng mga Muslim, may it be born, may it be balik Islam, o kaya maybe expat. May mga expat kasi yun yung laging tinitingnan ko eh. Yung tatlong kategory ng mga Muslim dito sa Pilipinas, yung mga balik Islam, yung mga pinanganak na Muslim, at saka yung mga expats na Muslim. So I think yun yung mga kategory na nakikita natin.
3: Ako, bali Sir Nords, kasi yung mga na-experience mo ng Salam Ibada Rescue,
1: mm-hmm,
3: sa mga born Muslim, meron po na nakapangasawa ng
1: Christian. May mga ganun din. Hindi din may iwasan na ganyan. Opo,
3: tapos meron naman na isa lang siya dito, wala siya
1: kasama. Nag-iisa siya sa lugar.
3: Sa pamilya. Yun po yung mga nakukuha po minsan ng punerarya talaga. Kaya yan po ang mga naagapan natin.
1: Tama, no? Kamakailan ay nasama kayo doon sa pagbabasa o hearing patungkol sa pagpapalawig pa ng mga Muslim cemetery dito sa ating bansa, no? At isa din 'yan sa mga rason na pinapanawagan ninyo na sana ay dumami pa.
3: Yes.
1: No, press, paki-explain nga kung bakit.
2: Ayun nga po, sa tulong ng ating mga brother na kapatid lalo sa NCMF and then sa Office of the Senator ni Sir Robin Padilla na naipasa yung batas ng Republic Act 12160, meron na tayong Burial Act na ganun.
1: Mm.
2: So ang kulang na lang natin doon is yung IRR. Mm. And then nandiyan na lahat, nailatag na lahat yung implementing rules and regulation. So every time na kami naman ay mag-rescue at ang problema naman namin ngayon yun yung cemeteryo ng mga Muslim.
1: Mm.
2: Ito yung paglilibingan natin na kung saan overpopulated na yung ano overoccupied na yung mga cemeteryo katulad ng
1: kasi kayo nakakaalam yun.
2: Yes,
1: eh. Oo, kayo yung almost every day na may hinahatid. Sige.
2: Yes, yung tumatawag tayo dun sa mga namamahala na sinasabi nila law sa Manila Islamic Cemetery at sinasabi nila na bawal na ilibing ang babae.
1: Bakit? Ah, talaga?
3: Kasi po.
1: Puno na.
2: Kasi siya yung nagkikipag-coordinate ang ating secretary ni Sister Zakira.
1: Oo, kasi even sa burial, sa cemetery, pinaghihiwalay pa rin.
2: Yes po.
1: So marami pala. Okay.
2: Kahit yung bata, hiwalay din siya.
1: Mm-mm-mm.
2: So yung lalaki, hiwalay din.
1: Mm-mm.
2: So puno na yung sa mga kababaihan, ang meron na lang available yun sa mga bata.
1: Ah, mashallah.
2: Then sa Taguig din po,
1: sa Taguig, ang tagal na niya nandyan.
2: Kumbaga, halos ano na siya.
3: Patong-patong.
2: Mapatong na sa lupa.
1: Pumapatong na. Eh, bawal pa naman yun.
2: Yes.
1: Kung titingnan natin sa konteksto ng Islam, ay bawal yung ganun na huhukayin para mapatungan o kaya ipapatungan. Diba? Pero wala tayong choice eh. Okay. Maganda dahil napag-usapan natin yan. Pero ang gusto ko talaga malaman na isa pa is that paano nyo na susustain yung operation ng Salam Ibada Rescue. Alam natin, ever since, kaya nga ako, suportado ako sa inyo dahil simulat sa pool, ito hindi nyo ginagawang kabuhayan. Ito naman ay kung meron lang mag-aabot para makatulong, tinatanggap nyo naman. Pero hindi kayo naniningil dahil ito ay talagang ito na kumbaga yung contribution nyo para sa mga Muslim community. Pero para sa kaalaman lang ng mga kababayan natin nakikinig, no? Lalo na yung mga Muslim community, lalo na yung mga Muslim councils dito sa Metro Manila. At saan pa? No, saan pa? At saka doon sa mga pwede at may kaya na makapagbigay. Kada araw, ilan ang yung tansyan nyo lang, kumbaga, kada araw o kaya sa loob ng isang buwan, ilan yung naihahatid nyo? At hindi lang paghahatid yun, ha? Dahil yung nandun yung sistema ng janaza, yes, nandun yung pagpapaligo. Kasi ganito po yan eh. Una, tatawagan sila. Kukunin nila, pupuntahan nila. Doon pa lang magsisimula. Pag napuntahan nila, i-assess nila. Pagka-assess, kukunin, tapos papaliguan, di ba? Which is yung normal na ginagawa. Pagpaligo, i-coordinate na naman kung saan siya pwedeng ilibing. Eh, hindi lang po, ika nga, sa malapitan lang. Eh, kung walang maibilibing dito within Metro Manila, umaabot kayo sa layo na hanggang Bulacan, Norsagaray, no, yung mga area.
3: Nakarating din po tayo, sir, north ng Baguio.
1: O baka umabot pa kayo ng Ilocos dahil meron na doon. Yes, di ba? Anyway, sige po, paki-explain lang.
3: Yun po. Nung unang interview niyo po sa amin dito, sir, north, talagang dineclare po namin noon na libre po ang Salamay Body Rescue. Pero nung nakaraan na nagtaas po dire-diretso yung presyo ng gasolina, talagang affected po ang operation.
1: Eh, hindi nyo ito mabitawan eh.
3: Opo, affected po talaga ang operation ng Salamay Body Rescue. Nag-decide po talaga ang buong Salamay Body Rescue, lalo na po sa desisyon ng aming Amir, aming presidente, na mag-post tayo.
1: Mm-hmm.
3: Para hindi tayo mahinto.
1: Mm-hmm.
3: Sa tulong na lang din nila na kapag magpaparescue sila, baka pwede sagutin lang nila yung panggasolina. At kung malayo, toll gate, yun lang. Pero the rest, hindi na po kami doon nagpapalibig.
1: Pero yung pagpapalibing doon sa lupa, sa pamilya na yun?
3: Opo, sa pamilya po yun. Kasi
1: so yung servisyo nyo sa janaza, libre na yun?
3: Opo, libre po.
1: So ang hinihiling nyo lang, yung kumbaga logistics lang?
3: Opo.
1: Pero may mga ano ba tayo? May mga kababayan ba tayo na OFW? Na ano? Kasi ako, I suggest ha, alamin ninyo kung ang isang ano, kung isang namatay is OFW, kung register siya, kasi if I'm not mistaken, may budget yung OFW para diyan sa pagpapalibing. Halimbawa kung umuwi siya, no, umuwi siya at na nataon na siya ay na mayapa ha sa kanyang pagbisita, may programa diyan eh, may programa diyan yung OFW, OWA. For to be specific, OWA. Pero kaakibat, balikan natin yung ano, balikan natin yung mga ginagawa nyo. Ilang taon na nga yung Salam Ibada?
2: Since 2019.
1: Oo, parang yun yung year din na naalala ko eh. Noon okay. Nalaman ko kayo at napag-usapan natin ito. Ako talaga, very lalo na yung aking executive producer kasi siya talaga, ika nga, yung proof, no? Saksi sa mga ginagawa nyo. Pakikwento lang ng saglit lang yung napagdaanan ng aking executive producer. Kaya kayo nakilala.
3: Ayun po. Kinonta kami ni Mom eh.
1: Oo.
3: Actually, sa Facebook page. At di po na, kung alam, kung matatandaan lang po siguro parang sa Quirino Medical Hospital, no? Doon po yata yun.
1: Pinupuntahan nyo talaga sa hospital.
3: Opo, pinuntahan po namin.
1: Mm-hmm.
3: Tapos, hindi po namin alam na sa ganito po nag-work
1: at
3: si ma'am.
1: At oras yun ng COVID?
3: Opo. Yes, oo,
2: during opo. COVID.
1: COVID time. At talagang ipinaglaban nyo pa, kasi during the COVID time, susunugin daw eh, di ba?
3: Yes, opo.
1: Yung ano, di ba? O, yun. Opo. Yung anak daw ng tito ko, tito niya ang tumawag sa kanya. Ah, ayun. Eh, alam na Miss Jimmy yun, yung regarding sa inyo. Anyways, marami pa tayong pag-uusapan ha, sa ating pagbabalik. O, yun. Nagsasabi na susunugin daw yung bat. So, pinaglaban nyo talaga.
3: Yes,
1: at kinuha nyo yung bangkay ng bata.
3: Opo.
1: Masya Allah. Alhamdulillah. Anyways, sige. Magbibigay daan lang tayo sa azan para sa Aisha Prayer at babalikan natin ang Salam Ibada Rescue. Magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan ilang paalala.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola.
1: Four League Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
3: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
2: Radio Magic 1278.
3: Sports Radio 918.
2: Radio Pilipinas Radio Publiko 738.
3: At Radio Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
3: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
5: Radio Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track
5: with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber.
5: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
9: ...7:51 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Kasama pa rin natin sa Lam Ibada Rescue, kasama natin si Brother Ibrahim Laman, ang ating presidente at vice president and founder, si Jabir Jason Javier. Ito, kanina na pag-usapan natin is how you sustain yung inyong ginagawa, no? At nabanggit nyo nga kahit nga yung logistics lang, kumbaga ibadan nyo na din, no? Pagpapalibing o kaya yung janaza na ginagawa. At nabanggit nyo kanina off air na may ginagawa kayong mga programs, no, patungkol sa o trainings, no? Kasi talagang kailangan din yan sa isang community, kumbaga bawas sa inyo yon. Kasi ika nga, hindi mo na kailangan na trabauhin pa yung pagpapalinis, no? So sige. Ano yung ginagawa natin sa ating mga community training?
10: Yun po, nung last bago po mag-Eid or bago mag-Ramadan, nag-janaza tour po kami. Tinawag namin janaza tour kasi iniikot namin yung mga bawat masjid. Tapos sila po yung kumukontak sa amin. Halimbawa, sa Pampanga, yung masjid na malaki doon, kukontakin po kami na, brother, baka pwede, turuan nyo kami dito. Opo, tama po kayo doon na makakales po sa amin. Actually, hindi lang sa amin. Sa delay din po na mailibing natin.
9: Oh, kasi sabi nyo nga kanina, minsan, kada araw, nakakatatlo, apat kayo.
10: Opo, opo.
9: At yan ay, voluntary.
10: Yes, opo.
11: Mm-hmm. Yung main goal po natin dyan, sir, para bakit natin ginagawa yun sa mga community Muslim, para kapag mag-resue kami, at the same time na ma-educate yung mga sisters, lalo yung mga sisters na kapag babae kasi, babae magpapaligo.
9: Oh, babae din,
11: so, bihira sa kanila yung marunong.
9: Oh.
11: Unlike sa lalaki na marami mag-volunteer.
9: Mm-hmm.
11: And then yung ginagawa natin, para malis din yung time namin na pag pumupunta, habang pumupunta kami din, marunong na sila.
9: Oh, okay. So, ngayon, gaya nga ng sabi ko, paano yung Salam Ibada Rescue na susustain? No, alam natin na may mabubuting puso talaga ng mga kasama natin na nagbibigay ng mga pangangailangan ninyo. Alam ko, parang isa sa mga kaibigan ko ay nag-donate din, no, ng kanyang sasakyan.
10: Opo.
9: No? Eh sana mas dumami pa sila. Baka ayaw niya banggitin yung pangalan niya, pero importante, alam ko.
10: Yung ano na lang po niya,
9: si taga-immigration.
10: Opo.
9: Ayun,
11: yung AAD yung kanyang.
9: Ayun, mga kaibigan natin yan na talagang tumutulong. Sana, no? Oo, sana yung mga Muslim communities din ay tumulong at makilala yung mga binibigay ninyo, no? But anyway, kamakailan ay nagbigay din ng kanyang pahayag kasi it's all over din actually. Actually, na-interview din natin dito eh, si former Governor Chavit Singson, okay, na siya ay nagbigay ng 100 hectares na lupa dahil pinag-uusapan natin is yung kung gaano lumiliit na yung mga lupang pwedeng paglibingan para sa mga Muslim, eh nagbigay siya ng 100 hectares sa Ilocos. Kaya nga sabi ko baka mamaya doon na kayo pupunta sa Ilocos pag wala na dito sa Taguig, dito sa ano Metro Manila, no? Gaano ka importante 'yon sa tingin ninyo? At nabanggit din niya na magbibigay siya kung ano daw yung ginawa niya sa Ilocos, gagawin niya sa buong Pilipinas. Ano masasabi niyo doon?
11: Mashallah. So, barakallahu fikum kay Manong Chavit na kasi Ilocano rin po ako eh.
9: Ah, talaga? Ah, mashallah.
11: So, napakalaking tulong po sa lalong-lalo sa ating kapatid na Muslim kapag ito po ay sinigawa niya buong bansa. Kasi magkakaroon tayo ng ano ng sa LGU na makikipag-usap kung magbibigay siya ng ano isama sa Islam Ibadah Rescue yung libingan ng mga Muslim dito sa Central Luzon, no po, na kami nagpapasalamat. Sana matugunan yung ganitong panawagan namin kami mga Muslim.
9: Manawagan ka sa kanya, Ilocano, para ano, sige.
11: Yun, para sa aming minamahal na governor ng Ilocos, si Manong Chavit na
9: Ilocano
11: sana.
9: Ilocano na,
11: sa Ilocano
9: na.
11: Hindi ako masyadong fluent eh.
9: sige, Tagalog na lang.
11: Naway, matugunan mo, bilang kami mga Muslim na mga balik Islam na taga Norte rin at dito na niraan sa Central Luzon, sa NCR, na kami po ay bahagi ng pagtutulong din na pagre-rescue sa aming mga kapatid na Muslim, na sana marinig niyo po yung aming panawagan na matugunan yung mga itinutulong na pinangako niya ba na magkaroon. So sana na isa sa amin dito sa lugar na mabigyan din ng ganung lupa na magagamit natin sa Islamic cemetery.
9: Ayan,
11: so, para kung meron sila sa Ilocos, sana dito rin na sa atin sa Central Luzon.
9: Mashallah, alhamdulillah. Bilang panghuli, again, no, sa in behalf of my executive producer na si Ms. Jamie Quinto, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa welcome, pagtulong sir, sa pamangkin ng executive producer ko at sa lahat ng mga natutulungan nyo kada araw, kada linggo. Sa mga pinupuntahan ninyo ay ilang taon na simula nung 2019, ilang yes, taon na ba? Magwawalong taon na kayo. Sapo. Kung hindi ako nagkakamali, tuloy-tuloy pa rin ang inyong trabaho at ito talaga ang ibada ninyo para sa sarili ninyo. Bilang panghuli, pangwakas, ano ang mga mensahe ninyo?
10: Ako po, dagdagan ko lang po yung sinabi ni Amir na hindi lang po sana Islamic Cemetery, yun nga po, sana madagdagan din yung mga janaza area natin. Kasi isa rin po sa problema natin, yung mga janaza area natin na walang tubig, walang kuryente. Sana mabigyan tayo ng maayos na paliguan para sa patay. Nang sa ganun, maibigay natin talaga yung karapatan ng mga namamayapang Muslim. Ayun po, kay Gob, Manong Chavit, sana po hindi lang po dito sa NCR nyo mabigyan, kundi buong Pilipinas, bawat bayan sana, inshallah. Kasi talagang marami po ang Muslim eh. Alam naman natin, yung mga kapatid nating Maranao, Mindanao, mga Tausug, nandito na rin po sa Central Luzon, nandito na rin po sila at nakarating na nga po sila sa Ilocos, kaya nakapagbigay po doon si Manong Chavit. May mga kapatid na rin po tayo doon ng mga Maranao na nakapalibot na po ang mga Muslim sa buong Pilipinas, kaya sana madagdagan to, bawat bayan ay mabigyan ng mga Islamic cemetery. At sa mga kapatid naming na Christian, sana po kapag may namayapa po kayong kapatid na Muslim na kamag-anak nyo, ay ibigay nyo rin po ang kanilang kahilingan at yung habilin nila na maibigay sila sa mga Muslim at mailibing sa pamamaraang pananampalatayang Islam.
9: Inshallah. Press?
11: Yun lang, kami po nagpapasalamat unang-una sa Salam Radio na suki na po tayo rito.
9: Anytime.
11: Ma'am, na naging bahagi po kami ng programa na manawagan sa ating mga kapatid na Muslim. So wala pong ibang layunin ng Salam Ibadah Rescue upang makatulong sa ating mga kapatid. Tulad nga nung sabi niyo kung paano na-sustain. Kami po ay walang talagang pondo para dyan. umaasa lang po kami sa tulong ng Allah at sa mga kapatidan na nagsasadaka, na nagbibigay. So, yun mga kapatid, kami po ay lubos pusong nagpapasalamat sa inyong lahat sa pagsusuporta sa Salam Ibadah Rescue, sa Salam Radio. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dagdagan ko lang po, Sir Nords. Sige. Nagpapasalamat din po tayo kay Governor Pax kasi minsan na rin po tayo natulungan niyan na merong nadala na maging doon na kapatid natin sa punerarya. Siya po ang nagbayad.
9: Sino yung bata?
10: Opo, si Governor Pax sa Sultan Kudarat. Opo, sir. Tapos yun, si Sir AAD ang nagbigay po na...
9: Oh, yung nasa likod mo pa.
10: Opo, si...
9: si Chairman. Kasama natin dito ngayon. Ayaw lang magpakita din.
10: Opo, si Barrio. Barrio de Amla.
9: Oo, mga kasama
10: opo,
9: natin.
10: Tamat, opo.
9: At saka syempre, kay misis mo, nakasama din natin ngayon. Okay. Sige, maraming salamat. Asahan natin na sana ay kaisa lahat ng mga Muslim community, ang kanilang panalangin sa lahat ng ginagawa niyong maganda at sana na kayo na din ay biyayaan at ligtas sa lahat ng mga gagawin niyo. Kasama po natin ulit ang Salam Ibadah Rescue. Assalamualaikum, maraming salamat.
11: Waalaikumsalam.
12: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738
9: AM. At ayan po, okay na tayo, hindi na tayo magbabalita, hindi na natin nihabol. Okay na, sige. Anyways, maraming salamat sa ating mga nakasama ngayon, Salam Ibadah Rescue, at maraming salamat din sa lahat na tumutukan na kinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site sa home studio. Nakasama natin for tonight, Engineer Marvin Toledana, Engineer Oli Lopez, at Engineer Rose and Erno. At syempre, ang ating mga executive producers, si Mrs. Isabel Silang at si Miss Jamie Quinto. Sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Paudak, ako po yung likod, Nords Maginanaw, na nagsasabi sa inyo sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Oras 8:01, magandang gabi.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Alam mo ba kung ano ang mamba batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
15: Pinalakas, pinalawak,
16: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko,
17: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
18: World Service Sports Radio,
19: ang taginting ng FM
20: at lakas ng AM
21: sa iisang himpilan,
22: pinagsanib na puwersa
23: para sa mas malawak na
24: serbisyo publiko.
25: Radyo Magazine 1278,
26: Sports Radio 918,
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko
29: 738,
30: at Radyo Pilipinas World Service.
31: Mapapakinggan na
32: sa Capital 104.3 FM,
33: Capital 104.3
34: AM and FM Collab
35: sa Capital 104.3 FM,
36: Radyo Pilipinas,
37: Radyo Pilipinas
38: and Capital 104.3 Collab.
39: Radyo Pilipinas is on Viber.
40: Viber.
39: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
40: Receive credible news and information,
39: pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
40: Stay on track with
39: Radyo Pilipinas on Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
10: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
8: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
11: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
8: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
12: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw. Kanina.
22: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
23: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
8: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
23: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Para sa bagong Pilipino, naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Kinig-nood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet. Vloggers ng bagong Pilipinas.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day. This is DFA Online and I'm your host, Steph Vicente. Filipino communities in Canada mark Filipino Heritage Month with the launch of the first ever 5K run walk in Ottawa. The event, organized by the Filipino Public Servants Network in partnership with community groups, highlighted unity and cultural pride among Filipinos across the country. Participants, many of them young Filipinos, gathered along Elgin Street and ran a scenic route by the Rideau Canal while proudly carrying the Philippine flag. Organizers said the activity strengthened camaraderie and showcased the Filipino community's contributions to Canada's multicultural society. Philippine Ambassador to Canada, Jose Victor Chan Gonzaga, praised the organizers and participants for promoting Filipino heritage and fostering a strong sense of community. Similar events were also held in Victoria and Montreal, reflecting growing nationwide engagement in celebrating Filipino identity.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: In other news stories, Philippine Ambassador to Chile Celeste Vinzon Balatbat met with Chilean Undersecretary of Tourism Maria Paz Lagos Valdivieso to explore ways to strengthen tourism cooperation between the two countries. The discussions focused on sharing best practices in sustainable tourism and expanding travel initiatives. The ambassador also encouraged Chile to send students and tourism professionals to the Philippines for English as a second language program. The programs offer opportunities for cultural immersion while improving English proficiency. Officials then noted that online ESL options are also available to support broader participation.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And finally, Philippine Ambassador to South Korea Bernadette Therese Fernandez met with a senior South Korean foreign affairs official to discuss ways to strengthen bilateral ties. During the meeting, both states reaffirmed their commitment to advancing the Philippines Republic of Korea strategic partnership across political, economic, security, and cultural areas. They also exchanged views on cooperation between ASEAN and South Korea, especially as the Philippines prepares to serve as ASEAN chair this year. Officials highlighted the importance of continued collaboration in addressing shared regional priorities. Also present at the meeting were representatives from both countries' foreign affairs offices, including embassy and ministry officials.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And that concludes today's edition of DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, sangmang dako ng mundo.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5 and I'm your host, Steph Vicente. Mourners gathered in Tehran on Sunday to honor Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, but his son Mojtaba or Mojtaba Khamenei was notably absent from the funeral rites. WBC reports other members of the family along with top officials including Iranian President Masoud Pezeshkian, and other military leaders attended the service. Mojtaba's absence has fueled ongoing speculation about his condition amid unconfirmed reports he may have been injured in the same U.S.-Israel airstrikes that killed his father. The elder Khamenei led Iran from 1989 until his death in February, and funeral events are expected to draw millions across Iran and neighboring Iraq. Authorities have declared a public holiday as ceremonies continue, with his body lying in state in Tehran before a planned procession through the capital. The carefully managed events come as a fragile ceasefire remains in place, though tensions persist and both sides warn fighting could resume. In other news overseas, Russian President Vladimir Putin and United States President Donald Trump held a nearly 90-minute phone call on July 4, where Trump again offered to help bring an end to the war in Ukraine, according to Russia's foreign ministry. The CNN reports the conversation came ahead of a key NATO summit in Turkey, and as Russian forces intensified their push in eastern Ukraine's Donetsk region. During the call, Russian President Putin also extended Independence Day greetings to his U.S. counterpart and the American people, marking the 250th anniversary of the U.S. Declaration of Independence. Russian officials described the discussion as constructive, saying President Trump reaffirmed his willingness to help stop the fighting as soon as possible. Moscow reiterated its preference for a political and diplomatic solution while claiming Ukraine and its European allies are prolonging the conflict. Meanwhile, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said he also spoke with President Trump and expressed optimism that the war could be brought to an end with strong support from the United States. And finally, a court in Tirana, Albania has ordered the release of 19 protesters arrested during a violent demonstration tied to a resort project linked to United States President Donald Trump's family. Al Jazeera reports authorities had accused them of disobeying police, organizing illegal protests, and disturbing public order. Two of those released will remain under house arrest, while 12 are required to regularly report to authorities, and 5 will face no charges. Supporters gathered outside the court welcomed the decision, chanting "Free the boys" as the ruling was announced. The protest began in May over a controversial coastal resort project connected to Jared Kushner and have since grown or grown into wider anti-government and anti-corruption rallies. Tensions escalated last week when clashes broke out near Parliament, leaving several police officers injured and dozens of demonstrators detained. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
3: World News in 5.
5: Right now.
3: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
5: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
5: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
5: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service, ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
6: Muli po isang mapagpalang pabati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Ang programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service ay inyo po napapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes. Ito po ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan nating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun na rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan po yan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. And of course, sa ating pong live audio streaming, sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang sa inyo mga cellphone ang PBS eBox Radio app. Well, ngayon po ay today is a very historic day, July 6, 2026, sapagkat ito po ang simula ng ikang impeachment trial na ni Vice President Sara Duterte. Kauna-unahang pagkakataon po na may impeach o may lalagay sa isang impeachment trial ang Vice Presidente ng Pilipinas. Ano po? May mga nauna na po kasing mga impeachment trial, katulad po ng impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Impeachment trial ni dating Justice Chief, of course, yung ating dating Renato Corona, yung ating dating DO, Justice Chief Renato Corona. And of course, syempre, ito pong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay inaantabayanan sapagkat marami po tayo, batay na rin po sa mga ilang mga pag-aaral at survey na lumabas noon, inyo pong matatandaan, maraming mga kababayan natin ang gustong malaman ng katotohanan sa likod ng mga aligasyon dito kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng pagdaraos ng isang impeachment trial. Justice, transparency, and accountability ang hinahanap po dito ng ating mga kababayang Pilipino. Hindi lamang dito sa loob ng Pilipinas, maging sa ibayong dagat, sa ating Filipino diaspora at mga overseas Filipino workers natin spread all over the world. Okay? So binabantayan po natin ang unang araw na ito. So mahigpit na po ang mga pagbabantay ng ating mga kapulisan sa vicinity ng Senado. Gaya na rin ang preparasyon sa loob mismo ng Senado. Ang tanong ngayon, gaano kahanda ang ating prosecution panel para sa araw na ito, unang araw na ito, at gaano na rin ang kahanda ang mga senator judges natin for the start of the impeachment trial. Para po dyan, makakasama natin sa panig po ng House Prosecution Panel ang kanilang advisor ng House Prosecution Panel. Makakasama po natin si former congressman at ngayon ay tumatay yung adviser ng ika nga po House Prosecution Panel, walang iba kundi si former congressman Ace o Robert Ace Barbers. Okay, so tingnan po natin ano at antabayan natin at makakasama na po natin siya. Alright, nasa linya na po natin kung okay, nasa linya na po natin si congressman na former congressman Robert Ace Barbers ang tumatayo po ngayong House Prosecution Panel Advisor para po dito sa unang araw ng ating ikanga impeachment trial. Okay, magandang umaga po, Congressman Ace Barbers, good morning.
7: Good morning, Ray, at magandang umaga po sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mayong buntag.
6: Mayong buntag, Congressman Ace, at isang malaking karangalan na makasama ka namin muli dito sa ating programa.
7: Po.
6: Alright, so hindi marami kang naka-line up na interview for today, pero ikang thank you so much for indulging us, ha? Kong Ace, malaking bagay sa amin yan. Alright, Kong, matanong lang namin, siguro umpisa namin ang pagtatanong, gano'ng kahanda ang ating prosecution panel for the first day ngayong araw na ito, July 6, para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte?
7: Well, handa-handa rin, no, ang ating mga prosecution, ang buong panel o panig ng prosecution ay matagal na pong naghahanda, no, dito sa paglilitis na ito na magsisimula ngayong araw. In fact, we call this week, no, tinatawag natin itong linggong ito ay linggo ng paglilitis, linggo ng ebidensya, no. So dito makikita natin na after itong araw na ito ay kung gaano ka handa, no, itong ating prosecution panel sa paglalatag ng mga witnesses at paglalatag ng mga ebidensya na tatalakayin dito sa korte.
6: And speaking of that, Kong Ace, nagre-request ang Senado sa panguna ni Senator Senate President Win Gatchalian na kumare bawasan yung araw ng trial. Pwede bang i-accommodate ito ng House Prosecution Panel?
7: Well, yan hindi pa po napapag-usapan ng prosecution panel, but siguro baka ngayong araw na ito, pagkatapos nitong trial mamaya, no, alas 2 ng hapon, baka sa ganitong oras pinag-uusapan na rin yan ng ating mga public and private prosecutors. Napakahalaga kasi nung puntong paglalatag ng ebidensya at ng mga witnesses. So I'm sure if they will accommodate the request of the court, palagay ko mapagbibigyan sila kung sakasakaling meron talagang pwedeng ibawas doon sa number of trial days.
6: Alright. Does the House Prosecution Panel expect the appearance of Vice President Sara Duterte?
7: Well, siya po inimbitahan, no, doon sa letter at order ng pre-trial order ay sinasabi po doon na naimbitahan ang ating pangalawang pangulo na mag-attend ngayong araw na ito. At so far, wala pa pong confirmation kung siya po i-attend. Pero what is important, Ray, no? Hindi naman dahil the rules naman, yung rules ng ating impeachment court ay ina-allow naman na siya ay i-represent ng kanyang abogado. Pero ang napaka-importanteng punto dito ngayon ay mag-uumpisa na yung trabaho ng korte at yung constitutional process will proceed. And hopefully, ito ay pagpapakita din ng fairness at saka respect sa due process.
6: Yun. At isa sa mga binabantayan dito, Kong Ace, kung magagawa bang mabuksan itong BIR box, mapagdidesisyon ang kaya ngayong araw na ito.
7: Oh, wait, alam mo, controversial niyang yung box na yan, eh. Meron pong order, no? Meron pong sinabi si Senator Lacson at si Senator Escudero, kung hindi ako nagkakamali, na ibalik muna ito sa House of Representatives, no? Pag-tatago nito ay ibalik muna sa House of Representatives kasi hindi pa naman ito pinag-uusapan. But sabi ko nga, kapag dumating yung appropriate time, ipipresenta ulit ito, i-offer ulit ito bilang ebidensya at sana pag na-offer ito ay matanggap ito ng impeachment court bilang isang ebidensya ang gagamitin dun sa Article 3.
6: Pero maraming nagtatanong, Kong Ace, gaano ba ka-importante yung BIR box na yan at kinakailan? Kasi sa Congress pa lang, talagang sinubukan ng buksan to, kaya nga lang hindi nabuksan, di ba? Kaya na ipasa sa impeachment trial court. Gano'n ba to ka, gano'n ba kahalaga itong laman ng BIR box na ito in connection with the assets and liabilities and net worth ng Vice Presidente?
7: Well, in fact, ang ano niyan, doon sa pre-trial, no, tinanggap ito parehas ng dalawang panig bilang common evidence, no? Mm-hmm. Kaya nga alam natin na hopefully, no, pagdating ng korte, sila magro-rule kung ito ba'y admissible sa korte or hindi, no? But sabi ko nga, napakahalaga nitong records na ito dahil doon mo makikita yung full picture nung financial records ng ating pangalawang pangulo at ng kanyang husband, no? Kung yung bang na-declare nila na net worth o yung income ba na kanilang dineclare matches yung assets at saka yung transaction, yung mga financial transactions o hindi. So napakahalaga din ito dahil ang artikulong yan o articles of impeachment na yan ay nagsasaad ng violation sa unexplained wealth, no? So napakahalaga nito, Ray.
6: Okay. So sa putong ito, kung ace ang ating prosecution pa together with the private prosecutors, kasi may mga instances na may magkakapareha sila ng ano eh, ng mga witnesses, no?
7: Oo. Yes.
6: Will this not, hindi ba ito magkakaroon ng problema kung pareho sila halos lahat ng witnesses eh?
7: Oo, hindi naman. Normally nangyayari po 'yan sa korte, no, yung pareha sila ng witnesses, iba naman yung angulo na ipapatutunayan ng bawat panig, no? So I guess hindi siya magiging problema at this point, Ray.
6: Pero may makikita na ba po ba tayo ngayong araw na ito, July 6 na witness sa stand sa trial, sa impeachment trial court?
7: Siguro wala pang mangyayaring presentation ng witness ngayon. Ngayong araw na ito, naka-devote ito dun sa, of course, yung opening statement, no, ng dalawang panig, yung depensa, yung prosecution at saka yung depensa. Tapos nandyan yung enter of plea ng ating akusado o ng ating respondent na si Vice President Sara Duterte. And then yung pagre-resolve ng mga issues na tinake up during the pre-trial conference, gaya ng sinasabi mo nga, yung common evidence ba, hindi magkakaproblema? Ano ba yung mga i-admit ng korte na mga present na mga ebidensya at witnesses during the pre-trial conference? At saka yung mga motions, yung mga legalities na ika nga.
6: Okay. Alright. Now, alam ko naman kung Ace, at alam nung mga nakikinig at nanonood sa atin na you are a veteran lawmaker. At talagang you have this experience sa House of Representatives. And you have been through siguro ilang mga impeachment. Kasi marami na rin naman tayong pinagdaanan ng impeachment trial. Impeachment trial ni former President Joseph Estrada, kay Renato Corona, ano, kay Ombudsman Mercedes Gutierrez. I think dumaan din siya doon.
7: With that
6: experience you have as a lawmaker, ano ang advice na naibibigay mo sa House Prosecution Panel, both sa mga kongresista natin sa House Prosecution Panel at maging sa private prosecutors?
7: Well, ako sa ang aking lang advice na mabibigay, siguro dapat maging makatotohanan yung ating paglalatag ng ebidensya na kung saan ito ay maintindihan ng ating mga kababayan, kasi napaka-importante na madinig itong ebidensya ng ating mga kababayan. Karapatan po ng bawat Pilipino na madinig itong sinasabing ebidensya dahil hindi ho biro mag-akusa. Pero napakahirap pong patunayan ang akusasyon. Kaya nga kailangan maganda yung paglalatag. And I'm sure yung ating mga magagaling na mga abogado na at mga congressman na magagaling dyan, meron na silang hinanda. No? At matagal na nga sila naghahanda tungkol dito. So, pangalawa, siyempre, as much as possible, kailangan yung naiintindihan ng taong bayan kung ano yung pinag-uusapan. Dahil nga masalimuot itong proseso ng impeachment, siguro dapat yung language na nagagamitin yun, yung relatable o yung ika nga, yung madaling maintindihan. Kasi kagaya ko, hindi naman ako abogado. Minsan, meron din ako mga tanong doon sa mga technical words and terms.
6: Perfect. Tama po yun. Kasi yun ang talaga, ang tututok kasi dyan, Kong Ace, di ba, mga ordinaryong mamamayang Pilipino.
7: Sila ang talagang dapat matuto tungkol dito at malaman kung ano ba itong usapin ng impeachment. Bakit kailangan ito? Ano bang kahalagahan ito sa ating buhay araw-araw? Ano bang kahalagahan ito sa ating gobyerno, etc.
6: Alright. Kung iiwanan ko muna itong impeachment trial, if you would allow me to ask a separate question labas sa impeachment trial. Kasi itong INC nagsagawa ng di ba ng biglaang protest rally nitong mga nakalipas na araw at merong isang pahayag si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at according to that statement and I quote sabi niya ituloy niyo lang yan meaning yung protest rally. Anong reaction niyo diyan Congress Kong Ace?
7: Hindi ko rin narinig yan at kung kansino nagsabi at saan galing, no? Siguro it's better na hindi natin muna komentahan yan o mag-comment tungkol dyan kasi hindi ko alam kung saan galing yung kwentong yan, no? So mahirap pa rin na mag-comment ako kasi hindi ako sure kung totoo bang sinabi niya yan,
6: totoo,
7: kung sino nakarinig, paano niya sinabi, etc. etc.
6: Alright. Well taken po kong Ace. So kong Ace sige. So ngayong araw start po mga 2 o'clock ang magi-start ang impeachment trial ano po?
7: Yes, alas 2 oh. Kaya inaikayat natin yung ating mga kababayan na kumare manood sila no nitong trial na ito. Kasi napakahalaga ho nito sa buhay ni Juan de la Cruz. Kung ang ating bang gobyerno ay tumutupad sa alituntunin ng ating saligang batas, ang ating bang mga public official ay truthful at rumirespeto sa sinasabing rule of law, no? Kung ang ating bang mga mambabatas ay nagpapakita ng pagrespeto rin sa sinasabing accountability o pananagutan. So ito ay napakahalaga, Ray, no? Dapat tingnan ito at panuorin ito ng ating mga kababayan.
6: Alright. With that, Kong Ace, maraming salamat po, Congressman Ace Barbers at House Prosecution Panel Advisor po. Thank you very much po sa oras na pinagkaloob nyo sa amin. Thank you very much, Kong Ace.
7: Maraming salamat, Ray. At sa uulitin, huwag kayong magsasawa. Thank you.
6: Thank you very much. Ang ating pong former Congressman Robert Ace Barbers na ngayon po ay tumatayong House Prosecution Panel Advisor. Ngayon po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
8: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
10: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
8: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
11: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
8: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
12: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw kanina.
13: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
14: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
8: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
15: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-sama.
6: Okay, pansamantala po natin pinuputol yung paalala na yan mula po sa ating himpilan, Radyo Pilipinas World Service, upang makakapanayam naman natin sa puntong ito ang ating Senator Erwin Tulfo at tumatayong Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Nasa linya na po natin siya ng komunikasyon. Magandang umaga po, Senator Erwin Tulfo.
16: Paring Ray, magandang umaga at magandang umaga sa lahat ng nakatutok sa iyong programa ngayong umaga.
6: Thank you very much po, Senator Tulfo, sa pagpapa-unlock. Today, July 6, 2026, start na po ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. So, gano'n na po kahanda ang Senado, especially kayo po, tatayong mga Senator Judges, for today, mamayang alas 2 ng hapon po, Senator Tulfo.
16: Unahin ko na muna siguro yung physical preparations ng Senate. Yung aming session hall ay kinonvert na yon as an impeachment court. So yung mga upuan, babaguhin, and then yung mga visitors na mga limitado lang dahil expected na maraming mga bisita, yung mga prosecutors at saka defense, maraming mga bibit-bitin yun ng mga alalay. So kami ay limited din sa aming mga staff, dalawa hanggang tatlong staff lang ang pwede namin papasukin. Yung Senate media na dating allowed sa loob ay hindi na allowed, bagkos ay kukuha na lang sila ng live feed mula doon sa Senate o official videographer. So naka-standby ang ating mga mamamahayag sa kabilang kwarto. So ganun na magiging scenario. Sa labas naman, Paring Ray, ay may additional augmentation mula sa Philippine National Police that expected na maraming crowd, both sides, ang Sara supporters at saka ang yung mga sa kabila naman. So talaga mag-augment at ilan libong police ang i-deploy dyan sa paligid ng Senado. Heightened alert din po ang buong Senate security namin, just in case lamang po. So lahat po ng papasok doon, kailangan po ng ID, lalo na po yung mga papasok po doon sa impeachment court, sa session hall, ay bibigyan po sila ng ID na nakalagay po for impeachment trial. In preparations naman po sa atin, sa inyong lingkod, ay over the weekend po tayo po yung nagbasa-basa. Eh, napakarami talaga, Paring Ray, voluminous yung document, 1,000 plus yon. Hindi natin kayang tapusin yon kahit nasabihin natin isang taong kung babasahin. So as we go along na lang, ilalabas natin yung mga binders, mga folders, at babasahin natin dahan-dahan. Pero nakita na natin yung mga articles of impeachment na kailangang sagutin ng defense na inilatag ng prosecution.
6: Alright. Nakapag-desisyon na po ba ang mga senators who will be the presiding officer? Si Senator Win, si SP Win na po ba o si Senator Chiz Escudero?
16: Yun po, na si Senator Win po ang nagsalita po nung Friday, and sinabi niya siya po ang tatayong presiding officer po talaga. So as it stands po hanggang kahapon po, hanggang Friday po, hanggang ngayon, as a matter of fact, hanggang umaga, siya po yung ating presiding officer.
6: Okay. Pero do we expect po, in-expect nyo ba, Senator Erwin, kung darating, magpapakita si Vice President Sara Duterte?
16: We're hoping po na darating, pero kung hindi naman po, prerogative din po niya yan. Pwede naman po attorney lang po niya ang mag-a-attend, kasi tatanungin lang naman po kung guilty or not guilty. Yan naman po, parang sa mga trial po, di po ba tinatanong agad ng judge kung ano po ang stand. Eh, siyempre, sasabihin po, expected po na sasabihin po not guilty, then tuloy po yung trial po.
6: Ito pong isa pang mainit na pinag-uusapan ay yung sa BIR box, Senator Tulfo. Will the Senate, as Senator Judges, na mag-decide kaya ngayong araw na to to open the box or keep it sealed or ibalik sa House of Representatives?
16: No po. Napag-usapan na po yan on Friday na wala po kaming karapatan po dyan. So might as well just return it na lang po sa BIR. Hindi naman po kami bolt o safekeeping ng BIR o ng Congress ng prosecution. Kasi kung hindi na po binuksan yan, bakit po kami magbubukas po dyan? Eh, nasa constitution din naman po yan. Nasa rules po yan. Hindi natin pwedeng basta-basta buksan po yan. Bubuksan lamang po yan kung talaga, kung sa executive session po. Pero gayon pa man, medyo ang consensus po ng majority. Well, lahat na po nag-attend po ng caucus nung
6: Friday,
16: kasama po ang ilang minority, hindi po bubuksan yan. So, ibabalik po natin yan sa kinaukulan, which is the BIR.
6: Okay. Alright. So, mayroon po ba tayong ina-expect na maugong din po kasi, Senator Tulfo, na baka may lumabas ng warrant of arrest o laban kay Senator Rodante Marcoleta. Will that have an effect sa pagiging impeachment court kung sakali?
16: I don't think so po. Not necessarily, Ray, kasi kung may warrant man po siya, siya po ay senador pa rin. I guess he can still attend the hearings, impeachment trial, not unless pag nagpalabas na po ng suspension order, kagaya po kay Senator Jinggoy, may kaso po si Senator Jinggoy, nasa custody po ngayon ng BGMP, matapos po siyang arestuhin sa kasong plunder, siya po suspendido. Suspendido po, ibig sabihin, hindi po siya pwede mag-attend ng mga activities sa Senate. Si Senator Marcoleta naman, if ever na may warrant po, kailangan po muna ng suspension order. Natanong na rin po ako niyan, yung sabi ko, kung wala naman po suspension, bakit hindi po pwedeng umattend? Hatid po siya ng BGMP sa Senate. Pero kung may suspension order, hindi po siya pwede rin pumasok, mag-attend po ng any activities po dyan sa Senate.
6: Yun. Sige, at pasensya na po kayo at naabala namin kayo. Pero bago ko bitawan, ano pong mensahe ninyo sa publiko at maging sa ating Pilipino diaspora at mga OFWs na nakikinig at nakatutok sa inyo ngayon, Senator Tulfo?
16: Ang siyempre po, lahat po, yung ating pong atensyon ay mafo-focus po sa mga hearing po sa mga darating na araw. Pero sana lang po na we just have to be more productive pa rin po. Huwag lang po tayong tumutok, gawin po natin parang telenovela o pelikula po yung hearing na yan. Bagkos ay dapat po ay focus din po tayo sa mga trabaho natin. Kahit hindi po tayo, wala tayong kinalaman ho dyan, let's do our work. Pangalawa, let's pray po siguro kahit na kung anong relihiyon ka madyan. Sana hindi ito maging dahilan para lalo tayo maging watak-watak. Kasi as of now, magulo po eh. Di po ba? May grupo po dun sa kabila, may grupo dito, may dun sa kanan, may sa kaliwa. Sana po with this, we just keep on doing our job. And the end result, mga Pilipino naman po tayo, whether acquit po yan or convict po yan, we have to move on. Ika nga, we cannot just... hindi po dapat tumigil yung ating mundo, ang ating bayan because of this incident. Like I said, kung after several months of hearing, ang decision is acquittal or conviction, let's move on po siguro dahil we're in one boat po eh. We're one ship po tayo. At saka dapat po, hindi po tayo, lalo na po yung mga officials po natin, mga politiko natin, like let's not forget po na hindi po tayo senador ni ganito or government official ni ganon, di po ba? Tayo ay government official, tayo po ay officials ng taong bayan. Hindi po ng isang grupo, hindi po ni president o ni vice president, hindi po tayo ganon. O tayo po ay mayor, ni ika nga bata tayo ni governor, dapat po hindi. Dapat, it should be, tayo po ay mga nasa gobyerno, tayo po ay tao, ang boss natin po ay hindi isang tao, kundi ang buong sambayanan. At it doesn't matter kung anong color, di po ba? Kung hindi green, hindi pula, dapat po ang ating loyalty po ay sa konstitusyon, kami po, mga government officials, lalo-lalo po sa taong bayan. The loyalty should be, ika nga, sa taong bayan po. Ayun po, at saka sa konstitusyon. Hindi po sa isang tao, kung sino nakaupo dyan, kung sino namumuno dyan, no. It shouldn't be like that. Dahil lang kaya po kami nailagay dito, nailurklok po dito, is because doon po sa tao, binoto po kami. Doon po sa mga appointed naman, na-appoint po kayo ng appointing authority because binoto rin po ng taong bayan yan. Therefore, yung kanyang power po nag-emanate sa taong bayan din. Di po ba? Yes. Kung pangulo man po yan nag-appoint sa inyo, do not forget na yung loyalty is dapat sa konstitusyon, dapat sa taong bayan, not doon sa appointing authority. Kung governor man po yan, nag-apply ka ng trabaho sa office of the governor or office of the mayor, it is the loyalty should not be with the governor or the mayor. The loyalty should be with the public because yung public na yon ang nagboto doon sa nag-appoint sa iyo, nagpasok sa iyo ng trabaho si governor, si mayor, siya po yung tao, yung taxpayers, ayun po yung bottom line.
6: With that, Senator Tulfo, very well said. Maraming salamat po sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin. Thank you very much.
16: Maraming salamat, Paring Ray. Good morning.
6: Good morning. Ating pong butihing Senator Erwin Tulfo, siya rin pong tumatay yung Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil po sa paghahanda ng Senado ngayong araw na ito para sa simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
17: This is a public service announcement.
18: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook.

0: Plus, Radio Público, 738.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radio Pilipinas, Radio Público, 738.
3: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
0: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
6: What they are doing is creating panic.
0: We say no.
3: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
0: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
3: Stop telling us fake news because you're wrong.
0: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Impilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. At kanina po napakinggan po ninyo yung unang dalawa nating panayaman po mula kay former Congressman Robert Ace Barbers na tumatayo pong Prosecution House Panel Advisor ngayon. And of course kay Senator Erwin Tulfo na siya naman po tumatayo yung chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at magiging bahagi ng ikang senator judges para po sa impeachment court, impeachment trial court ngayong araw na to, July 6, 2026. Mga alas hapon po magsisimula ang unang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte around mga 2 in the afternoon. Pero bago pa nagsimula ang impeachment trial mamayang hapon, matindi na po ang ginagawang preparasyon ng Senado sa loob ng Senado tulad na nabanggit ni Senator Erwin Tulfo. Naroon na yung setup na sa loob ng Senado maging sa labas ng plenary hall ng Senado. So yung media na usually kumo-cover sa loob ng plenary ng Senado sa labas muna dahil maglalagay sila ng mga monitoring equipment doon sa labas. Doon na lang nakamonitor at kukuha ang ating mga kasamahan kapatid sa media. Kasi yung sa loob ng plenary, maraming mga taong papasok sa loob. Siyempre, yung dala ng yung mga tao mula sa prosecution panel, both from the House of Representatives and from the private prosecutors. And of course, sa side din ng defense panel, marami-rami rin po yan. And of course, yung mga staff pa ng ating mga senators being senator judges. Sabi nga ni Senator Tulfo, mukhang tigalawa na lang yata ang staff muna ang pwede nilang dalhin sa sobrang dami ng tao sa loob. Sapagkat bukod po sa mga taga-House Prosecution Panel, both sa House of Representatives at sa private prosecution at sa defense, meron din pong iba pang mga stakeholders na papasok at darating. Kasi meron din pong inalat para sa publiko. Kung sinong gustong manood, pwede. Kaya lang, parang limitado yung seats. So, makikita natin, jump-pack siya. Tuwing naman magkakaroon ng impeachment trial sa Senado, laging maraming tao. Talagang tinututukan po yan. Pero this one, itong impeachment trial na ito, kay Vice President Sara Duterte, this is the very first impeachment trial against a sitting Vice President. Meron na po tayo mga, tulad po na nabanggit ko, meron na tayong mga naunang impeachment trial before. Like yung kay former President Joseph Estrada, di ba? May mga nag-walk out pa nga dun. Naalala ko yung impeachment trial na yun dahil sa envelope na hindi nabuksan. Okay? Pero nagkaroon din naman ng excuse me. Nagkaroon din naman ng verdict doon sa impeachment trial which led to the matatawag ba nating marami nagsasabi na it was EDSA DOS. No, pero kung ano man ang tawag doon, it led to the ouster of former President Joseph Estrada from Malacañang. Okay? Kaya nakaupo si Vice President Gloria Macapagal Arroyo. She was then Vice President Gloria Macapagal Arroyo. Pero nung na-unseat, na-oust si former President Joseph Estrada as President sa Malacañang, by law of succession, si Gloria Macapagal Arroyo, si former President Gloria Macapagal Arroyo, which was then the Vice President, ang tumayong presidente. Pumasok na presidente. At nung nagkaroon ng another election, yung succeeding election, national election,

0: So, tumakbo ulit si former President Gloria Macapagal Arroyo for the position of Chief Executive, which is the President, at nanalo naman siya. Kaya kung all in all lang, bibilangin mo yung term niya, yung term na naiwan ni Vice ni President, ni former President Joseph Estrada, plus yung term ni former President Gloria Macapagal Arroyo, nakaano rin si former President Gloria Macapagal Arroyo, I think 9 years in office, okay, as president. Yung 3 years niya assumed the presidential office upon the ouster of former President Joseph Estrada, and then nanalo siya doon sa election for president, kaya naging presidente tuloy-tuloy yung term niya. And doon meron pang iba, 'di ba, si Renato Corona, si Chief Justice Renato Corona, si Department of DOJ Justice Corona, na impeach din yon, okay. And of course, marami pa. Kilala nyo ba si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez? O si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez, na impeach din yon. Okay, kaya lang talagang ano na siya. If my memory serves me right, nagkusa na siyang resign o mag-retire sa service, ano po. Pero dumaan din siya sa impeachment process. So, this is not the first time, pero itong first time na to in the history of sa Pilipinas, first time na vice president naman ang mai-impeach. So, napakahalaga matutukan po natin ito, mga kababayan, ano, itong impeachment trial na ito. Mahalaga na matutukan natin ito sapagkat dito natin, sabi ko nga, marami pong mga kababayan natin, batay na rin sa mga survey na lumalabas, survey ng mga lumabas noon. Marami po tayong mga kababayan na gusto talagang malaman kung ano ba ang katotohanan. Gusto nilang malaman kung ano ba ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte. Yung paggamit, maling paggamit ng confidential funds, yung kanyang pagbabanta laban sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kay First Lady Lisa Araneta Marcos, at kay House Speaker Martin Romualdez. Okay? And of course, marami pang iba yung mga unexplained wealth. So maraming nakabatay po lahat 'yan sa doon sa articles of impeachment na isinampa laban sa Vice President. Pagkakataon na ito ng Vice President Sara Duterte na sagutin point by point, linawin point by point sa impeachment trial court, hindi lang sa impeachment trial court kundi sa harap ng mamamayang Pilipino. Okay? Itong mga aligasyong ito para once and for all malaman ang katotohanan, at hintayin natin ang magiging verdict ng impeachment trial court. Pero sabi ko nga kanina, ang tanong ko kay Congressman Ace Barbers, tulad nung hinihirit kasi ni Senate President Win Gatchalian, kung maaari bawasan ang trial dates kasi napakahaba po ng mga trial dates na inilatag both ng prosecution panel at ng defense panel. Eh, alam naman natin na bukod sa pagiging impeachment trial court, marami pang tungkulin ang ating mga senador bilang mga lawmakers, tulad ng pagpasa ng mga batas na kinakailangan din pong maipasa para po sa kapakanan ng ating sambayanan, ng ating ekonomiya. Hindi lang dapat nakakonsentrate, nakatutok sa impeachment trial. Alright? So, antabayanan po nyo yan. At later on, tinututukan din natin ang sitwasyon, ha? At tumututok din tayo ng sitwasyon sa labas ng ating bansa. Ito po ay may kinalaman dito sa super typhoon na si Bobby. Okay? Itong si super typhoon Bobby nitong weekend ay lumakas, naging super typhoon. At sinasabi nga po ng ibang mga weather forecasters, yung mga international weather monitoring system, ang lakas dito, baka ito na raw po yung pinakamalakas na bagyo ngayong taong 2026. At itong bagyong ito ay nanalasa na dito po sa Marianas Island. Okay? Kasama na po yung Saipan, Tinian, and of course, samdam din yan sa Guam. Marami po tayo mga kababayan sa Guam. At ito pong super typhoon Bobby na to, expected, sabi naman lang, sa panig naman ng ating PAGASA, ang sinasabi po ay inaasahang papasok ito Martes ng gabi or Miyerkules ng madaling araw. At hindi man ito ikang magtansya nila, ang forecast nila, hindi man ito tatama o magla-landfall sa Pilipinas kasi magre-recurve ito at ito ay dadaan sa northern portion ng Pilipinas, I think sa northern tip. Mararamdaman ito ng Batanes pero ang initial na forecast nito eh Taiwan ang landfall nito o makakaramdam talaga ng total na pananalasa ng bagyong si Bobby. Si Bobby pag pumasok sa ating area of responsibility ay tatawaging Inday. Yan, Inday. So dalawa. Dalawa yung binabantayan natin ngayon. Si Vice President Sara Duterte, kilala rin sa tawag na Inday, at itong si Bobby pag pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility tatawagin ding Inday. So magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
3: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news sa panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or tropos at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? S-P-O-T. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
4: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
6: Amoy pawis, amoy araw.
7: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman!
6: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
7: Ang dungis mo!
8: Ma! Tama na!
9: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
10: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
11: Ang saya balikan ng ating kabataan.
9: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
12: O ano? Game na?
13: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Well, syempre, isa pa sa mga tinututukan din natin, yung pong naging matagumpay na state visit, official state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Canada. Ano po? At dito, naging successful ang Pangulo sa pakikipag-usap kay Canadian Prime Minister Carney together with other Canadian business leaders, ano po, at

0: magiging magandang platform ito para mas makapakita na mas marami kung ano ba talaga nangyayari sa isang impeachment proceedings. Dati kasi umasa tayo sa ano eh, broadcast ng TV, no? At saka sa mga dyaryo ngayon, dahil may live streaming na, uso na ang Zoom at ibang platforms, ang TikTok, mas marami makakaalam kung ano nangyayari at paano madadala ang proseso.
1: Ayun, tama yung nabanggit mo, Prof. Montemara, kasi noong impeachment trial ni former President Joseph Estrada at saka ni...
0: Hello, medyo choppy, sir.
1: Okay, sige po. Well, tulad po na nabanggit nyo kasi, yung mga naunang impeachment trial...
0: Hello.
1: Hello. Okay. Kamusta po, Prof? Clear ba? Clear po ba? Hello. Medyo nawala. Sige, babalikan natin si Professor Louis. Yan, nabala lang yung ating linya. Pero we will try our best to call him back. Okay, sige. Well, sa puntong ito kasi, yung sinasabi ni Prof. Louis, yung paggamit ng social media, okay? Napaka halaga. Napakahalaga kasi katulad ng mga naunang mga impeachment trial, hindi natin na experience yung TikTok, Facebook page, 'di ba, mga post reels, walang ganoon, wala pang masyadong social media, umaasa lang tayo noon sa broadcast, sa radyo at saka sa TV, 'di ba? So ngayon, marami na tayong choices, no? Meron tayong social media. All right. Ayan, nagbabalik na. Nagbabalik na si Professor Montemar. So, so ganito, ito bang social media na nabanggit mo kanina? Facebook page, TikTok, Instagram, 'di ba, YouTube, mga reels. This will play a vital role compared dun sa mga naunang impeachment trial.
0: Correct.
1: So how will this influence society?
0: Well, unang-una, tingin ko maraming mas magiging interesado at matututo sa proseso. Bahagi sa akin, no, ang tingin ko talaga dito bilang guru at bilang mamaya na rin. Kasi ang media ay, sabi nga na yung fourth estate, di ba? Ang tingin sa mga eskwelahan, ito ang lugar ko saan tayo natututo sa lipunan. Pero bukod sa eskwelahan, mahalaga yung media dahil dyan yung public in general. Kahit di ka napag-aral, kahit di ka formal na estudyante, mula bata, matanda, nasa internet ngayon. Kaya lahat tayo matututo ko sa pagiging mamayan. At kung ano ba talaga ang ginagawa sa isang impeachment trial. Kahit yun lang, paralo na tayo eh, di ba? Lahat tayo may
1: access, oo. Alright. Kumbaga, very transparent. Magiging dapat transparent.
0: Hello?
1: So, dapat maging transparent. Ano po?
0: Yes, Ray. Hello.
1: Yes. Ayan, sige. Ayan, sige. Medyo... Alright. Pero, Prof, last question na lang. Ano ba ang bilang isang sociologist?
0: Nawala na
1: naman. Okay, sige. Mukhang nahihirapan yung ating signal. We'll try again. Last question na lang para kayo, Professor Montemar. Mahalaga itong susunod kong tanong eh. Kasi si Professor... Hello, yan, nagbabalik. Hello, Prof, narinig niyo na? Yan, okay. So, last question na lang, Prof Louis.
0: Yes.
1: Alam ko sociology, tsaka political analyst ka sa PUP, and you teach to students, college students, at sa iba pa. Ano ang pinakamahalagang mensahe na sinasabi mo sa mga sociologists
0: and students? Paari mang ulit yan yung tanong at hindi ko nakuha, medyo
1: okay.
0: Choppy.
1: Alright. Ano po yung mensahe ninyo sa mga estudyante? Na sa mga estudyante, sa mga college students, sa mga tinuturuan nyo, sa mga ganitong pagkakataon para dito sa impeachment trial?
0: Ay, sorry, talagang malabo.
1: Alright, sige.
0: Malabo, Ray.
1: Sige, alright. Malabo, alright. Sige, medyo bitawan na natin. Talaga nahihirapan yung signal kay Professor Louis Montemar. Pero at least meron tayong mga nakuhang mahalagang impormasyon mula kay Professor Louis Montemar, ang ating sociologist. At isang political analyst na nagtuturo siya sa Polytechnic University of the Philippines. Yan, alright? So, mahalaga. Kaya sabi nga nila, tama nga naman yung sinabi ni, di ba? Ni Professor Montemar. Eh, hindi katulad po nung mga naunang impeachment trial, wala pang social media, di ba? Wala pang, Facebook, wala pang,

0: Instagram, wala pang Twitter, wala pang YouTube, di ba? Twitter tuloy X pala. Dati Twitter, ngayon X, di ba? Walang ganun. Di ba? Wala mga Facebook broadcast, di ba? Walang ganun. Dati ang pag umaasa lang ang taong bayan sa mga lumalabas sa mga radyo, sa telebisyon. Ngayon, meron ng iba pang mga media outlets na pwede mapagkuha ng sources tulad ng, sabi nga, social media. Pero, having said that, dapat maging maingat din po tayo sa pagtutok sa social media. Kasi, hindi naman po lahat ng lumalabas sa social media ay totoo or nagsasabi ng katotohanan. Marami pong lumalabas sa social media na mga fake news or mga propaganda para isway ang paniniwala at atensyon ng publiko sa kanilang personal o sa kanilang sinusuportahan na organisasyon o tao. So maganda po na tutukan din natin yung content ng mga social media na lumalabas. Huwag tayong basta-basta naniniwala doon sa mga lumalabas sa mga social media apps, lalo na sa mga personal blogs, medyo mag-ingat din po tayo kasi baka mamaya hindi naman po talaga nakabatse sa katotohanan o sa factual information yung mga lumalabas doon. So it's also, although it's nice to have the social media sa mga ganitong pagkakataon para mas dumami yung outlets na mapagkukuna ng impormasyon, hindi lang sa radyo at sa television, kundi sa social media, it is also very prudent for us and we must be discerning and prudent dun sa mga impormasyon na lumalabas sa social media. Especially kung nanggagaling sa, kung hindi naman nanggagaling sa trusted ninyong media outlets, okay? Yung mga talagang alam nating nire-research at nakabase sa factual na information yung kanila nilalabas. As compared doon sa ibang mga social media posts, social media channels na hindi factual or nakabatay lamang doon sa kanilang personal na pananaw at hindi nakabatay sa factual evidence or factual information. So magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
1: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Ay, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo. At meron po tayo natanggap na balita. Ano po? Galing po ito sa Sandigang Bayan, 3rd Division. Batay po sa naging desisyon ng Sandigang Bayan, 3rd Division, binasura po nila ang motion ni Senator Rodante Marcoleta. Ayan, hinggil po dito sa kaso sinampa sa kanya ng ombudsman. Okay? Ngayon, batay na rin sa Sandigan Bayan 3rd Division, naglabas na po ng warrant of arrest at hold departure order laban kay Senator Marcoleta. Kasama na rin dito sa order na ito ng warrant of arrest mula sa Sandigan Bayan 3rd Division, kasama na rin po dito si dating Congressman Michael Defensor at iba pang dalawang kapwa akusado. Okay? Nananatili ngayon sa Clerk of Court ng Sandigan Bayan 3rd Division si Senator Mark Senator Rodante Marcoleta. All right? At patuloy po tayo ng ano diyan, tumututok sa Sandigan Bayan at dito sa Senado hinggil po dito sa sitwasyon ngayon sa Sandigan Bayan dahil yun nga po binasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang motion ni Senator Marcoleta bagkus naglabas na po ito ng warrant of arrest at hold departure order laban kay Senator Rodante Marcoleta at kay dating Congressman Michael Defensor sa dalawa pang ibang pang akusado. Tabayan na po ninyo pa rin ang iba pang mga kaganapan na yan sa pagpapatuloy po ng pagmumonitor natin dyan sa Sandigan Bayan. Samantala sa iba pang kaganapan, marami pa ho tayong tututukan dito pero dakuin muna natin ang iba pang mga kaganapan tulad po nito sa ating pagkikipag-ugnayan sa ating Philippine Embassy sa Philippine Ambassador to the United States is His Excellency Jose Manuel Babe G. Romualdez regarding po sa Philippine-American Friendship Day celebration. At nasa linya ba siya ng komunikasyon ngayon? Alright. Magandang umaga po, Your Excellency Ambassador Jose Manuel Babe G. Romualdez. Welcome po sa programang Global na Tayo.
3: Hi, magandang umaga sa iyo.
0: Thank you very much, Ambassador.
3: Thank you very much.
0: All right. So, well, the Philippine-American Friendship Day celebration 80 years of Philippine-US relations. So, how strong is the Philippines and American diplomatic relations after 80 years, Ambassador?
3: Well, I think I can very confidently say that as of now, our relationship is probably at one of its best, mainly because of the strong defense alliance that we have with the United States, but also because of the fact that President Marcos has been able to have very good relations with the United States ever since he took office in 2022.
0: Mm-hmm, mm-hmm. So, ika nga po, pagdating po sa bilateral and let's say economic ties with the US, kasi 250 years na rin po ang US based on their celebration ng kanilang Independence Day celebration. So pagdating po sa trade bilateral trade agreements, nasaan na po ang Pilipinas at ang Amerika?
3: Well, alam mo kakagaling lang dito si Undersecretary Perry Rodolfo ng BOI at DTI. At pinirmahan niya yung ating Memorandum of Agreement for this Pax Silica. Ito ay pinakamalaking investment program ng US State Department, actually sponsored by the State Department, to bring in American companies like for instance Foxconn, yan ang nagmamanufacture ng mga iPhones, mga ganyan. Yung mga factory nila sa China ay ililipat nila sa atin once this Pax Silica has been established, no? This is mainly because of the fact that we have critical minerals that we can offer. So we're going to put together a package where kasama yung ating mga critical minerals that we will be able to now offer to the United States as part of our economic trade. Malaking project ito at I'm sure lumabas na dyan yung news na meron na ngang plano to lease 4,000 hectares dyan sa New Clark City, mm-hmm, for this particular project. this is a major investment coming from the United States, at we're really looking forward to it because talagang ito, this is really going to create millions of jobs for our country, for our countrymen.
0: All right. And of course, Ambassador, matanong ko na rin po kasi dito, nakakarating po sa ating mga kababayan dito, yung plano po ng Estados Unidos na i-push na ibalik sa Estados Unidos ang business process outsourcing back to the US, yung operations nila. At maraming nangangamba na maraming mawawalan ng trabaho ng BPO industry dito sa Pilipinas. Can we confirm na mayroon ba talagang push ang US government sa panguna ni US President Donald Trump na ibalik ang mga BPO industries, lalo na yung mga American-owned companies na ito, pabalik sa US?
3: Well, maraming mga planong ginagawa ni, ng US dyan. Pero nakausap namin yung mga kung sino-sino man na ng... umpisa tayo sa Congress, no? Meron silang plano to tax those BPOs that are doing business outside para ibalik sa Amerika. Pero ang latest information namin ay hindi na nila itutuloy yun. And mainly because many of these BPOs, especially like for instance, yung Concentrix that is already established in the Philippines, they have been able to explain to the U.S. Congress that it will be impractical for them because of the fact that they've already established these BPOs outside. And it is much more efficient and more economical for them to be able to do so. To bring them back to the United States really will not make much of an impact on the American economy. So on that score, mukhang yan hindi na matutuloy yan. On the other hand, meron naman yung plano naman sa FCC. Meron naman yung kanilang, it's a technical rules that they're going to follow. Pero ang kausap rin namin dyan, ang Pilipinas ay hindi nila isasama. So far, that is the information that we have received. But we are following that and we're tracking that. And naninigurado tayo dahil, yun na nga, ang ating relasyon sa Amerika iba eh.
0: Mm-hmm.
3: In fact, even itong trade agreements natin sa US, meron nga yung 19%, now it's back down to 12.5%. Marami kaming usapan dyan sa Commerce Department dito sa US na we will have a lot of exemptions like what we had before. At saka yung 12.5%, which is what they call the 301, yung that we're being monitored for child employment. Yan na ma-resolve natin yan. Again, because of the special relationship that we have with the United States.
0: All right. Just recently, Ambassador, the World Bank gave its nod sa atin sa Pilipinas as a upper middle income country status. Sa tingin po ba ninyo, Ambassador, this upper middle income status can also help encourage more investors from the US papunta dito sa Pilipinas?
3: Definitely. Dahil, alam mo, one of our biggest assets is yung ating human resources, what we call the sweet spot. We have 40% of our population is of that between the ages of 25 to 35 or 40, which is the most productive time of our lives. So, alam natin yan. So, that is very helpful. And if we are now in the middle income bracket, that is even more, again, because obviously they will have more funds to be able to spend, and at the same time, a potential to have better economic progress for the country as a whole, and they will be more productive, and they'll be paid much better.
0: Ayun, okay. And siyempre po, itong matanong ko na rin po, Ambassador, kunin ko na po yung pagkakataon. Today, as we speak, mamayang hapon, oras sa Pilipinas, will be a very historic, sabi nga po ng iba, a very historic date dito sa Pilipinas because this is the first time na magkakaroon ng impeachment trial sa isang Vice President ng Pilipinas sa katauhan ni Vice President Sara Duterte. How, sa pangmumonitor po sa pakiramdam ng ating Philippine Embassy, paano ito tinitignan ng ating mga Filipino diaspora sa nangyayari ngayon dito sa Pilipinas, especially with this impeachment trial to start today, Manila time, this afternoon?
3: Well, to be very candid about it, there is a divided yung pag-isip ng ating mga Filipino-Americans dito. Dahil some are saying that this is purely a political move. However, there are also some that see that this is at least a situation where any high government official will have to be accountable for whatever wrongdoing they have made done. No? But nonetheless, iniintay pa rin nila yung mga kailangan na ma-indict o ma-be brought to justice yung mga those responsible for the flood control. Marami rin nag-iintay na ganyan. So, at the end of the day, whatever we do, we have to make sure that all of those moves have to be made to make us credible.
0: Mm-hmm.
3: Dahil, obviously, the corruption issue in the Philippines is one of those that will affect our economy and how investors will be able to look at us
0: yes.
3: if we mm-hmm. can be a stable country or not. Mm-hmm. So, yan lagi ang sinasabi namin sa ating mga government officials dyan na kung sana gawin natin yung tama dahil mas malaki yung mawawala sa atin kung talagang wala tayong ginagawa in terms of the political stability in the country.
0: Mm-hmm. All right. Now, going back to the relationship between the Philippines and the United States, alam ko pong for so many years, especially nang lumala o sabi na natin umigting ang konfrontasyon dito sa West Philippine Sea, the U.S. has been very supportive of the Philippines. Pero sa puntong ito, now that the U.S. is of course focused also in the Middle East, paano po ngayon ito? Do you think tuloy-tuloy pa rin po ang suporta ng U.S. dito sa atin when it comes to the West Philippine Sea issue?
3: Yes, definitely. Dahil marami tayong mga ginagawa in terms of our defense strategy with the United States. At saka yung Indo-PACOM or the Pacific Command. It has been renamed as the Pacific Command based out of Honolulu. Marami silang mga agreements sa ating armed forces dyan. Yung visiting forces, yung maritime exercises, tuloy-tuloy lahat yan. At they have many assets that are still stationed within the general area of the West Philippine Sea. So it's important for the United States and it's important for us that the presence, not only for us, but the ASEAN region as a whole, that the presence of the United States continues to be here or there in the ASEAN region. Kasi obviously we don't want one country to have dominance over that area.
0: Mm-hmm.
3: Lagi ko nga sinasabi dito na yung example din sa Strait of Hormuz.
0: Yes.
3: Na it's an example that one country can actually control it and can actually have a choke on the global economy. The same thing can happen to us in the South China Sea. Kung merong isang bayan ay magkocontrol niya sa area na yan, $5 trillion worth of cargo or trade will be affected severely by having one country call the shot, so to speak.
0: Mm-hmm, mm-hmm. That's true. Pero, of course, we have this 80 years of continuing strong relationship between the U.S. and the Philippines. Pero ano pa sa tingin nyo kaya, Ambassador, ang mga challenges na pwedeng kaharapin ang diplomatic relations ng Pilipinas at ng Amerika, kung meron man kayo nakikita, and how can we, the Philippines and the U.S., exert more effort para itong 80 years ay maging another 80 years of stable and remarkable diplomatic relationship between the U.S. and the Philippines?
3: Ako sa tingin ko, sa totoo lang, mainly because of our people-to-people ties. That is the one that really binds us together. Sa lahat ng mga pag-iikot ko dito sa Amerika, we have so many Filipino-Americans or Filipino heritage in all 50 states. And all of them are thriving. All of them are very much appreciated in their communities. Some of them have already gone into elective office. We have several now government officials or now in Congress of Filipino heritage, and that's what keeps our relationship strong. Talagang malakas ang relationship natin sa Amerika dahil we have now 4.5 million Filipinos or Filipino-Americans here in the United States. We have about 200,000 to 300,000 that are here working here on a visa. We have several students, exchange students, that are also going to school here and universities. All of that contribute to that stable relationship. At the end of the day, maski anong mangyari talaga, we really have an affinity towards the United States. Sinabi ko nga sa ating mga kaibigan dito, we were under the Spanish colonial rule for 350 years and only 50 years with the United States. Pero mas lalo tayo pumapaling sa Amerika. Mainly because we believe in the same kind of freedom and the kind of values that the U.S. has, which we are now, hopefully we're enjoying at the same time. The system that we have chosen to follow is the democratic system similar to the United States. That's probably one of the main reasons why our affinity towards this country is very strong.
0: Yes, that's true. Well, with that, Your Excellency, maraming salamat po. Thank you very much for joining our program today, Your Excellency.
3: Maraming salamat din sa inyo. Good day to you. Thank
0: good
3: you.
0: Day, good day. Ang ating pong Philippine Ambassador to the United States, of course, ang ating pong Philippine Ambassador, si Ambassador Babe Romualdez. Alright, sige, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
5: Nagkalat sa internet ang fake news.
6: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
7: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
8: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
9: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay kawa sa bato na galing sa bulkan na tinibag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagin ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin.
11: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
2: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At tayo po ngayon ay nasa mga huling yugtunan ng ating programang Global na Tayo dito pa rin po sa impilang Radyo Pilipinas World Service. At ako po ang inyong lingkod na kasama ninyo sa loob ng isa't kalahating oras dito sa ating special edition ng Global na Tayo ngayon July 6, 2026. Tumutok tayo sa mga maaring maging kaganapan para sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano po, nakausap natin, nakapanayam natin si former Congressman Robert Ace Barbers na tumatayong House Prosecution Panel Advisor. Nakapanayam din natin si Senator Erwin Tulfo na siya ring tumatayong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee para naman sa preparasyon ng Senado para po sa unang araw na ito ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ang kanyang mensahe para sa publiko. Napakaganda po ng mensahe ni Senator Erwin Tulfo sa ating publiko na ito pong impeachment trial na ito should not be because of one person. Ibig sabihin, dapat tutukan ito ng taong bayan. At kung sino man ang magiging involved dito sa impeachment trials na ito, dapat yung magiging pananaw nila dito ay hindi para sa kapakanan ng isang tao, kapakanan ng isang grupo, o hindi dahil sa, sabihin natin, utang na loob mula sa isang politiko, kundi dapat ang ating ano, ang ating, ang dapat tinitingnan dito ay yung kapakanan talaga ng taong bayan, na talaga naman, na talaga namang silang naglukluk sa mga mambabatas na ito sa pwesto na kanilang hinahawakan ngayon. So taong bayan, sa taong bayan, sa konstitusyon, ang dapat na loyalty ng mga mambabatas. Hindi sa isang tao, hindi sa isang political group, hindi sa isang religious group, o kung sino man. Ang dapat na loyalty ng mga mambabatas at mga involved dito sa impeachment trial na ito ay para sa taong bayan, sa Pilipino at sa konstitusyon. Magandang mensahe po yun. Sana ganun lagi ang iniisip ng ating mga mambabatas sa pagdaraos ng impeachment trial na ito, mula sa simula hanggang sa matapos itong impeachment trial na ito. Alright, and of course, nakausap din natin si ang ating Philippine Ambassador Babe Romualdez mula po sa ating Philippine Embassy to the United States. Ano po, hinggil sa 80 years of diplomatic relations between the Philippines and the United States. Napakalawak na rin po ng ating diplomatic relations with the US. Ano po. At siyempre, nakausap din natin si Professor Louis Montemar. Pananaw naman ng isang sociologist at isang political analyst hinggil dito sa unang araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. So, subaybayan po natin mga kababayan. Yung ating mga kababayan sa labas ng bansa, yung mga kababayan natin dito sa loob ng ating ilang bayan, subaybayan natin ang mga kaganapan na yan. Sapagkat kung gusto nating malaman ang katotohanan, tumutok tayo. At nasa sa atin ngayon ang discretion, ika nga, ang prudence, ang discretion, ang pananaw kung ito bang mga ilalatag sa unang araw at sa mga darating na araw sa impeachment trial is worth watching and is worth knowing para po malaman natin ang katotohanan sa likod ng mga aligasyon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

Pare, di na mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng gabong? Spaghetti? Patitocini? Banana cube? Nilagang suso? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapay? Broccoli? Peanut brittle? Pinagpekan? Gusto mo ng kaping barako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Peanut cheeses? Champuy? Lomi? Shawarma? Bukopay? Hummus? Hot sauce? Ox brain? Kailangan mo nun. Lecheflan? Kalderetang kambing? Pinato yung itlog ng kabayo? Silicone implant, ginataang manok, ginataang gata, ginataang nyog,

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
2: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang lingkod Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon ay magkakaroon tayo ng tatlong panayam na sumisentro sa iba't ibang mga paksa na may impact sa ating mga kababayan na sa loob man o labas ng ating bansang Pilipinas. So, ngayong araw, alam naman natin na umpisa na, magsisimula na ang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa Senado. At kaugnay po nito ay minarapat po namin na imbitahan ang isang non-partisan citizens monitoring network na binuo specifically upang masiguro na itong Senate impeachment trial dito kay Vice President Duterte ay isasagawa with transparency, fairness at fidelity sa ating konstitusyon. Hindi ko na masyadong patatagalin pa ang ating introduction at kasama na po natin via Zoom ang co-convenor ng Bantay sa Senado na si Sir Carlo Flores. Sir Carlo, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Magandang hapon sa inyong lahat. Magandang hapon, Steph. Salamat sa pag-sama sa amin ngayong hapon sa Bantay Senado.
2: Maraming salamat din po sa pagsama niyo po dito sa aming himpilan at sa aming programang Ang Pilipinas Ngayon. Although alam po namin na kayo po no ay naka-monitor sa inaasahan na nga pong unang araw ng Senate impeachment trial kay VP Duterte. No? Kasi maya-maya ay isasagawa na ito, magsisimula na po ito sa Senado. Pero bago po ang lahat, no? Although nabagit ko ng konti no, yung backgrounder po behind sa inyong grupo na Bantay Senado, pero siguro maaari niyo po bang i-expand kung paano at bakit po nabuo ang inyong grupo?
3: Oo, ang Bantay Senado ay isang inisiyatiba ng aming samahan na tinatawag na Team Pinas. Ang layunin kasi ng aming organisasyon ay talagang pagbuklo rin ng mga Pilipino para sa mga bagay na nagdatanggol ng demokrasya at nagpapataguyod ng mga institusyon nito. So para sa amin, isang natural na ratio na pagtataguyod ng Bantay Senado dahil mahalaga sa karanasan o sa nagbo-blossom na democracy ng Pilipinas na may impeachment trial at mahalaga na masubaybayan at may make sure na talagang ito ay matutuloy at mababantayan ng mga mamamayan. In fact, hindi lang ako ang nandito ang nagmamonitor. Kasama namin ang mga taga-barangay Cruz Nanigas. Nag-set up kami ngayon ng isang tambayanan ang tawag namin kung saan kasama namin ang mga mamamayan na manood ng impeachment trial ng live. Dahil kasama dito ang pagpapaliwanag kung ano ba yung mga nangyayari. At hahaluan natin ng konting mga masasayang bahagi, no, at may konting entertainment para natututo ang taong bayan at the same time nakikiisa sila sa proseso.
2: Bali po, no, speaking of that po, no, meron kayong event ngayon kung saan sama-sama po kayong manunood nitong Senate impeachment trial ngayong araw na ito. So in general po, ano yung inaasahan po, no? Anong inyong pangkalahatang inaasahan sa magiging takbo ng unang araw ng impeachment trial kay Vice President Duterte?
3: Sorry, naputol lang ulit, no? Ano yung paulit po ang tanong? Sorry, naputol.
2: It's all right po. Bali po, ang aming katanungan po, Sir Carlo, is ano po ang inyong pangkalahatang inaasahan po sa magiging takbo ng unang araw ng impeachment trial na gaganapin nga po sa Senado ngayong araw?
3: Oh, after one long year, no, higit isang taon ng pag-iintay, inaasahan ng Bantay Senado na talagang masisimulan na ang impeachment trial kung saan magpapaak at depensa at talagang mabibigyan na ng tamang direksyon na para masagot yung agam-agam ng mga Pilipino. Matutuloy ba itong trial na to? So inaasahan namin na sa wakas, after a long delay, matutuloy na sa wakas ang impeachment trial.
2: Sa inyo pong pananaw, no, dyan sa Bantay Senado, gaano po magiging kahalaga yung opening statements ng magkabilang panig from the prosecution and the defense panel sa paghubog po ng opinion ng ating publiko?
3: Oo, magandang tanong yan, no? Kasi ang opening statement talaga ang magsisilbing balangkas. Paano ba susubaybayan ng taong bayan ang impeachment trial mula sa magkabilang panig sa prosecution at sa depensa? Mahalaga sa amin sa Bantay Senado na malaman namin yan para mapaliwanag, no, at tugang mapalawak namin ang usapin na yan sa ating mga kababayan. So maganda na magkaroon na ng outline, magkaroon ng konting expectations. Ano ba yung aasahan natin sa makabilang panig para masingil din natin sila sa dulo. Nagampan ba nila ang kanilang dapat gawin at na-deliver ba nila ang kanilang mga promise?
2: Given that you have mentioned po, no, yung kahalagahan nitong opening statements na ito, ano naman po yung mga pangunahin na issue, no, na inaasahan niyo pong bibigyang diin sa unang araw po ng paglilitis sa vice-presidente?
3: So alam naman natin, no, na tayo na may nakikinig sa balita, may agam-agam pa na baka may mga ilang mga senator judges ay maaaring i-boycott ang proseso o hindi magpakita, no? O maaaring magkaroon pa ng last minute na apela sa on the basis of a technicality. Inaabangan natin, no, inaasahan natin na sana matuloy ito at talagang magkaroon na ng mabigyan na ng linaw. Ano na bang gagawin natin? At I'm sure ditong opening na ito ay maraming kumbaga dahil isa itong proceeding, eh maraming mga introduction at mga last minute na motion na maaari pang ihabol ang magkabilang panig. So kami excited na kaming malaman. Sana malabas na yung mga ebidensya at masunod yung inadvertised na order ng impeachment court.
2: Paano naman po ninyo susuriin yung pagiging prepared o yung kahandaan mismo ng Senado as an impeachment court sa paghawak nga po, no, nitong mga complaint against the Vice President?
3: Dito sa Bantay Senado, inaasahan natin ang mga senator judges natin, nagampan ang kanilang sinumpa ang tungkulin na isang bahagi ng pagiging senador kasi ay pagiging senator judge. sakto lang kanilang sinumpaang tungkulin. So number one, magiging impartial ba sila? Ang layunin ba nila sa proseso ay i-block ba ang paglabas ng katotohanan? Magiging may mga itatago bang bahagi na impeachment trial na alam naman natin eh, huwag taong bahay na malaman ng mga detalye tungkol sa impeachment trial. So yun lang, napakaganon lang, no? Wala pang sinasabi o hindi pumuposisyon ng bantay Senado kung dapat ba ma-convict or ma-acquit si VP Sara. Ang sinasabi lang natin, sundin ng Senado ang kanyang sinumpaang tungkulin na ipagpatuloy with impartiality at atay sa ebidensya ang lahat ng mga bagay na mangyayari sa impeachment proceedings na ito.
2: Bukod po sa posibleng pagbo-boycott po no ng ilang senator judges no na sana hindi naman po no na mangyari, ay meron pa po ba kayong mga nakikita na possible challenges or hopefully wala namang ganito, yung any controversies na maaring lumitaw sa unang araw pa lamang po ng impeachment trial?
3: Medyo unprecedented kasi yung nangyari sa Senado in the past four weeks, no, compared sa mga ilang nagdaang uri ng nagdaang versions ng impeachment proceedings, di ba? In the last four weeks nagkaroon ng dalawang leadership changes, nagkaroon ng barilan sa Senado, at for the first time in sa kasaysayan natin may impeachment proceeding na may isang senador na nagtatago, may dalawang nasa custody ng korte. So, dahil unprecedented ito, maaari din kung talaga ang layunin ng ilang mga partido o ng mga ibang sektor na talagang maging obstructionist at hindi na bigyan ng pagkakataon na umusbong ang impeachment trial, baka magkaroon pa ng mga last minute na mga taktika na hindi natin alam na magiging cause of delay. Na sana hindi mangyari. Kaya ang bantay Senado talaga, nakabantay kami at handa kaming mga lampag para masiguro talagang matuloy na ang impeachment trial na ito.
2: And given that yung inyong grupo po ay nais lamang na magkaroon yung impeachment trial na ito ng transparency, fairness and fidelity to the Constitution, ay ano po no ang inyong masasabi na panawagan sa ating mga senator judges no upang matiyak nga po ang patas at makatarungang proseso.
3: Sinasabi namin sa Bantay Senado na hindi lang si VP Sara ang nasasakdal. Ang nasasakdal din sa pagkakataon na ito ang mga senador at ang Senado bilang institusyon. Kung gagampan nito, no, ng tama at talagang susundin nito ang kanyang mandato sangayon sa konstitusyon. Kaya ang pangatlong nakabantay dito ay ang taong bayan. So ang magsasakdal hindi lang sa Vice Presidente, ang taong bayan, kundi ang Senado din. So mahalaga dapat, no, ang panawagan lagi naman ng bantay Senado. Gawin po natin ang lahat ng gagawin at gawin po dapat ng Senado ang kanyang dapat gawin para masiguro na magkaroon ng patas na impeachment trial.
2: Sa tingin po no ng bantay Senado ay paano naman po no sa side ng ating general public, paano po ba dapat nila ihanda ang kanilang sarili sa mga impormasyon po na maaring lumabas sa paglilitis na ito?
3: Oo, ako magandang tanong yan. Yung unang impeachment trial ay President Erap Estrada. Ang sabi namin sa Bantay Senado, ito ay text-powered dahil wala pa nga masyadong internet noon. At talagang sa pakikipag-text lang, nagkapasahan ng informasyon ng mga nanonood sa impeachment. Noong impeachment trial ni si Corona, meron na tayong internet-powered. No? Ito namang impeachment trial ni VP Sara ay magiging parang social media-powered. At power din siya ng mga Gen Zs, no? So, inaasahan natin na mga kababayan natin na may dalawang bagay. Una, may mga sektor na talagang layon lang ay guluhin ang usapan. Ilayo sa usapin ng ebidensya at ano ang dapat na sundin na proseso sangayon sa batas. So, may ganung mga may mga sektor na maaring guluhin at lituhin ng taong bayan. At pangalawa, ang inaasahan natin ang sundin lang ng taong bayan at ang ebidensya. At tignan nito na may objective na pananaw. Kaya ang Bantay Senado ay talaga nananatiling non-partisan at talagang magiging, ang tanging bias namin dito ay ang katotohanan at ang batas.
2: At nabanggit niyo rin po no yung magiging papel no ng inyong grupo sa paglilitis na ito, ay ano pa po no yung inyong magiging iba pang roles no sa pagbabantay ng transparency sa buong proseso ng impeachment trial na ito?
3: Oh, ang bantay Senado, very fortunate kami na meron tayong mga volunteer law students at volunteer lawyers, no? Na naka-monitor ngayon sa kahabaan ng impeachment trial. Kung magkaroon ng mga technical na mga interpretasyon o mga technical na bagay, ang layunin namin sa bantay Senado ay gawin itong accessible sa mas nakakaraming mga Pilipino. Kaya ang pangalawang mandato namin magpaliwanag. Kaya kami ngayon nandito sa barangay covered court para kapag kami break time sa Senado o may mga technical na mga aspeto na madidiscuss, ay agaran din namin paliwanag sa taong bayan. So yun ang...
2: Medyo napuputol tayo. Ayun, subukan lang natin ulit kay...
3: In direction ng impeachment trial.
2: Ayun, medyo ano lang po, no, medyo naputol lang yung audio natin na kanina, no. Pero ituloy po natin ang ating talakayan. So, ito naman po Sir Carlo, ay paano po tinitingnan ng bantay Senado ang epekto nitong impeachment trial na ito against the Vice President sa tiwala ng mamamayan sa mga institusyon ng ating pamahalaan? Sir Carlo?
3: Sorry, naputulit sa tinitignan na.
2: Ano po, ulitin ko lamang po yung katanungan. Bale
3: sige po.
2: Sige po. Sir Carlo, bale po, paano po tinitingnan ng bantay Senado ang epekto ng impeachment trial na ito against the Vice President sa tiwala ng mga mamamayan sa mga government institution?
3: Oo, batay sa isang isa sa pinakahuling survey ng Okta Research, alam naman natin na about 70% ng mga kababayan natin ay gustong-gustong matuloy ito, ang impeachment trial. At ang ikalawang pangamba natin ay ang lumabas din sa nasabing survey ay 4 sa 5 Pilipino ay may agam-agam po magiging objective ang ating mga senador. No, magiging batay ba sa ebidensya ang kanilang pagpapasya, no, at ang pagpapatuloy na to. So syempre hindi naman malayo na titigdan ng taong bayan natin na kapag hindi naging maayos o hindi naging objective ang pagpapatakbo ng impeachment trial, syempre apektado din ang gobyerno as a whole, no? Tignan ang pangkaraniwang mamamayan na nahihiwalay ang...
2: Ayun, medyo napuputol tayo.
3: Tawag dito ang pagtingin ng taong bayan, no, sa pangkalahatan. Dahil pag sinabi naman ng pangkaraniwang tao, isasabi lang naman, isang gobyerno lang yan, no? So kaya mahalaga na maging talagang matuloy o maging partial o magawa ng tama yung impeachment trials.
2: Siguro ito na lamang po Sir Carlo, ano, bilang aming panghuling katanungan po sa inyo ay ano po ang mensahe ng Bantay Senado sa sambayan ng Pilipino habang nagsisimula ang makasaysayang proseso na ito ng impeachment?
3: Hello?
2: Ayun, hello po. Ayun, narinig niyo po yung tanong po namin, Sir Carlo?
3: Ayan, narinig niyo na ako ulit?
2: Ayun, naririnig na po hello? Namin kayo. Ayun po. Bali po, ulitin ko lamang po yung tanong, Sir Carlo.
3: Please, pasensya na.
2: It's alright po. No worries po. Ang panghuli na po, bali namin na katanungan sa inyo is ano po ang mensahe ng Bantay Senado sa sambayan ng Pilipino habang nagsisimula na nga po, no, itong makasaysayang proseso ng impeachment?
3: Lagi pinapaalala ng Bantay Senado na ang taong bayan ay kalahok sa impeachment trial na ito. Hindi lang to ang impeachment hindi lang sa pagitan ng Vice Presidente at ng kanyang mga prosecutor at ng Senado. Ang taong bayan ay dapat bahagi sa proseso na ito dahil ito ay pagpapanagot at isang proseso kung saan ang demokrasya natin ay sinusubok. Kaya mahalagang maging bahagi ang taong bayan at ang responsibilidad natin bilang mga Pilipino ay talagang makinig at magmatsyag at huwag maniwala sa mga fake news at pakinig lamang at sumunod lamang sa mga bagay na makatotohanan.
2: And with that po, maraming salamat po Sir Carlo sa pagbibigay niyo po ng oras para makasama po namin kayo dito sa programa. And of course, at tulad po ninyo, ay patuloy din po nga nakaantabay ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas World Service sa mga kaganapan sa unang araw ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Maraming salamat po sa ulitin po and God bless po.
3: Maraming salamat, Steph. Maraming salamat sa inyong lahat.
2: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang co-convenor ng Bantay Senado. Walang iba kundi si Sir Carlo Flores. Magbabalik ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
2: Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at sa puntong ito ay tatalakayin natin, no, ang isa sa mga naging bahagi ng official visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bansang Canada nitong nagdaang linggo. Dahil sa gitna po, no, ng lumalalim na ugnayang pang-ekonomiya ng Pilipinas at Canada, inaasahang matatapos na po ngayong taon ang negosasyon para sa isang mahalagang free trade agreement o FTA. Layo nitong palakasin ang kalakalan, palawakin ang pamuhunan at gawing mas matatag ang supply chains ng dalawang bansa. Ngunit kasabay ng mga opportunities na ito ay meron ding mga kinakaharap din na challenge, lalo na sa lokal na industriya, manggagawa at maliliit na negosyo. Upang masuri ang kabuuang epekto nito sa ating ekonomiya, ay makakasama na natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon via phone patch ang ating

0: Gaano kahalaga ang timing ng Philippines-Canada Free Trade Agreement o FTA para sa Pilipinas?
1: Yes, Steph, no? Napaka-importante ang tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan natin sa mga iba't ibang gobyerno, iba't ibang bansa para naman makaakit ng investments, no? May crisis man o wala, ito ay napakahalaga para makatulong sa pag-undad ng ating bansa, no? Itong recent na visit ng ating gobyerno ng presidente sa Canada ay malaking tulong yan. Mapapalakas ang mga iba't ibang sektor na makakatulong sa hindi lang sa ekonomiya natin pati sa ekonomiya ng Canada.
0: Sa kabuuan po, Sir Astro, ano po kaya ang masasabi na pinakamalaking oportunidad at pinakamalaking panganib, no, na nadala, no, kumbaga pros and cons nitong FTA na to sa pangmatagalang pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa?
1: Well, Steph, alam mo, itong agreement na to makakadagdag talaga ng oportunidad to both countries. Eventually, it will also help generate more jobs and employment, no, between countries. Yung focus sa energy and natural resources, labor and migration, tourism, cultural exchange, defense, no? Ito yung mga mahalagang sektor ng ating ekonomiya na makakatulong agad, no, sa pag-unlad natin, lalo na kung aayusin ng gobyerno ang ating bureaucracy, no? Nagtrabaho ng ating presidente, sana naman yung mga cabinet secretary itutukan ang bureaucracy, no? Isa sa mga reklamo ng ating mga investors ay bureaucracy is of doing business, no? So kailangan ma-address to para maging maging reality itong agreement na ito, itong mga potential na malalaking investments ay dapat ayusin yun, no? Pangalawa, kailangan din tutukan natin ma-solve ang problema sa power and energy. Pag ang power and energy natin ay put into question, medyo mahirapan na maging reality yung investments na yan, no? Around $2 billion plus, no? So sana ma-adjust ng gobyerno, maayos ng Department of Energy, no? Ito rin ang hinihiling naman namin sa private sector, sa academe noon pa. It's about time na seryosong matutukan, no? Tutukan ng ekonomiya rather than tubig.
0: Mapunta naman po tayo, no, sa trade targets, Sir Astro. Dahil binanggit po ang layunin na mapalago ng triple ang bilateral trade pagsapit po ng taong 2035. Gaano po ito ka-realistic at ano-anong kondisyon ang kailangan matupad upang makamit po itong mga figures na ito?
1: Tingin naman natin kakayanin niya, no, basta talaga nakafocus lang kung paano iayos, no, ang ating bansa, no, sa pag-aakit ng investment. Napakayaman ng ating bansa kaya sila ay nakikipag partner rin sa atin sa kadahilanan na madami talaga tayong resource dito, eh. Hindi lang natural resources but also human resources, no. Talagang naaakit sila. Ang kailangan lang natin na ayusin ay talagang yung nabanggit natin kanina, yung bureaucracy, yung ease of doing business. Yan yung mga talagang naging obstacle during the past 2 years, no? Lalo na nung nagkaroon ng crisis, lalo na yung issue ng doon sa ghost projects, no? Sana maayos natin sistema. Pag napabilis natin, ayos natin ito ng tama, no? Tingin natin yung mga targets na yan, even beyond 2030, no? 2035, we will really benefit, no? But again, the devil is in the details, no? So sana talaga tutukan, kami naman sa business, sa academy, may willing partner naman ng gobyerno, no? Para may ayos itong mga ito.
0: Sa kalukuyang datos naman po, no, na 3.4 billion US dollars pagdating sa goods at 3.2 billion US dollars sa services naman po, Sir Astro. Ano po ang sinasabi naman nito tungkol sa structure ng ugnayang pang-ekonomiya between the Philippines and Canada?
1: Well, again, it will enhance the existing relationship, no? Business relationship. it's just targeted lang

0: sa mga specific industries na nabanggit natin kanina, definitely yung multiplier effect na to sa ekonomiya ay maganda, no? Dadagdagan ng trabaho, dadagdagan ng kita sa ating mga kababayan. Again, kailangan lang may ayos natin ang sama, no? Sa kadahilan ng investment na ito ay talaga makakatulong sa pagbilis ng pagbundad ng ating ekonomiya.
1: Ito naman po siguro no, when it comes to negotiations and strategic positions po no, Sir Astro, paano po makakaapekto no yung sabayang negosasyon ng bilateral FTA at ASEAN-Canada FTA sa bargaining power ng Pilipinas? Meron po bang panganib na mabawasan ang benepisyo nito?
0: Hindi naman natin nakikita na dapat maging tagabal yan. Of course, may mga counting conflicts yan. But somehow, yung ating trade representatives, pati ang DFA natin, ay I'm sure masusunod yan. No? Katulad ng mga nangyayaring experience natin na nakaraan na nagkaroon ng conflict between some bilateral agreements and ASEAN so-called agreements. No? So, I think ano, malalampas ka naman yan. It will only be a minor headache. It's more of a mga tariffs and competitive advantage yung mga pag-uusapan dyan. But again, we have the experience to overcome it.
1: Pero po, Sir Astro, meron po bang possibility naman na mas lumaki yung trade deficit ng Pilipinas sa Canada kapag naisakatuparan itong FTA na ito? At paano po maiwasan yung ganitong klaseng scenario?
0: Well, it's possible. It's usually possible. However, kailangan talaga natin palakasin ang ating export industry, no? Maalalayan ng gobyerno, mapasigla ang pribadong sektor para naman mas madami rin tayo na ipapadala sa Canada at sa ibang partners natin, no? Foreign partners natin. Para naman malimitahan itong so-called deficit na ito, no? Mas maganda talaga, mas marami tayong kinikita na dolyares kaysa sa kanila, no? Para naman na mas mapalakas ang ating ekonomiya.
1: Sa pagpasok naman po ng mas maraming Canadian investments sa mining at energy, paano naman po kaya matitiyak ang balanse sa pagitan ng pag-unlad ng ating ekonomiya at environmental sustainability po, Sir Astro?
0: Steph, ang Canada, isa sa pinakamaganda ang talagang pamamalakad in terms of governance, hindi lang sa gobyerno, but also sa business. I think they will respect the laws of the land. They are more, they are environmental. No? Kung makita mo ang kanilang bansa, napakalaki and yet very effective at sustained ang kanilang power and energy resources. Yun ang matututunan natin sa kanila, technical capability, and also somehow some financial assistance and investment dito sa ating bansa. So kung maging reality to, talagang magandang positibong epekto na to sa power and energy industry natin, posibleng mas magmura pa, hindi lang yun, mas madaming available pa na resource sa ating bansa.
1: And we know naman po na malaki talaga yung nagiging papel nitong IT-BPM sector, lalo na sa mga tinatawag po na AI hubs at upscaling. Handa na bang Pilipinas sa ganitong digital transformation?
0: Perhaps sa tingin natin, hindi pa. No? Kailangan talagang palakasin pa rin natin yung ating supply ng kuryente. No? And mas maganda, mas maging competitive yung presyo natin. As of now, nakaka-experience pa rin tayo ng mga alert notices, no? Sa Visayas and Mindanao, no? Sometimes dito rin sa Luzon. So ang AI pati ang digital industry, alam mo, napakalakas sa kuryente. Kaya kailangan talaga seryoso at mabilis na umaksyon ng ating gobyerno para ma-address 'to, no? Kailangan talaga natin ng mga bridge load sa energy, no? Na mapalakas na para may regular na talagang siguro at siguradong supply na kuryente para sa ating
1: Ayun, naputol tayo naputol yung ating linya ng komunikasyon dito kay Sir Astro del Castillo. Ayan, babangalang natin. Ayun, naputol lang tayo. Ayun, hopefully, ayun, Sir Hello. Astro, naputol lang tayo. Go ahead po.
2: Naputol, yes. Oo. So, kailangan natin palakasin ang ating base load, no? Yung ating mga sources ng regular na kuryente, Steph, no? Para maakit natin talaga itong mga nagbe-business ng AI at ng mga anything related sa digital, no? Maganda sana talaga 'yan. Itong bansa natin tingin natin ay hindi lang magbenepisyo but andiyan yung kakayahan natin na talagang ma-accommodate yung kanilang investments, no? However, yun lang talaga kailangan na palakasin natin at mabilis sana, no? Mapalakas natin ang ating power and energy.
1: Mapunta lamang po tayo dito naman sa supply chains at economic resilience kasi meron pong emphasis dito sa resilient supply chains at paglaban po sa economic coercion. So paano po ito maisasalin sa konkretong benepisyo para po sa Pilipinas?
2: Well, yes. Oo. Yung resiliency programs na yan ay very important, no? Lalo na lagi tayong tinatamaan ng natural and man-made crisis, no? Yung natural crisis, alam niyo na, yung climate change, talagang every year, no? Not only once a year but several times a year talagang tinatamaan tayo. Itong mga resilient programs na to, nakaakibat naman diyan talaga yung ma-ensure natin yung logistics and yung supply chain issues, no? It's very vital to any country, no? Mas maganda sana pinoproduce natin dito, no? However, we should also be aware that yung ibang bansa ay talagang kinakalat rin nila yung sources ng kanilang mga supplies, no? Hindi lang sa ekonomiya but also dun sa mga resiliency programs nila, no? Tayo ay very ripe for a candidate, no, na mag-host ng mga programa dito, no, na part ng value added chain or the supply chain and lalo na related sa mga resiliency projects, no. Hopefully we can tackle them all, no. We can really accommodate all of their investments, no. But again, we must prepare.
1: Pagdating naman po sa labor at human capital naman po, Sir Astro, ano po kaya ang posibleng epekto ng FTA between the Philippines and Canada sa ating labor market, lalong-lalo na pagdating po sa sahod, kalidad ng trabaho, at maging sa skills mismatch?
2: Well, yung labor, Steph, yung labor and... Aning isa pang nabanggit mo?
1: Labor and human capital po, no? Ulitin.
2: Okay. Yes. The labor and human capital, no? Well, every time na nagkakaroon tayo ng agreement sa isang bansa, halos na tatakal rin 'yan. In terms of the Canada, meron silang pangangailangan at na skills na nakulang pa rin sila dahil alam mo naman tayo, talagang 100 million plus ang population natin, napakabata, kayang-kaya natin supplyan ang kanilang pangangailangan. Yung populasyon nila ay kulang sa mga eksperto sa medical and hospital care, no? Sa ibang pang mga special skills, no? Ito ay kayang-kaya nating supplyan, lalo na ang kanilang populasyon ay medyo nagkakaedad na, no? Or tumatanda na. Mas kailangan talaga nila ng focus sa medical and health care. So, yun lang. Ang problema lang sa atin ay unti-unting na uubos yung mga magagaling natin, lalo na sa medisina, no? Na sana talaga mamanage ng maayos ng ating gobyerno, no? Kailangan mag-produce na tayo ng mga papalit sa kanila, lalo na doon sa mga industriya na nawawala sa atin, sa medical, sa engineering, no? Sa architecture, no, even sa agriculture. Ang alam natin kahit sa agriculture ay nare-recruit na rin ang ating mga kababayan, no. But in terms of relationship between Canada and the Philippines, I think more of the medical care. But nonetheless, we really need to prepare dun sa ano dun sa inevitable, no? Na pag may oportunidad na makikita ang ating mga kababayan, whether Canada or ibang bansa, ay dapat talaga ay mapalakas pa rin natin ang human resource dito, no? Lalo na tungkol sa medisina at engineering na mga talaga naapektuhan sa ngayon.
1: Siguro ito na lamang po, Sir Astro, bago po kayo pakawalan dito sa ating interview, sa layuning maging innovation-driven economy po, no, itong ating bansa. Ano-ano pong structural reforms ang kailangan gawin upang tunay na makinabang po tayo dito sa FTA between the Philippines and Canada?
2: Well, yes. Kailangan talagang tuloy-tuloy ang ating koordinasyon sa kanilang respective institutions, no? Kailangan na mas mag-focus sana muna sa power and energy para mas mag-beneficyo ang parehong bansa, no? Katulad nga ng nasabi ko sa iyo, kung hindi natin mapalakas 'to, ay mahihirapan mag-invest talaga ng mabilis at madami ang mga Canadian na investors, no, sa kadahilanan na napakanipis ng ating supply ng kuryente, no, at medyo mahal. Kung ito ay matutukan ng parehong bansa, ay talagang mas mapapalakas natin yung ibang oportunidad na pinag-usapan natin, no. Lalo na sa turismo, no, sa cultural exchange, sa defense, no, na pag-usapan. Sana po yan ang mga structural reforms na kailangan, focus on power and energy, focus on education, no, para mas mapalakas yung ating ugnayan sa labor na migration, no, na eventually makakatulong dun sa so-called FTA or free trade agreement sa Canada.
1: And with that po, maraming salamat po, Sir Astro, for giving us a time na makasama po namin kayo dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
2: Steph, maraming salamat din sa ating mga kababayan, mabuhay kayo.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa Ang Pilipinas Ngayon, ang ating bisita na economist, walang iba kundi si Professor Astro Del Castillo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
3: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news? Panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or troll post at clickbait lang. Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? SPOT. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
4: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
1: Nagbabalik pong muli ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na tayo sa ating ikatlong palayam sa ating edisyon ngayong araw dahil sa gitna naman ng lumalawak na usapin hinggil sa kaligtasan sa cyberspace ay ating tatalakayin sa palayam na ito ang kontrobersiya sa online game na Gorblox na iniugnay po, no, tulad ng ating mga nababalitaan itong mga nakaraang linggo ay naiugnay dun sa school shooting sa Tacloban City at ang posibleng permanenteng pagbabawal sa online game na ito dito sa Pilipinas. At upang ating mahimay-himay ang naturang topic na ito, ang paksang ito, ay makakasama natin ang Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, walang iba kundi si Assistant Secretary Alvin Navarro. Asek Navarro, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service. Asek, hello po. Ayun, tatawagan natin ulit si Asek Navarro para mabalikan na itong paksang ito dahil importante din ito para rin sa kaalaman, no, especially ng ating mga magulang dyan na maaring may concerns patungkol sa ayun, nandyan na si Asek Navarro. Asek Navarro, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
5: Magandang hapon po sa inyo, Mrs. Steph, and sa inyo pong napakaraming pagpapakinig.
1: Maraming salamat po, ASEC, for joining us dito sa programa. Unang-una po sa lahat, ano po ang kasalukuyang batayan ng CICC sa pagsasaalang-alang, no? Na maaring gawing permanente na nga itong pagbabawal sa larong gore box, at ano-ano pong particular na panganib po ang nakita niyo po dito?
5: Ang isinasaalang-alang po natin doon sa ban ng gore box ay yun pong willingness nitong game app na palakasin po yung age verification.
1: Mm-mm.
5: Kasi ito pong larong ito ay pangmatanda na. Kaya ang mga tema po nito marahas at madugo. Kahit na sino po, halimbawa 9 to 11 years old, pag sinabi niya, in-input niya doon sa portal na 18 years old siya, makakapasok na siya. Gayun din po, yung parental control, mahina po eh. Hindi friendly sa mga magulang. Kapag itong mga ito po ay nananatiling ganyan, meron pong batayan talaga na pigilin yung paglaganap pa ng pag-download ng gore box. Ang panganib po nito, syempre ho, nakita naman ho natin, na pakinggan naman natin yung mga testimonya ng nasa law enforcement at mga eksperto nung nakaraang hearing sa Senado. Ang mga ganito pong mararahas na laro sa online, bagamat hindi po ito yung nag-iisang dahilan, kasi marami rin pong factor, nakakapag-contribute po para yung bata ay magamit o mahikayat po doon sa mga mararahas na krimen.
1: ASEC, gaano po kaya kalaki, no? Kasi di ba po tumanggi itong game developer na nasa likod po nitong gore box doon sa investigasyon ng Senado na in relation po, no, sa possible impact nitong gore box, no, sa ating mga kabataan, particularly, no, when it comes doon sa Tacloban na school shooting.
5: Siguro po ko yung tanong ninyo, malaki ba yung epekto nung hindi pagdalo, nung
1: yes,
5: pinatawan man lang ng gore box, di ba, doon sa Senate hearing? Ako ho, ang sa pananaw ko po, ang talaga pong naging dahilan, yung mga features po ng game app nila na hindi nagkaroon ng remedial action sa bahagi nila, di ho ba? Kasi tiyak po ako, kahit nawala sila doon at agaran silang nagpatupad ng mga measures para po ma-improve yung tinatawag na age gating o pagtiyak na tamang mga nasa tamang edad lamang ang makaka-access ng laro, hindi naman ho tayo magre-resort doon sa pakikipag-ugnayan na mapigil ang pag-download ng game app po sa Google Play Store ng gore box.
1: Samantala, ASEC, ano-ano po ba yung uri ng safety measures na inaasahan po talaga natin from game developers, at bakit mahalaga ang mga ito sa konteksto po ng cybercrime at public safety?
5: Sir, katulad nung nabanggit ko kanina, mahalaga yung age verification. Bakit? Kasi mapipigilan nito na ma-exploit yung mga murang kaisipan ng bata na naliligaw o naaakit, di ba, doon sa mga laro na yun. Kasi nagagamit sila at nahihikayat doon sa maling gawa o paggawa ng krimen. Ang ikalawang binigyan din na natin ay yung parental control. Bakit? Kasi ito yung magbibigay ng oportunidad sa magulang. Tandaan natin na sa dulo, magulang pa rin ang kasama ng bata. Sa mas mahabang panahon niya na pamamalagi sa bahay. Magagabayan nung magulang yung kanyang anak at maiiwas agad dun sa mga criminal na elemento, mga predator, groomer, yung kanilang mga anak.
1: Ito naman po, no, ASEC, ano po ang proseso na isinasagawa po ng CICC sa pakipag-ugnayan po sa mga dayuhang developer o kumpanya kapag meron pong mga ganitong uri ng issue at ano ang maaring kahinatnan kung patuloy pa rin pong hindi makikipagtulungan itong mga game developers na ito tulad nung sa case nga po nitong Gorebox?
5: Yun. Step, maganda na itanong mo yan. Kasi baka nagkakaroon ng isipan ang publiko na masyadong mabigat ang kamay, di ba, ng pamahalaan na agaran ibaban itong mga ganitong app. Sumusunod po tayo sa proseso na rin nitong mga app. Halimbawa po, pag meron tayong napuna o napansin na ganitong mga uri ng laro at naiugnay nga, halimbawa, sa mga marahas na krimen, nagpa-file tayo ng complaint dun mismo sa kanilang game portal. Pagkatapos niyan, nag-i-email din tayo sa kanila formally. At nakikipag-ugnayan din tayo doon sa mga app distribution platform na nagke-carry ng ganitong mga app para gumawa ng hakbang. Malinaw, pinadadaan natin sa tamang proseso. Katulad ng pangyayari dito sa Gorebox, yung DICT po na siya naming mother agency, sumulat sa kanila. Mm-mm. Pero nakalulungkot, walang sagot. Ngayon, in-escalate natin, kasama po ang DICT, kinausap po natin ng masinsinan yung Google. And to their credit naman po, bagamat it took some time, tinanggal na nila yung Gorebox dun sa kanilang platform.
1: Mm-mm. Mm-mm. Kung sakali man po, no, ASEC, na ipatupad yung permanent ban, kung sakasakali lang po, paano po ito ipatutupad sa online platforms at app stores? At ano po yung hamon na inyong inaasahan when it comes to enforcement?
5: Okay po. Step, lilinawin ko ulit ha. Ang CICC po at ang gobyerno, hindi naman kalaban ng mga online games at mga platform. Kasama po nila kami doon sa kanilang hangarin na pag-usayin pa nila yung kanilang produkto at offering sa publiko. Pero, tukulin naman natin na pangalagaan yung kapakanan ng ating mga kababayan, lalo na sa sitwasyon na to, yung kaligtasan online ng mga bata. Yung pagpapatupad po ng ban sa pamamagitan ng app distribution platforms, ito po yung ano eh, yun pong app distribution platforms ang nasa pinakamainam na posisyon na para hindi ma-download o ma-access ang mga harmful online apps na ito. Ang hamon po sa ating mga tagapagpatupad ng batas, step, patungkol doon sa jurisdiction. Kasi ang naging sitwasyon dito, yung developer taga ibang bansa, yung Play Store o yung app distribution service nasa ibang bansa.
1: Mm-hmm.
5: Yun din kanilang mga kinatawan, wala sa Pilipinas. Imaginin mo yung nightmare at yung difficulty ng coordination. Kaya ang isinusulong natin dito ay magkaroon ng batas o regulasyon na magtatakda sa mga platform na magtalaga ng representative nila na taga rito sa ating bansa. Kasi sa dulo, yung ating mga kababayan ang apektado, di ba? Kung sakaling magkaroon ng butas, halimbawa ang mga platforms na ito na lumilikha ng harm sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan. Kaya magsusulong kami, step, ng batas o regulasyon sa direksyon na yan.
1: Ito naman po siguro, no, ASEC, sa mas malawak po na perspektibo, paano po nakikita ng CICC ang papel po ng international cooperation sa pagtugon sa mga cyber-related issues tulad dito, lalo na kapag ka ang developer ay nakabase po sa ibang bansa?
5: Okay. Napaka-digitalized na ng lipunan ngayon, interconnected lahat through online. So, kung ganyan ang sitwasyon, maaring ang isang content mula sa isang bansa ay makalikha ng peligro at harm sa isang bansa. Katulad ng pangyayaring ito, mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang bansa at doon sa mga ahensya na may kinalaman dito. Halimbawa, itong mga network na nagtataguyod ng nihilismo, katulad nung iniuugnay dito sa Tacloban incident, ito naman ay ipinapaalam ito nung mga law enforcement din sa ibang bansa. Kaya nagkakaroon din tayo ng kaalaman ukol sa mga threats din na nagmula sa kanila at ano yung mga hakbang na ginawa nila.
1: Siguro ito na lamang po, ASEC, bago ko po kayo pakawalan dito sa interview na ito. Ano po ang inyong mensahe sa mga magulang at kabataan kaugnay ng responsabling paggamit, no, o paglalaro ng online games, lalo na yung mga may sensitibo o marahas na content tulad na lamang po ng nangyari dito sa Gorebox?
5: Ganito po, dahil yung mga online apps po ay nakalulungkot, ginagamit na channel din ng mga masasamang elemento para makapag-recruit o makapang-impluensya, yung mga magulang po, tiyakin natin na nananatiling bukas yung komunikasyon sa mga anak. Siyempre, mahalaga po, malaman natin, di ba, ano ba yung mga platform na ginagamit ng ating mga anak. Tapos unawain natin ano yung mga settings para sa privacy at pag-report kung halimbawang may mga violation. At pinakamahalaga po, bantayan yung senyales ng pagbabago ng asal ng mga bata. Kasi marami na ring pag-aaral na ang mga sintomas, halimbawa, ng ganitong sitwasyon, eh kapag masyado nang naging secretive yung anak, sobrang tagal ng panahon na ginagamit niya sa online, yun po. Para ano, at ito pa po, kung magtapat halimbawa, di ba yung anak, kasi kadalasan step, hinihingan ng mga compromising videos itong mga bata eh, kaya nakocover sila, napipilitan na minsan eh. Kapag nagtapat yung anak, dapat ang tugon ng magulang may pangunawa, yung hindi parusa, hindi naninisi. Kasi yun yung kinakatakot ng bata eh, hindi nalalapit sa magulang, di ba? Kasi baka ang unang reaction ni parusahan o makatikim ng mabigat na salita, iwasan natin yun. Para sa mga bata naman, eh, tandaan natin na yung mga tao na nagsasabing kaibigan pero humihingi ng mga kompromisong larawan, eh hindi tunay na kaibigan yan. Tapos, pag ang pamamaraan nitong mga groomer, predator, step kasi, kakausapin ng isang bata doon sa app, doon sa games, di ba? Game app. Tapos dadalhin na sila sa isang private conversation na silang dalawa lang. Yun yung mga senyales na may ibang layon itong mga kausap nila. So, maging mapagmasid tayo, tulungan din natin yung mga, sa mga kabataan din, kung may nakikita kayo na ganyang mga kaibigan, iparating ninyo agad sa mga kinauukulan.
1: And with that po, maraming salamat po, ASEC Navarro, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
5: So, basta po Ang Pilipinas Ngayon, Mrs. Step, maraming salamat po sa ating mga tagapakinig din.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang Deputy Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center, walang iba, kundi si Assistant Secretary Alvin M. Navarro. Tayo dediretso na sa bugson ng ating mga regional news.
6: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Dadakuin muna natin ang rehiyon ng Luzon. Halos 60 pamilya sa Nueva Vizcaya at Isabela Matagumpay na nagtapos sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang kabangula at ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tugigaraw.
7: Binigbig ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD Region 2 dagiti nga ni inno mapulo a benepisyaryo ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program wenno 4Ps iti Nueva Vizcaya ken Isabel Kalpasan a maragpat ti self-sufficient level iti panagbiagda. Iti naangay a seremonya iti bayumbong Nueva Vizcaya 20 a pamilya ti nabigbig iti pamadayaw na panagradwa na Pantawid Pamilya 2026 nga insayangkat ti Municipal Action Team ti bayumbong Kabayatan a 30 ket innemmet iti siyudad ti Kawayan iti Isabela. Dagiti na isayang kata graduation ceremonies kat kas panagyaman kan panangbigbig iti panagtulnog da dagiti beneficyaryo kadagiti akongda kabayatan ti kaadada iti programa kat nagserbi pa yan daytoy a ceremonial turnover kadagiti beneficyaryo manipod iti programa kat ita maiawat dan iti LGU para iti agtultuloy a panangtarabay kadakwada kabayatan iti panagraduar da iti 4Ps. Iti ba yung buong nakaawat pa dagiti nagraduar iti livelihood cash assistance manipod iti LGU tap na matulungan da ang mapagtalinaad na gitinaragpat da. Iti pasutmat ti Kawayan City nangyawat LGU ti financial assistance nga gata 3,000 pesos iti tunggal graduating household kas pasut ti post service intervention da. Manipod Tugagaraw City dati na April sa Lucon Radio para iti Radio Pilipinas World Service.
8: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City, apat na lalawigan sa Cordillera, beneficyaryo ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Jong Munar.
9: Agtultuloy iti panangibunong iti Department of Agriculture Cordillera iti Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program. Partikular kadig iti mandalon ng agmulmula iti pagay ken mais. May basar iti kodyan nga datos iti naso nga ahensya na kumpleto na iti distribusyon iti probinsya iti Apayao, Benguet, Kalinga ken Mountain Province. Manariman mat iti panakakumpleto na sa Jay Ifugao ken Abra. May palagi padumanon iti sa nga gasot 73,000 siyang mga gasot 74 nga rice ken corn farmers iti punturya nga agnumar iti naso nga tulong pinansyal iti entero nga rehiyon Cordillera. May basar iti nakarehistro iti registration system for basic sector in agriculture. Manipod iti naso nga bilang ket 20,600 iti target sa Jay Abra, 20,000 Jay Apayao, 5,000 kan 5,000 Jay Benguet, 32,000 Jay Fugao, 48,000 Jay Kalinga ken Mountain Province nga dan iti target nga 37,000 ito nga ribo. Manipod na iswat ito programa iti bulan ti Bayo gingka na June 21, 2026 kaya't dumano na iti 87,000 upat nga gasot 56,000 iti aktual nga naserbyan agdagop 2,000 kenta 2,300,000 nga pesos nga pondo iti naibunong. Manamnamamat ang makompleton iti distribusyon ijay probinsya ti Abra ken kadigiti dadumapay nga ili iti Fugao iti masungad alawas. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar nang ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service.
8: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Dadakuin naman natin ang Virac. Seguridad sa mga tourist spots sa Catanduanes, pinalalakas pa ng Catanduanes Provincial Police Office o CATPPO. Narito si Rosie Nieva para sa Balita.
10: Paramientras na pig-activate kan Catanduanes Police Provincial Office sa panginginot ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Buena, ang Tourist Oriented Police for Community Order and Protection o TAPCOP unit nganing labing mapakusog ang seguridad kan mga lokal asindayuhang turistang nagbibisita sa probinsya. Direktang nasa irarom kan operational control kan Provincial Command and TAPCOP unit nganing tulos na matuhunan ang mga pangangaipo sa seguridad sa mga primerong destinasyon kan mga turista. Obheto ka nasambitan ng unit na syertuhon ang seguridad kan mga nagbibisita sa Catanduanes kasabay kang padagos na paglago kang probinsya kumusaro sa mga mayor na destinasyon kan turismo sa Bicol Region. Biglalaoman man na mas kanap na magiging aktibo ang TAPCOP unit sa mga masunod na aldaw nganing magkaigwanin mas permanenteng presensya ang kapulisan sa mga mayor na tourist destination sa bilog na probinsya. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
11: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Verac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Mahigit 500 residente sa Cebu City nakabenepisyo sa loan program ng lokal na pamahalaan. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Angeli Valiente mula sa Cebu.
12: Mukabat sa 514 ka mga individual ang nakabenepisyo sa loan program sa Rakbayan sa Sugbo aron matabangan sila sa ilang panginabuhian pinaagi sa Self-Employment Assistance Program sa Department of Social Welfare and Services. Mahimo nga makaloan og 5,000 pesos ang mga first-time borrowers og 10,000 pesos alang sa mga nakabayad na sa ilang unang loan aron magamit isip start-up capital sa ilang negosyo o panginabuhian. Matod ni DSWS Head Portia Basmayor, walay interest ang maong loan program apan gikinahanglan nga bayaran kini sa borrowers sulod sa gitakda nga panahon aron nga daghan pasab nga mga residente ang mahimo nga makabenepisyo. Mahimo sab nga ma-recommend sa DSWS nga tuna sa livelihood program sa DSWD ang kwalipikado nga residente. Ipasabot sab ni Basmayor nga sa dili pa mahatag ang maong financial assistance, ipaubos usa sa skills training seminars sa Department of Manpower Development and Placement ang mga benepisyaryo aron magamit nila sa pagpalungtad sa ilang panginabuhian. Dinhi sa Radyo Pilipinas Cebu, Angeli Valiente para sa Radyo Pilipinas World Service.
11: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Angeli Valiente mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Mahigit 4,800 mga social pensioner ng DSWD Field Office 6 sa bayan ng Santa Barbara, Iloilo nakatanggap ng stipend para sa second quarter ng taong ito. Narito si Marian Grace Araneta para sa balita.
13: Nagbaton sa stipend ang 4,865 ka indigent senior citizen ng mga social pensioner gikan sa munisipalidad sa Santa Barbara, Iloilo, gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Nagbaton ang mga social pensioner gikan sa 60 ka barangay sa Santa Barbara sa tig 3,000 pesos para sa ikaduha nga quarter sa 2026 sa idalom sa social pension o consokpen program sa ahensya. Naglabot sa kabugusan nga masobra sa 14.5 million pesos ang ginpanagtag sa mga benepisyaryo. Ginpangunahan sa Municipal Social Welfare and Development Office kag sokpen staff ang distribusyon sa stipend. Ang SOCPEN program nagatuyo nga maghatag sa bulanan nga stipend sa mga indigent senior citizen nga mga maluya, masakiton o kung disabled nga wala sang pensyon o kung permanente nga source of income kag wala may ginabaton nga financial assistance halin sa ila minata. Kada bulan nagabaton sa tig 1,000 pesos o kung 3,000 pesos kada quarter ang mga social pensioners sa idalom sa programa.
12: Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Araneta para sa Radyo Pilipinas World Service.
11: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Araneta mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Mga apektadong pamilya ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani Province umabot na sa mahigit 105,000. Recovery at rehabilitasyon patuloy na pinaiigting. Ang detalye ihahatid sa atin ni Maselda Salia mula sa Davao.
14: Kapina sa 105,000 ka mga pamilya ang naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Sarangani Province base kini sa pinakabag-ong situation report nga gisubmiter sa Provincial Incident Management Team kon IMT kaniadtong Hulyo 1 ning tuiga. Sa kinatibuk-an 105,925 ka pamilya ang naapektuhan samtang 3,940 ka pamilya ang nagpabiling nagpuyo sa mga evacuation center na record usab ang 43 ka namatay by 262 kaangol ug 7 ka mga tao ang nagpabiling missing. Gipadayon sa IMT ug sa mga kaubang ahensya ang pagpalig-on sa mga lakang alang sa recovery ug rehabilitation. Sumala kang Sarangani Province Governor Rogelio Pacquiao, gimanduan na niini ang tanang hingtungdan nga ahensya nga paspasan ang paghatag ug relief assistance, emergency shelter, medical ug psychosocial support ug ang komprehensibong damage assessment aron nga mapadali ang pagbangon sa mga komunidad nga naapektuhan sa linog. Gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service.
15: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Maselda Salia mula sa Davao. Dadakoy naman natin ang Butuan, digital connectivity ibinahagi sa Puting Bato IP community. Pakinggan ang balita mula naman kay Jocelyn Morano.
16: Mga information technology equipment na batunan sa komunidad ng indigenous peoples sakop sa Puting Bato Manubo Mamanwa Indigenous Peoples Organization ang maong mga IT equipment donasyon sa PLDT Employees Credit Cooperative Incorporated sa tinguha nga Moarang ug Mulambo ang kahimtang sa mga IPs nga anaa sa geographically isolated and disadvantaged communities kabahin kini sa inisyatiba sa City Peace and Order Council sa kagamhanan ng lokal sa Kabadbaran City Agusan del Norte pinanguluhan ni City Mayor Judy Amante sa pagkikita kolaborasyon sa Department of the Interior and Local Government kun DILG Caraga Regional Office kinsa mo ipasilitar sa ceremonial turnover sa nagkaniyang gamit sa information technology sama na lamang sa television set, desktop computer, printer ug ink, sound system uban ang duha ka mga microphones, upat ka rim sa bond paper ug duna pay smart wifi unit gilantaw nga pinaagi sa gidonar nga mga gamit kahatag ug kapas ang mga IP subay sa Executive Order Number 70 o ang Whole of Nation Approach sa paningkamot nga masustain ang kalinaw ug tinguha sa gobyernong lokal ilawom sa tema serbisyong tinuoray, serbisyong walay pili. Aron usab matarong ang ilang community development initiatives padulong sa pag-uswag sa komunidad sa mga IPs. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service.
15: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dadakoy na natin ang Marawi, mga aktibidad na nagtatampok sa kultura at tradisyong Maranao, tatampok sa isang buwang pagdiriwang ng ika-67 araw ng Lanao del Sur. Narito ang kabangulat mula naman kay Malik Mambuay.
17: Ikakarang pimbala ng mga papakaragi na kapambunti anong sumang ula-ula agugan at tumangal ang branda kung siya ko sulod sa ulaan na sila sila ko ikanong pula gupit o lagun abitun sa araw ng Lanao del Sur abitun sa papakaragi ng Sarimanok. Ginan official si Wakia Punirun at Yerpuan o pimbala ng sektor o di na pagtaw palunan ko gupan na gusuporta siya ko celebration pwede siyang kutuwa ka papakaragian si Wakam Butalo sa Kambol sa mabubal salida pwede ko Lanao Lane sa 2026. Lagi ito mambusuwa culinary competition kileron suwa pimbarang kapanindian umbranaw. Siko kialakay ko kalilimbul na piyakin kay Governor Mamintal Aluntuan Yung Junior agen kaya tinaslasla na kanabu ba kapupakaradian kapalulin suwa kapresir ba kugana at mga umbranaw agumitan at kugupan na pamaysalano. Si sangkay papakaradian na plumpan suwa kiambubal sa Darpa o uman munisipyo sa Lardusul ay paparadon su uman ikalalaman na pasad at dagangan uli na panulugto o indiran kibaga kuwa gupon na tisalano. Anong panafanran kambat na luwap yung mga pindalo mga lalagod kung pimbarang kategory. Gabo si Malik Mambuay po sa Maray City para sa Bagong Pilipinas World Service.
15: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Dadako na tayo at didiretso sa ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan na susundan ng segmentong balitang sports parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
15: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Lumampas sa target ng koleksyon para sa Hunyo ang Bureau of Customs o BOC sa ilalim ng pamumuno ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Nakakolekta ang BOC ng 86.073 billion pesos noong Hunyo, mas mataas ng 2.8853 billion pesos sa target na 83.2 o 22 billion pesos. Dahil dito, umabot sa 491.748 billion ang kabuang koleksyon ng BOC mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon na lumampas ng 11.478 billion pesos sa target para sa unang kalahati ng taon. Mas mataas din ito ng 7.2% kumpara sa 458.771 billion na koleksyon sa kaparehong panahon noong nakalipas na taon. Ayon sa BOC, nagambag sa malakas na koleksyon ang 17 collection districts. Mas pinalakas na customs enforcement, trade facilitation, compliance measures at modernisasyon ng mga sistema at proseso. Nagdagdag din ng 2.283 billion pesos sa revenue generation ang post-clearance audit group sa pamamagitan ng post-clearance audit operations. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang revenue collection para sa development agenda ng bansa, target ng BOC na maabot ang 1 trilyong pisong koleksyon ngayong 2026.
19: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
18: Bumaba sa 10 piso mula 15 piso ang InstaPay bank transfer fee ng GCash simula Hulyo, habang nananatiling 5,000 piso ang cap kada transaksyon. Libre pa rin ang unang 500 piso GCash to GCash transfers bago maningil ng 5 piso sa heavy users. Kasunod ito ng bagong regulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para tiyaking tugma ang fees sa aktwal na gastos. Ang Maya naman ay nagbaba rin ng InstaPay fee sa 10 piso habang libre pa rin ang P2P at PesoNet transfers. Mas agresibo ang traditional na bangko, Bank of the Philippine Islands o BPI, nag-zero fee para sa InstaPay at PesoNet simula Hulyo 1, Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC nag-waive ng outward fee sa Pulse app para sa unang 30 InstaPay transfers, habang ibinaba ng Land Bank sa 8 piso ang InstaPay fee. Ang Sabayang Bawasingil ay tugon sa BSP Circular 1238 na nagkaroon ng bisa noong Hulyo 4 na nagtatakda na ang fees ay dapat tumugma sa aktual na switch cost ng mga network tulad ng BankNet. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., positibo ang regulator sa pagbaba ng fees at umaasang mas maraming institusyon ang susunod. Gate niya, mas mababang entry fee, kung maaari ay zero, ay makabubuti sa mas malawak na paggamit ng digital payments.
19: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, ika-6 ng Hulyo, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 61 piso at 42 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 47 piso at 57 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 9 piso at 6 sentimo ang 1 yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 83 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 82 piso at 2 sentimo. Nasa 70 piso at 28 sentimo ang euro, 43 piso at 27 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian Rial ay nagkakahalaga ng 16 piso at 36 sentimo.
19: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
19: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
18: Balik ensayo agad si Filipina tennis star Alex Ayala sa IO Rangi practice courts nitong linggo, halos isang araw matapos ang malaking panalo niya laban sa defending champion na si Iga Swiatek sa Wimbledon. Nakatoon ang session sa recovery at paghahanda para sa fourth round match niya kontra kay Jasmine Paolini. Sinabi ng kanyang coach na si Joan Bosch na nananatiling matalas ang ball striking ni Iala at sinunod nila ang regular na routine, isang oras sa court, fitness, stretching at physio para mapanatili ang momentum. Inaasahan nilang magiging mas mabigat ang laban ngayong Lunes dahil unang beses nilang makakarap si Paolini sa damuhan. Matapos ang ensayo, naglaan si Iala ng oras para sa kanyang mga fans. Pumirma

0: Kung kayo po ay iPhone user. Siyempre, mas pinalakas at mas pinalawak na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service para po sa ating mga overseas Filipino workers at seafarers na papakinggan tayo sa shortwave radio. Ito po ay sa pakikipag-ugnayan ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service, at ng United States Agency for Global Media, o mas kilala sa tawag na Voice of America. Ang English program po natin tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At para sa episode ngayong araw ng ating programang Warm Heart, ay meron tayong pag-uusapan. Steph, maaari mo bang ipaalam ang ating paksa ngayon at ipakilala kung sino ang ating panauhin?
1: Mm-mm. Ang ating pag-uusapan sa araw na ito, sa ating edisyon ngayon ng Warm Heart, ay yung misconception na kumbaga may kahinaan ang ating mga kabataan kapag sila ay na-diagnose na merong depression o iba pang mental health condition. At upang tayo magkaroon ng isang malalimang talakayan kung paano ba natin malalabanan itong misconception na ito, ay makakasama natin ang presidente ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino, walang iba kundi si Sir Jolian Francis S. Fornillos. Pero bago natin talaga siya ipasok, yes, sa program, ay syempre ipakilala natin, oo, ng puspusan ng ating guest, no, kung bakit siya ang sabi natin pinaka-qualified, qualified, no, na
0: magsalita hinggil dito.
1: No? Siya po ay isa pong assistant professor at ang chairperson ng Research Ethics Committee ng Department of Social Sciences sa University of the Philippines, Los Baños. Kanya pong nakuha ang kanyang BA psychology degree sa UP Tacloban at ang kanyang MA naman sa psychology sa UP Diliman. Bilang isang board certified psychologist, kumbaga ay kanyang napalalakas na, o kumbaga napagtibay ang kanyang skills sa pagbibigay ng mental health and psychosocial support. Meron po siya nga extensive experience sa pag-address sa mental health needs, particularly in disaster settings. Kaya naman masasabi na si Sir Jolian ay nasa forefront ng crisis intervention. Bilang isa, excuse me, sa mga trained psychosocial responders ng Psychological Association of the Philippines, o PAP, following Typhoon Haiyan, kumbaga ay mayroon siyang mahalagang papel sa pagbibigay ng psychosocial aid sa mga affected communities. Kasama din sa kanyang trabaho ay ang pag-contribute sa katatagan. Isa po yung resilience program na dinevelop para sa Filipino disaster survivors. Ilan lamang sa mga kanyang research interests ay human development, geriatric psychology, disaster mental health, resilience, and well-being. Siya po ay nag-author at nag-co-author din ng journal articles sa iba't ibang mga paksa tulad na lamang ng sexual behaviors for older persons, emergent behaviors in emergency context, life stories of older persons with diabetes, at post-traumatic growth sa mga Filipino crisis survivors. Bilang kasalukuyang presidente nga, no, ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino, o PSSP, ay patuloy pa rin china-champion ni Sir Jolian ang advancement ng Filipino psychology sa pamagitan ng research, practice, at advocacy. So, ayan, papasukin na natin sa ating programa ang presidente ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino, walang iba kundi Sir Jolian Francis S. Fornillos. Sir Jolian, welcome po sa Warm Heart.
2: Hello po, Ma'am Steph. Maraming salamat po sa mapagkaloob na pagpapakilala, no? And again, Ma'am Bea, maraming salamat po. Isang

0: nagiginhawang umaga po sa ating mga tagapanood at tagapakinig.
1: Yes, isang nakagiginhawang umaga din po sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat Sir Jolian sa pagpapaunlak. Nako, alam namin na ngayon po ay Linggo at china-champion din natin o fina-forward ang well-being, no? So maraming salamat po sa paglalaan sa amin ng oras kahit po araw ng pahinga. Thank you. Sir Jolian, so ito nga po, nitong nakaraang Linggo, meron pong isa sa ating mambabatas ang na isama sa o nabanggit sa isang pagdinig o hearing itong kanyang pahayag na ang mga kabataan daw po ngayon ay mas mahihina na kumpara sa mga henerasyon noon na kumbaga meron pa siyang ini-imply na ang mga nagkakaroon ng depression ay merong weak mahihina ang kanilang character, no? So ito po sana yung ating bibigyang linaw at sana makapagbahagi tayo, no, education sa mental health dahil yun nga po ang ating layunin dito po sa Warm Heart. Kaya naman Sir Jolian, ito po sa clinical perspective, tama po pang ilarawan natin bilang mahihina ang mga taong na da-diagnose na mayroong depression o iba pang mental health condition, sir?
0: Maraming salamat po sa tanong, Ma'am Bea, no? Unang-una po, gusto ko pong sabihin categorically na mali po ang pananaw na ito, no? Ang mga suliranin sa lusog-isip o mental health ay maaring makaapekto sa sino man.
1: Mm-hmm.
0: Kinikilala ang mga kondisyon na ito na bunga ng pinagsamang impluensya ng masasalimuot na pangyayari sa buhay,
1: mm-hmm,
0: problema sa pisikal na kalusugan, suliranin pampamilya. Maaring ito ay bunga ng kahirapan, sakuna, probably pressure or mabigat na dalahin sa trabaho o paaralan,
1: mm-hmm,
0: at iba pang hamong panlipunan, no? So imbis na tignan natin ang mental health conditions na a form of weakness or kahinaan,
1: mm-hmm,
0: dapat silang tignan kagaya ng iba pang karaniwang sakit, no, katulad ng ubo, mm-hmm, sipon o sakit sa puso na nangangailangan ng pag-unawa, suporta at tamang tulong.
1: Mm-hmm. Very well said, no, Steph?
2: Mm-mm. Matanong ko lamang po, no, Sir Jolian, malaki pa rin po ba na factor, no, behind these kinds of remarks po ang stigma surrounding mental health? Kasi alam naman po natin, no, na ever since po nagkaroon ng pandemic dito sa Pilipinas, ay kumbaga marami talaga yung masabi nating nagising, no, tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Pero until now, masasabi pa rin po ba natin na meron pa rin talagang stigma patungkol po sa lusog-isip?
0: Maraming salamat po sa tanong, Ma'am Steph. No? That's a very good question, no? Well, kung ako po yung tatanungin, no, yung ganitong pahayag, no, lalo't nang galing sa isang pinuno ng bayan, no, ay maaaring makapagpaigting doon sa stigma o kahihiyan na kaakibat ng pagkakaroon ng pinagdadaanan, no? So again, pag sinabi niyo pong stigma, ito yung kahihiyan, no, na associated or kaakibat ng pagkakaroon ng pinagdadaanan, no? And again, in so far as mental health issues are concerned, nandyan pa rin po yung stigma na yan, no? And again, kapag sinabi ng isang pinuno ng bayan na ito ay kahinaan, maaring mag-develop, no, or magkaroon ng internalized stigma,
1: mm-hmm,
0: ang isang taong may pinagdaraanan, no, or yung taong na-diagnose ng mental health issue, kung kaya maaari silang mahiya na humingi ng tulong at ito ay maaring makapagpalala pa doon sa kanilang mga pinagdaraanan, no? So,
1: mm-hmm,
0: I think, again, as I've mentioned, nandyan pa rin po yung stigma and it may actually be reinforced, no, with people saying that this is just a form of weakness or probably ito ay kaartihan lamang or probably ito ay a form of pagiging iyakin, no? So, ayun po, Ma'am Steph, I hope I answered the question right and well.
1: Mm-mm. Yes.
2: Ayun. At nabanggit nyo, no, na kumbaga ay nare-reinforce yung mga ganitong klase ng remarks, ng stigma. Pero ano-ano pa po kaya, no, yung maaring maging epekto ng mga pahayag na masasabing o nagsasabing isa lamang pong kahinaan ang pagkakaroon ng mental health conditions?
0: Ayan, no? So again, bukod sa pagpapaigting ng stigma, no, nakaakibat ng pagkakaroon ng mental health issue, siguro nais ko rin pong banggitin na ang mga pahayag ng pinuno ng bayan ay gumagana bilang polisiya, no? Mm-hmm. Kung kaya't itinuturing kung kaya't maaring ituring na or kapag itinuring ang mental health issues bilang kahinaan o pagiging iyakin lamang, no, ang siguro ang pagkakaroon ng mental health issues siguro maaari nitong bawasan yung malasakit ng taong bayan, mm-hmm, at maging sarado ang lipunan sa pagbibigay ng suporta at tulong, no? Okay. So again, especially kung ikaw ay sikat, for example, let's say influencer ka, pinuno ka ng bayan, again, and sabihin mo na ito ay kaartihan lamang or probably ito ay kahinaan lamang, mm-hmm, again, it may actually diminish, no, yung malasakit ng people, and basically, mm-hmm, mas ma-reduce pa yung help na maaring ma-receive ng mga taong may mental health issues.
1: Mm-mm. Tama, kasi may katungkulan ka na bilang opisyal, pero kung ganito ang pahayag mo, maaaring yung mga mamamayan, yung ating komunidad, maniwala sa'yo, no? Tapos, yung ganitong, masasabi natin, misguided na prinsipyo, ay hindi maganda ang maidudulot doon naman po sa mga mayroong mental health condition. Sir Jolian, paano po tayo makatutulong sa pagpapalaganap ng wastong kamalayan hinggil sa mental health? Kasi sabi natin yung mga ganitong pahayag, maaaring i-reinforce o magpalawig ng kaisipan na hindi makatutulong sa mga merong mental health condition. So, paano po tayo makakatulong naman sa pagpapalawak ng kamalayan sa mental health?
0: Thank you again for the question, Ma'am Bea. No, siguro bilang isang guro, no, at bilang mga media personnel, makatutulong po tayo sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman sa pamamagitan ng paglaban sa misinformation tungkol sa mental health by providing evidence-based information, no. Mm-hmm. Kagaya po ng inyong programa, maaari po nating gamitin, no, ang ating platform or impluwensya na makapanghikayat ng mas bukas at walang paghuhusgang pag-uusap tungkol sa mga suliranin sa lusog isip. Maaari din po nating ipaunawa sa ating kapwa na normal, no, ang makaranas ng lungkot, probably pagkabagabag o pagod, no, at iwasan ang mga salitang nakaka-stigmatize, no, kagaya ng pagtingin sa mental health issues bilang kahinaan o kaartihan lamang, no. Siguro babanggitin ko na rin po na maaari rin po tayong makatulong sa pamamagitan ng paghikayat sa ating mga kapwa Pilipino na maging mapanuri sa social media, no. Hindi porket sinabi yan ng sikat, no, ay automatic katotohanan na yan, no.
1: Mm-hmm.
0: So again, necessary na gamitin natin yung ating critical thinking, no, at ipaunawa, no, na ang paghingi ng tulong ay tanda ng lakas at hindi ng kahinaan.
1: Mm-hmm. Ayun. Totoo. Labanan ang misinformation at dapat ang mga impormasyon po na naibabahagi natin tungkol sa mental health, at least man lang, sabi nga ni Sir Jolian, ay nakabase sa datos, siyentipikong pananaliksik o pag-aaral. No, Steph?
2: Ito naman po, Sir Jolian. Totoo po bang mas mahihina na ngayon ang mga kabataan kumpara sa ibang henerasyon? Actually, no, gusto ko din na malaman kung talaga bang dahil, no, sa masasabi natin nga generational gap, kung bakit yung iba nasasabi na yung mga kabataan sa henerasyong ito ay mahihina kumpara dun sa mga past generations.
0: Thank you very much, Ma'am Steph. No, medyo mahaba po yung sagot ko dito, no.
1: And yan ang again, gusto namin.
0: So, sasagutin ko po ito mula sa lente ng psikolohiya ng pag-unlad o developmental psychology, because much of my training is actually on this particular field, no. So, in developmental psychology, may tinatawag po tayong cohort effects, no. So, ano nga ba yung cohort effects? Ito po ay tumutukoy sa pagkakaiba-iba ng bawat henerasyon dahil sa mga natatanging karanasan at krisis na ng kanilang panahon, no. So again, these are the unique experiences that people experience per generation, no. And because of this particular concept, I would argue at igigiit ko po na in fact mas malakas pa nga no ang kasalukuyang kabataang Pilipino kaysa sa pagiging mahina, no? So let me actually point three important things, no? Number one, it's worth pointing out na lumaki ang kasalukuyang henerasyon sa gitna ng magkakasabay na krisis. For example, naranasan po nila yung pandaigdigang pandemya na dulot ng COVID-19 na nagdulot ng isolation, pagkawala ng mga mahal sa buhay, at matinding kawalang katiyakan, no? Kasabay ng COVID-19, yung walang tigil na impluwensya ng social media kung saan sila lantad sa cyberbullying, comparison culture at disinformation, no? Other than this, no, pwede rin nating idagdag yung mabilis na pag-usbong ng AI na bumabago sa mukha ng education at trabaho, no, at nagdadala ng pangamba sa seguridad ng hanap buhay, no. And again, nais ko pong sabihin na yung kasalukuyang kabataang Pilipino ay patuloy pa ring umaangkop, no, nagkukup at natututo, no. At again, I think part ito ng strength sapagkat yung normal nila may be different, no, and more complicated than the previous generation. So that's the first point. Second, no, ang siguro ang pagkaharang kanilang pagharap, no, sa mga suliranin sa lusog isip ay tanda ng lakas, hindi ng kahinaan. Halimbawa, nais ko pong banggitin na kung noong unang panahon, talagang unang panahon, eh, no, akala mo prehistoric period, no? So again, nais ko lang pong banggitin na noong unang generation, siguro, usong-uso yung pananahimik at pagtatago ng problema, no? Ngayon, ay mas bukas na po ang mga kabataan sa paghingi ng tulong at pag-ami ng kanilang pinagdaraanan, no? So again, nais ko pong i-emphasize ito bilang mental health professional na ang pag-uulat ng mental health issues ay hindi ebidensya ng paglala ng kahinaan kundi ng pagtaas ng kamalayan at emotional literacy, no? So again, some people would think, bakit nagre-report ng mental health issues, mahina yan. That's not true, no? Again, that is only an evidence that the younger generation are more aware and more emotionally literate, no? Mas bukas ang kabataan ngayon na magsabi na kailangan ko po ng tulong kaysa magkunwaring kaya pa kahit hindi na, no? And again, yung pangatlong punto po na nais ko pong banggitin, no? This is based on my clinical experience, no? At ito ay nakikita ko po sa aking mga kliyente, no? Na sila ay eager na putulin yung cycle or yung siklo ng generational trauma, no? So, anong ibig ko pong sabihin dito, no? At bakit ko po nasabi ito, no? Based on my clinical experience, again, nakikita ko po na mas critical ang mga kabataan ngayon sa mga nakasanayang paniniwala na maaring nakasakit o nakapigil sa nakaraang henerasyon, no? Kagaya ng kultura ng pagtitiis, no? So yung previous generation, they are actually trained to actually suck it up, no, or soldier on, no? Sa halip, no, nais ko pong bagitin na mas malay po ang kabataan ngayon doon sa konsepto ng boundaries, sa konsepto ng consent, at mas malusog na communication sa family and their relationships. So para po sa akin, no, yung kakayahang questionin ang mga nakasanayan upang mas lumikha ng maayos na sistema ay isang anyo ng kolektibong lakas at tapang, no? So again, to actually summarize my point, nais ko lang pong sabihin, no, na ang kalakasan naman ng kasalukuyang kabataang Pilipino ay hindi makikita sa pananahimik nila, no, kundi sa kanilang pagiging malay sa kanilang emosyon, sa kahandaang humingi ng tulong, at determinasyong baguhin yung mga sistemang mapanakit, no? So para po sa akin, no, ito ay malinaw na anyo ng bagong uri ng lakas na hindi dapat ikumpara, no, sa lakas ng nakaraang henerasyon. So yun lang po, Ma'am Steph and Ma'am Bea.
1: Ang ganda po ng sagot ni Sir Jolian, ano, bagong uri ng lakas, no? At yun nga, kung titignan sa ibang perspective, no? Kasi nakikita lang nila mas maraming nade-detect na or nade-diagnose na may depression dahil yun nga, sabi ni Sir Jolian, una sa lahat, nabuhay kasi yung mga kabataan ngayon sa sari-saring krisis. Krisis pinansyal, krisis pangkalusugan. Nag-a-adjust pa sila dahil panahon na sabi niya, digital age na ngayon. Maraming uncertainty sa nadala-dala yung digital age. Kabuhayan, ano ba mangyayari na sa akin? Nakakasabay ba yung mga pag-aaral ko sa demands ng hinaharap? Tapos yung ikalawa niyang punto, May kultura daw tayo ng ano ba to? Pagtitiis na ang napapansin niya ngayon, base to sa kanyang clinical experience, no, eager daw na putulin ng mga kabataan ngayon ang generational trauma. At tanda daw po iyon ng mas meron na tayong emotional literacy at mas merong kamalayan, no, na dapat tigilan na yung mga kulturang mapanakit, no? Dahil daw yun sa awareness na kailangan mong mag-set ng healthy boundary, kailangan mo ring magsabi, ito yung tinatawag na consent, ano? Magsabi kung papayag ka ba o hindi sa mga bagay-bagay. At lumikha ng mas malusog na relasyon, no? Hindi lamang sa pamilya, kundi sa mga taong nakapaligid sa'yo. So, napakagandang paliwanag. Steph, meron ka bang tanong kay Sir?
2: Ayun. And aside from generational gaps, gusto ko lang din malaman, meron pang factor kung saan nakatira, no, yung certain individuals para magkaroon ng misconceptions regarding mental health. Meron bang pagkakaiba sa pananaw ng mga individual na nasa urban areas? At meron, medyo naging busy-busyhan ng inyong lingkod itong mga nakarang araw. So, syempre, very thankful ako dahil meron mga pagkakataon na in between, no, dun sa mga days off ko, ay nakakasama ko, no, ang aking bukod sa aking family members, no, minsan kapag may time, nakakasama ko rin yung aking mga kabarkada. Pero on this particular day off, no, nitong last Friday, ay nakasama ko yung isa sa mga maitutunan ko na kumbaga mother figure, no, yes, sa aking buhay, ang aking Mama Fanny Valderrama. Ayan, kung nakikinig siya sa akin ngayon, no. Thankful ako nakasama ko siya kasi nung mga New Year, no, mabalikan ko lang yung nangyari sa kanya nung New Year. Actually, na mild stroke siya, no, nung New Year. At nataon, nasa Pampanga ako, nasa side naman ako ng aking mother. So, hindi ko siya napuntahan agad. So, yung time na napuntahan ko siya is January 2 na. Mm-hmm. No? At thankful ako kasi hindi, kumbaga, nawala kaagad daw yung stroke. So, nakauwi naman na kagad ng bahay, no? Mm-hmm. And, syempre, mapapaisip ka na lang dahil kahit mild yung stroke na yun, ay, syempre, stroke pa rin yan. Yes. So, makakaramdam ka nung pag-aalala for your loved one na parang, syempre, may mga yung times na yun, eh, magkakaroon ka kahit nagsiselebrate kami ng New Year noon, eh.
1: Para medyo sad, ano?
2: Oh, kasi medyo may sad. At medyo anxious ako. Kasi, syempre, mahal ko yun sa buhay, uh-huh, eh. Ano yung mga pwedeng mangyari? Mga what ifs, no? Na buti na lang hindi nangyari, no? At kasama pa rin namin na siya, like extra paperwork or long waiting times na medyo sakit sa ulo, no, sa mga workplaces natin, at magamit yung basic steps to fix those problems and make the daily job easier and more organized. Syempre, pag organized ang trabaho, mas umo-okay din, no, ang ating mental health sa workplaces, no, kasi mahirap nga naman na hindi maging organized, sumasakit ang mga ulo ng ating mga empleyado dyan. So, eto na mga webinar na ito kanina ay yung February 28, no, pero ito medyo advance ang pag ano natin dito dahil April 11 naman ito, 2026, araw ng Sabado, 1 to 3 PM po yan, live via Zoom din yan, at ang speaker dyan ay si Mr. Romanov B. Jose, no, na certified Lean Six Sigma Black Belt. Ayan. So, dito po ay meron din silang early bird rate na 750 pesos. May group discount sila na 550 pesos. At yung regular rate nila is 1,200. So, yan yung kanilang events. Samantala, meron din naman tayong PSA galing sa Your Christian Psychologist, no? Dahil ang tanong nila dyan, nahihirapan ka bang unawain ang iyong anak at gusto mo silang maintindihan? Lalo na kung sila ay Gen Z. Kaya naman, samahan nyo na, no, ang Your Christian Psychologist sa isang free webinar na may pamagat na Mental Health First Aid for Parents, kung saan ang kanilang guest speaker dyan ay si Mrs. Josiah Bulacan, Nalos Gama. Sa March 9 yan, 2026, araw ng Lunes, 7 o'clock p.m. Ayan. So, meron silang QR code, no? Na pwedeng iscan sa mga gustong magpa-register. At yung panghuli natin PSA ay galing sa Better Steps Psychology Incorporated dahil meron silang tinatawag na counseling sessions, no? Kumbaga mga group package na ito para mas makamura dahil nag-offer sila ng special student first step promo. Get a package of 7 counseling sessions for only 3,500 pesos.

0: Ayan, two full sessions yan. Katumbas yan ng two full sessions, no? Pero may discount. Kasi yung advocacy naman dito ng Better Steps Psychology Incorporated ay dahil yung mga college students natin dyan ay kumbaga nakakaramdam din naman sila, no, ng pressure dahil road to the real world ang college.
1: Yes,
0: true. Kaya parang may pressure eh. Naramdaman ko yan eh. Nung ako yung ako din eh
1: graduate
0: no. Ilan bang buwan dapat maging tambay, mga ganun. Pero kaya i-channel natin no yung ating pressure sa ibang mga bagay, no, particular sa mga counseling sessions na ito, dahil maari tayong mabigyan ng guidance kung paano ba natin na kahit paano maibsan yung ating anxiety. 'Di ba? Dahil yung iba natatakot na maging tambay for a few months. Mm-hmm. May mga ganun eh. Yung iba naman ay pagpasok sa trabaho eh, sana pala nagpahinga na muna ako. May mga
1: oo nga, no. May mga ganun eh.
0: May mga ganun eh. Yung iba gustong-gusto, yung iba chill muna. Pero para mas maunawaan kasi syempre natin yung ating transition to adulthood, mahalaga din na mag-seek tayo. No? Kung hindi sa ating mga guidance counselors na nasa ating mga universities, pwede rin naman sa mga professionals like psychology. So yan ang kanilang promo para dun sa ating mga college students dyan. So yun ang ating mga PSAs for today.
1: Maraming salamat, Steph, sa pagbabahagi ng ating mga PSA, public service announcement dito sa Warm Heart. Naku, wala na po tayong oras. Sige, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa technical side. Kaya Susan Aison sa ating master control, kay Sir Leo Magpayo sa ating audio streaming na kanina rin ay nag-assist atin sa master control, at kay Justin Osia sa ating Warcast. Maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa palatuntunang Warm Heart. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman.
0: At ako naman po si Steph Vicente. At ito ang
1: Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Sabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa patalim. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na sikmura ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalagkaring babaeng alam, mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang bukod tanging

0: digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas, World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas, World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
1: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
2: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Super Typhoon Inday pumasok na sa Philippine Area of Responsibility.
4: Headlines.
3: Paganda para sa Super Typhoon Inday, nakalatag na ayon sa Presidential Communications Office, relief supplies sa buong bansa, nakakasana.
4: Headlines.
3: Mahigit sa 2,000 landslide at flood-prone barangays pinag-iingat sa banta ng Super Typhoon Inday.
4: Headlines.
3: National Bureau of Investigation may karagdag ng ebidensyang iniharap sa impeachment trial kaugnay ng umano'y pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
4: Headlines.
3: House Prosecution Panel satisfied sa itinakbo ng 2nd araw ng impeachment trial sa Senado.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inaprubahan ng ilang programa para mapahusay ang pampublikong transportasyon at inisyatibo para sa artificial intelligence.
4: Headlines.
3: Armed Forces of the Philippines nilinaw na walang nangyaring o nangyayaring loyalty check sa pulong na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Campo Aguinaldo.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Miyerkules, July 8, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday. Sa pinakauling tala ng PAGASA, alas 5 ng umaga nakita ang mata ng bagyo sa layong 1,405 kilometro silangan ng Northern Luzon. Taglay ng bagyo ang lakas ng hanging aabot sa 185 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 230.

0: kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan. Kabilang ang Babuyan Islands, ilang bahagi ng Isabela, Apayao, Kalinga, Aurora at Catanduanes. Ayon sa PAGASA, posible pa itong itaas sa signal number 2 o 3 habang papalapit ang bagyo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, bukod sa malalakas na hangin, inaasahan din ang malalakas na pagulan dulot ng Super Typhoon Inday at ng pinalakas nitong habagat. Nagbabala rin ang PAGASA sa posibilidad ng malakas na hanggang sa gale force na bugso ng hangin na sa maraming bahagi ng bansa. Ngayong araw, inaasahang makakaranas ng malakas na bugso ng hangin ang Pangasinan, Zambales, Bataan at Calabarzon. Gayon din ang malaking bahagi ng Mimaropa, Bicol Region, Visayas at Mindanao. Pinapayuhan naman ng publiko na patuloy na subaybayan ang mga susunod na biso ng PAGASA at maging handa sa posibleng epekto ng bagyo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, nagpatupad na ng mga preemptive measures ang pamahalaan upang maibsan ang posibleng maging epekto ng Super Typhoon Bavi sa ating bansa. Sinabi ni OCD spokesperson Junie Castillo na bago pa man pumasok sa bansa ang bagyong Bavi, ay nagsasagawa na sila ng mga weather updating, pre-disaster assessment at scenario building ang pamahalaan. Ito anya ay para matukoy at mapagandaan kung kailan, saan at gaano katindi ang mga tatamang hangin, ulan at posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Naka-preposition na rin ang mga ahensya ng pamahalaan mula sa national, regional at local offices.
2: Kailangan din pong bantayan ay ito nga pong hahatakin o palalakasin habagat. At ito naman po ay tatama dun sa western part ng ating bansa. Luzon hanggang Visayas, no? Itong area ng Ilocos Region, Zambales, Bataan, Palawan, pati tayo dito sa NCR, ganun din sa Mindoro at saka sa western Visayas. So binabantayan po, no, ng ating mga LGUs. Kasama dyan yung oras ng high tide at ganun din yung mga heavy rainfall na outlook, no? O mga abiso tungkol dun sa mga pag-ulan dahil yun nga, may habagat, may bagyo at saka yung mga local localized na thunderstorm.
0: Si OCD spokesperson Junie Castillo sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Paganda para sa Super Typhoon Inday, nakalatag na ayon sa Presidential Communications Office, relief supply sa buong bansa nakakasala. Narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Kasado na ang mga preparasyong inihanda ng pamahalaan para sa Super Typhoon Inday. Ayon sa Presidential Communications Office, nasa high alert status na ang Disaster Response Units ng pamahalaan at kasabay nito ay ang kasado ng pamamahagi ng mga relief supply sa mga maapektuhang pamilya ng Super Bagyo. Tuloy-tuloy din aniya ang monitoring para matiyak ang agarang pagtugon sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng masamang panahon. Base sa records ng PCO, nasa 4,775 milyong mga food packs ang nakaprepara habang nasa 364,283 na ready-to-eat food boxes at 271,446 na non-food items ang naayanda para sa mga maapektuhan ng malakas na bagyo. 3.009 bilyong piso ang halaga naman ng food packs ang inihandang pondo ng gobyerno para tugunan ang pangangailangan ng mga posibleng matamaan ng super typhoon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naka-heightened alert na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pagpasok ng bagyong Inday. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, inatasan ng mga field office na bantayan ang sitwasyon na tiyaking nakanda ang paghatid ng tulong sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo. Sinabi niya, na patuloy ang paghanda ng ahensya at hindi na ito naghintay na dumating ang sakuna bago kumilos. Nakahanda na rin ang DSWD ng mahigit sa 4.7 million family food packs, daan-daang libong ready-to-eat food boxes at iba pang mga non-food items na maaaring agad ipamahagi sa mga maapektuhang pamilya. Ayon pa sa ahensya, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking naka-preposition ng mga relief goods bago tumama ang anumang kalamidad upang maiwasan ang pag-antala sa pamamahagi ng tulong. Patuloy namang naka-24 na oras na operasyon ng mga Disaster Response Center ng DSWD sa Luzon at Visayas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit naman sa 2,000 landslide at flood-prone barangays, pinag-iingat sa banta ng Super Typhoon Inday. Narito ang balita ng atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Inalerto ng Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau ang mga LGU na manatiling mapagmatyag sa patuloy na banta ng landslide, flash flood at pag-agos ng mga debridulot naman ng Super Typhoon Inday. Sa inilabas na abiso ng ahensya, tinukoy ang nasa 2,363 barangay sa 11 rehiyon na nasa panganib ng landslide at pagbaha batay na rin sa geohazard maps at 72-hour rainfall forecast ng PAGASA. Kabilang sa may pinakamaraming barangay na posibleng maapektuhan ang sa Region 6 at 9, samantala 39 na barangay naman sa Metro Manila ang nakitang nanganib rin sa matinding pagbaha. Dahil dito, pinapayuhan na ang mga Disaster Risk Reduction and Management Council na manatiling naka-alerto at ipatupad ang mga kinakailangang paghanda, kabilang na ang preventive evacuation kung kinakailangan. Pinayuhan din ang mga LGU sa mga lugar na dati nang tinamaan ng landslide na magsagawa muna ng masusing pagsusuri bago payagang makabalik ang mga residente sa kanilang mga tahanan. Inatasan din ang mga lokal na opisyal na regular na inspeksyonin ang mga upstream areas dahil sa maaaring magkaroon ng pagguho ng lupa. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Full operational readiness, pinagutos ng Philippine National Police sa harap ng banta ng Super Bagyong Inday. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Pinakilos na ng liderato ng Philippine National Police ang lahat ng regional office nito sa buong bansa. Napaigtingin pa ang kanilang kahandaan at makipag-unayan sa mga lokal na otoridad. Ito'y para masiguro ang kaligtasan ng mga komunidad na tatamaan ng hagupit ng Super Bagyong Inday na ganap na nakapasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon kay PNPC Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa klaw ng kautusan, ang pagtitiyak sa kahandaan ng mga tauhan, deployment capabilities, mobility assets, communication systems at iba pang logistical requirements. Dahil nito na masiguro makareresponde agad ang mga pulis sa panahugit na kinakailangan ang kanilang presensya lalo't ang kanilang prioridad ang kaligtasan ng publiko. Inatasan din ni Nartates sa mga regional at provincial commander na tutukan ang lagay ng panahon, tukuyin ang mga lugar na kanilang nasasakupan na bantad sa kalamidad at magpatupad ng mga hakbang bago pa man lumala ang sitwasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nanindigan ang prosecution sa ikalawang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na ang mga pahayag nito na naglalaman ng banta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez ay malinaw na paglabag sa tiwala ng publiko. Sa pagdinig nitong Martes, siniharap ng prosecution ang mga kopya ng mga pahayag ni Duterte noong November 23, 2024 at iba pang mga sumunod na pahayag bilang bahagi ng kanilang ebidensya. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan, nagpapakita ang mga ito na planado at magkakaugnay na pagmamanda kabilang ang aligasyon ng pagkontrata sa isang mamamatay tao. Anya, ito ang kauna-unahang ganitong insidente na kinasasangkutan ng isang nakaupong o ng isang nakaupong pangulo. Binigyan din ng prosecution ang naturang mga pahayag ay lubhang paglabag sa tiwalang pinagkaloob sa Vice Presidente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: May karagdagang ebidensyang inihirap ang National Bureau of Investigation o NBI sa impeachment trial kaugnay ng umunoy pagbabanta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa NBI, bukod sa video ng online press conference noong November 23, 2024, May na-recover din silang video na naging pahayag ng Vice Presidente noong Oktubre at 18 sa pagdinig sinabi ng unang testigo ng prosecution na si NBI Agent John Mark Kalilong na siya ang nagpreserba at nag-authenticate sa dalawang video gamit ang tamang digital forensic process. Anya, sinailalim sa pagsusuri ang mga ito upang matiyak ang pagiging tunay at ang integridad bago hirap bilang ebidensya sa impeachment court. Samantala, bahagi naman ang mga video ng open source investigation ng NBI upang alamin kung mayroon pang iba pang umanong banta na binitiwan ang Vice Presidente laban kay Pangulong Marcos.
6: Quote and quote, gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I just imagine myself cutting his head.
7: Wait, so sinabi ng Vice President, gusto kong tanggalin yung ulo niya, I imagine myself cutting his head. Now, ano pa yung naging statement kung meron pa?
6: So doon, na-realize ko, toxic na, di ba? Ganyan na yung imagination mo. Sinasakal mo na yung tao. And then, I said, this is over.
0: Si NBI Agent John Mark Kalilong.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: House Prosecution Panel satisfied sa itinakbo ng day 2 ng impeachment trial sa Senado. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Very satisfied ang House Prosecution Team sa itinakbo ng paglilitis sa day 2 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang press conference sa Senado, sinabi ni House Prosecutor Lawrence Defensor, nakascore sila dahil sa mga iprinisinta nilang ebidensya, kabilang na dito ang video ni VP Sara na nagpapakita ng kanyang pagbabanta laban sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Isinalang ng prosecution panel si NBI Senior Agent John Mark Kalilong upang patunayan at i-authenticate ang video recording ng online briefing ni VP Sara noong 2024 kung saan niya sinabi ang kanyang pagbabanta. Ayon kay Defensor, malaking hakbang ang nagawa ng kanilang team sa pangunguna ni Counsel for the Prosecutor Attorney Amando Verhil Ligutan na siyang nag-examine ng saksi. Tiniyak ni Defensor na kanilang isusustain ang momentum, estratehiya at energy sa laban sa paglilitis. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Lawrence Defensor.
9: Score kami sa video na lumabas na dapat naman talaga makita ng Senate Impeachment Court. Score kami sa ibang mga statements pa na lumabas galing sa Vice Presidente na sumusuporta sa articles of impeachment. Hanggang doon na lang ang statements o sagot ni Attorney Ligutan, kaya ano mga natin mahusga ang Senate Impeachment Court, pero anong gagawin nila doon. Pero we are very satisfied with the outcome of today's trial. And we hope to continue that and we will sustain that throughout the 90 days total of the impeachment trial days. We are ready to sustain this kind of trial.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Magpapatuloy ang impeachment trial hanggat wala pang nilalabas na temporary restraining order o status quo ante order ang Korte Suprema. Ito ang paglilinaw ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol kasabay ng petisyong kumukwestiyon sa paghalal kay Senate President Chis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. Ayon kay Tongol, karapatan ng sino man na gumamit ng lahat ng legal na remedyo. Gayunman, hindi na niya magkukomentong impeachment court sa usapin dahil nakabinbin na ito sa Korte Suprema. Alinsunod naman sa sub judice rule. Pinaliwanag pa ni Tongol na kung maglalabas ng kautusan ng Korte Suprema, ang magiging tugon ng Senado ay pagpapasya ng buong impeachment court bilang isang collegial body.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, sinabi ni Senate Impeachment Court Spokesperson Tongol na tulad ng mga naunang pagkakataon, maring pagbutuhan ng mga senador kung paano ipatutupad ang anumang kautusan mula sa Korte Suprema bilang co o isang co-equal branch ng pamahalaan. Binigyan din pa ni Tongol na bagamat may posibilidad na magpalabas ng TRO ang Korte Suprema, patuloy na ginagalang ng Senado ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng mga magkakapantay na sangay ng pamahalaan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na sinusubaybayan ng mga doktor ang kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta matapos siyang makaranas ng paninikip ng dibdib at hindi regular na blood pressure. Batay naman sa pahayag ng Philippine National Police Health Service na sa maayos na kondisyon ng senador, ngunit hindi pa siya maaring dumalo sa pagdinig ng Sandigan Bayan. Sumailalim siya sa iba't ibang pagsusuri, kabilang ang blood test kasunod ng pananakit ng kanyang dibdib at leeg. Ayon sa medical team, nananatiling mataas at hindi kontroladong blood pressure ni Marcoleta dahil sa kanyang edad at dati ng alta presyon. Nananatili siya sa ilalim ng magpit na obserbasyon habang iniintay ang resulta ng iba pang laboratory examinations. Ayon sa PNP, kagad ay ipapaalam sa Sandigan Bayan kapag dineklarang maayos na ang kalagayan ni Marcoleta.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Narito na ang ating Kaalamang ASEAN.
11: Kaalamang ASEAN.
10: Alam nyo ba na ang Singapore ay hindi lang kilala bilang global economic hub, kundi isa rin sa mga leader pagdating sa edukasyon? Sa pamamagitan ng ASEAN Scholarship, nabibigyan ng pagkakataon ang mga mahuhusay na mag-aaral sa ating rehiyon na makapag-aral sa mga prestihiyosong institusyon gaya ng National University of Singapore at Nanyang Technological University. Pinapatunayan ito na ang ASEAN ay hindi lamang tungkol sa kalakalan, para din ito sa kinabukasan ng ating mga kabataan. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Inaprubahan sa pulong ng Economic and Development Council na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang programa para mapahusay ang pampublikong transportasyon at iba pang pampublikong serbisyo. Kabilang sa mga inaprubahan ng mga pagbabago sa Light Rail Transit Line 1 o LRT Line 1 South Extension Project upang may sagawa ang pansamantalang operasyon ng Common Station. Inaprubahan din ang Project BEST o Boosting Employability in Strategic, Technical, and Vocational Education and Training Sectors. Gayun din ang Philippine Education and Training Sectors. Gayun din ang Philippine Geothermal Resource De-risking Facility para naman suportahan ng pag-unlad ng renewable energy. Samantala, inaprubahan din ng Council ang mga pagbabago sa Philippine Seismic Risk Reduction and Resilience Projects na layuning palakasin ang kaligtasan at tibay ng piling pampublikong paaralan sa Metro Manila laban sa lindol. Samantala, kinumpirma rin ng Economic and Development Council ang Philippine Artificial Intelligence Infrastructure Master Plan 2026 to 2033. Magsisilbi itong pang matagalang gabay sa pagpapaunlad ng artificial intelligence, digital connectivity at innovation upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa pandaigdigang kompetisyon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa first semester 2026 command conference ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa pulong Iniulat ng AFP ang mga hakbang para higit pang mapalakas ang seguridad ng bansa, mapataas ang kahandaan ng mga tropa at mapaunlad ang kakayahan ng sandatang lakas sa pagtupad ng mga misyon. Tinalakay din sa pagpupulong ang patuloy na pagpapatibay ng kakayahan ng AFP na tumugon sa mga hamon sa pambansang seguridad at depensa. Binigyan din ng administrasyon ang patuloy na suporta sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines upang mapanatiling handa at epektibo ang sandatang lakas. Ayon pa sa pamahalaan, layunin ng mga hakbang na mapangalagaan ang soberanya at integridad ng teritoryo ng bansa. Gayun din ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad para sa lahat ng Pilipino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nilinaw ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. na walang nangyaring loyalty check sa pulong na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Campo Aguinaldo. Ayon kay Brawner, hindi na kailangan ng loyalty check dahil nananatiling profesional ang buong hanay ng AFP. Sinabi pa ni Brawner na regular ding sinasagawa ang command conference ng AFP na tatlong taon na niyang pinangungunahan. Kasabay nito, sinabi ng Chief of Staff na hindi na niya pinapansin ang mga maling impormasyon o fake news kabilang ang kumalat na umano'y tumanggap siya ng maleta. Gitpa ni Brawner ng ganitong uri ng isyo ay hindi lamang personal na pag-atake laban sa kanya kundi maging sa organisasyong kanyang pinamumunuan.
11: Ito ay parte ng loyalty check. This is a regular occurrence. Every year, ginagawa ko natin yan with mid-year, so first semester, and then second semester towards the end of the year. So, tatlong taon ko na po ginagawa ito na pinibrief natin ang ating pamulya every mid-year and end of the year. So, hindi po loyalty check at hindi po kailangan ng loyalty check.
0: Si AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umabot sa 42 hinihinalang sangkot sa iba't ibang cybercrime ang naaresto ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG noong Hunyo 2026 bilang bahagi ng pinaigding nitong kampanya laban sa online crimes. Sa bilang na ito, 16 ang nadakip sa visa ng warrant of arrest, 25 sa sinagawang entrapment operations at isa sa pamamagitan ng warrant to search, seize and examine computer data. Nasa gip naman din ang mga operatiba ang 10 biktima ng pang-abuso at pagsasamantala. Nagsagawa rin ang PNP-ACG ng 72 digital forensic examination at mahigit sa 2,300 cyber patrol operations upang matukoy at mapigilan ang mga ilegal na aktibidad sa internet. Umabot naman sa 187 cases ang naisampa sa mga korte. Nahatulan din ang 11 individual na sangkot sa iba't ibang cybercrime offenses habang nagpatupad ang PNP-ACG ng 4 na warrant to search, seize and examine computer data at 122 warrants to disclose computer data.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alinsunod naman sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing mas abot-kaya ang digital transactions. Naging libre na ang lahat ng InstaPay at PesoNet fund transfers para sa retail clients ng Land Bank. Saklaw ang nang libreng serbisyo ang mga transaction gamit ang Land Bank mobile banking app at iAccess, kaya't maari nang magpadala ng pera ang mga kliyente anumang oras nang walang karagdagang bayarin. Ayon pa sa Land Bank, bahagi ito ng pagpapalawak ng abot-kaya at mas inklusibong digital banking services para sa mas maraming Pilipino. Kasunod ito ng naunang hakbang ng bangko na alisin ang bayarin sa mga kwalipikadong person-to-government payments gamit ang QRPH, alinsunod naman sa sinusulong na digital financial services ng pamahalaan. Inihayag ng Land Bank na magpapatuloy ito sa paghatid ng ligtas maasahan at mas maginhawang digital banking services upang makapagbigay ng mas malaking tipid at kaginhawahan sa mga kliyente sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi dapat pangambahan at hindi nakikita ng Department of Energy na may malalang sitwasyon ng hoarding sa produktong petrolyo sa ating bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, binigyan din ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na walang dahilan para mag-imbak ng supply ang mga supplier o gasolinahan dahil wala naman silang makukuhang insentibo kung gagawin nila ito. Lalo pa anya at may sapat namang supply ng langis sa bansa. Paliwanag pa ni Director Abad, nangyayari lamang ang hoarding kapag may supply shortage at gusto ng isang negosyante na suluhin ang malaking kita sa produktong petrolyo. Git pa niya, sinusulong nga ng DOE na kapag mabigyan ang kapangyarihan ng gobyerno na magpataw ng hoarding penalty sa panahon na may national emergency o national energy emergency o national calamity.
13: Kung may mga national energy emergency or national emergency or national calamity, dapat mayroong kakayahan ang government na mag-impose ng hoarding penalty. Dahil dito, may incentive yung negosyante na mag-hoard. Kasi gusto niya mag-ipon at suluhin, halimbawa, yung pagbebenta sa lugar kung magkakaroon na ng kakulangan at pipresyohan na niya ng malaki.
0: Si DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang dapat na ikabahala ang publiko sa tumataas na bilang ng kaso ng COVID-19 cases sa Quezon City. Sa panayam ng Bagong Pilipinas Ngayon, inihayag ni infectious disease expert Dr. Ron Jean Solante na normal ang pagtaas ng kaso ng mga sakit kaugnay ng seasonal influenza ngayong tagulan. Git pa ng eksperto, hindi na ganong virulent o mapanganib ang na maaring makamatay ang uri ng COVID-19 na sumusulpot ngayon. Gayunman, nagpaalala pa rin si Dr. Solante na mag-ingat ang mga nasa vulnerable population kasamang mga bata, senior citizens at mga may comorbidities o mga may sakit. Samantala, sangayon sa datos na nilabas ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, umalo na sa 84 ang kumpirmadong mga kaso ng COVID-19 mula June 11 hanggang July 1. Tumaas ito sa mula sa napaulat na 23 cases mula noong May 21 hanggang June 10. Sa ngayon, may kabuuang 146 COVID-19 cases na naitala sa lunsod.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: DNR tiniyak ang pinaigding na proteksyon sa natural na tirahan ng mga tamaraw. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Manuel Francisco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Matapos mga pagdala ngayong taon ng 12% na pagtaas sa bilang ng mga tamaraw sa Mounts Iglitbaco Natural Park sa isla ng Mindoro, siniguro ng DNR ang mas mahigpit na pagbabantay sa natural nitong tirahan laban pa rin sa patuloy na banta ng iligal na panghuhuli at pangangaso. Sa panayam ng Radyo Magazine kay DNR Tamaraw Conservation Program Leader Efren De Los Reyes, binigyang diin niya ang malaking tulong mula sa law enforcement agencies upang maging katuwang ng ating tamaraw rangers sa pagprotekta sa lugar.
15: Mahirap protektahan kasi kung DNR lamang o kung tamaraw conservation lamang. Yung tamaraw ay hindi natin mapoprotektahan ito kung hindi natin poprotektahan yung tirahan nila, yung kagubatan. So kailangan natin talaga ng tulong talaga upang sa ganun ay mapalakas pa natin. Kailangan mayroon tayong tinatawag na force multiplier. Ang maganda nga sana dyan, lahat ng tao, lalong-lalo na yung malalapit na komunidad sa habitat ng tamaraw ay parte natin.
14: Nagpapasalamat din ang DNR sa mga katutubong grupo na kaisa sa pangangalaga sa ating critically endangered tamarawsa. Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Manuel Francisco. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman si Mayon Dagat, nating Nanjing official, hinatulan ng parusang kamatayan ng isang korte sa China mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang atid ni Drizzle Nanyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Hinatulan ng parusang kamatayan ng isang korte sa Changzhou, China, ang 69 na taong gulang na dating opisyal na lungsod na Nanjing na si Yang Yulin. Matatanda na nahatulan si Yang dahil sa pagtanggap na mahigit 2 bilyong yuan o katumbas ng 325 milyong dolyar na suhol sa loob ng 3 dekada. Batay sa ulat ng BBC, sinabi ng mga otoridad na ginamit ni Yang ang kanyang posisyon mula taong 1993 hanggang 2023 upang pabura ng ilang individual sa mga kontrata sa engineering, paglipat ng lupa at pagpupondo. Bukod sa suhol, napatunayan din na siya ay guilty sa mga kasong embezzlement, abuse of power at money laundering. Ito na ang isa sa pinakamalaking halaga na nako na yaman sa China sa mga nakalipas sa taon. Ang pag-aresto kay Yang ay bahagi ng pinaigting na anti-corruption crackdown ni Chinese President Xi Jinping. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa football, 2026 PFF Women's League, umarangkada na. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
17: Nagsimula na nitong weekend ang 2026 edition ng PFF Philippine Women's Football League para sa taong 2026 na ginanap sa Adidas Football Field, Mall of Asia. Apat na football clubs ang lumahok sa nasabing liga. University of the Philippines Fighting Maroons, De La Salle University Lady Green Booters, Clark Eastern University Lady Tamaraws, at Kaya FC Women's. Noong Sabado, nanaiga ang Kaya Women's kontra FEU sa full-time score na 4-1. Samantalang tinalo naman ng DLSU ang UP sa score na 1-0. Magpapatuloy ang Women's League sa darating na Sabado, still at the Adidas Football Field sa Pasay. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippines Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide.
19: Isang araw, habang nanonood ka ng TV,
18: narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
20: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
21: Oh, oh, oh! Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Motor asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
22: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
23: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Cagayan Valley DRRM Council nakataas na sa Blue Alert bilang paghanda naman sa Bagyong Inday. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tuguegarao Cagayan. Narito ang balitang atid ni Dina Villacampa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dina.
24: Itinaas na sa Blue Alert status ang kandaan sa mga operation centers sa buong Region 2. Ito ay bilang paghahanda sa Super Typhoon Inday. Upang matiyak ang kaligtasan ng publiko, inatasan ni Cagayan Valley Disaster Risk Reduction Management Council Chair Albert Mogol ang lahat ng member agencies at local DRMCs na ipatupad magpit na protocol sa paghahanda, maagang paglikas sa mga residente at maalagang hayop na nasa mga lugar na mataas ang panganib sa baha at landslide, prepositioning o maagang paghahanda ng mga relief goods, kagamitang pang-rescue at mga rapid deployment team, at mahigpit na pagpapatupad ng travel safety, kabilang pagbabawas sa paglalayag sa dagat at koordinasyon sa mga flight cancellation. Bagamat hindi tatama sa lupa, mapapalakas nito ang southwest monsoon na pwedeng magpaulan sa bahagi ng Nueva Vizcaya. Sa katunayan, halos 40 barangay sa 5 bayan nito ang namonitor ngayon ng Mines and Geosciences Bureau na mataas ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng super typhoon. Ang Batanes at Babuyan Islands kung saan lalapit ang bagyo, pinag-iingat din ang mga mamamayan nito at huwag magpakampante sa anumang banta ng bagyo. Pinapayuan naman mga residents sa buong Region 2 na manatiling alerto, subaybayan mga opisyal na ulas sa panahon at makipagtulungan sa mga lokal na otoridad para sa mga direktiba sa kaligtasan. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: LGU ng pasukin ni Ilocos Norte, nilatag na mga dapat natutukan sa banta ng epekto ng Super Typhoon Inday. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Rani Dorilag.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Rani.
25: Inilatag na ng lokal na pamahalaan ng Bayan ng Pasukin sa pamamagitan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga dapat na isaalang-alang ng mga responders sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday sa Ilocos Norte. Sa panayam kay SFO1 Stanley J. Garzabala, kasama nila ang Philippine Coast Guard, Department of Social Welfare and Development, Department of Agriculture, Culture at mga iba pang ahensya ng pamahalaan sa pagresponde. Sa isinagawang pre-disaster risk assessment meeting, tututukan nila ang barangay Estancia, Dilavo at barangay Davila kung saan binabaha ang ilang bahagi nito kapag umaabot ng 8 oras ng walang tigil na pagulan ayon sa MDRRMC. Ani Zabala, na base din sa Philippine Coast Guard ay posibleng makaranas ng mataas na pag-alon ng dagat ang mga nakatira malapit dito na pwedeng umabot sa 1 metro hanggang 2.5 meters na alon bukas araw ng Huwebes hanggang Biyernes. Bagaman wala pang ulan at maaliwalas kahapon at ngayong umaga, naghahanda na ang mga heavy equipments at gamit para sa clearing operation ng Municipal Engineering Office. Sakbang na ito, masusuportahan ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa panahon ng kalamidad ay kailangan ng whole of government approach kung saan ihanda lahat ng mga kailangan kagaya ng relief goods, paggamit ng makabagong forecasting technology at kolaborasyon ng mga ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit naman sa 50,000 pamilya sa Kalinga, makikinabang sa bagong Pilipinas Rice Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tabuk. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Amelia.
6: Mahigit 50,000 na pamilya sa lalawigan ng Kalinga ang inaasahang makatatanggap ng rice assistance sa ilalim ng bagong Pilipinas Rice Program na pinondohan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF Financial Assistance to Local Government Units at LGSF Growth Equity Fund. Sa ginanap na kapihan sa Kapitolyo nitong Lunes, sinabi ni LGOO5 Faith De Jesus ng DILG Kalinga na umabot sa 66 million pesos ang kabuuang pondong inilaan para sa lahat ng Local Government Unit o LGU sa lalawigan. Sa naturang halaga, 70 million pesos ang tinanggap ng provincial government. Batay sa monitoring ng ahensya, natapos na ng LGU Balbalan ang pamamahagi ng rice assistance sa mahigit 3,000 na kabahayan kung saan bawat pamilya ay tumanggap ng 25 na kilo ng bigas. Nagpapatuloy din ang pamamahagi ng 10 kilo rice assistance sa bayan naman ng Rizal. As of June 30, umabot na sa mahigit 3,000 na pamilya ang nabigyan ng tulong mula sa target na 6,000 families ng nasabing munisipyo. Kaugnay nito, binigyang diin ni Jesus na layunin na programa na matugunan ang kakulangan ng pagkain sa pamamagitan ng pamamahagi ng rice subsidy, partikular sa mga indigent individuals o pamilya. Samantala, inaasahan ang nalalapit na distribusyon ng iba pang LGUs matapos ang awarding at procurement process na kasalukuyan nilang isinasagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pamalang panlalawigan ng Quezon, nakahanda na sa posibleng epekto ng bagyong si Inday sa lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang atid ni Tom Alvarez.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Tom.
7: Nakahanda na ang pamalang panlalawigan ng Quezon sa kanilang mitigation measures sa posibleng magiging epekto ng Super Typhoon Bavi sa lalawigan. Sa paipanayang ng Radyo Pilipinas Lucena ay Quezon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Dr. Melchor Avinilla ay sinabi niya na nakapreposition na ang food at non-food items sa mga bayan na kasama ng Purillo Group of Islands na palagi ang nakararanas ng hagupit ng bagyo. Sa kasalukuyan ay mababa ang chance nito na mag-landfall sa lalawigan. Gayunpaman, maaari nitong hilahin at muling palakasin ang hanging habagat na maaaring magdulot ng pagugsubugsong hangin at pulo-pulo o kalat-kalat na mga pagulan. Ayon pa kay Dr. Avinilla, patuloy ang ginagawang information dissemination ng kanilang tanggapan sa buong probinsya para mapaalalahanan ang mga residente na magbasid at mag-ingat sa papalapit na bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DSWD Bicol may 260 million pesos na relief resources na nakantabay sa posibleng epekto ng bagyo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang hatid ni Gary Carl Carillo.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Gary.
8: Nakaantabay na ang mahigit 260 million pesos na halaga ng relief resources ng Department of Social Welfare and Development Field Office 5 upang matiyak ang agarang pagtugon sa mga posibleng maaapektuhan ng bagyo na may international name na Super Typhoon Bavi. Batay sa warehouse update ng DSWD Bicol, may kabuo ang 335,000 na family food box at 14,700 na non-food items ang nakapreposition sa anim na lalawigan ng Bicol. Mayroon ding 3 milyong pisong standby funds para sa agarang disaster response. Pinakamaraming nakaimbak na family food box sa Camarines Sur, kasunod sa Albay, Catanduanes, Sorsogon, Camarines Norte at Masbate. Kabilang sa mga nakaimbak na non-food items ang family kits, hygiene kits, kitchen kits, sleeping kits at iba pang relief supplies na agad na maaaring ipamahagi sa mga pamilyang maapekto ng bagyo. Ayon sa DSWD Bicol, bahagi ang kanilang disaster preparedness measures ang patuloy na pagpoposisyon ng mga relief goods sa iba't ibang lalawigan upang matiyak ang mabilis at maayos na paghahatid ng tulong sa oras ng pangangailangan alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Ito ang Presidential Broadcast Service.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko
26: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Galaw ng Super Typhoon Inday, mahigpit na binabantayan ng MDRRMO sa St. Bernard, Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito ang balitang atin ni Rhea Micante.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Rhea.
29: Nananatiling naka-alerto ang mga tauhan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office ng Bayan ng St. Bernard, Southern Leyte, kaugnay ng mahigpit na pagbabantay sa galaw ng Super Typhoon Inday. Kasunod ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng pamahalaan na paigtingin ang pagpapatupad ng pre-disaster preparations. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay MDRMO Staff Just Tony Retuza, sinabi nitong bagamat abala ang karamihan sa mga rescue personnel sa kasalukuyang Provincial Rescue Jamboree, mayroon ang itinalagang mga kawani na tututok sa patuloy na pagmamanman sa galaw ng bagyo. Anya, nakahanda na rin ang mga rescue equipment ng tanggapan, kabilang ang mga food pack na ipamamahagi sakaling may mga residenteng maapektuhan ng masamang panahon. Batay sa monitoring noong Hulyo 7, nananatiling maganda ang lagay ng panahon sa bayan ng St. Bernard. Matatandaan kabilang ang St. Bernard sa mga bayan sa Southern Leyte na labis na naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Tino noong 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Rhea Micante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sugod.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Eastern Samar, dapat namang paigtingin ang pag-aanda laban sa malakas na lindol at tsunami ayon sa FIVOLX, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Darito ang balitang atid ni Penelope Pumida.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Pen.
30: Dapat paigtingin ng lalawigan ng Eastern Samar ang paghanda laban sa malakas na lindol at tsunami. Ito ang binigyang diin ng Department of Science and Technology, FIVOLX, sa isinagawang Science-Based Earthquake and Tsunami Preparedness Symposium sa lalawigan. Ayon kay DOST FIVOLX scientist at officer in charge ng Geologic Disaster Awareness and Preparedness Division na si Jeffrey Perez, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang madalas makaranas ng lindol dahil sa lokasyon nito sa Pacific Ring of Fire. Umaabot anya sa halos 30 lindol ang naitatala sa bansa bawat araw, bagamat ilan lamang ang nararamdaman. Ipinalala rin niya na dahil nakaharap ang Eastern Samar sa Philippine Trench, posibleng itong maapektuhan ng tsunami, kaya't hinikayat niya ang publiko na tandaan ang tatlong natural na babala ng tsunami, shake, drop at roar, at agad na lumikas sa mataas na lugar kapag naranasan ang mga ito. Dumalo sa symposium si Governor R.V. Ivardoni, kasama ang mga opisyal ng DOST, local chief executives at disaster risk reduction officers bilang bahagi ng patuloy na pagpapalakas ng kahandaan ng lalawigan sa sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Unang community tsunami alert system inilunsad sa Zamboanga City. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang report ni Shirley Espino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Shirley.
14: Formal nang inilunsad sa barangay Talugsangay dito sa lungsod ng Zamboanga ang Community Tsunami Alert System, isang inisyatiba sa ilalim ng Green Livelihood Project ng Philippine Red Cross at Spanish Red Cross sa tulong ng pondo ipinagkaloob ng Spanish Agency for International Development Cooperation at ay Barco Odala. Ang barangay Talugsangay ang kauna-unahang barangay sa anim na coastal barangay sa syudad na nabigyan at nalagyan ng CTAS na isang mahalagang hakbang upang higit pang mapalakas ang kahandaan sa sakuna at kakayahan sa mga pagbibigay ng babala para sa mga residente na nasa baybayin. Maliban sa Talugsangay ay maglalagay din ito sa limang iba pang barangay kabilang na ang Bolong, Mampang, Mariki, Dita at Panubigan. Ang Community Tsunami Alert System ay idinisenyo upang makapagbigay ng maagap at maaasang babala sa oras ng tsunami na magbibigay ng sapat na panahon sa mga residente upang agad na makapaghanda at ligtas na lumikas. Dinaluhan ang seremonya ng mga kinatawan mula sa tanggapan ni Zamboanga City Mayor Kimer Olaso, City Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Institute of Volcanology and Seismology at ng Barangay Council ng Talugsangay. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Justice, sinimula na ang pagtatayo ng bagong gusali sa Lanao del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang balitang atid ni Sheriff Temhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Sheriff.
15: Sinimulan na ng Department of Justice o DOJ ang pagtatayo ng dalawang palapag na gusali sa Tubod, Lanao del Norte na magsisilbing sentro ng mga serbisyong pangkatarungan sa lalawigan at mga karating na lugar. Pinangunahan ni Justice Secretary Frederick Vida ang groundbreaking ceremony kasama ang mga opisyal ng DOJ, lokal na pamahalaan, hudikatura at law enforcement agencies. Ayon kay Lanao del Norte 1st District Representative Imelda Quibranza Dimaporo, matutugunan ng proyekto ang matagal ng pangangailangan ng lalawigan para sa permanenteng tanggapan ng DOJ upang mas mapalapit ang serbisyong legal, lalo na sa mga mahihirap at mga nangangailangan. Sinabi naman ni Secretary Vida na bahagi ang proyekto ng layunin ng pamahalaan na ilapit ang mga serbisyo ng hustisya sa mamamayan at palakasin ang tiwala ng publiko sa sistema ng batas. Samantala, pinahayag ni Lanao del Norte Governor Muhammad Khalid Dimaporo na makatutulong ang bagong pasilidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan habang isinusulong ang pag-unlad ng lalawigan. Inaasahang matatapos ang gusali sa loob ng 12 hanggang 18 buwan at dito na ilalagay ang mga tanggapan ng piskal, Public Attorney's Office at Parole and Probation Administration. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Timhar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa mainyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Miyerkules, July 8, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
16: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations!
2: meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
18: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSW.

0: tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwala

0: Walang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Vega, Manila. Good morning, good morning. Araw po ng Biyerkules, ngayon ay July 8, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang gamami ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Kaugnay pa rin ang mga preparasyon, mga kaibigan, sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Alert level Bravo at Alpha, tinaas sa ilang lalawigang posibleng maapektuhan po ng Super Typhoon Inday. Ang detalye ng balitang yan, ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
7: Report.
5: Mary.
9: Itinaas na ng Department of Interior and Local Government o DILG ang Alert Bravo at Alpha sa ilang lalawigan bilang paghahanda dito nga sa posibleng epekto ng Super Typhoon Inday. Isinailalim sa Alert Level Bravo ang lalawigan ng Batanes na inaasahang makararanas ng malalakas na hangin na maaaring umabot sa 88 kilometers per hour at malakas hanggang matinding pag-ulan. Samantala, nasa Alert Level Alpha naman ang 13 lalawigan kabilang ng Abra, Apayao, Aurora, Cagayan, Catanduanes, Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Isabela, Kalinga, Mountain Province, Nueva Vizcaya at ang Quirino. Ayon sa DILG, maaaring makaranas naman ang mga naturang lalawigan ng hangya abot sa 61 kilometers per hour at katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan. Dahil dito ay muling pinalalahanan ng DILG ang mga lokal na pamahalaan na maging alerto at sundin ang abiso ng mga otoridad at ipatupad na rin ang mga paghahandang nakasaad sa Operation Listo para mabawasan ang panganib dulot ng bagyo. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, Mary Ann Bastasa. Update, mga kaibigan, kaugnay ng mga paghahanda para sa posibleng epekto ng bagyong Inday.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Publiko,
6: 738 AM.
5: 10 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Mayroon pong ilang mga local government units na nag-anunsyo na ng class suspension ngayong araw na ito ng Miyerkules, July 8. Iyan po ay in anticipation ng posibleng epekto ng bagyong Inday. Ito po, sa Caloocan City, yung mga daycare hanggang senior high school ay magsi-shift mula sa magsi-shift tungo sa asynchronous classes. So, Caloocan City po yan, ha? Diyan naman sa Navotas City, daycare hanggang senior high school. Shift din sa alternative learning delivery. Sa Malabon City, all levels, shift sa alternative delivery mode. Suspended naman ang klase, mga kaibigan, sa Canlaon City sa Negros Oriental. Yan po, mga kaibigan, ay bilang paghahanda pa rin, anticipation sa posibleng epekto ng bagyong o super bagyong si Inday. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Maya-maya po sa ating pagbabalik, update muna, ha? Mula

0: Kuna, Sir Juni, di po ba?
1: Tama, tama, Sir Alan. Ito pong PIDRA and scenario building, no, inaalam saan, kailan, at gaano katindi yung mga hazards na tatama sa kanila o mga bantang panganib. Kaya nalalaman po, no, ano ang mga klaseng paghahanda ang dapat gawin. Mm-hmm. Tama po, regular itong ginagawa kapag ka mga ganito na may paparating na bagyo, no, para at least malaman po nila kung ano din yung niya-abiso sa kanilang mga constituent po, ano, sa mga komunidad at sa mga pamilyang nasa lugar nila.
0: Ayun. At of course, base na rin sa koordinasyon at kumpas ng OCD, kumusta ang kasalukuyang alert status ng mga regional disaster risk reduction and management councils doon po sa mga direktang tatamaan ng Bagyong Inday diyan po sa gawi ng Norte, sir?
1: Opo, Sir Alan, ilang araw na po ano, nakataas na yung blue alert status. Ibig sabihin po, ano, heightened monitoring na nitong mga nakarang araw pa yung iba't ibang rehiyon natin, ano, kasama tayo dito sa national, no. Specifically po, no, syempre itong dito sa norte ang region 1, ganoon din yung region 2, no, at saka may mga ipinalabas na rin po sila at na mga abiso, no, at direktiba sa kanilang mga probinsya, no, at saka mga nasasakupang lugar, no, para nga po dun sa isasagawang paghanda.
0: Yes, sir. Of course, kumusta naman ang pakikipagtulungan ng OCD sa mga regional maritime units? Lalo tigit, ito po isa pagpapatupad ng tinatawag na no sail policy. Sir Juni.
1: Sir Alan, ito pong mga no sail policy, ano, ang direkta, lalo na doon sa mga rehiyon, ang direktang kausap po nito itong ating mga OCD regional offices, no, dahil magkakasama sila sa regional DRRM council. Specific po, no, itong mga ahensya ng Philippine Coast Guard, no, sila po ang nagpapalabas noong mga no sail policy, no. In fact, nagpalabas na po ng mga no sail policy, no, sa Northern Luzon, no, yung Philippine Coast Guard, no, lalo ngayon po, no, na meron ng mga lugar na under the tropical cyclone wind signal na number 1, no.
0: Opo.
1: So yun, Philippine Coast Guard, ganun din po yung Philippine Ports Authority, no, yung mga pantalan, ano, kasama rin po sila doon sa nagpapatupad nitong mga no sail policy, no, at nagsususpend ng mga sea travel. So itong dalawang ahensya po ang kasama natin doon sa mga regional na mga DRRM councils natin.
0: Mm-hmm. Okay. At update lamang po, of course, sa pagpreposition ng mga rescue assets at maging ng mga relief supplies para sa mga mangangailangan, Sir Juni, sir.
1: Opo, sa mga lokal na pamahalaan naman po, ano, direkta rin po ito, ano, nakaproposition po, no, mga rescue assets ng, no, mga local DRRM workers natin at saka mga relief supplies din. And then sa atin naman po mga regional at national government agencies, regular po itong ginagawa, no, yung mga food and non-food items sa pangunguna po Department of Social Welfare and Development. Nakapreposition po yan. Ang Office of Civil Defense, meron din po kaming mga nakapreposition na dati, no, sa aming mga regional, and then nandun din po may mga na-deployed na rin or na-distribute na rin sa mga lokal na pamahalaan natin para po kapag kakailanganin ay nandun na sa mga lugar na yon. Ganun din po yung iba pa pong mga ehensya, no, ang DOH, no, para naman dun sa mga kailanganing gamot. Armed Forces of the Philippines naman po sa pangunguna nila. Bureau of Fire Protection, PNP, kasama dyan, ano, yung pong mga search, rescue, and retrieval teams, no, kasama yung kanilang mga kagamitan, nakapreposition din na po ito. Ganun din po yung iba pa yung mga ahensya natin na kasama sa iba't ibang clusters po.
0: Ayun, okay. At sa kasalukuyan, dyan sa Batanes, nasa cyclone wind signal number 1, o posibleng tumaas pa. Pero kahit na araw hindi didikit sa lupa, ika nga, ang Bagyong Inday ay nariyan pa rin ang posibilidad ng paghataw ng hangin at posible pa rin mag-induce ng malalakas na pag-ulan, Sir Juni.
1: Tama, Sir Alan. hindi porket wala tayo doon sa dadaanan ng bagyong Inday ay magiging kampante na po tayo, no? Meron pong pinalalakas at tinahatak na habagat na siya rin pong magdadala ng mga pag-ulan, no? Ganun din yung mga pagbaha.

0: ha at sa kapagguho ng lupa. Ang pinakamahalaga po rito, Sir Alan, no, makita natin, malaman nung ba kanya-kanyang lugar, kasama ba tayo doon sa listahan mm-hmm. na ipinapalabas ng DNR Mines and Geosciences Bureau
1: opo.
0: Na mga barangay po na rain-induced landslide and flooding prone areas. Kapag kasama tayo doon sa lugar na yon, may mga kaakibat pong paghahanda na dapat gawin. Kung tayo ay nasa mabababang lugar at uulanin, kasama dyan syempre yung pagtingin doon sa high tide kung malapit tayo sa mga ilog o dagat, no? So dapat alam natin yon para yung kaakibat na preemptive measures, kung yan man po ay paglikas, pagpunta sa mas mataas na lugar, ay dapat po alam natin yon. Ganun din, may mga localized thunderstorm di pa rin po, ano, na mga pag-ulan, mabilis ang pag-ulan, no, sa bandang hapon at gabi. So dapat alam din po natin yon. Nakikita natin yan po, ano, at inaalam nyo ng mga LGUs natin sa at mga abiso po, no, ng DOST Pag-asa. Mga rainfall warning advisories, mga rainfall outlook at saka mga information po.
1: Ayan, at gaya ng binanggit niyo, nire-reiterate niyo palagi, kinakailangan ang buong pamilya, ang bawat isa ay laging handa. Ano po yung mga bagay o na dapat palaging isaisip at dapat alam ng bawat miyembro ng isang pamilya o ng isang household, di ba? Para kung sakaling halimbawa biglang mawala ng kuryente, kailangan lumikas, ano dapat yung top of mind eh, alam nila saan magkikita-kita, anong mga dapat dalhin, yung mga ganitong bagay, Sir Juni, please.
0: Tama, Sir Alan. Sa ating pong mga kanya-kanyang pamilya, importante ano, kung alam natin na kailangan nating lumikas or yung mga lugar natin ay kasama dun sa mga areas na maga-prone ano, or binabaha, malakas ang ulan, eh, mahalaga po ano, ano yung mga pangangailangan natin kung tayo lilikas? Yung mga go bags, no? O mga kakailanganin natin, dapat may pansarili mo din po tayo mga dala kung yan man ay gamot, mga gamit sa pagtulog, no? Mga bihisan at saka iba pa po, no? Kasama dyan, syempre, kung yung mga sa linya ng komunikasyon, chargers ninyo, yung power banks man yan, no? So kasama po yun, no? And then, lalo na po, no? Syempre, kung may mga kasama tayong may mga karamdaman, so yung mga gamot na kakailanganin ano, kailangan yon. At alam din natin no, saan ba yung mga nakatalaga na mga evacuation areas para sa atin. So alam po natin dapat yon ano, at yung rutang gagamitin natin at kung paano tayo pupunta, mahalaga po yon. Habang ang inyo naman pong mga response agencies no, ng pamahalaan, ganun din ang mga pribadong sektor ay nakahanda naman po na tulungan tayo sa mga pangangailangan ito.
1: Ayan, okay. Sir Juni, nako, salamat po sa mga update at sa mga paalala mula sa Office of Civil Defense, sir.
0: Maraming salamat, Sir Alan.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. OCD, Office of Civil Defense Spokesperson, Sir Juni Castillo.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 29 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa DSWD. Of course, sa mga paghanda rin ng DSWD, kaugnay po ng bagyong si Inday. At yan po, sa pagbabalik maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
4: Hi! I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay.
5: Pagkakaon
4: kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
2: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
6: Magandang araw, ako si Carlos Sinyo Ipon, estudyante ng Cebu Technological University sa Cebu City. And I think the most appropriate na punishment for politicians na sangkop sa mga ganyang kaso would be on top of serving their jail sentence, they'd have to be kept from rerunning sa any positions ng gobyerno. Na because not only will this ward off politicians na may binabalak na masama and after these government positions, but also at best it will prevent politicians from repeatedly making these cases, like especially now na sa politiko natin na mayroon talaga tayong mga government officials na repeatedly are very problematic.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas!
2: Radyo Publiko! Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko! 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Department of Agriculture. Mga paalala at abiso ng DA para sa mga fisher folk at mga farmers dito po sa posibleng sa mga areas na posibleng maapektuhan po ng bagyong Inday. Makakausap natin ang spokesperson ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Sir, magandang umaga po.
8: Hi, Sir Alan. Good morning. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
1: Yes, sir. Una, hingi kami ng update, sir, sa mga paghanda ng DA at paalala ng DA sa ating mga magsasaka at fisher folk, lalo tigit dun sa mga posibleng maapektuhan ng Super Typhoon Inday. Sir?
8: Yes, Sir Alan. Naghahanda na po ang ating kagawaran at sa pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at sa ating mga regional field offices hinggil po sa Bagyong Inday na nakapasok na po sa Philippine Area of Responsibility. At meron po tayong mga posible na mga pananim, lalo na po sa palay at mais na pwede pong matamaan nitong nasabing bagyo. At ayon na rin po doon sa consolidated data natin, pwede pong merong 248,000 hectares ng standing crops nationwide dahil malapad po itong nasabing bagyo. Kaya ito po yung pinaghahandaan natin sa ngayon. At dahil po rito, meron na po tayong mga preposition na mga binhi, mga pataba at iba pong gamit para kung sakali na tamaan po sila at ganun pa rin po yung forecast track at makaayos na po, ay pwede po uli sila makarecover at magtanim muli. Of course, yung ating pong insurance coverage, yung indemnification, doon po sa mga tatamaan, nakahanda na rin po yan. At later on po, yung ating quick response fund na 1 billion ay standby din po. Plus yung ating iba pang programa kagaya po ng ating survival and recovery loan packages.
1: Opo. Primarily dyan po sa Region 1 at Region 2, halimbawa sa Norte, no? Ano po ang mga primary na produktong agrikultura natin dyan sa lugar na yan, Asek, sir?
8: Sa Region 1 and 2 po ay karamihan po nito ay mga palay at mais. yung atin pong nakatanim. Bagamat kung titingnan po natin yung Region 1,
1: opo,
8: ay mostly nasa early vegetative stage at yung mga pananim natin, doon naman po sa Region 2 at dito po sa Region 3 ay mga bagong tanim. Pero bukod po rito, gusto ko rin bigyan din ng emphasis, Sir Alan,
1: yes, sir,
8: na sa pangkalahatan, dahil hindi naman po magla-landfall yung bagyo at yung bahagi lang po ng band ng bagyo ang tatama sa kalupaan, ang pangkalahatan po na pananaw dito ng kagawaran ay magiging beneficial pa po ito dahil lalo na po doon sa pandagdag na tubig ulan doon sa ating mga dams, lalo na po rito sa mga major dams natin sa Luzon, na medyo mababa na po kaysa dun sa kanilang operating level. So any rainfall po na babagsak sa watershed nito mga nasabing dam ay makakatulong po pandagdag ng level ng tubig ng mga nasabing dams at pang ano rin po, pandagdag para po sa irrigation natin sa mga susunod na araw, lalo na po sa paghahanda sa El Nino. So magandang ano rin po ito, may beneficial po na dating din itong bagyong Inday.
1: Ayun, so ibig sabihin itong ulan na maaring bit-bit o dala nitong bagyo ay makakadagdag dito sa supply ng tubig sa ating mga dams sa gawi po ng Luzon, ASEC. Ano po?
8: Yes po. Tama po yun, Sir Alan.
1: Yes, sir. On another matter, hingi rin kami ng update, Ase Colonel, please, dito sa Kadiwa ng Pangulo Program. Ano? Ito yung programa ng pamahalaan na ang intention ay magbenta ng mga agricultural products at ilang pang mga kahalintulad na bilihin sa mas abot kayang presyo para sa ating mga kababayan. Update lamang po dyan sa matter na yan, Ase Colonel, please.
8: Yes po, Sir Alan. Hinggil naman po dito sa Kadiwa. Sa ngayon po, as of yung huling report ng ating agricultural AMAS natin, yung Marketing Assistance Service sa pangunguna po ni ASEC Guevara,
1: opo,
8: ang total sales generated na po natin ay lumampas na po sa 4.3 billion pesos. At ang nakinabang na po nating mga kababayan in terms sa household ay nasa 11 million na po natin ng mga kababayan. At yung total Kadiwa sites po natin ay nasa 825 na po sa buong bansa. So natutuwa po kami dahil patuloy yung pagtangkilik at ang mga kasama po natin ng mga suppliers and consolidators, almost 200 po sila na araw-araw ay kasama po natin dito sa pangangasiwa sa Kadiwa, ay ganito na po kalaki yung na-generate na income ng ating Kadiwa program.
1: Ayun, at itong mga produktong pang-agrikultura na ito, ika nga, ay direktang naipaparating ng mga farmers o ng kanilang mga kooperatiba doon mismo sa mga intended markets sa ASEC, di po pa kaya mas mababa ang presyuhan nito. Sir.
8: Yan po yung pangunahing intention ng Kadiwa na mailing po natin directly yung ating mga producer, yung ating mga magsasaka, mangingisda, magsaka ng gulay, prutas, mismo directly sa ating mga consumers. Nawawala po yung mga layers ng traders po natin. Kaya mas lumalaki yung kita ng ating mga kababayan magsasaka at mangisda sa mga ganitong klaseng programa po.
1: Ayun, okay. In closing, ASEC Arnel Sir, mensahe, paalala sa mga nakikinig at nanonood sa atin this morning, lalo tigit yung mga magsasaka at mga fisher folks natin. ASEC Arnel Sir, please go ahead.
8: Muli po, maraming salamat sa pagkakataon, Sir Alan, ngayong umaga at muli po sa paggabay para sa ating mga magsasaka, manatili pong nakatutok sa abiso ng ating mga lokal na pamahalaan at sa mga otoridad para po matiyak ang kanilang kaligtasan at hanggat maaari po ay yung atin din po sa mga mangisda, yung mga bangka ay may secure din po natin doon, lalo na po doon sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyo. Muli po, maraming salamat. Sir Alan, magandang umaga po at maraming salamat.
1: Thank you, sir. Ase Colonel Dimesa, ang spokesperson po ng Department of Agriculture.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 41 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan po nang makapaalala.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
11: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik po tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Sa puntong ito, tayo po ay makikibalita mula sa Social Housing Finance Corporation. Ito'y kaugnay ng sustained na pagkakaloob o pamamahagi ng land titles sa mga pamilya ng mga informal settlers. Yan po'y sa ilalim ng expanded 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Baka kausap natin this morning, mga kaibigan, Social Housing Finance Corporation President, si Sir Federico Laksa. Sir, magandang umaga po.
13: Magandang gabi. Ay, umaga, Alan.
1: Yes, sir. Una, ingi kami ng update. We understand. Nabalitaan namin na halos linggo-linggo nag-a-award ng mga titulo ng lupa ang Social Housing Finance Corporation. Po. Bigyan nyo nga kami ng additional backgrounder muna, ika nga tungkol dito, Mr. President Laksa, sir.
13: Yeah, ito ay nabibilang sa ilalim ng ating community mortgage program. Ano?
1: Opo.
13: Ang CMP natin ay nagbibigay tayo ng lot acquisition loan para sa mga organized groups ng informal settler families.
1: Opo.
13: At babayaran nila sa atin ng alos 30 years sa mababang interest lamang. So, itong mga pinamimigay nating titulo ngayon, ito na yung mga natapos na yung pagbabayad nila.
1: Opo.
13: At ngayon, title na ng mga lupain nila ang nare-receive nila sa atin. So, ito ay isa sa pinaka hindi malilimutan ng ating mga beneficiaries yung araw na ito. Dahil ito talagang pinakihintay nila na magkaroon na sila ng talagang totoong kasiguraduhan doon sa kanilang pagmamayari ng lupa nila.
1: Ayun. At nabanggit po ninyo, sir, na ang grupo, halimbawa ng mga pamilya ng mga informal settlers ay kinakailangang mag-organize sila ng isang grupo. Ganun po yon.
13: Yes, kaya nga tawag natin dito ay community mortgage program.
1: Opo.
13: Dahil kailangan buo sila, isa silang komunidad, at as a whole, pupunta sila sa atin at tutulungan natin sila at mag-a-apply sila. Kung baga meron silang inoccupy na lupa, a group of informal settlers, tapos i-organize sila, mag-organize sila, tapos pupunta sila sa atin as one. Eh, mga officers na sila. At saka ito dapat, ang organized community na ito, eh, dapat registered ito.
1: Yun.
13: Para magkaroon naman ng legal personality yung kanilang organization.
1: Ayun. When you mentioned, Sir Laksan, organized at registered, halimbawa, kung sila'y kooperatiba, pwede yun, and registered under the CDA, mga ganon, sir.
13: Pwede rin yung kooperatiba at pwede lalo na yung mga homeowners association na registered sa DSUD.
1: Yun, sa DSUD. O, kung sila ay mga homeowners association, sir.
13: That's right. Oo, okay. Alan.
1: Opo, naalala ko nung Agosto of last year, nabanggit nyo na nagsisimula pa lang kayong mag-evaluate at mag-approve ng mga applications, ano? But ngayon nabanggit nyo na tuloy-tuloy na ang proseso. Give us an update naman sa aspektong ito. Mukhang mabilis ang pag-evaluate ng mga dokumento at requirements ng mga grupo, Sir Laksa.
13: Yes, rinilaunch natin yung ating CMP last year. Kasi for a while, hindi muna tayo naging active doon sa Community Mortgage Program.
1: Opo.
13: Pero last year, sa direktiba ng ating mahal na Pangulo at saka ni Secretary Aliling, nag-resume na tayo ng pag-accept ng application ng Community Mortgage Program. At noong Agosto nga last year, nag-umpisa tayo, pero as of today, nakapag-approve na tayo ng 45 ECMP projects. Ang tawag na natin dito ngayon na Alan eh,
1: opo,
13: Enhanced Community Mortgage Program.
1: Mm-hmm.
13: Eh bakit ba ECMP ito?
1: Enhanced.
13: Yung ECMP, kasi pinagbuti natin yung Community Mortgage Program dahil kung maalala mo, 37 years na tayo, nag-anniversaryo na yung ano, ang CMP na 37 years na siya, tapos kailangan talaga repasuin natin siya, i-review natin at revisit natin siya. Dahil in 37 years, marami na tayo naging experience at gusto natin maging mas makaulugan at pakikinabangan ng ating mga kababayan. So, in-improve natin siya, nagdagdag kami ng mga components sa Community Mortgage Program, hindi lang yung nagtatapos sa pagbibili ng lupa nila.
1: Opo.
13: Inaayos pa natin ang community nila. Nagbibigay tayo, kunwari, mayroong problema sa kalsada nila, inaayos natin kalsada. Kung wala silang drainage system, naglalagay tayo ng drainage system. At saka yung water and power utilities nila, inaayos natin.
1: Ayun. So, kumbaga, hindi lang talaga lupa, kundi isang komunidad mismo. Ika nga, yan.
13: Ang keyword dito, Alan, eh, transformative.
1: Yun.
13: Isa sa puna kasi sa CMP, nung araw, eh, sabi nila yung CMP, parang Islam areas yung mga yan. Tapos binili lang natin ng lupa, pinabayanan natin sila. Tapos hindi naman nag-improve yung kanilang community. Pero ngayon, hindi na ngayon ang mangyayari yan dahil ang gagawin natin, aayusin natin sila at magiging maganda yung kanilang komunidad.
1: Ayan. So, yun pala ang among others ay maaasahan ng ating mga kababayan mula sa inyo sa SHFC. Sir
13: Laksa.
1: Definitely,
13: oo. Mm-mm. Yung mga nasabi mong titulong pinamimigay namin na alos linggo-linggo ni Secretary Aliling.
1: Opo.
13: Yun eh. Nag-mature na yung kanilang loan at nabayaran na nila yung mga loan nila kasi as I've said, 37 years na talaga yung CMP. So meron na talagang nagtatapos na ng pagbabayad nila. So sunod-sunod din ang pagbibigay namin ng titulo ni Secretary Aliling dahil pinabibilis talaga namin yung pagbibigay ng titulo sa kanila. Gusto namin ma-award na sa kanila as soon as possible yung mga titulo nila. So last time, nandun kami sa San Fernando, Pampanga, nagbigay kami ng 350 titles ni Secretary Aliling.
1: Opo.
13: Tapos nasundan pa ito ng 130 titles naman sa Santo Niño de Pasig, Santipolo City. Tapos sa nakarang linggo lang, meron tayong 70 titles na naman na pinamigay dyan sa San Isidro, Labrador, OWA, Phases 1 and 3. Ito, ituloy-tuloy na. Pina-accelerate namin yung pag-aayos ng mga titulo nila para maibigay na natin sa ating mga beneficiaries yung mga titulo nila.
1: Ayan, okay. Nako, sir, salamat po na marami sa mga impormasyon at mga updates na ito mula sa inyo sa Social Housing Finance Corporation po. Sir, thank you so much.
13: Maraming salamat sa pagbibigay mo ng opportunity sa akin.
1: Opo, magandang umaga po, sir.
13: Salamat, magandang umaga.
1: Good morning. Ang presidente po ng Social Housing Finance Corporation, si Sir Federico Laksa.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Sandali lang, ilan muna mga paalala.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko
5: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
17: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Paalala sa mga kababayan natin, ha? Lalo tigit dun sa mga direktang maapektuhan ng bagyong Inday, sumunod sa abiso ng mga otoridad. Ingat-ingat palagi, ha? Bye-bye time na muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod sa inyo ngayong magang ito ng Wednesday, ang ating mga executive producer Paula Antolin Aligumatay. Thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Refarial, Mary Ann Milios. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Wednesday morning sa inyong lahat.
17: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
20: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
21: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
19: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
22: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas babae ng gastos for the consumers.
19: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
23: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
24: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
25: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
19: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
26: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahal.